0: Sabi ni Pam, kapatid ko, aba, formal na formal pa yata ngayon. Sabi ko, may vista ako.
1: Dapat may wig ka para sa United Kingdom. Mga, diba, may wig sila na ano.
0: Ayoko lang, pangit yun. May naalala ko naka-wig eh. Nung tinanggal, ang pangit na bonding.
1: Sino ito?
0: Saan sisimula? Saan itrang?
1: Kilala ni Robert.
0: Susunod
1: na ang tandem ng bayan with the one and only Robert Mano and of course Mutiara Masa Doris Bigonia. Ako po si Alvin Ol Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday.
2: Ang morning tandem ng bayan.
3: Good morning,
2: Alvin Ol Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas.
4: Gising Pilipinas.
2: Basta AM, MM.

0: Your Honor, tutut time, please.
1: Yes, Mr. Presiding Officer, our tutut time is 8:04 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, tapang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Kulang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugit ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
0: Kumusta po kayong lahat? Ipinatawag ko kayong lahat.
1: Bakit po?
0: Para maulawaan ninyo ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Ulahin na natin para makilala ninyo kung sino kami.
1: Yeah. Dahil kami ay nakalimutan na naman namin kung sino kami.
0: Dahil naging busy sa mahabang kurbata.
1: Ang kurbata kong gumagawa ng statement.
0: Oo.
1: Dahil may impeachment ngayon.
0: Oo.
1: Ako ay...
0: Natatapal ang microphone mo, partner.
1: Ay, ganyan
0: hindi
1: ba?
0: Hindi, pakita nyo nga.
1: Ayan o.
0: Ganyan. Pagkahaba-haba ng kurbata ng partner.
1: Dahil hindi ako marunong gumawa ng kurbata. Kaya ganyan. Sinaksak ko na lang bigla.
0: Good morning, partner. Kumusta ang weekend?
1: Ay, okay lang, partner. Nakapagpahinga naman. At syempre, dahil nag-ipon tayo ng lakas. Dahil nga sa mga magiging, ganap.
0: Uh-huh.
1: Ngayong linggo na to. Pero, mas lalo na ikaw, dahil ikaw mismo ang chief presiding officer namin. Ikaw ang magsasabi sa amin. Pati mga analysis, at hindi lang analysis po, sa takbuhan, mangunguna si Robert Antemano. Mano,
0: oo, syempre. Good morning, partner. At bago magsimula yung impeachment trial, mamayang alas 2 ng hapon, ay may pulong yung majority senators. Ano? So, dito, alas 10, pasado alas 10, magdidesisyon sila kung ano na ba talaga, sino na ba talaga ang magiging presiding officer.
1: Uh-oh.
0: Iiwan na lang ba talaga ba kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President?
1: Pragmatic.
0: Oo, or kung gusto hindi nila na maglagay ng abogado.
1: Oo. Kasi yun ang contention nila.
0: Uh-oh.
1: Na ano, dapat abogado nang sa ganun ay hindi lang maalam doon sa kung ano man yung mga idiskusyon na batas, kung hindi pati procedure.
0: Oo.
1: Kasi alam mo naman tayo, ano yung pagkano, substance and ano yun?
0: Ang Allen Party.
1: Lacking in substance and
0: form.
1: Oh, yun! Ganun. Yon. Oh, diba?
0: Kasi yung iba, partner, itinatanong, bakit kaya naman ni Senator Win? Kaya naman po talaga,
1: kaya naman.
0: Diba? Kaya lang, sabi nga natin, prerogative nila yan.

0: exciting lang, exciting part na po tayo dahil at least magsisimula na.
1: Oo, di ba? Tapos ang tanong, eh bakit kapag si Senator Win, ang Senate President, hindi na magiging maayos? Hindi po, kasi lahat naman ang magiging desisyon ng impeachment court ay base sa boto ng majority. Tama. Diba, partner? Hindi pwede porket presiding officer siya. Siya na.
0: Boton lahat nila.
1: Oo.
0: Sila lahat. Hindi ba po pwede alternate?
1: Paano alternate?
0: Kagaya ng ginagawa natin, ikaw ang timon ngayon, bukas ako naman, magtitimon-timon na pwede.
1: Dahil sa 70 plus days, magiging session nila, hinihingi na gano'n, hindi. Then, isa lang ang presiding officer dapat.
0: E paano kung sabihin ng presiding officer, ikaw na muna, send cheese, kasi lalabahan ko pa itong robe ko.
1: Hindi. Dahil binigay sa'yo yung tukulin na yun, di ba, itutuloy mo. Tsaka kasi kapag presiding officer ka, partner, dapat quick ka. Minsan may mga motion, yung magkabilang panic, na hindi na kailangan i-address doon sa kasama mo mga senador. Sa'yo pa lang as presiding officer, pwede mo na desisyonan.
0: Alam mo na. Oo. Kumbaga ay overruled or sustained.
1: Sustained.
0: Yes or no?
1: May mga ganyan. Uulan ba? Hindi.
0: Yes or no?
1: Oo. Mararamdaman na ba natin yung habagat? Hindi. Mga imay gano'n. At para masagot siya yung partner.
0: Nagulat ang mga tagapag-asa.
1: Oo.
0: Ayaw na nung magpahintit.
1: Sabi mo tagapag-asa, eto na!
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Partner, ikaw magtanong sa kanya.
0: Ha? Sino ba ito? Sino ang ating
1: makakasama natin mula sa pag... Oo, syempre.
0: Oo, napakaganda.
1: Si Miss Charmaine na Barilla. Miss Charmaine, may tanong po itong aking partner. Ready, partner?
0: This is from the Senator Judges, Miss Charmaine.
1: Mm-hmm.
0: Uulan ba o hindi? Papasok ba yung bagyo na yan o hindi? Ang pangalan niya yata ay Inday. Yes or no?
3: Sa lahat po ng questions niya po, ay yes po lahat ang...
1: Ayun.
3: Uulan po tayo, lalakas ang habagat at papasok po ito sa loob ng ating PAR. At ito nga si Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pa west-northwestward o kanluran, ilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na yung pagpasok nito bukas na ng gabi o Miyerkules na madaling araw at tama din po kayo, papangalanan natin itong si Bagyong Inday. Sa kasalukuyan din ay mababa naman yung chance nito na mag-landfall, though maaari itong lumapit dito sa may bahagi nga ng Batanes. At pagkapasok agad nito ng PAR, agad tayo magtataas ng wind signal, especially sa may northern and eastern section ng northern Luzon. At asahan din po natin yung pagtataas ng ating gale warning at weather advisory sa mga susunod na araw. At dahil nga po sa lakas nitong si Super Typhoon Bavi o magiging si Inday, ay lalakas din po or i-enhance nito yung ating habagat. Kaya pagsapit po ng Miyerkules onwards, ay magkakaroon tayo ng malawakang mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Kaya antabayanan po natin yung mga latest updates single nga dito sa binabantayan natin bagyo.
1: Naku, so this week pala magiging masungit, partner. Ayun, parang hindi ka hata makakapaglaban ito.
0: Yun na nga eh. Paano yan, ma'am?
1: Postpone muna, ma'am, no?
3: Apo. Pwede pa naman po maglaba mula ngayon hanggang bukas. Pero expect na po natin na around Friday po, maulan na po dito sa Metro Manila. And by weekend, haabot na po yung ating southwest dito sa may western section ng Northern Luzon, particularly sa may Ilocos region.
0: Okay. Pero ayoko maglaba, Ma'am Charmaine, dahil makukulob yan.
1: Maana mo ikulob, hindi mabibilat sa araw.
3: Ngayong araw po ay okay pa naman po yung ating panahon. Meron lamang tayong ridge ng high pressure area sa may extreme northern Luzon. At dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral lamang yung mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. So ngayong umaga po hanggang mga bandang noon time ay makakapagpatuyo pa po tayo.
1: Ayun, okay. Pwede
0: pero
1: na maghabol.
0: Tanong ko lang, I deserve an explanation.
1: Uh-huh.
0: Di ba ang sabi ng pag-asa, tayo ay nasa tag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Tama ba?
1: Mm-hmm.
0: Tag-ulan
3: yes,
0: na panahon.
3: Tama po.
0: Oo. Eh bakit ganun? Dati ang alam natin pag sinabing tag-ulan, sunod-sunod, tuloy-tuloy na pag-ulan yan. Eh, tumitiri kang araw, oh.
3: Yes po, no? So, napansin po natin na dahil meron tayong magkabila ang bagyo sa

0: eastern and western section po ng ating bansa ay napapalob po yung ating bansa sa parang tinatawag po natin na cold area or yung parang wala tayong masyadong malalakas na hangin.
1: Uh-oh.
0: Pero aside from that, ay nag-extend din po yung ating reach ng high pressure area. Pero kung papansin po natin panandalian yan kasi sa mga succeeding days, magbabalik na naman po yung ating habagat.
1: Yun yung sinasabi niya, nagpapakalma lang siya ng konti, partner.
0: Mm-hmm.
1: Pagbalik niya, ako, baka bahain na naman tayo nito.
2: The calm before the storm. Huwag naman sana matrapik.
1: Oo.
2: Matrapik sana siya.
1: Okay, doon siya sa watershed, pumapat. Di ba? Kasi tama, kailangan natin ng tubig sa mga water reservoir natin.
2: Baka sabi.
1: Makabunganga. Mo, Charmaine, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat.
1: Good morning po. Si Miss Charmaine Varilla, mula po yan sa Pag-asa. Monday ngayon hanggang bukas, ihabol yun yung mga labahin ninyo.
2: Uh-oh.
1: Starting Wednesday hanggang weekend, rainy daw, rainy.
2: Correct.
1: Yung weather.
2: Lalo na yung mga uniforme po ng ating mga kabataang barangay, ha?
1: Ay, oo.
2: Ayusin nyo mabuti. Hindi porket kung ano-ano mga nababalitaan nga na partner. Mamaya may sasabihin na ko sa'yo. Ewan ko kung makukuha natin, Camille, parang ayoko naman maging alarmist, pero ang daming mga nanloloko. Ang dami nagpapakalat ng fake news.
1: Mm-mm.
2: Ano sabi ko? Fake news?
1: Oh.
2: Fake news. Ay, wag po ganyan. Tayo po ay dapat
1: kaya naantala, partner, yung klase, yung pasok, di ba? Dahil sa mga ganyan.
2: Oh, wag ganon. Masamang ugali yan.
1: Dapat ma-identify yung mga yan, partner. Masampulan yan, ha?
2: Mm-hmm.
1: Samantala, alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radio patrol. Puntahan natin ang paligid ng Sandigan Bayan kung saan binakura ng QCPD. Bakit? Anong meron, Nico? Bukod dun sa naisang pangkaso kay Senator Dante Marcoleta last Friday ba yun? Or Thursday, Friday?
2: Oo.
1: O Biyernes pala. Tama, Biyernes. Meron na bang warrant of arrest at ina-expect ba na magpupunta dyan ang kanyang mga supporters? Detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
3: Magandang umaga, Robert and Torres. Ayan nga ang hinihintay natin, yung paglalabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta matapos nga yung hinaing plunder case ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pero sa mga oras na ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng QCPD ang loob at labas ng Sandigan Bayan ngayong Lunes ng umaga. Sa katunayan, naglagay na sila ng mga ganitong klaseng bakod, katulad na lamang yung nasa aking likuran ngayon, tulad ng plastic barriers at steel fences. Meron ding traffic cones na nakapwesto sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Nagsimula silang ilagay itong mga ito noong Biyernes matapos mag-ikot ang ilang opisyal ng police dito sa Sandigan Bayan. Ayon sa ilang mga tauhan ng QCPD na nakausap natin na ngayong umaga, naghanda lamang sila sakaling may mga grupong magtipon-tipon dito sa labas ng Sandigan Bayan para mag-rally at magsagawa ng protesta. Kasunod nga ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta dahil yan sa isinagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman ng pagtanggap niya ng 75 million pesos para sa kanyang senatorial bid noong nakaraang taon, 2025, mula sa mga pribadong individual. Kabilang na dyan ang dating kongresista na si Attorney Mike Defensor. Ayon sa ombudsman, bukod sa nakaupong mambabata si Marcoleta, ay hindi rin niya ito idineklara sa kanyang SALN. Inaasahan nga na maglalabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plunder na walang piyansa. Mabilis lamang na walkthrough, Robert at Torres, sa ngayon ay nagkakaroon ng flag-raising ceremony dito sa Sandigan Bayan. Ayan, katataas lamang noong watawat ng Pilipinas ito sa aking likuran. At ito yung mga barriers na hinanda na ng kapulisan dito sa labas ng Sandigan Bayan mula ito sa MMK. Dati kasi, Robert at Torres, wala itong mga barriers na ito dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Pero ayan, magkakapatong dito itong mga barriers na ito, mga bakod at itong mga blue steel fences ng MMDA. Siguro itong mga barriers na ito ay magsustay na rin yan dito hanggang ma-reach natin yung yung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong taon, dahil usually ilalagyan din nila ng mga barikada itong bahaging ito ng Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa kanto ito ng Batasan Road at ng Commonwealth Avenue.
2: Nico?
3: Yan ang Doris?
2: Ay, isang tanong lang. Hindi ko alam kung nasabi mo kanina kasi meron akong tawag. Gumanyan pa, may tawag.
1: Oo, kailangan siyang tawagan kasi makasama siya sa caucus.
2: Ang dami kong bista ngayon eh. Meron na ba nakakuha ng permit para magsagawa ng pagkilos dyan?
3: Walang naibigay na impormasyon, wala rin kinumpirma ang Quezon City Police District tungkol sa mga permit kung sakaling may magsagawa ng pagtitipon, rally, or kahit anong pagkilos dito sa labas ng Sandigan Bayan ngayong araw.
1: Ayaw. Oo, pero dati partner, di ba, kapag may mga hearing, bigla na dumarating yung mga supporters.
2: Lightning rally.
1: Pero hindi naman sila pinapaalis.
2: Oo.
1: Dati, ewan ko lang ngayon.
2: Dapat pwede naman sana kung kumaayos lang, huwag lang magkagulo.
1: Mm-hmm.
2: Huwag po natin i-shift yung ating pansin o ang focus natin. Doon tayo sa may ano, sa Senado.
1: Mm.
2: Ang laking ano doon, di ba?
3: Dagdag ko na lang din. Yes, dagdag ko na lang din, Doris at Robert. Ano, pasensya na. Siguro, kaya nandito rin siguro yung ilang tauhan ng UCPD. May mga, ano din ako dito na itita, no? Mga pulis, may mga dalang baril. Siguro, para lang din maisaayos yung lagay ng trapiko at yung mga magsasagawa nga ano, ng pagtitipon ngayong araw kung sakali man na dumating sila dito sa labas ng Sandigan Bayan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, Nico Bagsik. Thank you.
1: Thank you, Nico.
3: Thank you.
2: Partner, banat.
1: Ito pa tayo.
2: Oh.
1: Sabi mo, di ba, sa Senado?
2: Oo.
1: Eh, doon tayo.
2: Okay.
1: Tingnan natin yung sitwasyon doon sa labas, sa paligid ng Senado. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Good morning, Robert at Doris. Isinara na nga sa mga motorista itong kahabaan ng JW Joklo Boulevard kaninang pasado alas 7 yan bilang bahagi ng paglalatag ng seguridad dito sa paligid ng Senate compound kasabay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang oras na lamang ang nalalabi no, bago yung pagsisimula ng kanyang impeachment trial. Ang nakapapasok na lamang dito sa ngayon, parehas yan, northbound at southbound lane, Robert at Doris, ay yung mga empleyado ng Senado at ng katabing GSIS. At ngayon, nakikita natin yung mga pulis naglalatag na ng mga barikada. Yung pangkaraniwang barikada na kanilang inilalagay dito sa may bahagi ng Joklo Boulevard para maghanda kung sakali mang magkaroon ng mga inaasahang pagkilos. Ayan, pinoposisyon na nila yung barikada. At yung particular na area na kung bagay nilalagyan nila ng barikada ay dito sa may intersection mula dun sa southbound lane, tatawid dito sa may northbound lane ng Senado para kung meron man ngang mga magpoprotesta ay hindi sila makatatawid at hindi sila makapapasok doon sa may Senate compound. Samantala kanina, Robert at Doris ay kinumpirma na nga ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na naka-full alert status na sa ngayon yung NCRPO magmula pa yung kahapon ng alas 5 ng hapon bilang paghahanda pa rin doon nga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon din sa NCRPO ay sapat naman yung kanilang inilatag na seguridad dito. Yung numero na kuha natin ay 6,000 pero tinitingnan natin sa ngayon kung yung buong 6,000 ba na yun ay dideploy na o posibleng ano ito, parang utay-utay, no? Gaya nung ginawa nila nung mga nakarang araw, particular nung Mayo, nung nagkaroon nga ng kaguluhan dito sa Senado, kung saan ilang libo muna ay pinadala, tapos kung kakailangan nila backup, ay tsaka sila magpapadala ng karagdagang pang augmentation na forces kung tawagin nga nila. Sa ngayon, pangkalahatan pa naman payapa yung sitwasyon dito. Robert at Doris, ang inaabangan natin ay yung inanunsyo ng bagong alyansa makabayan na pagkilos dito, mga bandang alauna yan ng hapon, isang oras bago yung nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay.
4: Yan yung pinakauna sitwasyon dito, Robert at Doris, yan ang balitang kumpirmado. Yes.
2: May tanong lang
4: yes,
2: ako.
4: Doris.
2: Mayroon ba mga dumating na dyan, yung mga ordinaryong tao lang na gustong makapanood sa loob at na tama ba partner, ni-raffle kung sino sa online yun?
1: Via visitors management system, yun. First come first serve siya. Sa makukuha mo yun partner sa website ng Senate.
2: Ayun. May nakita ka na ba mga nakapila dyan?
4: Sa ngayon, Robert at Doris, wala pa tayo nakikitang nakapila dun sa main gate ng Senado, maging dun sa may gate, papasok dun sa may annex. Ang nakikita lamang natin dito ay yung mga sasakyan. No? Posibleng yung mga manonood o yung posibleng mga nag-register via visitor management system ng VMS, dito dumadaan, nakasakay sa mga sasakyan. Pero hindi kasi natin nakikita, Robert at Doris, ano, at hindi rin natin naririnig kung ano talaga yung pakay ng mga nandito na nakasakay sa sasakyan, papasok sa loob. Posible mga empleyado sila, posible rin mga manonood sila nung paglilitis. Pero alright, dito nga, mahigpit yung seguridad, papasok doon sa mismong Senate compound. Kung ikaw ay may dala sa sasakyan at papasok ka rito, asahan mo na yung matinding pagsusuri ng mga pulis na gagawin bago ka makapasok doon sa mismo Senate compound. Meron nakatayo na rito na security tent at meron ding mga direksyon o palatuntunan na kalatag kung ano ba yung dapat gawin kung ikaw nga ay nasa sasakyan at papasok sa loob ng Senado. Mm-hmm. Particular dyan yung pagbibigay ng valid ID at i-check nila kung nakaregister ka nga dun sa VMS. Kung hindi naman, ay tatawagan nila yung mismong opisina kung saan inaasahan na ikaw ay magpupunta. Pagkatapos ng verifikasyon at nakumpirmang ikaw nga ay mayroong pakay sa loob ng Senado, ay tsaka ka lamang makapapasok gamit ang iyong sasakyan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo.
4: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Samantala, alamin naman natin ang sentimiento ng mga taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lido. Trish.
5: Good morning, Robert at Doris. Kahit abala sa paghahanap buhay, tututok ang ilang taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol mula sa Santa Cruz sa Maynila, mahalagaan nilang mapanood ang gagawing pagdinig lalo't pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ang tinderong si Romeo, isang resulta lang inaabangan sa impeachment, yon ay ang hindi na makatakbo muli sa pwesto ang vice-presidente. Pagbalik ng pera sa taong bayan ang sigaw ni Julieta at hiling itong makadalo na sana sa pagdinig, si Duterte, narito ka na pahayag.
6: Mas maganda kung ganun na marinig ng taong bayan. Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo kung yun ang hatol sa kanya. Mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglustay. So, parang masakit din yan sa amin.
7: Siyempre, pagkatapos ko magtinda, manunod ako ng trial ni Sara Duterte. Sana po pumunta siya. Meron na siyang pagkakataong pumunta sa tagal ng trial niya.
8: Hearing none, the motion is approved.
5: Robert at Doris, kaya nila nakatutok rin maghapon ang isa pang tindero sa magiging takbo ng impeachment kasabay ng pagtitinda nito ng baboy. Dahil inaabot ng gabi ang paglalako niya sa palengke, manunood na lang anya sa TV na nakalagay sa kanyang tindahan imbis na manood sa social media. Pagamat tututok rin ang tricycle driver na si Elmer, wala na siyang may babahaging sentimiento kaugnay ng impeachment. Narito kanyang pahayag.
9: Manonood, nandito na rin na ako eh.
10: Ano po sana yung inaasahan nyo ng resulta sa habang ako po na magiging proseso ng impeachment?
9: Hindi ko po, wala akong masabi.
10: Wala, opo, pero buti manonood po kayo kung hindi po pala kayo ano.
9: Kasi nandito lang ako, wala naman kaming kinalaman dyan eh. Ano lang yan, kinilalang namin kung anong mangyayari.
5: Yan ang tinig ng nakapanayam kong tricycle driver dito yan sa Tondo sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Doon naman po.
2: Meron pa.
1: Meron pa, partner. Meron. Mga tindera daw dyan sa Redemptorist Road sa Baclaran, dumadaing.
2: Bakit?
1: Sa mga naiwang kalat mula sa night market, partner. Oh. Nako po. Oh. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
11: Good morning, Robert at Doris. Tampak na basura ang bumungad sa mga tindero at malilinis sa habaan ng Redemptorist Road sa Baclaran, Paranaque ngayong umaga matapos maiwang nakakalat ang mga basura mula sa mga night market. Dahil wala pang dumarating ng mga tagalinis, mismo mga nagtitinda na nagwalis para makapaglatag ng kanilang mga paninda. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, karaniwan ay madaling araw pa lamang bandang alas 4 hanggang alas 5 na umaga ay naglilinis na ang mga tao ng City Hall at Senro sa lugar. Pero ngayong araw, pasado alas 7 na ng umaga ay nakakalat pa rin ang mga basura sa kalsada. May dumaan man umanong garbage truck. Hindi naman ito kinokolekta ang lahat ng basura dahil hindi pa ito naiipon at nawawalis ng maayos. Ayon kay Jubilee, isang tindera sa lugar, ang mga basurang nasa gilid lamang ng kalsada ang nakuha ng truck habang ang iba ay naiwan rin.
12: Kalsada, mga nagwalis kanina.
13: Apo.
12: Dumaan yung basura, yung mga nasa labas lang yung mga kinuha, yung mga dito hindi na kinuha.
13: Cleanings po?
12: Minsan, ang maagal siya, madaling araw, mga alas 4, alas 5. Ngayon, walang nagulis ngayon.
11: Robert at Doris, tuwing Miyerkules at Biyernes ay nakaraniwan nagsasagawa ng paglilinis ng kawaninang senro kabilang ang pag-flashing sa mga bahagi ng kalsada na may naiwang mantika at ibang pangkalat mula sa night market. Ngunit ngayong araw ay umaasa silang agad na malilinis ang lugar upang hindi makabala sa mga nagtitinda at mamimili. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol, Roy Cueto at sa ating mga Radyo Patrol.
13: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Dahil 828 na partner.
2: Yes.
1: May chismis lang ako sa iyo.
2: Ay sige.
1: Oh. Juicy pa rin to.
2: Wow. Oo, talaga.
1: Alam mo ba?
2: Na.
1: Sige na nga, mamaya na.
2: Biten! Ay, 8:29 na po ng umaga. Ano ba?
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Doble sa pagis! Doble sa tapang! Doble sa talino at kakulitan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Basta AM DZMM!
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon. Kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Overload sa Talakayan, malaman, mainit, siksik, Tandem ng Dabayan sa DZMM.
1: Kami po yun!
2: Kung si Camille talaga, iniinit ang ulo ng partner ko. Hindi, ginigising lang tayo, partner.
1: Uh-huh.
2: Dahil lahat naman tayo ay napaka-paborito nating lahat ang araw ng Lunes. Pero wala po tayong magagawa. Dahil kailangan natin kumayog. Dahil kailangan natin yan para sa ating mga kapamilya.
1: Uh-huh.
2: Dahil
1: kailangan nila malaman ang mga nangyayari sa loob at labas ng bansa.
2: Correct.
1: Kaya para hindi sila mabiktima ng mga fake news, sa DZMM lang sila.
2: Oo makinig. Naman. Magmula madaling araw po, nagbabalita na dito. Ano pa bang hinihintay ninyo?
1: Uh-oh.
2: Ano pa? Saan pa kayo pupunta? Anong oras yun sa'yo, Steve Raz?
1: 4 o'clock sa amin.
2: 4 a.m.
1: Radio Patrol, balita alas 4.
2: Tapos?
1: Siyempre, susunod doon, pasada balita si Johnson at si Christian.
2: Tapos, di balita pa rin yun.
1: Gigising na tayo sa Gising Pilipinas.
2: Ayan.
1: Tapos Radio Patrol, balita alas 7.
2: Sino nga ba doon sa Gising Pilipinas?
1: Ano ang pangalan? Nasa dulo na ng dila ako eh.
2: Huwag ka lulunok. Tapos noon?
1: Siyempre. Ang Tandem ng Bayan.
2: Ayan.
1: Sunod-sunod dyan eh.
2: Tsunod-tsunod po yan. Kaya wala po kayong, anong tawag doon, yung makabig-kabig, anong tawag doon.
1: Kaya wala rin kayong mami-miss out, diba, sa mga balita at impormasyong dapat alam nyo antemano.
2: Yes! Dahil yan po ang aming mission. Dito po sa DZMM Teleradio Serbisyo, ang ating dala.
1: Aha.
2: Bakit bigla ako naging parang kandidato?
1: At syempre, lahat po ng mga nangyayari, lalo na po itong sabihin na natin, talagang bibigyan natin ng special na pagtutok partner, ang impeachment ng Vice President, dahil malaki talaga ito na pangyayari. Ito ang susukat sa demokrasya ng ating bansa, ang huhusga sa mga senator judges natin. At syempre, huhusgahan din ang taong bayan kung guilty nga ba talaga or not guilty ang Vice President.
2: Correct.
1: Sa mga akusasyon laban sa kanya.
2: Ang daming ang daming nakasalang.
1: Uh-huh.
2: Hindi lang ang Vice President po, dahil may mga alalahanin po natin, mga senator judges po ang makakasama natin dito sa kaso na to. At lahat tayo dapat tumutok. Paano ba ginawa nito?
1: Uh-huh.
2: Anong naging reaction niya nung inilabas itong ebidensya na ito?
1: Mm-mm.
2: Teka lang, ano bang parang kumikiling siya sa yung ganon?
1: So
2: dapat gawin nating mga tatlong tasa ng kape ang tirayo natin para gising na gising
1: at
2: tayo
1: mamaya. At huwag po kayong mag-alala kung may mga bagay-bagay na medyo confusing,
2: diba?
1: Nakatutok po tayo dyan, nakatutok ang mga anchor ng DZMM. At syempre, may mga totoong eksperto tayo na mga kausap para ipaliwanag po yan, ha? At syempre, ang Radio Patrol natin, syempre, tututok tayo dyan. Lahat ng mangyayari dyan, tayo magiging mata dyan. Huwag kayo makikinig sa iba. Kapag sila binamin na ito ang nangyari, yun ang totoo.
2: Oo. At diba? Pagka sinabi po namin na ito ang eksperto, walang duda, ano nga yung kanilang extra? Sigurado.
1: Kumpirmado.
2: Dahil galing mismo sa eksperto.
1: Kaya naman. Alamin po natin ang sitwasyon sa loob mismo ng Senado sapagkat daro po nakabantay ang dalawa nating Radio Patrol. At sasamahan ko pa sila mamaya.
2: Yan.
1: Siyempre, sa panig po ng Senate Impeachment Court, ako po ang tututok dyan. Ha? Kung ano't ano mangyayari sa pagdinig mismo, ako po ang tututok dyan. At sa panig naman ng prosekusyon, si Pamela Vasquez ang bahala sa atin dyan.
2: Okay.
1: At siyempre, sa panig ng depensa o sa panig ng Vice President, ang tututok naman dyan sa Radio Patrol, John Garner.
2: Ayun.
1: Ako na talaga nagpakilala.
2: Ikaw na.
1: Oo. Para po alam na ninyo, masundan ninyo kung ano yung mga ire-report namin at baka kayo nagugumili. Oh, anong tawag?
2: Nagugulumihan.
1: Ayun. Oo. Naguguluhan. Oo. Diba? Doon sa mga ano daw, bakit ganito? Ganito. Ayan, nandyan kami tatlo.
2: Nasa syempre. Yung ano natin, yung athlete natin na reporter.
1: Sino?
2: Si Walang Katulad.
1: Ala, doon na din. Ayun. Syempre, kasama natin doon. Kaya naman, tawagin na natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez at Jom Garner. Good morning!
3: Yes, good morning, Tandem. Siyempre, kung kayo ay Tandem dyan, Doris at Robert, eh kami dito ngayong araw, eh Tandem.
1: Oo
3: nga. Kami ni John para nga sa update sa Senate Impeachment Court. Kanina, no, so far yung experience natin, naging mahigpit nga yung security dito sa labas ng Senate premises. Pero dahil nga tayo naman ay, kumbaga, nabigyan ng QR code para sa mas mabilis na pasok, eh, nakapasok din naman tayo agad. At kanina naabutan din namin ni John, no, na nagkaroon ng short flag raising ceremony dito at na nakausap din o nagkaroon ng ambush interview sa Met with Senate President Win Gatchalian. John?
4: Good morning, Tandem ng Bayan, Robert at Doris. Kaya na namang get si partner nagkaroon ng ambush interview dito sa Senate grounds kanina pagkatapos ng flag raising ceremony si SP Gatchalian. At ilan sa mga natalong sa kanya ay gaya ng tulad ng siya ang tatayong presiding officer dahil natanong ulit yan kung may posibilidad ba na kumbaga ay hindi na siya ulit o hindi siya yung tatayong diba, presiding officer pero ayon sa kanya ay siya pa rin yung tatayo dahil yan naman yung nakasaad sa impeachment court rules. Natanong din siya kung may inaasahan ba na kilos mula sa minorya naman para mapigilan itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas dos, eh sinabi niya ay inaasahan niya na wala nang mayayari ganyan dahil bukod sa kumbaga sa gabal ito dun sa kanilang legislative function na talaga namang importante ay pangunahin din priority nila ay yung budget at may inaasahan
1: Jom, saglit, Jom Jom,
4: initingnan niya na bilang
1: Pam, narinig niyo ba kami?
3: Yes.
1: Medyo pahirami natin ng microphone siguro si Jom. Hindi maganda yung registro eh, no, kanyang audio. Yung sa'yo napakalinaw eh, crystal clear. Para mas maintindihan natin kung ano yung nabanggit ng Senate President kanina.
3: Okay. Ito, naririnig na ba si Jom?
2: Go, Jom.
1: Go ahead.
4: One. Okay ba?
1: Yan, go.
4: Gaya na nabanggit ko kanina, nagkaroon na may posting ambush interview kay Senate President Win Gatchalian patungkol sa mga inaasahan sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas dos. Natanong sa kanya kung siya ba talaga yung tatayong presiding officer sa impeachment court mamaya. At ang kanyang tugon ay yes, dahil yan naman daw umano yung nakasaad sa impeachment rules. Natanong din siya kung may mga inaasahan ba siyang mga antics o mga kumbaga mga kilos mula sa minorya para pigilan yung magiging impeachment mamayang hapon. Ayon sa kanya, tinitingnan niya na, bilang commitment yung pagdalo ni Senator Loren Legarda at ni Senator Robin Padilla doon sa kanilang caucus kahapon o nung nakaraan para nga kumbaga dito sa magiging impeachment. At sabi niya mamaya ay may mga ilan pa silang kumbaga
3: pag-uusapan
4: para sa finalization para maging smooth yung lapag ng impeachment mamaya.
1: Uh-oh.
3: And maidagdag ko lamang Robert at Doris, no, so far naman wala pa tayo nakikita na prominent persons, no, at least sa panig ng prosec. And so far naman sa Senate Impeachment Court sa Senate President Sherwin Gatchalian nga kanina din na i-play din yung video ano na mahigpit yung seguridad kanina din, no, yung security dito kasama yung kanilang K9 unit ay nag-ikot-ikot per room at least dito ta kung saan magsasama-sama nga yung defense, yung house prosec team na magko-cover. And so far naman kahit wala pang nakikita na at least from the side of the house prosecution team since last week pa nila sinasabi na handa naman daw sila dahil nga since last year pa ito kumbaga pinaghahandaan simula nung na-file yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At ang kanina naglabas din ng video at pahayag si House Prosecutor Terry doon na ngayon yung sa taong bayan hayaan na mailatag yung mga ebidensya na ipapakita nga dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandem?
1: Oh, Job, sa panig ng defense, may nakita ka na ba? Meron na ba? Kasi may, di ba tama ba, Job and Pam, may allotted space para sa defense, merong hiwalay para sa prosecution?
4: Alam mo, Tandem, kararating lang talaga namin dito. At sa ngayon, sa mga oras na to, wala pa kami nakikita. Pareho sa prosecution at sa depensa. Pero nandito na yung mga house reporters na magko-cover the
3: process, yes.
4: Naman sa part ng prosecution.
2: Oo.
3: Dito yan naka ano, sa may bandang likuran or looban ng Senate premises, Robert. Dito yung sa, meron dito sa gilid namin, nandito yung Quezon Room. Katabi din, no? Pero nakasarado pa kasi. Ay, ito naman yung Tolentino Room. At dito naman sa harapan namin, hindi lamang kita, pero nandito kumbaga yung multipurpose room kung saan nandito yung mga technicians and then other reporters na magko-cover ng Senate impeachment trial.
2: Pam, balikan ko lang kasi sinasabi ninyo na mahigpit ang seguridad. Paano ang dynamics ngayon? Kasi di ba chinugi? Ay, makachugi naman ako. Si Aplaska.
1: Lang ombudsman, sinibak sa serbisyo. Pero
2: sa
1: bago pa nangyari yun, partner, may
2: bago na
1: Senate Sergeant at Arms, si retired police Major General Alfred Corpus.
2: Yon. So Pam, siya ba ay na mamataan nyo na dyan? Paikot-ikot na ba?
3: Kanina kasi, Doris, medyo maraming tao, especially kanina sa baba, no, yung flag raising ceremony at ang talagang pinakauna namin nga nakita, talagang nilapitan nga for a possible interview din with Senate President Sherwin Gatchalian. Pero with regards sa security naman, kumbaga ramdam naman namin dito na mahigpit talaga at kada side ng room or hallway dito ay may nakikita naman tayo or visible naman.
1: Mm-mm.
3: Yung security, pati din yung mga police na naka-assign doon sa may labas. Halimbawa doon sa Diokno Boulevard kanina, napakarami yung naka-deploy doon sa may labas.
1: Oo, nakita ko nga doon sa video, partner, habang ini-interview si Senator Win, yung nasa likod niya, yun yung si Senate Sergeant at Arms.
2: Okay.
1: Noong nakausap din naman namin, ang sabi niya, ready na rin sila dyan.
2: Ay, mabuti dyan. At nang sa ganun ay, kumbaga, ay maibsan ang ating takot dahil alam naman po natin kung ano nangyari dyan noon. Sana nga ay tuloy-tuloy na mapayapa.
1: Ayan.
2: Kung nandyan si Jom na rin ang magbantay.
1: Umi-extra na din. Nag-extra, mali. Tsaka si Pam
3: dual, din. Dual purpose.
1: Oo, kayo dalawa.
2: Naka-rubber shoes ang mga yan.
1: Mali. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez at Job Garner.
3: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: At ito ang Radyo Patrol, Job Garner.
3: DZMM.
1: Yon, maraming salamat.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa mga nagtatanong, partner,
2: anong
1: sa mga
2: alin?
1: Medyo nalilito-lito pa.
2: Oo naman.
1: Na ang sabi nila, impeachment? Ano ba talaga yan?
2: Di ba ano yan? Ako nalilito pa rin hanggang ngayon.
1: Paano ba yan didesisyonan? Ano ba mangyayari pagdating sa impeachment, ha?
2: May kulungan ba ito? May dampungan?
1: May makukulong ba? Tama ba? May aarestuin ba?
2: Yan.
1: Diba?
2: Meron bang si-serve ng warrant of arrest?
1: May mga ganun ba? Kagayan ba yan?
2: Meron bang madadapa doon sa sahagdanan?
1: Mali
2: na naman.
1: Para sa mga gusto pong matuto kung ano ang impeachment na mapapanood at masasaksihan natin sa mga susunod na mga buwan.
2: Yan.
1: Naghanda po kaming Radyo Patrol, si John Garner, si Pamela Vasquez at ako po na maikli. At syempre kasama ang team ng Teleradio, di ba? Ang mga kasama natin ng maikling primer, ibig po sabihin, paunawa lang namin sa inyo ng kaunti, ano ba meron sa impeachment? Ano ang inaasahan sa impeachment? At ano ba yung mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw? Kaya
2: Kailangan malaman natin to.
1: Kaya naman, panoorin po natin ito at pakinggan.
2: Playback!
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
1: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses. Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
5: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment.
6: Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
1: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
5: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte.
6: Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
1: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin. Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
5: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makinig, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
1: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Handa ka na ba, partner?
2: Ako doon, partner. Yung puso ko ay lumambot.
1: Bakit?
2: Ang init ng ulo ko ay nawala.
1: Aha.
2: Dahil napakagaling ng gumawa ng primer na yan. Dahil naintindihan ko.
1: Aha.
2: Oo, kasi nung habang naglalabas siya, maring Barbie ko nga,
1: oh.
2: Nakasalaksak pa yung... sigarilyo sa...
1: Oo.
2: Kung ano-ano narinig ko eh.
1: Mm.
2: Eto mas malinaw ngayon. At kaya, huwag po tayong magdunung-dunungan. Huwag po tayong mag-ekspertuhan. Mayroon pong mga eksperto at tinutulungan tayo na intindihin yan. Marami po kaming mga bata. Mga bata po namin dyan sa Senado at saka Kongreso. Sa pangunguna po, kaya nga Antimano ang pangalan niya eh, di ba? Robert Mano po.
1: At syempre, partner, may mga makakausap din tayo, lalo dito sa programa natin, para mas palalibin yung ating pangunawa. Kagaya nito,
2: yan.
1: Isang political analyst at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Aba, walang ibang gagawin ito kundi magbantay sa Senado.
2: Bantay Senado.
1: Si Professor Cliff Arguelles. Prof, magandang umaga po.
2: Good morning!
7: Good morning, Robert at Doris. Ganda ng inyong primer, ah.
2: Diba? Ang galing, ano? Congrats kaya Robert, kay
1: Pam at si Jom, at syempre,
2: at si Jom. At
1: ang teleteam natin.
2: Ang teleteam po natin na silang tatlo na.
1: Hindi, mali.
2: Mali.
1: Prof, ang tanong na namin sa inyo, syempre, number one, magpupunta ba kayo dyan? Ang Bantay Senado, nakakuha ba ng slot doon sa VFS ng Senado? At number two, sa mga ordinaryong mamamayan na mag-o-observe at magbabantay sa impeachment trial, ano muna, lalo na ngayong day one, ang mga dapat namin bigyang atensyon?
2: Correct.
7: Yan. Actually, meron kaming tatlong gagawin ngayong araw na ito no, para sa Bantay Senado. Una, kagaya ng iyong nabanggit, meron po kaming mga representative dun sa mismong impeachment court. Dadalo sila, sila ay bahagi ng aming legal desk at makikipag-ugnayan sila sa amin sa labas kung ano ba yung nangyayari din sa loob. No? At ikalawa, meron din kaming isang malaking viewing party, community watch dito po sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City, kung saan sama-sama po kaming manonood live ng impeachment trial. At mayroon kami mga talakayan para makasunod po yung mga ordinaryong mamamayan. Baka mayroon diyang mga legal terms, diba? Kagaya ng inyong primer, ito ba opening statement na, prosecution ba ang nagsasalita o depensa, tutulungan po natin silang makilahok ng buong buo dito sa impeachment trial. At panghuli, meron din po kaming mga Bantay Senado volunteers, mga Bantay Senado patrollers sa iba't ibang panig, kung saan mag-iikot naman po sila para hingin yung pagtingin ng ibang mga kababayan natin, kasi meron diyang mga nag-organize naman ng mga maliliit din na sabayang panonood, no, mga toda, mga karinderya, para po tunghayan din yung pagbubukas ng impeachment trial.
2: Oo, pero sa mga nag-expect nag-aabang ng medyo bombastic o mga mala teleserye na mga pangyayari mamaya, makikita ba natin yan? O talagang ito ay dire-diretsong seryosong mga procedure na gagawin?
7: Sana wala nang surprise, sana wala nang drama.
2: Oo.
7: Kasi masaya tayo ngayong araw na matutuloy na sa wakas yung impeachment trial. Matagal din pong inintay ito ng ating marami nating mga kababayan, pero hindi pa din sarado yung posibilidad na maaaring meron pa ding surprise, no? Umuugong po yung mga chismis pa lang naman ito, no. Oo. Na baka daw hindi po makarating ang ibang mga senator judges, no, at baka i-boycott, no, yung pag-uumpisa ng impeachment trial, no. So antabayanan natin yan kung magkakaroon pa ba ng pagkaantala, pero sana naman ay wala na. Sana naman po ay galangin yung proseso, no, ng ating saligang batas, at hayaan na matuloy ng maayos po yung impeachment trial.
1: Prof, i-hold lang po kita ng mabilis. Wala po itong isang minuto dahil magpapasok lang po tayo ng flash report. Sandali lang po, Prof, ha?
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Alamin po natin ang flash report mula kay Radio Patrol Dico Bagsik. Dico!
8: Dumating ngayong umaga dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City si Senador Rodante Marcoleta para maghain ng kanyang petition to quash kaugnay ito ng kanyang kasong plunder na kinakaharap dito sa Sandigan Bayan na sinamparah ng Office of the Ombudsman. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Balikan natin si Professor Cliff Arguelles sa political scientist at convener at spokesperson po ng Bantay Senado. Prof, magandang umaga po ulit. Salamat ulit.
7: Ay, magandang umaga ulit, Doris at Robert.
2: Good morning.
1: Prof, sa mga nangyayari ngayon, kagaya nito, nabawasan ang senador, may yan nakakulong
2: na
1: isa si Senator Jinggoy po, and then meron tayong nagtatagong si Senator Bato.
2: Tatago.
1: At may looming din na possible, di naman natin pinangungunahan yung Sandigan Bayan, yung anti-graft court, pero possible warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Sa pagganito po, nakikita ba natin may dapat bang ipangabay yung publiko doon sa kakayanan ng impeachment court para sa dinggin po yung impeachment complaint laban sa Vice President?
7: maaari pong maapektuhan yung impeachment court, no? Lalo na po kung gagamitin po ng mga senator judges na may kaso, magkakakaso, no, yung kanilang mga kaso bilang dahilan, no, para po maantala yung impeachment court. Kaya sana dapat malinaw na kung meron naman po talaga silang mga na-violate na batas, no, kung meron po sila mga paglabag, halimbawa dyan sa anti-graft, no, anti-plunder, no, eh dapat pong umusad yung kanilang mga kaso nang hindi po naaantala, hindi naaapektuhan yung impeachment court. Sana hindi siya maging kasangkapan, no, na gagamitin pong leverage na hindi magpapatuloy ang impeachment trial kung hindi po sila mapapawalang sala sa kanilang mga kaso. Yun po yung ating pangamba na maaaring maggamit na naman yung paglilitis, no, at maantala pa. At maaari din po na yung may mga senador na hindi makapag-participate ng buong buo doon sa impeachment trial. So pangamba din natin na dapat kasi yung mga senator judges nandyan sila mismo physical, personal. Mm-hmm. Dahil kailangan talaga makilatis mo yung testigo, makita mo yung ebidensya, may mga non-verbal dyan, yung titignan mo yung karakter ng testigo. Yan ang inaasahan natin na dapat na maging tungkulin ng mga senator judges. So kung hindi po nila yan magagawa, medyo magiging pangamba po natin kung makakaboto po sila sa dulo ng paglilitis.
2: Oo. Pero sa palagay mo, Prof, dire-diretso na to, tuloy na. At balikan ko lang yung sabi mo kanina, meron ka na sa agap mula sa iyong Tweety Bird na may mga hindi pupunta, mag-boycott. Paano po pag mangyari yun? Di wala ng quorum.
7: Mukhang meron naman na sapat na quorum, no? I think na balitaan ko si Senator Ping, no, ang sabi naman niya may 13, so makakapag-proceed pa din po yung impeachment court, no, pero ibang usapan syempre yung papaano po yung conviction threshold, di ba, na 2/3, papaano pa yung mga iba pang mga susunod na araw kung magkakaroon yan. Sana naman ay wala pa naman pong pahayag yung mga ibang senator judges na may ganyan pong plano. Isa pa sa inaantabayanan po natin ay kung magpapakita po ba personal, haharap po ba mismo, no, ng physical si Vice President Sara bilang sakdal po dito po sa sa ating paglilitis, no. So, sa bantay Senado, request talaga din namin na sana ay personal siyang humarap dahil hindi lang naman impeachment court yung naghihingi po ng paliwanag, yung atin ding mga kababayan, matagal na yung paratang, pangalawang beses na po siyang na-impeach. So I think oportunidad din to para po marinig ng mga kapwa nating Pilipino yung panig ng ating ikalawang Pangulo.
1: Okay. So, although hindi naman siya nire-require talaga kasi or through counsel pwede. Pero para sa ibang professor, ang sinasabi, iba pa rin kapag ang vice president ang nakita mo doon na humarap, di ba, lalo na sa day one. At gaano ba ka-crucial na hindi magpunta doon or magpunta doon, di ba? Depende.
2: Depende
1: sa perspective ng magkabilang panig. Pero ang sinasabi naman kasi ng defense nila Attorney Michael Poa, kung kinakailangan talaga, walang imposible at hindi pa at i-recommend din nila sa Vice President na siya mismo lumutang doon sa impeachment.
2: I-recommend nila, pero ultimately ang magde-desisyon ang Vice President.
1: Mm-mm.
2: Kasi siya mismo yung nasasakdal.
1: Oo.
2: Tama ba ako nasasakdal?
1: Oo. Ngayon, partner, kung siya ay hindi lumutang o kung siya ay lumutang sa day one, malaman natin sa mga susunod na pagkakataon kay Professor Cliff ang paliwanag at assessment nila. Siyempre sa mga nangyayari dyan dahil nga nakabantay sila sa Senado.
2: Nakatutok.
1: Prof, alam mo na, hindi lang ito day one. Nakatutok.
2: Nakatutok.
1: Oo. Eh hanggang kung 70 trial days ito, 70 trial days. Kinumpromiso na si Prof. Pero po hihingi po kami lagi sa inyo ng wisdom para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung nangyayari
2: doon
1: mismo sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Prof, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat, sir.
7: Maraming salamat po at sama-sama po tayo magbantay sa ating impeachment trial.
1: Ayan, maraming salamat si Professor Cliff Arguelles, sa po political scientist at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Oras po natin, eksakto alas 9 ng umaga, kaya naman.
2: Bye na.
1: Ah.
2: Oy, abangan nyo si Robert po, mamaya doon sa Senado, ha?
1: Alas 2 po yan. Umpisan yan ng impeachment trial. Pero 1 p.m. syempre, umaari ba ng ating mga reports.
2: Very good. Nagtatrabaho na sa lahat. Oo. Yung lahat ng mga gawaing bahay, gawin nyo na. Nang sa ganun, pagdating ng alauna, itututok na kayo dito sa DZMM Teleradio 6:30.
1: Bye!

0: número 1 sa aksyon. DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, lumalakas ang panawagan ng gobyerno na palakasin o tiyakin ang tuloy-tuloy na supply na antiretroviral o ARV medicines matapos ang mga ulat ng kakulangan ng gamot sa ilang HIV treatment hubs. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, mahalagang mapunan ng agad ang kakulangan para hindi maputol ang gamutan ng mga taong may HIV. Pero higit pa sa usapin ng supply, dumarating ito sa panahong patuloy ang pagtaas ng bilang ng HIV cases sa bansa. Sa unang tatlong buwan ng 2026 pa lamang, mahigit 4,600 na bagong HIV cases na ang naitala ng Department of Health. Tiniyak naman ng DOH na may nakahandang mahigit 1,000,000 bote ng gamot at gumagawa ng hakbang para maiwasan ang kakulangan ng supply para sa tinatayang 97,000 mga pasyente sa buong bansa. 50 overseas workers mula sa Kuwait ligtas nang nakabalik sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Rika, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas sa 50 overseas Filipino workers mula Kuwait matapos dumating sa Ninoy Aquino International Airport. 15 sa kanila ang dumating sakay ng Philippine Airlines Flight ER685 habang 35 naman ang sakay ng Qatar Airways Flight QR928 ayon sa mga otoridad. Nagdesisyong umuwi ang mga OFW matapos makaranas ng iba't ibang suliranin habang nagtatrabaho sa Kuwait. Pagdating sa bansa, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers at MIAA Medical Team para mabigyan ng kinakailangan tulong. Kabilang sa mga ibinigay ng mga suporta ang medical assessment, psychosocial assistance, transportation aid at ibang serbisyo para matiyak ang maayos at ligtas nilang pag-uwi sa kani-kanilang mga pamilya. Ayon sa OWA, magpapatuloy ang reintegration at livelihood assistance para sa para matulungan ng mga OFW na makipagsimulang muli sa kanilang pagbabalik dito sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: This is gonna be an exciting Monday after an exciting weekend, partner. Dahil kay Alex Ihala, syempre. Kaya tayo nagkaroon ng napakaganda weekend.
1: Kaya pala yun ang pinatugtog ko, mapapaeyala.
0: Oo. Totoo.
2: Bilis mo. Talagang witty tandem talaga. Ito pinaninindigan mo talaga yung witty tandem.
0: Congratulations kay Alex Ihala for going through sa round 4. Diba? The highest na narating ng isang Pilipina sa, Filipino talaga, sa isang napakataas na tennis.
1: Historic talaga
0: court.
1: Yung win na yun. And to think na ang tinumba niya, isa sa, Swiatek. Swiatek.
0: Ba't ang basa, yung isa ko narinig, Swiatek?
1: No, Swiatek.
0: Swiatek.
1: Swiatek.
0: Pero yung pagkaka-spell niya,
1: Swiatek.
0: Diba? Swiatek. Pero Swiatek.
1: Swiatek.
0: Swiatek ang pronunciation. Yan.
1: Former number one yan bago nag-take over si Aryna Sabalenka.
0: Natalo ni Osaka just now.
1: Natalo.
0: Diba?
1: Ni Naomi.
0: Naomi Osaka.
1: Osaka.
0: Diba?
1: Kauna-unahan yata

0: Ah, hindi naman pwedeng hampasin mo lang yan.
1: Tama, tama. At ano ah, yung nag-trend na meme. Naging meme na siya eh. Yung pagkadapa ni Alex at pagsalo nung bola. She didn't win that point. Pero kita mo the grit that she had, no? To save the ball.
0: Sabi nga nila, that's Air Ayala.
1: Oh, di ba?
0: Na Superman.
1: Lumipad eh.
0: Ang tawag din eh, the horizontal Ayala.
1: Oo, galing.
0: Tapos, tinabi nila yung horizontal Nadal.
1: Oo. Oh. Yung
0: Rafael Nadal.
1: Yeah. At nakumpara nga kasi 'di ba nag-aral siya for
0: sa Rafael
1: sa
0: Nadal.
1: Rafael Nadal Academy.
0: Academy.
1: Oo.
0: Oh, tapos sabi ni Maria Sharapova, star.
1: Di ba? Nakakatuwa yun.
0: Yun ang kanyang ultimate na ano eh.
1: Oo, a star.
0: Na idol.
1: Eh may picture pa sila nung super baby pa si Alex, di ba?
0: Chubby so, chicks and all.
1: Full circle talaga.
0: Yeah. So kaya ako nag ano eh, dahil pag-uusapan natin si Ayala.
1: Oo, formal ka today. Pero mabigat ang araw natin yun. Abangan natin yung Gilas ba mamaya? New Zealand ba yung kalaban nila today?
0: Talo na nga, di ba?
1: Oh, basta may laban tayo ng Gilas later. Tapos si Alex, meron din for 8:30 PM na nakakatawa. Merong free watch ang MMDA na gagawin. Tapos alas 2 po ng hapon, ang pinakaabangan ng lahat after years of...
0: Di naman, year lang.
1: Dalawang taon tayo naghintay na umabot ng impeachment, na masagot
0: actually,
1: ang mga katanungan.
0: Oh, actually, it's 1 year and 25 days mula nung June 10, 2025, when the Senate, last year po ito, when the Senate convened as an impeachment court. It was June 10, 2025. Pero kung babalikan po natin yung talagang pinagmulan nitong history ng double impeachment.
1: Correct.
0: Laban sa Vice President.
1: Unang pagtatanong pa.
0: Opo. Eh, nagsimula ito noong December 2, 2024. Opo. Noong December 2, 2024, first impeachment po complaint filed versus Sara Duterte.
1: O, diba? Yeah. So, ang tagal na natin itong hinihintay.
0: Yes.
1: All because we are asking how the money was used.
0: Yes, at saka ito nga po yung ano eh, accountability na tinatawag na nagkapatong-patong na and then in a strange twist of fate dahil nga po nag-convene na ang Senate nung June 10, 2025. Aba, nung ni-remand ng Senado yung kaso sa House of Representatives, kung maalala po ninyo, hindi sila makapag-desisyon na tutuloy ba natin to o hindi. Hindi, kailangan malaman natin kung mayroon bang na-violate na impeachment rules and the one-year ban. Opo, noong July 25, 2025, ang Supreme Court po ay nagdeklara na ang impeachment case na final laban kay VP Sara ay, quote-unquote, unconstitutional.
1: Kaya
0: nag-impose ulit sila ng one-year ban rule. Because, ang sabi nila ng Supreme Court, multiple cases were filed in a year's time. Mm-hmm. Opo. So, masyadong ano to eh, masalimuot dahil sa ang daming nangyari. Pumasok ang Supreme Court, kaya na wala ring nangyari doon sa forthwith na debate of the century.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos, nag-file ulit ang Makabayan Block ng isa pang impeachment case noong February 2.
1: Oo.
0: 2026, itong taon na to.
1: Yes.
0: Na kanilang withdraw.
1: Oo. Para supportahan na lang daw.
0: Hindi.
1: Yung kaapat.
0: Dahil kinakabahan sila na baka within one year pa rin.
1: Pasok pa.
0: Pasok pa yung final ng Makabayan Block. Which means, pag pumasok yan, patay na naman. Maghihintay na naman ng ano.
1: Isa pang taon.
0: Oo. Ayun. Kaya, another set of cases were filed February 9 and February 18 just this year.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At yun nga pong nung February 23, finally, inirefer na ng House ang impeachment case sa Justice Committee.
1: Ayan. So, ano na po tayo ngayon, no? Sa haba-haba ng prosesyon.
0: Oo.
1: Sa...
0: Senado rin ang tuloy.
1: Oh, yun nga. Magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na coverage dito sa ating impeachment trial. Mamaya, ano oras kayo magsisimula, partner ni Danny B?
0: Alauna.
1: 1 o'clock.
0: Oo po.
1: No?
0: Meron po kaming pre-trial.

0: Oo, may pre... Your Honor, pre-trial conference ba ito? Pre-trial order? Ano ba mangyayari mamaya? Pre-trial prepper.
1: You can call it the aperitif.
0: Oo.
1: Ayan, appetizer. So appetizer. Mamaya po kasama si paring Danny Buenafe. Kami pong dalawa maglalahad sa inyo at ilalatag namin kung ano ang mga nangyari at ano ang aasahan pa natin pag nagsimula ang trial proper ngayong alas 2 ng hapon.
0: Tama. So, simula po mamaya hanggang matapos ang impeachment, makakasama nyo po kami ng kami ni, ilan tayo dyan? Tayo?
1: Kasama kayo ni Tony Velasquez, di ba?
0: Tony at Peter Musngi. Ay, ulitin mo yung script ko.
1: Wala sa akin yung
0: Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, and me. Lima pala tayo. With the special participation of Attorney Rico Domingo, na tutulungan tayong
1: maintindihan. Mamaya, makakausap natin si Attorney Rico Domingo.
0: Oo.
1: Kasi kailangan malaman natin kung ano ang aasahan. Dahil, kumbaga, itong first day of trial, ano po, baka medyo mostly housekeeping ito.
0: Oo, admin
1: staff, ano. Oo. Po. Pero sabi ni Congresswoman Gervil Luistro, mukhang meron pa silang mga isesettle na mga rules.
0: Uh-oh.
1: No?
0: Uh-oh.
1: For instance, kagaya nung the mysterious BIR box.
0: Kaya nga.
1: Ayan.
0: Ako talagang nandun ako sa bubuksan talaga ito for the pagkakaintindi ng lahat kung ano nga ba talaga ang pera, yung may pumapasok ba talaga na illegal sa kanilang mga accounts. Kasi makikita natin yung, diba, that aspect of one article of impeachment na masusuportahan.
1: Kasi gusto nilang ibanggayan sa SALN.
0: Tama.
1: Oo.
0: Tama.
1: Kung ikaw nagdedeklara ng ITR, alam po ninyo yan na
0: taon-taon
1: income tax return, makikita mo doon yung position mo in terms of assets and liabilities, ano ang cash on hand mo, cash in bank, properties, etc. No? Actually, pinipirmahan nga yan ng certified public accountant.
0: Oo.
1: Hindi ho basta kung sino-sino pumipirma dyan.
0: Tama.
1: Pag nag-file ka ng ITR, kailangan merong parang audit report din yan.
0: Ayan.
1: Merong kang balance sheet,
0: ayan,
1: may profit and loss, etc.
0: Yan. Yan yung mga pinag-usapan ng mga may pera. Kaya tayo mga normal na tao. Sukli lang ang hinahanap natin.
1: Hindi. Nasa ano yan? Basic accounting 101. Debit, credit.
0: Yan, puro credit kasi kami.
1: kapag may pinasok ka na pera, pinasok mo sa banko, ang term dyan is it's credited to your account.
0: Ay, ganun ba yun?
1: Yes, so credit is not necessarily negative.
0: Oy, mga best! May pag-asa tayo. Hindi tayo mga creditor lang.
1: Yeah. Pag sinabing debited, tinanggal.
0: Ayun pa. Nalito na tuloy ako. Pahirapan na tuloy. Basta mamaya po. Simula mamaya, bubuksan ni Peter Musngi at Danny Buenafe ang ating mga impeachment days. At tatapusin namin ni Attorney Noel sa gabi.
1: Ayan.
0: Ang impeachment trial days natin.
1: Oo, okay, sabi partner, nga nung aking partner, is gonna be a long day.
0: It's gonna be a long day. Wait lang, meron tayong flash report.
2: DZMM Radio Patrol. Flash reports.
0: Hatid ni Nico Bagsik. Detalya, Nico, please.
3: Rica at Peter, sa isinagawa ngang hearing nito nga Sandigan Bayan 3rd Division sa motion to quash ni Senador Ante Marcoleta, sinabi ng 3rd Division na dine-deny nila ang motion for reconsideration na ni Marcoleta para isuspindihin yung proceedings sa kanyang kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. At binibigyan naman nila ng 3 araw ang prosecution para mag-file ng motion kaugnay dito sa request ni Marcoleta na motion to quash na kanyang kaso. Ang tabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ito na ang ating mga Radyo Patrol Reports. Pangulong Marcos Jr. na babahala na posibleng baguhin ang susunod na administrasyon ng pulisiya ng gobyerno sa West Philippine Sea. Balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores. Good morning, Christian.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nababahala siya sa posibilidad na magbago ang pulisiya ng susunod na administrasyon kaugnay ng pagprotekta ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat maging consistent ang Pilipinas sa pagsusulong ng interes sa pag-aaring teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, isang napakahalagang isyu ang West Philippine Sea, kaya dapat marindigan ang pamahalaan sa pulisiya nitong protektahan at ipaglaban ang soberanya ng bansa. Iginiit ni Pangulong Marcos ang pagkilala ng iba't ibang bansa sa arbitral award na iginawad sa Pilipinas nang ilabas ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa pag-angkin ng China sa karagatan. Sa kanyang pulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, ipinabot ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa rules-based order sa South China Sea at paninindigan sa arbitral award. Sa July 12, ipagdiriwang ang isang dekada mula na matagumpay ang Pilipinas sa arbitral award na iginawad noong 2016. Samantala, walang nakaschedule na pampublikong aktibidad si Pangulong Marcos ngayong Lunes, pero ayon sa Malacañang, magiging abala pa rin ang Pangulo sa ilang privado at personal na appointment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
1: Christian, pahabol tanong lang. Merong bang pinag-usapan dyan kung magkakaroon ng watch party ang Malacañang dito sa impeachment trial na magsisimula ng alas dos?
3: Well, yun din ang hinala namin, Peter, dahil ang sabi ng Malacañang ay puro private at personal ang appointment ng presidente ngayong araw. Pero mamaya makukumpirma natin sa Malacañang kung babantayan ba, papanoorin ba mismo ng Pangulo yung pagbubukas ng impeachment trial, dahil hindi rin binanggit ng palasyo ngayon kung ito bang mga personal at private appointment ng Pangulo ay dito lamang ba sa loob ng Malacañang.
1: Okay, maraming salamat. Christian Yosores, live!
0: Susundan mga barikadang haharang sa mga rallyista sa Senado, nakalatag na ang detalye. Hatid sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
4: Good morning, Peter at Rica. Di gaya ng mga nakaraang nagkaroon ng rally dito sa tapat ng Senado, yung mga barikada ngayon ay nakapwesto na dito sa may bahagi ng northbound at southbound lane ng Jokno Boulevard at hindi doon sa mismong intersection patawid ng Senate compound. Inaasahan kasi, Peter at Rica, na yung mga magra-rally at magtutungo dito sa Senado kasabay ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay doon manggagaling sa may film center sa may bahagi ng Atang de la Rama Street, tapos saka sila magmamarcha at magpupunta dito. Kaya dito pa lamang sa may bahagi na ito ng Senado, ilang metro ang layo mula doon sa main gate, ay nakapuesto na yung mga barikada. Naka-formation na rin yung mga pulis na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Jokno Boulevard para nga sa mga inaasahang pagtitipon. Kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa nagre-request o hanggang ngayon wala pa nagre-request na grupo ng permit para makapag-rally dito sa Jokno Boulevard. Pero nag-abiso na yung grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan na mamayang alauna ay magmamask up o magtitipon sila sa film center at saka nga sila magmamarcha patungo dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Peter at Rica, ang nagsisidatingan na dito malapit sa Senate compound ay mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tutol sa impeachment trial na magsisimula mamayang alas dos ng hapon.
1: Zeus, yan, so, meron bang mga binigyan ng permits para magpahayag dyan sa may Senado?
4: Ayon sa NCRPO, Peter, wala. Wala naman nakapag-request sa kanila, kaya wala rin silang, o wala nakapag-request sa LGU, kaya wala rin silang napagbigyan.
1: Okay. What have you observed so far, Zeus? May mga dumarating na bang mga ano dyan, mga senador at saka mga kongresista?
4: Ang nakita natin kanina ay yung convoy ni Senate President Win Gatchalian. Pero bukod sa kanya, Peter, wala pa tayo nakikita na iba pa mga personality na dumarating, no, dito sa may mismo, o dumadaan at least dito sa may mismong main gate ng Senado. Ang nandito pa nga lamang ay Nagsisimula na magtipon, pero mga ilang-ilang pa lamang sila sa ngayon, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, binawagayway nila yung matawat ng Pilipinas habang nagpapatugtog. Ilang metro yung layo mula dun sa mismong main gate ng Senate compound. Dito mula sila nakapwesto at inaasahang maya-maya lamang ay posibleng dumami na rin sila.
1: Okay. At ang lagay ng panahon ay napakainit ngayon. Tama ba, Sus?
4: Mataas ang sikat ng araw, Peter at Rica. Pero inaantabayan na natin kung magkakaroon ng pag-ambon mamaya panakarak ang pag-ulan. Pero sa ngayon, mainit, malinsangan yung panahon at matindi ang sikat ng araw.
0: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Hihingin ka pa namin ng update as the day progresses. Salamat, Zeus, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: At ang mga nagbabagang balita sa oras na ito, headline lang muna tayo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada na mamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat na sa paligid ng Senado.
1: Mga senator judges nagkasundong wag buksan sa impeachment trial ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara.
0: Pinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. Umabot na sa 100 million pesos. Ilang mangingisda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig sa dam.
1: Matinding kakulangan sa supply ng tubig nararanasan na sa Real Quezon. Bagyong tatawaging Inday. Posibleng pumasok ng bansa sa Miyerkules.
0: Mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City tumaas ng mahigit 265%.
1: At sa labas ng bansa, libo-libong residente sa Guam at Northern Mariana Islands sinimulan ng ilikas dahil sa banta ng Super Typhoon Bobby.
2: Balita Pakan!
0: Sabi ng Pag-asa partner na ngayon hanggang bukas maaring maging mainit pa ang panahon, no? Pero pagdating nga po ng Wednesday onwards, over the weekend, ay magiging apektado na tayo nitong si Bagyong Inday dahil papalakasin daw nito ang habagat. Ay, so magiging mas maulan tayo. Dahil super typhoon nito, eh. Ang laki.
1: Teka, ang sinasabi mo ba, Metro Manila, Mega Manila?
0: Kasama ang Metro Manila dun sa mga magiging maulan na lugar.
1: Tapos ang baba na ng level ng Magat Dam sa amin. Sa sa May Isabela yun.
0: Pati nga ang gat bumababa na rin. So sana itong magiging malakas na pag-ulan makatulong dun sa pagtaas ng level sa dam. Kasi kailangan natin yan dahil yung banta ng El Nino, nandito pa rin, di ba? Hanggang towards the year end.
1: So, we have some very stormy days ahead.
0: Ay, literally and figuratively. At mamaya nga, at ngayon nga po, no, makasama natin ang ating past president, Philippine Bar Association Chairman ng Movement Against Disinformation. At suki na po natin pagdating po sa impeachment trial para maintindihan natin yan. Attorney Rico Domingo joining us on Zoom. Attorney Rico, good morning po. Peter at Rica, kasama niyo po.
5: Good morning, Rica and Peter. Nice to be back.
0: Yes, opo. Salamat, attorney, for always making time for us.
1: Rica, ano siya? Oh. Attorney Rico Domingo, SKE.
0: Ano yung SKE?
1: Siguradong kumpirmadong eksperto.
0: Yung pa, may ganun na pala tayo ngayon. Kauna-una, SKE number one.
1: Yes. Hindi magagamit ang ibang stasyon niya, ha, attorney ko.
0: Kukunin na natin yan, attorney.
1: Attorney Rico, thank you very much and welcome
5: back.
1: Good
5: morning.
1: Opo. So, today, after a year and 25 days mula nung nag-convene ang Senado last year as an impeachment court, ano? At medyo we were broken-hearted nung hindi matuloy yan. Finally, it's happening today. First question, sir. Meron ba kayong nakikitang posibilidad na magkaroon ng anything that is quite surprising in terms of the hearing, the trial that will start today?
5: Sa akin sa pantaha, kung ang susundin natin ang mga pronouncements ng mga senators, no, sa mga interviews nyo in the past, no, mukhang tuloy-tuloy po ngayon ang pre-trial, ang trial proper. And that is after the pre-conference on the 18, 22, 23, 24, and 25 June. And the prosecution, I think, and the defense would be ready now to represent their respective clients. So, wala akong nakikitang balakid, but of course, we will not discount the possibility na magkakaroon ng mga motions, particularly with respect to the admissibility of certain document na gusto nilang pakita sana sa House Committee on Justice. But at the same time, hindi rin natin. May sinasabing isang senator na magpa-file daw siya ng motion na lahat ng mga proceedings at saka na ipresenta during the trial proper, eh dapat recorded daw lahat yun. Which I think is a little bit superfluous because yung po namang proceedings sa trial proper would be recorded by the secretariat nonetheless.
1: Opo. Let's talk specifically about the Supreme Court. Ano po, Attorney Rico? Meron ba tayong inaasahan o meron pa bang posibilidad na at this late hour, eh, maaaring magpahayag o magdesisyon ng Supreme Court relative to whether the trial should proceed or not?
5: Well, meron yatang petition si dating Senate President, no? Si Alan Peter Cayetano. But as far as the records are concerned, mukhang mayatang hindi yata gumagalaw yun. At mukhang yatang pahintulotan ng Supreme Court na mag-resume na ang proceedings, particularly para sa start ng or commencement ng trial proper. So walang nakikita sa horizon na mayroong magkakaroon ng issuance ng TRO or anything of that nature.
0: Attorney, mamaya po, mukhang admin naman po yung mga pag-uusapan, some rules that we have to clarify. Nakikita niyo po ba na magiging ma-action ang day one natin for the impeachment trial?
5: Meron yata nga binigay na pahayag ang isang spokesperson ng prosecution na mukha yatang wala masyadong mangyayari ngayon in terms of presentation of evidence but more of the administrative aspects ng trial. Particularly, I think magkakaroon yata ng initial argument di ba nakalagay sa Article 10, I think, eh dapat magkakaroon ng opening argument ang prosecution and ang counterpart nila sa respondent magkakaroon ng opening statement as well. So, yan ang ating inaasahan ngayon.
0: Kanina narinig ko po yung isang interview nila Sir Robert at Tita Dora is na tinitinan nila, no, hinihimay nila paano ang magiging galaw ng defense. Mukhang hindi nila ihaharap ang Vice Presidente or at least put her on the witness stand because of the fear of cross-examination. So, we might expect na baka hindi talaga umattend sa trial proper doon sa mismong tanungan day sa Vice Presidente. But do you think she might appear today or are you expecting na dapat po ba siyang magpakita kahit on the first day man lamang?
5: Kung babalansin natin ang diskusyon ng ating pinag-usapan, ano, Rica, huwag naman natin sabihin because afraid siya maging ma-subject to cross-examination. Huwag natin pangunahan po yun. No? So let's be fair. Neutral tayo. No? So nasa sa defense counsel po yun kung ipipresent nila si VP Sara dito. Pero at the same time, kung hindi siya dumating, at meron naman siyang representation ng mga abogado niya, de tuloy-tuloy po yun. Sabi po ng leadership ng Senate na whether she appears or not, they will proceed accordingly.
1: Okay. Attorney Rico, begging your indulgence, sir. Meron lang yung papasok na flash report. Please stay with us.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Nico Bagsik, go ahead please.
3: Rica at Peter, kinumpirma ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl na nailabas na nila, no, ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Kasama dyan sila, ang kanyang mga co-accused na si
0: Nico, napuputol lang yung napuputol lang linya mo, medyo kembot ka pa kanan. Ang naintindihan namin, nailabas na ang warrant of arrest.
3: Nailabas na. Yes, Rica. Nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang co-accused na si dating kongresistang si Mike Defensor at yung dalawang private individuals na di umano ay nagbigay ng funding dito sa kanyang kampanya noong nakaraang taon. Kaya ibig sabihin nito, anumang oras ay pwede nang maaresto ang senador kasama ang kanyang tatlong co-accused. Ang tabayanan pa ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: GZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
1: Babalikan po natin si Nico Bagsik mamaya kung mayroon pang ibang mga updates ano po. Pero in the meantime, ibalik po natin si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, so we were talking about surprises earlier.
0: Na-surprise na tayo ngayon. Ito po ang
1: isang surprise na hindi naman as if it was unexpected. Ano pa? Pero what happens now to the trial kung wala doon or kung nandun si Marcoleta? Attorney.
5: Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po yun. Notwithstanding na assuming na madakip po si Senator Marcoleta, kagaya ng kay Senator Jinggoy, tuloy-tuloy po ito. At sabi nga nung Senate President, walang balakid na dapat ituloy na ito. So whether Senator Marcoleta will be present or not, and even assuming that Senator Bato would by likely event na hindi darating, then tuloy-tuloy po yung hearing because that is the mandate of the Constitution. Uh-huh. Upon the commencement of the trial proceedings, then tuloy-tuloy po yung hanggang matapos po. At I think the Senate had already given the schedules, no? Sa July 6 at 2 p.m. Mondays, Tuesdays, Wednesdays until 27 July, yeah. Tuloy-tuloy po yan. Ang trial po naman to be held at 3 p.m. thereafter on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays until termination. Mm-hmm. Wala pong suspension po yun.
1: You don't think, Attorney Rico, na hindi baka magkaroon tayo ng Senator Bato Part 2? Dahil pag nagpakita si Marcoleta sa Senado, baka magkagulo na naman, baka lang naman, no, na kung ipapatupad ng PNP or any other branch of government ang pag-aresto kay Marcoleta.
5: Opo, hindi po natin alisin yon, pero at the same time, that will not in any way impede the progress of the trial. So tuloy-tuloy po yan. At I think very clear po ang pronouncements ng Senate leadership na tuloy-tuloy po yan ang kanilang trial.
0: Opo. Attorney, dapat po ba malaman na natin as early as now yung magiging desisyon ng mga korte kung papayagan nilang maka-attend si Senator Jinggoy considering na siya po ay nakapait na po ngayon?
5: Discretionary po yan sa court. Pwede pong magkaroon ng representation si Senator Jinggoy, mga abogado niyan, sabihin niya na he would like to continue his function as a senator, mm-hmm. notwithstanding the fact that there is a detention order. Then pwede pong pahintulutan ng corresponding RTC po yan, Regional Trial Court. But again, it will be dependent on the discretion of the presiding judge.
1: Mm-hmm. Ano po ang... Madalas nating marinig ito, Attorney Rico, no? And when you refer to absent senators, no, yung Senate coercive powers ang siyang masusunod. Can you explain that to us, please, Attorney?
5: Under the Senate rules on procedure, dapat may subpoena power ang senators, no? Ang senator judges, at sila ay pwede nilang i-compel the presence of the witnesses, no? So yun po yung coercive power po nila. Ngayon medyo naniningbang po ang Senate leadership insofar as compelling the respondent vice president, nakalagay doon, mm-hmm. vice president or its representatives, right?
1: Mm-hmm.
5: Kung nakikita nyo pa yung order. So mukhang tinitingbang po ng Senate yon kasi masyado po namang sabihin na the Senate, the Vice President herself should immediately appear.
1: Mm-hmm.
5: Now, as to whether that would be advantageous for the Vice President, the respondent, then nasa sa strategiya po yan ng mga kanyang mga abogado. Mm-hmm. But nonetheless, makikita po naman ang mga tao kung anong nangyayari at sasabihin nila, akala ko ba eh, gusto niya magpakita ng kanyang ebidensya, mm-hmm. at she herself can clarify the accusations of the prosecution, then doon po makikita po ng tao yan because this is actually a high stake proceeding, and therefore the people will be watching exactly what have the decorum would be and deportment.
1: Okay, once and for all po, kapag ang pinag-uusapan ay yung mga nakadetining mga senador, one of them being Jinggoy, no, and possibly Marcoleta, no po, meron po bang kapangyarihan ang Senado with their quote-unquote coercive powers to mandate na mag-attend ng trial itong dalawang senador?
5: Pakikinggan po yan ng regional trial court judges, I think. Pakikinggan po yan. At pwede nilang paintulutan yan, but under very strict security measures. Nangyari na po dati yan.
1: Uh-huh.
5: At pwede mangyari po ulit ngayon. Lalong-lalo na, sabi ko lang ako kanina, high stake po ang pinag-usapan natin dito.
1: Mm-hmm.
5: We are actually contending with the ability and the status of a vice president, the second highest official of the land.
0: Mm-hmm.
5: So pwede pong paunlakan ng regional trial court po yan na naghahawak ng kaso ni Senator Jinggoy.
0: Opo. Attorney, mukhang napag-desisyon na po ng mga senator judges na wag nang buksan sa impeachment trial yung kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Malaki po ba itong magiging drawback on the part of the prosecution?
5: Hindi po natin mapapangunahan ang prosecution gawa ng ang onus, ang burden na pa dapat nilang ipresenta would be sa kanila po. Nakatapos sa kanila ang burden. So hindi sila maaaring mangyari lang na pababayaan po nila at they will depend on the weakness of the defense. No? Itong klaseng prosecution, dapat you depend on the strength of the prosecution and the piece of evidence, testimonial and documentary ang pipresenta ng prosecution. Hindi maaaring mahina ang defensa, then kakaroon ng conviction. Hindi maaari po yon. So kung ang kanilang sa pantaha ay kailangang hindi na buksan at pwede nang pabayaan nilang naka-close lang yon, eh nasa kanila po yon. Pero ating remember that the Senate President or the officer and even the Senate judges can't compel the opening of the boxes. If they believe in the evaluation of the pieces of evidence presented by the prosecution and the defense, eh kailangan buksan yon. Pwedeng itutos yon and make a pangyarihan ng Senate judges na buksan yon on their own.
0: Opo.
5: On their own. Pwede po nilang pabuksan yon.
0: Mm-hmm.
5: Hindi okay. Kailangan na sasabihin pa sa prosecution. But again, ang dapat nito, ang prosecution mismo ang magbibigay ng judgment kung ipepresenta pa nila yung sealed box na yon.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi pa final and executory, kumbaga, yung pagiging sarado nitong BIR box na ito. Somewhere along the way, it can be opened.
5: Yes, in fact, may reservation po yata ang prosecution. At the same time, may reservation din ang respondent na if there will be any other pieces of evidence they will present, mm-hmm. they are reserving to present them later on.
1: Okay, substantial questions and substantial answers. Attorney Rico, we will have you later on, pero in the meantime we will pause for another round of reports. Ano po, pero in the meantime maraming salamat po sa inyo, and then we'll talk to you again later. Thank you, Attorney Rico.
5: Okay, salamat din sa inyo.
0: Thank you, Attorney. Good morning.
5: Thank you.
0: Ang ating past president of Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, joining us. Mamaya-maya po makakasama natin si Nico Bagsik para ipakita nga po yung mga nangyayari na dyan sa Sandigan Bayan. Samantala, hihinga muna tayo kaunti. Ito po ang programa,
2: Balita Patay. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
9: Hello, Attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
15: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
16: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan.
0: Na nagmamadaling morning. Habang hindi pa po naayos ng ating tech, ang ating magiging susunod na panauhin, eh isang bad news muna tayo para bukas dahil dagdag bawas po. Ay, meron palang good news. Dahil dagdag bawas pala ano ba, ito. Estimate
1: dagdag pala. Bawas, ibig sabihin wedding taas, wedding baba.
0: Oo nga. So ang diesel, mukhang tataas po ang diesel ng 2 pesos and 15 centavos to 3 pesos and 15 centavos per liter ang pagtaas nito.
1: Ako talaga hindi ako believe sa ganito. Ah. Biglang binago ninyo yung sistema na we don't know whether it's going down or going up. Alam ba ninyo na nagpe-prepare kami?
0: Oo, totoo yan.
1: Kapag tataas, nagpe-prepare kami dahil magpapakarga na kami bago pa magkaroon ng implementasyon bukas.
0: Tama.
1: Binibigay ninyo sa amin, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Bakit ganon? Bakit biglang nagkaganito?
0: Wait ka lang daw, nagko-compute pa daw sila. Oo.
1: Monday na ngayon eh.
0: O, bukas pa naman.
1: Dati rating nga, Friday, alam mo na na malamang tumaas o malamang bumaba, di ba? At least, meron. Pero pag Monday, dapat alam na natin ito dahil hanggang Friday lang yung
0: partner, mamaya pa iinit ang mong puso mo.
1: Mahaba pa ang araw, Eddie.
0: It's gonna be a long day. Kerosene, tataas din, magkaro?
1: 240 hanggang 340. Ayun ang ano.
0: Kada liter, oo.
1: Ang pinag-uusapan dito, gasolina, 30 kada litro hanggang 30 kada litro. Pero wala naman nakalagay. Kung
0: di mo alam yan kung tataas o bababa.
1: Oo, yun na nga. Yun ang
0: either increase or decrease ng 30 centavos per liter.
1: Okay, para doon sa mga nagbukas pa lang po ng kanilang mga radyo o gadgets, ano po? As of 9:32 a.m. This morning, nagkaroon na po ng flash report si Nico Bagsik na nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan Division 3 para po kay Rodante Marcoleta at tatlo pang tao, yung mga donors ng kanyang 75 million.
0: Tama. At speaking of Nico Bagsik, andito na naman si Nico Bagsik sa Zoom. Kasama natin siya para bigyan tayo ng sitwasyon doon nga po sa mga nangyayari ngayon sa Sandigan Bayan. Nico, go ahead.
18: Peter at Rica, nandito tayo ngayon sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division. Mm-hmm. Dahil nandito sa loob ng opisina si Senador Marcoleta. At kung ako makikita nyo dito sa aking live video, hindi pa lang po medyo malinaw yung kuha ko dahil mahina rin yung sigat. Dumating na rin ang ilang tauhan ng CIDG dahil inaasahan natin na anumang oras ay aarestuhin na ang senador dito mismo sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos na ilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban sa kanya at sa tatlo pang personalidad, ano, kabilang na dyan ang dating kongresista si Attorney Mike Defensor dahil sa pagbibigay ng donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon sa pagkasenador at hindi niya pagdeklara ito sa kanyang sal. And sinabi kanina ni Justice Carl ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na dinenay din nila, no, binasura din nila ang motion ng kampo ni Marcoleta for the issue. So once nga itong warrant of arrest dahil nga ay at napirmahan na niya ito ngayong araw. So ayan ang sitwasyon ngayon dito sa
1: Nico. Oh, Nico, medyo choppy ng konti, no? So let's try to clarify. Yung sinasabi mo ay dumating na diyan ang team ng CIDG, tama ba?
18: Yes, tama yan Peter, CIDG, nandito na ang mga tauhan ng CIDG at ilang mga tauhan ng pulis, ano, nakaantabay sila dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil inaasahan natin na aarestuhin na dito mismo si Senador Marcoleta.
1: Teka. Ang inaasahan ng CIDG ay ibibigay sa kanila, itatransmit sa kanila yung warrant of arrest, di ba? At so ngayon, nasaan si Marcoleta? Meron bang ideya kung nasaan siya ngayon? Dahil
18: Peter, sa loob nitong 3rd Division office si Marcoleta.
1: Okay.
18: So naghihintay kami dito sa labas.
1: So kanina pa siya nandiyan.
18: Yes, nandito pa. Kaya napasa nandito mula nang matapos yung hearing nung kanyang motion to kwa.
1: Ah, okay. So nung maglabas ang Sandigan Bayan ng denial sa kanyang
18: ngayong umaga.
1: Oh, nung maglabas ang Sandigan Bayan ng una ng denial doon sa kanyang motion to quash, nandiyan na si Rodante Marcoleta.
18: Oo. Alinawin lang natin Peter, no? Ang binasura ng Sandigan Bayan ay yung kanyang motion for the issue once noong warrant of arrest. So ibig sabihin, aha, tuloy yung pag-aresto sa kanya ngayon. Pero yung kanyang motion to quash, didinggin niya, ano, sa mga susunod na araw dahil meron tatlong araw ang prosecution para mag-reply nga doon sa motion ni Senator Marcoleta.
0: Okay. Hindi pa humaharap si Senator Marcoleta sa media regarding itong impending arrest niya.
18: Hindi pa humaharap ang Senador Rica sa media, no, matapos yung kanyang hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Oh, meron ka bang idea or nakita mo ba kung sino mga kasama ni Marcoleta sa Sandigan Bayan?
18: Hindi namin, ang kasama niya yung kanyang mga abogado, Peter. Ayun ang kanyang mga kasama.
1: Pero alam na natin, or at least alam na ninyo, Nico, nahawak na ng CIDG yung warrant of arrest. Nico?
0: Medyo mahina ang signal ni Nico, no? Kaila, okay. At gusto ko rin malaman.
18: Hindi pa namin makumpirma, okay. Peter.
1: Go ahead.
18: Yes, hindi pa namin makumpirma kung hawak na ng CIDG ang kanyang warrant of arrest. Ang alam lang namin, ang nakumpirma lang namin mula sa Sandigan Bayan 3rd Division ay napirmahan na yung kanyang warrant of arrest at anytime nga ay pwede siyang arestuhin.
0: Okay. Nico, question lang din, no? Kung kunyari dumating na dyan sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest, maari bang dyan na rin ang processing ng buki ay ng kay Senator Marcoleta?
18: Maari, Rica, no? Na pwede rin naman dito yung processing, pero isa pa dito sa mga option na maaari nilang atahakin yung pag-process, yung booking doon naman sa CID. Kasi pwede rin kasi doon.
1: Kaya nga. So usually, di ba dinadala siya sa CIDG? Sa Crame ba yun?
18: Yes. Peter, tama yan. Ano? Sa CIDG, yes.
1: For processing, eka nga. Ano? Pero, and then after that, yung tinatawag na return of warrant, dadali niyan sa Sandigan Bayan, tama ba?
18: Yes, Peter, tama yan. Ano? Dadalin dito yung return of warrant pagkatapos ng mga proceedings laban dito sa senador.
1: Mm-hmm. Okay. In the meantime, bigyan mo kami ng description. Ano ang mga nangyayari dyan sa paligid mo, Nico? Ilang mga tao? Marami bang, napakarami bang mga taga-media, etc.?
18: Yes, Peter. Ang nakabang dito, no, ang mga kasamahan natin sa media dito sa labas ng division. Dahil nga inantay natin yung paglabas ni Senador Martoleta. At bukod dyan, kanina ay kapansin-pansin na rin na maraming security force dito sa paligid ng Sandigan Bayan, yung mga police, meron na rin mga dito, mga hinanda ng mga barriers, mga concrete barriers at ilan pang mga bakod kung sakaling ang magkaroon ng pagtitipon dito ang mga taga-suporta ng senador para naman din sa kaayusan at safety ito nga Sandigan Bayan. At bukod dyan, ay kagaya ng na-mention ko kanina, ay nakaabang din na ilang mga tauhan ng CIDG at police dito sa labanan ng Sandigan Bayan per division.
1: Okay. I mean, this is a high-profile case, ano ha, Nico. So I'm wondering kung meron bang mga, number one, may senador ba na nandyan ngayon or at least may naririnig ka ba na pupuntang mga senador dyan?
0: To support him again, para yung kay Jinggoy.
1: Oo. Pangalawa, sino ang pinakamataas na PNP officer on the ground dyan as we speak?
18: So far, Peter Adrica, wala pa tayong nakitang ibang senador na nandito ngayon. Wala rin dito ang kampo no ni attorney Mike Defensor at yung dalawang private individual na co-accused ni Senador Martoleta dito sa kasong plunder. At bukod sa idagdag ko na rin Peter Atrica no, nag-issue na rin itong Sandigan Bayan ng hold departure order sa kanilang apat dahil na dito sa kasong plunder din na kanya kaharap nila.
1: Okay. Just so marinig ng mga tagapakinig at tagapanood natin, ano ha, paano in-announce kanina na meron ng inisyong warrant of arrest kay Marcoleta at defensor at dalawang iba pa?
18: Peter, kanina ay nagkaroon ng media briefing ang Sandigan Bayan. Ito si, kumpirmahin ko lang yung pangalan. Nagkaroon ng media briefing after nung hearing na Sandigan Bayan 3rd Division doon sa motion to quash ni Senator Marcoleta. Nagkaroon ng media briefing si Justice Carl Miranda doon sa kanyang opisina. Sinabi niya, first time niyang nagpa-press briefing after ng isang hearing sa kanyang 10-year career dito sa Sandigan Bayan. Uh-huh. Na parang tanggalin na rin yung pag-aalinlangan ng publiko at yung ibang mga hindi kumpirmadong mga impormasyon kaugnay nitong kasong ito. Sinabi niya mismo doon sa press briefing na napirmahan na niya ngayong araw ang warrant of arrest laban na kay Senador Marcoleta at ayun nga yung pagpataw din nila ng hold departure order dito sa apat na akusado sa kasong plunder. Bukod dyan ay sinabi rin niya na hindi sila talaga nag-i-issue ng warrant of arrest over the weekend. Kaya noong hinain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder noong Friday, hindi na sila nag-issue ng warrant of arrest at ngayong Lunes na nila in-issue ito.
1: Okay. So in the meantime, nabanggit mo kanina na yung motion to quash ay didinggin pa lamang. Or dinidinig na ba ngayon yung motion to quash ng kampo ni Marcoleta?
18: Didinggin pa lang yan, Peter. Sinabi kanina ni Justice Carl na Carl Miranda na binibigyan niya na 3 araw ang prosecution, ang team of prosecution na magsumite ng kanilang reaction kaugnay na itong motion to quash na request ng kampo ni Marcoleta.
0: Nico, hindi naman pinipigilan ang kampo ni Senator Marcoleta na umalis ng Sandigan Bayan.
18: Wala tayong nakitang any kind of pagpigil mula naman dito sa mga otoridad. Ang nangyari kasi kanina pagkatapos ng hearing ay pumunta agad kami doon sa opisina ni Justice Carl Miranda para doon sa kanyang press briefing. At after ng press briefing ay nagtungo kami dito sa Sandigan Bayan 3rd Division Office sa labas nito dahil nga nasabi sa amin na nasa loob si Senador Marcoleta. At nung dumating kami dito, may mga pulis na nandito sa labas at kani-kanina nga lamang bago ako mag-live report ng situation dito ay dumating yung mga tauhan naman ng CIDG.
0: And wala rin nagsasabi na siya ay nagvo-voluntary surrender dahil nandiyan na rin naman siya ng Sandigan Bayan.
18: Wala pang impormasyon, Rica, kung ang senador ay nagvo-voluntaryo no, na sumuko dito sa mga otoridad.
1: Mga ilan na yung tao ng CIDG na dumating, Nico?
18: So far, Peter, ang mga tao ng CIDG, siguro may mga less than 10 na CIDG. Kanina, nandito sila sa labas, pero wala na sila dito ngayon. Eh. Uh-huh. So, pumasok na sila doon sa loob ng nitong third division ng CIDG.
1: Ah, okay.
18: Wala kasi sila dito. Kanina nandito sila eh.
1: Pero meron bang ano?
18: Lang yung naiwan dito.
1: Meron ka bang nakitang representative ng ombudsman dyan mismo, Nico?
18: Wala kaming napansin. Peter, no, wala representatives ng Office of the Ombudsman o yung araw dito sa Sandigan Bayan. Bukod na lamang doon sa mga prosecutors na humarap kanina sa hearing ng motion to quash ni Senator Marcoleta.
1: Okay, so ang malinaw po base sa report ni Nico ay nasa loob ng Sandigan Bayan si Senator Marcoleta at wala doon sina dating representative
0: Mike Defensor.
1: Mike Defensor at saka at yung dalawa pa.
0: Oo,
1: na inisyuhan din ng warrant of arrest.
0: Meron na rin silang whole departure order na na-issue na sa kanila no at yung motion na wag magkaroon ng warrant of arrest yung unang inano kanina dineclare na wala na. No, natanggal na. Kaya nag-issue na po ng warrant of arrest pero yung motion to quash ay hindi pa rin nabibigyan ng finality.
1: Okay, ang tututukan po natin ngayon relative dito sa flash report ni Nico kaninang 9:32 AM ano po yung pagre-release nga ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senator Marcoleta at tatlong iba pa kasama na dyan si Mike Defensor ano po. Kung papasok ba ang CIDG para arestuhin si Marcoleta? Maghihintay ba sila dapat sa labas? O ano pa anong mangyayari in the meantime mula sa Sandigan Bayan? Yan po ang inyong tutukan sa pagpapatuloy po ng mga reports ni Nico Bagsik at iba pang mga Radyo Patrol reporters. At in the meantime, Nico, maraming salamat. Extra, please.
18: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you so much, Nico Bagsik, live from Sandigan Bayan.
0: At dahil 10:01 na ng nagmamadaling morning, kami yung partner mo nandito na rin, partner.
1: Ayan na,
0: oo,
1: may
0: si
1: threesome kapaya na tayo.
0: Oo, dahil mamaya po, silang dalawa naman ang magkasama ng 1 o'clock.
1: 1 o'clock po yung ating pre-trial briefing prior to the 2 p.m. start ng trial proper. The impeachment against VP Sara Duterte, the DZMM special coverage.
0: Samantala, ang kabayan with Danny Buenafe,
1: susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musngi po.
0: God bless everyone. Ingat, Lunes pa lang.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya patay sa isang engkwentro sa Maguindanao del Norte ang itinuturing na pinuno ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na si Ismael Abubakar alias Commander Bungos. Ayon sa ulat, na neutralize si Commander Bungos sa ikinasang joint law enforcement operation ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Itinuturing siyang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur at hinahanap dahil sa mga kasong murder, attempted murder, qualified direct assault at destructive arson. Nakalista rin siya bilang terorista sa ilalim ng resolusyon ng Anti-Terrorism Council noong 2021 at may pabuya na 3 milyong piso. Isang liham mula sa isang ina ang naging daan para mabigyan ng espesyal na pagkakataon ang isang 9 taong gulang na bata mula sa Batangas. Nagsimula ito matapos mag-viral ang liham ng nanay ni Javed Gage Felipe Magsino na naglalarawan sa kanyang naiibang curiosity sa mga paksang tulad ng dahil sa kanyang pagkahilig sa science and technology, artificial intelligence at space exploration. Dahil dyan, binuksan ng Department of Science and Technology o DOST Batangas ang mga pasilidad nito para kay Javed. At sa kanyang pagbisita sa DOST, nakasubok si Javed ng 3D printing at virtual reality at nakalibot din sa ilang science facilities sa Batangas. Ibinahagi rin ng bata na pangarap niyang maging inventor, programmer, astronaut o chemist balang araw. Ayon sa DOST, mahalagang mabigyan ng pagkakataon at gabay ang mga kabataang may hilig at potensyal sa agham para mas mapuunlad pa ang kanilang kakayanan.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At abangan mamaya sa headline, ngayon, Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, ipinaaresto na ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Ilang naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dadalo sa impeachment trial mamayang hapon. At Metro Manila naghahanda na sa posibleng epekto ng super typhoon Bavi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: kapamilya, sa oras na ito ay pinapakita natin ang labas ng Sandigan Bayan. Ah, okay, pwede na natin i-roll, no? At nandoon ho ang senador na si Rodante Marcoleta at nagpalabas na ho ang Sandigan Bayan ng kanilang arrest order. At kasama dyan ay si dating kongresista Mike Defensor at dalawa pang mga negosyante, no? Si Joseph Espiritu at si Aristotel Viray. Ah, ngayon lang ho yan nangyayari ngayon sa Sandigan. At kanina lang ay nag-file siya ng motion to quash. At ang balita natin ay, di ba, ay binigyan ng 3 araw din ang prosecution para magbigay ng kanilang komento. Anyway, nandun ang ating kasama. Kuha muna tayo ng update. Si Nico Bagsik, nandyan sa Sandigan Bayan. Nico, ano ang latest?
1: Magandang umaga, Dani. Kasalukuyan rin kami nga naghihintay dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division, ano, kung nasaan na si Senador Marcoleta. Kasalukuyan siyang nakahold dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi namin malaman kung ano yung dahilan ng pananatili niya dito sa loob ng opisina ng 3rd Division. Pero nandito pa rin, nakaabang ang ilang mga tauhan ng PNP at may mga tauhan din ng CIDG na pumasok dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan Bayan sa mga oras na ito, Dan.
0: Okay, so ano ang sabi ng CIDG? As in now, ibig sabihin implement ang arrest warrant, so ibig sabihin hindi na siya palalabasin dyan, Nico?
1: Wala pang official na pahayag ng CIDG, ano, kaugnayan, Dani. Pero dahil na sa napirmahan na at naglabas na ang Sandigan Bayan 3rd Division ng kanilang ng warrant of arrest laban dito sa senador at sa tatlo pa niyang co-accused sa kaso ng blunder na sinampalang office of the ombudsman, ay inaasahan natin na aarest rin sa anumang oras. Ito lang yung main lumabas ng mga tauhan ng PNP at Sandigan Bayan dito sa 3rd Division, kaya nakatabay muli kami dito sa labas. Ayan, nagsipaglapitan na rin yung mga tauhan ng CIDG. Pumasok yung ilan sa loob. May kita nyo dyan sa ating live video. Nagsipagpasukan na ang mga tauhan. Ay, lumalapit na mga tauhan ng CIDG at may mga tauhan na rin dito ng PNP. Ayan, dumami pa yung mga tauhan ng CIDG, ano, na lumapit. Ayan, pumasok na yung ilang mga tauhan ng CIDG.

0: Channel Burico yan, di ba? Tama ba, Nico?
1: Yes, yes, yes. Mga okay. Tauhan niya yung nalilito.
0: So, nandyan ba siya mismo, si General Burico?
1: Hindi pa namin naispatandaan niya to si General Burico dito sa Digan Bayan sa mga oras na ito.
0: Pero anong info ng mga otoridad? Posible bang pumunta na rin dyan sila Mike Defensor? At yun nga, yung arrest din, saan ba ihahain?
1: Wala pang informasyon na doon dahil tungkol dyan sa detalye ng pag-aresto. Dito sa tatlo pang po-aklip ni Senador Marcoleta, ang so far na meron lamang kami informasyon ngayon ay yung tungkol nga dito sa Senador dahil siya ay dumalo ng pagdinig ng kanya mo sa pagkwas na yung umaga dito sa Kandigan Bayan. At yung nagtungo after nung hearing na yun ay nagtungo na siya dito.
0: Okay, so para malinaw lang sa mga viewers, so 3rd Division na ng Sandigan Bayan na naglabas ng arrest order, ito ay may connection sa plunder, di ba? At indirect bribery.
1: Yes, sa plunder case ng Senador, sinang palang office of the Ombudsman, non-dealable kasi itong plunder case na dito sa Sandigan Bayan at sa 3rd Division ito ng Irakol noong Biyernes.
0: Okay. Nakaantabay kami dyan, ha, Nico. Babalikan ka namin mamaya pag merong mga development, ha? Maraming salamat,
1: yes,
0: Nico.
1: Sabayanan ng ilang detalye. Ang ilan pang mga, susunod pang mga detalye dito sa continuing coverage natin, ano, ng pag-aresto kay Senator Marcoleta matapos na maglabas ang Kaligan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ha? Mag-intro muna tayo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Nako, marami hong mangyayari ngayong araw. So, wag ho kayong kukurap dahil ang DZMM Teleradio ay hatid sa inyo ang impeachment trial. Simula pa yan ng alauna. Ha? Kaming dalawa ni Peter Musky ang magsisimula ng trial special coverage mamaya dito sa DZMM. At ngayon din ho, inaasahan natin may mga pangyayari din sa larangan ng sports. Eh, di ba? Mamaya laban din ni Alex Ayala na talagang good news naman para sa lahat nitong weekend. Mga kalaban naman niya mamayang gabi. Ha? Live yan, mapapanood din si Jasmine Paolini na number 17 in the world ranking. At syempre, nakatabay tayo dyan dahil round of 16. Tapos mamaya, ang Gilas Pilipinas, mga kalaban naman ang Australia. Diyan naman sa FIBA Basketball World Cup, diyan sa Asian Qualifiers, importante rin yan ng FIBA World Basketball World Cup. Mga kalaban ng Australia, Gilas, 6:30 p.m. naman. Ako, napakadami hong aabangan natin for today. So, wag ho tayong bibitaw sa mga developments na yan. Siyempre, bauuna ho yung impeachment trial mamayang hapon. Pero alamin na ho natin ang development niyan sa labas naman ng Senado ngayong araw para dito sa mga paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon ang ating kasama, si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
2: Morning, Danny. Ano, pangkalatang pangatahimik yung sitwasyon dito sa paligid ng Senado. Ilang oras yan bago yung unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ang nakikita nating movement dito, Danny, ay yung pagdami ng mga saga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nakaposisyon sa may makalagpas lamang ng barikadang inilagay ng mga polis dito sa may southbound lane ng Diokno Boulevard. Ngayon kasi, Danny, nakapwesto na rin yung mga barikada sa iba't ibang bahagi nitong Diokno Boulevard. Ito yung mga pangkaraniwang ginagamit kapag nagkakaroon ng pagkilos o rally dito sa kalsadang ito na nasa tapat nga mismo ng Senate compound. Bagamat nakahanda ay hindi pa tuluyang isinasara ng mga polis yung mismong barikada kaya nakadaraan pa yung ilang mga motorista partikular, yung mga papasok pa lamang ng Senado at doon nga sa katabing GSIS. Ito kasing kahabaan ng Diokno Boulevard, Danny, kanina pang pasado alas 7, mag-alas 8 ng umaga kanina, ay sarado na talaga para doon sa mga motorista. Kaya yung mga nakapapasok na lamang dito ay yung mga may pakay sa Senado at doon nga sa katabing gusali ng GSIS. Ay inaasahan na hanggang mamayang alas 7 ng gabi, isasara itong bahagi ng Diokno Boulevard mula yan doon sa may Seaside Boulevard hanggang sa may bahagi ng Atang Del Rama Street sa may Film Center. Doon mamaya, Danny, inaasahan na magtitipon yung mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan para nga magmarcha at magprotesta dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kinumpirma din, Danny, sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na paggalaw o pagkilos ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta ngayon nga napipinto yung kanyang pagkaka-aresto sa Saldigan Bayan. Wala rin nakikitang movement pa sa ngayon, Danny, ng mga magtutungo dito sa Senado na taga-suporta ng naturang Senador.

0: Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa labas ng Senado.
1: Zeus, maikling question lang. Dahil dati, di ba, ngayon, magkoconvince sila impeachment court. So, mga senator judges na ngayon yan, di ba, dati nagkaroon ng mga problema na hindi na na-hold yung ano eh, yung parang linya, yung picket line at ibang mga senador ay nahaharas. Bato pa nga yung kotse na isang senador. So, for now, tingin mo ba neutralized na yung mga ganitong posibleng mangyari mamaya? Maharas yung mga senator judges, Zeus?
0: Malaki yung posibilidad na maharangan na dito pa lamang sa may southbound lane ng Diokno Boulevard yung mga rallyista. Hindi na gaya noon na makatatawid sila dito mismo sa may tapat ng main gate ng Senado, maging dito sa may intersection papasok nga ng Senate compound. Kaya kung makapupunta sila dito sa may tapat ng Senate gate, mukhang malabo no, yung nakikita natin dahil Nico, iba na yung strategy ngayon ng mga pulis sa pagbabarikada nitong kalsada.
1: Nico, okay, balikan kita mamaya dahil meron lang tayong kukunin na ano update diyan sa Sandigan Bayan. Naroon ang ating kasama si Nico Bagsik. No, Nico, anong nangyayari?
2: Dani, lumabas na nga ano ng opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division itong Senador Marcoleta at ngayon pumanik sila dito sa fourth floor ng Sandigan Bayan at isang pumasok sila dito sa courtroom ngayon. Ano, panibagong courtroom na naman ito na pinatukan ng kampo ni Marcoleta ano at kasama niya yung kanyang mga ano yung kanyang mga abogado at ilan pang mga entourage niya ano. Kinukumpirma namin ngayon dito sa mga tauhan ng Sandigan Bayan kung ito na ba yung proceedings o yung booking, pero so far ato return of warrant na daw kinumpirma na nung ano isang tauhan ng Sandigan Bayan na return of warrant na, no, kaya siya pumasok dito sa isang courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan, si Senador Marcoleta. Return of warrant na ito, Dan.
1: Oh, when you say return of warrant, ibig sabihin, arrest warrant na dahil pinapatupad na? Ganon?
2: Yes, yes, Danny. Ano, ganon na nga. Ito na yung proseso ng
1: arresto.
2: Pag-aresto dito sa Senador.
1: Okay. Pero hindi namin nakikita sa video rito si Senator Marcoleta. Na ano yung nagbo mismo?
2: Wala, hindi na makikita, Danny, dahil pumasok na siya dito sa loob ng courtroom. Okay. Tapos nilagyan na kami ng stand, ng mga ano dito ng barrier dito. So, nandito lang kami sa labas ngayon ng courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan at kinumpirma mga ano na return of warrant na ito ng Senador bahagi ng proceeding para sa pag-aresto sa kanya ngayong araw.
1: Okay, subukan natin mamaya baka magbigay ng statement. Let's say sino man yung arresting officer, no, kung ano na ang status, bale, no? At siguro kung merong abogado dyan na si Senator Marcoleta o si Senator Marcoleta himself will be able to talk, di ba?
2: Kung makapagbigay siya ng pahayag, Danny, oo. Kukunan din natin yung mga otoridad dito ng pahayag kaugnay nga nitong nangyayari ngayon dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay, kasi pinapakita natin video ngayon, Nico, no? Bali itong pinto na nakasara, sino itong mga nakabantay sa labas?
2: Ito yung mga security ng Sandigan Bayan. Meron din siyang ilang mga tauhan ng CIDG, pero may mga pulis din dito sa labas ano at ilang mga official din ng Sandigan Bayan dito.
1: Okay, 3rd Division ba to na office o yung main lobby ba to? Tama ba?
2: Hindi, 4th floor ito.
1: Fourth floor
2: courtroom. Dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay, so wala pa rin tayo. Wala pa rin tayong balita doon sa three others na mga nagbigay ng pera, yung mga donors niya.
2: Wala pa, Danny, no? Hindi pa natin namataan dito yung tatlong co-accused nitong Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan. So ngayon, currently kino-confirm namin dito sa mga tawanan ng CIDG, sa mga pulis, kung official na bang ito na official na ba tong pag-aresto sa dito sa Senador.
1: Yeah, kaya nga
2: dahil
1: eh.
2: Dahil po dito nung pumasok siya no nung paglabas sa kanina doon sa dun sa 3rd Division ay pumunta sila dito sa fourth floor courtroom para nga dito sa nagpapatuloy na proseso laban dito sa Senador kay Senador Marcoleta.
1: Yung the usual na procedure kasi diyan yung babasahan ka ng Miranda rights. Alam mo yon, di ba, Nico, na you have the, di ba, the right to remain silent. Alam mo na, di ba? Ibig sabihin, kung isinagawa yan at saka yung mga usual na mga proceeding na katulad ng mugshot or whatever, saan isasagawa yan at gaano kabilis?
2: Hindi pa namin matiyak, Danny, kung saan nga isasagawa yung mga bahagi ng ano na yan, pag-aresto, yung pag-mugshot, pag-bust sa kanya. ng kanyang Miranda rights. Pero nung pumasok ang senador dito sa fourth floor courtroom ng Sandigan Bayan, ay hindi naman namin siya nakita, naka-handcuff din kasi.
1: Oh, okay,
2: so,
1: okay.
2: Ano, oh, yun. So, pumasok siya dito at yun nga yung kinumpirma sa amin na, ano, na return of warrant type of, no?
1: Okay. Pero kasi kaya siya nandiyan kanina, ang unang detalye, di ba, tama ba, na mag-file lang siya ng motion to quash eh. Na yes, which was denied, tama ba, Nico?
2: Yung motion to quash ay ayun ay yung patuloy
1: na na-dismiss, di ba?
2: Hindi yung na-dismiss, Danny. Hindi na-dismiss yung kanyang motion.
1: Kaya nga, motion to quash ang final niya, kaya siya nandiyan, di ba? Tama ba?
2: Ang na-dismiss sa kanya, Danny, ay yung motion niya na ihain yung warrant of arrest sa kanya ngayong araw.
1: Okay.
2: At yung pag-proceed itong kasong blunder na hinain naman ng ombudsman laban sa kanya noong Biyernes.
1: Tama ba? Kasi may mga info na binibigay sa atin dito. May isang CIDG na pumasok din sa loob ng pinto?
2: Yes, Danny. Actually, hindi lang isang CIDG yun. Ano? Maraming mga tao ng CIDG na pumasok din sa loob ng pinto at ilang mga pulis.
1: Okay. So, antabayanan pa rin natin yan, Nico, no? Kung whatever development, kasi napakahalaga dahil mamayang hapon, he will be part of the proceedings at saka trial eh, bilang isang senator judge, Nico.
2: Alam mo, Danny, i-add ko na rin yan, idagdag ko na rin. Kasi isa yan, doon sa ginawang sinabi, no, nung kanyang legal team kanina, nung hearing, nung kanyang motion to quash, isa yan doon sa naging dahilan nila. Yung dinahilan nila doon sa court, na ano nga doon sa pag-request.
1: Yung role niya, yung papel niya, mamaya.
2: Oh, yung pag-cancel nitong nung kanyang motion na hindi matuloy yung paghahain sa kanya ng warrant of arrest at yung pagtutuloy nitong proceedings dahil nga daw mahahamper nito or maaapektuhan nito yung pag-participate niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado mamayang hapon.
1: Kaya nga, inuulit-ulit ko lagi, Nico, kung mayroon kang mga naaninag na posibleng mga build-up dyan, na mga supporter niya, na baka pumunta dyan. Alam mo na, yung grupo ng INC, di ba, nung nakaraan linggo, that was mainly the main ano nila, di ba, objective na huwag matuloy ang arrest warrant at huwag isama sa, di ba, ang plunder case against Senator Marcoleta. Baka may mga ganung build-up, wala
2: tama
1: naman.
2: Yan, Danny, no? Tama yan, Danny. No? So far, kanina kasi, hindi pa ako ulit nakalabas eh.
1: Okay.
2: Sa Sandigan Bayan ng Sandigan Bayan ground. Pero bago magsimula yung hearing ni Senator Marcoleta kanina ay wala pa naman tayo nakitang mga taga-suporta niya dito sa labas. Maliban na nga lamang dito kay Quezon City Councilor Ludovico na nagkumpirma sa media na siya ay dadalo ngayong araw.
1: Okay, oo. Sige. Basta babalikan ka namin uli, Nico, kung merong mga pagbabago dyan at papasok natin agad-agad para mauna tayo rito.
2: Yes, Danny, magpatuloy ang ating coverage nitong pag-aresto kay Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay. Salamat, maraming salamat, Nico Bagsik, mula dyan sa Sandigan Bayan. At balikan naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa labas naman ng Senado na nakabantay naman ang ating kasamang si Sus Ligaspi. Sus, meron bang development dyan sa area mo?
0: Sa ngayon, Danny, patuloy pa rin yung pagdami nga ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tumututol sa kanyang impeachment trial dito nga sa labas ng Senado. Pero malayo, no? Ilang metro yung layo nila mula dito sa main gate. Di gaya noon na nung mga Mayo, no? Nung nagkasagsagan ang pagdagsa nila rito, hindi na sila nakakapasok dito sa may intersection box, maging doon mismo sa may sidewalk ng Senate compound. Kaya dito na lamang sila ilang metro yung layo mula nga dito sa may mismong pasukan papunta sa Senado. Ang ginagawa lamang nila sa ngayon ay nagwawagayway ng matawat ng Pilipinas at nagpapatugtog. Pero ngayon nga, Danny, ang kalahat ng pamapayapa at tahimik yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. At banggitin na nga lamang natin ulit, Danny, kinumpirma nga sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa sila namang monitor na pagmamask up, pagtitipon o paggalaw ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta.
1: Nico, balikan uli kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula kay Nico Bagsik uli. Nico, go!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Danny, bago nga ako magpaalam kanina na nagre-report ako, ay lumabas yung isa sa mga abogado ni Senadora Rodante Marcoleta dito sa courtroom sa Fort Pierce ng Sandigan Bayan at kinumpirma niya na sumuko ang senador dito sa mga otoridad sa Sandigan Bayan at ngayon ay nag-ongoing na proseso ng pag-arrest sa kanya dito sa courtroom ng fourth floor ng Sandigan Bayan. sinabi ng kanyang abogado na in good faith sa tumuko ang kanyang kliyente at nagkataon na nandito na siya sa Sandigan Bayan dahil nga doon sa pagdinig ng kanyang motion to quash kaninang umaga no, na naganap sa 3rd Division itong Sandigan Bayan. So tumuko ng kusa. Tumuko itong senador at ngayon ay official na nilang kinumpirma sa media no, na nag-undergo na ng iba't ibang proceedings itong si Marcoleta para sa kanya sa kanyang pag-arrest. Ito meron din isang official ng PNP, hindi namin makumpirma, hindi ko makumpirma kung sino official ng PNP na pumasok dito sa loob ng courtroom. Danny.
1: Okay, bali wala pa tayong info no kung saan siya dadalhin from there pagkatapos ng ibang
2: wala
1: mga proseso.
2: Oo. Wala pa Danny ano, pero sinabi naman ng kanyang abogado na pagkatapos ng proceedings dito sa Sandigan Bayan ay maghaharap sila sa media para magbigay pa ng
1: okay.
2: detalye tungkol kaugnay nga dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta ngayong araw dito sa Sandigan Bayan.
1: Nakuha niyo ba ang pangalan ng attorney niya, lawyer ni Senator Marcoleta?
2: Alam mo Danny, tinanong namin siya pero hindi siya nagpakilala, hindi niya binigay yung kanyang pangalan. Pero ito siya doon sa
1: okay,
2: kumarap
1: sige.
2: Kanina sa ano sa 3rd Division nung dinidinig yung kanyang motion to quash.
1: Okay, sige. Basta ano ha, maya't maya ay siyempre kailangan natin makakuha ng update para sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat, Nico.
2: Salamat, Danny.
1: Okay, yan ho si Nico Bagzik mula dyan sa Sita, Sandigan Bayan.
3: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Okay, balik tayo. Nako, pasensya na Zeus ha, dahil napuputol natin itong mga kaganapan naman sa Senado. Pero kanina binanggit mo, Zeus, na mukhang nabubuo na rin yung mga supporter dyan ni Vice President Sara sa Senado?
0: Tama ka dyan, Danny. Ano? Meron na nga silang, kumbaga, tansya natin dito, mga hindi palalagpas sa 30 ito. Pero patuloy yung kanilang pagdami. Dito sila nakapwesto ilang metro ilayo mula dito sa mismong main gate ng Senate compound. Hindi na gaya noon kung saan nakapagtitipon sila sa mismong sidewalk. At kumbaga ilang hakbang na lamang ay makadarating na sila sa main gate. Dahil dito pa lamang sa may southbound lane ng Diokno Boulevard ay nandito na yung barikada at hindi na sila pinatatawid ng mga pulis. Pero yun nga, no, gaya nung nabanggit natin kanina, ang tinitingnan kasi natin dito, inabangan natin, Danny, ay kung may magtutungo ba rito sa Senado na taga-suporta naman ni Senator Rodante Marcoleta, unsod niya ng kanyang pagsuko sa mga pulis ngayon lamang mismo. Pero yan nga yung nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Rahizan Astilo na wala pa sila namomonitor na pagtitipon o kahit na anong pagkilos mula sa hanay ng mga taga-suporta ng naturang senador sa ngayon.
1: Ngayon
0: na, Danny, bukod dyan.
1: Zeus, gusto ko lang malaman kasi alam ko alas 10 merong Senator Caucus uli na pinatawag ang mga si Senate President SP Gatchalian, no? Meron ka bang mga naninag ng mga senador na dumating na dyan? Yung mga magtatayong mga senator judges?
0: Pagpasok kasi dito sa may mismo nga Senate compound, Danny, yung nakikita nating convoy ng mga senador ay talagang heavily tinted. Hindi natin nakikita kung sino talaga yung laman nung kanilang mga sasakyan. Pero nakumpirma nga natin dumating dito kanina mga bandang mag-alas 8 pa ito ay si Senator Win Gatchalian. Siya yung nakita talaga natin.
1: Okay, anyway, alamin natin yan kay Robert Mano. Alam ko nakatutok siya dun sa mga senator judges, no? At kung ano man yung pagpupulong, napaka-importante. Eh, palagay ko, closed door din yan, eh, no? Sige, basta kukuha tayo ng mga reaction dyan from time to time. Maraming salamat, Zeus. Extra, please.
0: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
1: Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa mga kaganapan ngayon dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Ito, Senate Task Force binuo ng PNP para magbantay sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
4: Danny, ini-activate na ng Philippine National Police ang Comprehensibong Security and Deployment Plan nito para tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pag-asagawa ng Senate impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Sa ugnay nito, sinabi rin ni PNP Chief Police General Jose Melon Sinetatos Jr. na bumuo rin sila ng special o ng Senate Special Task Group para sa pangkalatang pamahalaan ang security operations para sa naturang impeachment proceedings. Kung saan nasa higit 6,000 mga pulis ang idineploy ng PNP na kanilang bilangan ng 3,250 personnel na dinipoy sa paligid ng Senate Complex, habang nasa 2,900 personnel naman nakabira sa Civil Disturbance Management na magasagbing standby force. Nag-install na rin ang PNP ng mga CCTV camera sa mga tinukoy na key areas, habang nakikipaugnayan na rin ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para naman sa traffic rerouting measures at gayon na rin sa mga ospital sakaling kailanganin ng emergency response. Sa ngayon, nanatiling naka-full alert status ng buonghanin ng PNP para pa rin magbantay hindi lamang dito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, kundi maging sa pag-aresto kay Senator Rodante Barcoleta at sa iyo pa niya mga co-accused.
1: Marlene, mga ilan ang miyembro o yung kabuuan nitong Senate Task Force na binuo para dito sa pagbabantay sa Senado?
4: Around 6,100 personnel, Danny, na mga pulis ang i-deploy ng PNP. Pero nasa 3,250 pulis dyan ang nakadeploy ngayon sa paligid ng Senado. And then yung nasa higit 2,900 ay nakaantabay naman para sa Civil Disturbance Management sakaling magkaroon ng mga to-work incident saksagan nga na itong impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Danny, kasi nga inaasahan nga lang magkakaroon ng aktibidad ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. So naka-standby force itong Civil Disturbance Management para makapag-augment kung saan kung kailangan man dito sa bahaging ito ng Senate, Danny.
1: Okay. Maraming salamat. Extra Marlene, please.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Huwag ko kayo alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang ating mga ibibigay ng mga developments dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Magbabalik ko ang programang Kabayan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planinar.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa bagyo at habagat.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at kuha muna tayo ng update dahil meron tayong inaabangan din na super typhoon, pero hopefully hindi tumama ito sa kalupaan, no? Itong super typhoon Inday or Bobby, ha? Ay ide-expect natin to by Wednesday. Anyway, nasa linya ho at nasa Zoom, ha, ang makakasama natin ang Assistant Professor at UP ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology. Tama ba? Director for Education, UP Resilience Institute. Walang iba kundi si Bernard Alan Racoma. Prof. Bernard, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Good morning po, sir.
1: Oo, thank you very much. So, tanong ko lang, dahil kayo na rin ay dyan sa UP Resilience Institute, ano ho ba ang, let's say, pangamba na inaasahan natin? Kasi may itong malaking inaasahan bagyo, pero hopefully hindi ho siya tumama. Eastern Visayas yata yung pinakasentro. Ano ho ba ang pwede nating asahan sa pagdating nitong malakas din daw na bagyo ho? Prof. Bernard?
6: Yes po, magandang umaga po, no?
1: Oo.
6: Bali po kasi, ayon po sa forecast ng pag-asa ngayong umaga, no? Medyo mababa po yung tsansa na tumama yung bagyo dito sa Pilipinas.
1: Oo.
6: Maaari siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero baka hindi siya tumama sa lupa.
1: Oo.
6: Baka dumiretso na siya papuntang Taiwan. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na walang epekto yung bagyo, no? Kasi ngayon po kasi nasa panahon tayo ng habagat, ang isa sa mga maaaring mangyari ay ilahin ng bagyong ito yung habagat.
1: Oo.
6: So baka lumakas ng bahagya yung ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
1: Okay. So ito ho ba, parang ang main ano lang niya ngayon, yung parang path niya, yung dinadaanan o binabaybay niya, sa dagat ho, no? Sabi niyo lang, baka lang masway siya ng habagat dahil malakas ho yung ano ng habagat, tama ho ba? Yung parang wave ng ano ng habagat, tama ba?
6: Babaliktad po, no? Isa po kasi ay baka siya yung humila.
1: Yung mismong no? si Inday.
6: Yes po, posible po.
1: Okay. And then, pero ang Metro Manila ba, do we expect na we will experience mga heavy rains, let's say, by Thursday or Friday?
6: Ngayon po, hindi pa po ganun kaklaro yung forecast, no? Kung baga sa ulan, pwede pong umulan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, katulad nitong mga nakarang-araw ni Buba. Paghapon, meron tayong thunderstorms, no? Pero kung direct ang epekto ng bagyo, hindi po po natin masasabi kaagad, no? Baka kung sakali po, pagpasok sa par, baka Friday o Saturday po yung yung talagang ulan.
1: Okay, kasi syempre maraming mga nag-expect din na we will have a beautiful week ahead. Pero weekend,
6: totoo po yan.
1: Oo nga, marami rin tayong binabantayan ng mga kaganapan. Pero for now ho ba, masasabi natin which regions ang medyo magiging sentro ho ng tatamaan ho nitong si Inday?
6: Mali po, dahil ang tahak ni Inday ay medyo north, no? So extreme northern Luzon.
1: Northern Luzon.
6: Kaya dapat bantayan din po natin ng mga ang Bataanes po, no? Kasi malapit na po sa Taiwan yun, no? So nasa gilid po sila ng bagyo sa mga sa dulo ng Linggo. Baka po, hindi ko po masabi ngayon, magpaas ang signal number sa Bataanes Gulf of Mindanao.
1: Signal, mataas ang signal. So when you say mataas signal, mga signal number 3. Bataanes and
6: baka
1: Northern Luzon.
6: Magtaas, no? So hindi ko pa po masabi kung signal 1, 2, or 3. Hintayin po natin yung update ng pag-asa.
1: Okay. Ito ba makaka-apekto ba itong bagyo sa for now? Kasi ini-expect nila yung El Nino mahaba pa to
6: I see. Actually, sa usapang El Nino po, no? So nagsimula na po yung papasimula na po yung El Nino.
1: Mm.
6: At hindi naman po ibig sabihin na may El Nino ay wala kapagad bagyo.
1: Mm-hmm.
6: Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no?
1: Mm-hmm.
6: Kasi ang nagpapalakas ng bagyo yung mainit na tubig dagat.
1: Kapag
6: El Nino, mas mainit yung tubig dagat. So ibig sabihin, meron siyang pampalakas.
1: Lumalakas pa sa pagyo.
6: Kaya po, sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil si El Nino.
1: Sa init, no? Nadala. Oo. Mm-hmm. Anyway, kasi for now, may mga ano eh, naririnig tayo na talaga bumababa na sa critical low itong Magat at saka itong Angat Dam na kung saan kumukuha tayo ng tubig. Do you think na itong pagdating ng bagyo eh somehow eh, dahil kayo na rin eh nasa environmental science, no?
6: Yes.
1: Oo. Pwede ito makatulong na somehow eh matulungan na eh, itong supply natin ng tubig lalo na sa Angat Dam at saka ito sa Magat Dam dyan sa Isabela. Ma-address na medyo tumaas ang water level?
6: Tama po kayo dyan, no? Maaari pong bahagyang umakyat yung water level. In fact, isa po sa mga binabantayan ng hydrologists natin sa PAGASA, no? Kapag may bagyong paparating, sasabihin nila, baka pwede nitong ma-refill yung ating mga dam, no?
1: Yun na nga.
6: So, medyo ano po, ano, parang magkasaliwat, no? Delikado, pero minsan kailangan din po natin talaga.
1: Oo. Kasi sa ngayon, ang alam ko, yung Angat is 157, 158, ang 160 meters ang talagang, di ba, ang minimum na dapat
6: yes,
1: critical
6: po
1: level. So, bumababa, yun na nga. Pero wala naman sila nakikita for now na baka magkaroon ng disruption sa water supply natin sa Metro Manila dahil meron naman daw tayo mga water plants na hopefully magbukas din, lalo na itong Laguna de Bay at saka ilang water plants dyan sa Laguna at saka Cavite na baka pagdagdag pa ng supply ng tubig natin by end of this year. Narinig nyo ba yun?
6: Sana po. Kasi hindi ko po nabalitaan yan, no? Pero sana po makatulong kasi ngayon pong El Nino, no? Kukunti ng bahagya yung mga bagyong katama sa bansa. Mm-hmm. Ibig sabihin po nito, baka mas konti yung ulan na magre-refill ng mga dam natin. Maganda po yung mga, meron tayong mga posibleng alternatibo tulad po ng nabanggit ninyo.
1: Okay, so aside dito sa Inday, Prof. Bernard, meron pa ba tayong mga namamataan na posible pang pumasok sa bansa? Siyempre, nakaabang din sa July 27 ang SONA. Yung mga ganong development, nakikita pa ba kayo ng mga papasok pang bagyo in our, let's say, area of responsibility? Philippine area of responsibility?
6: Ngayon po, no, medyo malayo pa po para masabi kong may papasok na bagyo. No? Lalo na kung sa July 27. Ngayon po ay nasa July 6 pa lang tayo, so mga 20 days ahead po. Siguro po sa Linggo bago ng 27 makakapag-release po ang PAGASA mas ano ng forecast na mas makikita ko ano yung posibleng nangyayari. Sa ngayon po wala po pong ano, hindi pa po natin alam.
1: Oo. Okay, sige ho. Maraming salamat Prof sa oras na ibinigay ninyo. Thank you ho.
6: Maraming salamat din po Sir Tati.
1: Okay, yan ho si Bernard Alan Racoma ho, PhD, Assistant Professor ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology, Director for Education ng UP Resilience Institute. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at sa oras na ito ay sa linya ng telepono, meron naman tayo mga kasama. Ito naman ang head ng Quezon Epidemiology and Surveillance Division. Ito ay tungkol yata naman sa ano, yung mga sakit o mga posibleng ano, 'di ba, na pagkalat ho ng iba't ibang sakit. Dulot na rin itong medyo ano ang ate, 'di ba? Unpredictable itong weather. Si Dr. Rolly Cruz nasa linya ng telepono. Dr. Rolly, si Danny Buenafe ho. Dr. Rolly, good morning.
12: Good morning, sir. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat to Dr. Rolly Cruz, no, sa inyong oras dahil kayo ho itong sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. For now ho ba meron ho tayong nagre-rehistro na pagtaas ng kaso ng COVID-19 daw sa Quezon City?
12: So in the last 2 weeks, sir, no, nakapagtala kami na medyo sumipa yung kaso natin ng COVID, no. So from less than 30, slightly over 30 plus, na umakyat po to ng 84, no, nung last week. So, yun nga. So, dahil meron pa naman talagang COVID, no? So, kailangan binabantayan natin ito. At pagka ganito may mga pagtaas na ganito, ay nire-remind natin yung ating mga kababayan dito sa Quezon City na mag-ingat, no? Kasi meron pa nga ang COVID, no?
1: Pero Dr. Rolin, sinasabi niyo 84 cases last week. Ano ito? Pwede ba natin masabi anong area nag-concentrate itong pagdami nitong mga COVID cases? Saan lugar? Sa Quezon City?
12: nakikita na clustering na na mga areas, ibig sabihin sa clustering sa workplace, sa community, sa barangay. So karamihan nito ay nare-report sa Distrito 4, no? So but hindi ibig sabihin noon ay meron na tayong outbreak or clustering doon sa
1: confined na yung lugar na yun.
12: So ang karamihan sa mga kaso ay mga ano, mga 30 years old pababa. Tapos medyo mas marami konti ang mga kababaihan. Pinag-iingat po natin ang mga senior citizen, ano, mga 60 years old pababa, kasi nga, di ba? Ganun pa rin naman ang threat ng COVID sa ating mga senior, most vulnerable, no?
1: Tama.
12: Especially mga may comorbidity.
1: Oo.
12: So, importante po pagka itong mga pasyente na ganito ay may nararamdaman, mainam po na magpa-check up sa ating doktor, no?
1: Pero sabi niyo ho, di ba, most of these cases are mga kababaihan na 30 years old and below. Tama ba? Na natamaan nito at karamihan dito sa District 4? Dr. Oli?
12: Tama po. Okay. So, tama po ito.
1: Ito ho bang mga ito, meron silang, siyempre, naging malaganap itong ano natin, sakit natin itong COVID ng 2020. Ito ba, meron silang mga kaukulang nakatanggap sila ng COVID vaccine? Itong mga biktima ngayon?
12: So, wala akong data ngayon.
1: Walang ganun?
12: Kung ang mga cases natin ay merong vaccine, no? Nakatanggap ng kahit anong vaccine.
1: Nung panahon na yun?
12: 2020, nung panahon na nagbabakunahan tayo. Pero, karamihan sa kanila ay mild lang naman yung symptoms. So, probably, naka-receive sila kahit papaano ng mga binigay natin ng mga vaccine before.
1: Okay.
12: So, ang wala tayong natatalang namatay. So, isa lang yung natala natin nung January pa ito. So, ibig sabihin talagang lumalaban pa rin yung bakuna na nabigay sa atin.
1: So for now, wag natin sabihin na ito ay alarming, no? At sinasabi 84 cases itong last week. Pero for now ho ba, let's say, ano ho ba nakikita natin rason? Bakit nag-trigger na naman? Ano to? Nagsimula na naman sa mga lagnat, sipon?
12: Opo, ang mapapansin niyo po, no? Sigurado may kakilala kayo na may inuubo, sinisipon.
1: Oo, yun na nga eh.
12: Sa trabaho natin. No? So, ganyan po kasi siya, no? Na pareho siya kung paano natin mahahawa.
1: Dati,
12: no?
1: Sa dati.
12: So, pareho lang. So, sumasabay po siya doon sa ating mga influenza-like illness, yung mga manatarang kaso natin na sakit, no? So, kung hindi siya matetest sa ating mga health facility, hindi po natin malalaman kung COVID ito. And then, hanggang sa makarecover na siya, no? So, gusto lang namin po dito sa Epidemiology and Surveillance Division ay dagdag ingat po tayo, no? So, para hindi na masyadong tumaas yung kaso natin, at hindi niya ma-reach yung mga vulnerable na population. Kasi
1: like
12: pagka kumakalat ang sakit, no? Matatamaan niya talaga yung mga vulnerable sector natin, ano? Para at yun, hindi natin alam po ano ang outcome nun, no?
1: Pero Doc, makakatulong ba na ngayon implement uli ng mga LGUs itong pagsusuot ng face mask? Sa Quezon City lalo?
12: Wala na po tayong wala na po tayong restriction sa COVID. So ang ginagawa na lang natin ngayon ay yung self-imposed
1: pag-iingat na lang,
12: no? Kung ikaw ay may sakit, make sure na
1: isolate ka na lang.
12: So,
1: isolate
12: para hindi ka makahawa, no? Yung tinatawag na cough etiquette, no? So pagka inuubo ka, takpan mo yung bibig mo para hindi ka makahawa at maghugas parati ng kamay, no? So although totoo, no, naglalabas kami ng data dito sa Quezon City, pero hindi yun ibig sabihin sa Quezon City lang dapat na mag-iingat, no? So importante na lahat tayo, kung nasan man kayo, na alam natin ay panahon na maraming ganitong sakit, no, dapat tayo nag-iingat.
1: Okay, for now ho ba, wala naman tayong mga datos o sa mga feedback ninyo na meron naman mga nako-confine related dyan sa COVID cases?
12: So karamihan po ay mild lang yung symptoms, no? Magpapa-check up sa ospital, pero karamihan sa kanila ay mild lang naman yung
1: symptoms. Mild symptoms, So ibig sabihin,
12: when you see... Pagandahan po na sa Quezon City, natetest po natin sila.
1: Okay.
12: So nalalaman natin. So nagkakaroon sila ng karagdagang pag-iingat, no?
1: So when you say mild symptoms, ibig sabihin ubo at saka sipon lang ang nararamdaman nila?
12: Or nilalagnat.
1: Nilalagnat.
12: Sipon, masakit yung lalamunan. So ganun po yung mga nakikita natin ngayon.
1: Kasi karamihan kasi dahil nga parang masyadong matagal na kasi yung COVID, hindi nila malalaman eh. Karaniwan lang naman yung mga symptoms na yun, di ba? Yung panlagnat. Hindi nila alam. They will never know na COVID na pala yun, di ba? So, paano
12: unless
1: nyo ho na rin? Unless na lang, talaga nagpatingin sila and then doon ma-determine na health center o sa hospital, di ba? Tama, Doc?
12: Tama po yun. So, pagpupunta po kayo sa ating mga health center dito sa Quezon City, yung ating local government-run na health center, meron po tayo dyan COVID test, meron po tayo flu test.
1: So you encourage them na magpatingin. Kasi for now, kaya recorded 84 dahil yun yung mga nagpatingin talaga. At yun ang determination, di ba?
12: At malamang mas marami pa
1: mas marami
12: yan,
1: pa eh.
12: Hindi natin na-test
1: po. Okay, so si ibig sabihin, kala nga natin, wala na yung COVID, no? Ibig sabihin, meron na naman palang karagdagang mga datos, lalo na dito sa area ng Quezon City. Oo, pero ito ho ba, it has something to do with mga itong mga pag-ulan? Ito kaya dumami ang kaso ng COVID? Ano ho ba ang
12: iba? So usually, pagka ganito ang climate natin, ano, o yung klima natin, na-encourage talaga yung more efficient na transmission ng disease, no? So, ng mga respiratory type ng disease. So, kaya ano po, kaya may tatawag pa ng mga season, no? Flu season, yan. So sumasabay po dyan yung COVID.
1: Okay.
12: So nagkakaroon ng seasonality.
1: Doc Rolly, yung mga iba pang kaso, like for example, itong dengue tsaka mga leptospirosis, meron ba tayong datos na medyo may mga pag-angat dahil meron na naman mga bagyong darating?
12: Maglalabas po kami ng another bulletin dun sa leptospirosis natin sa ngayong araw po siguro or sa bukas, pero ang dengue po natin ay mababa po yung kaso natin ng dengue, pero pwede po yan magbago, no? Kasi ulan na lang ulan at araw uulan, ano? Yun yung gustong-gusto ng lamok eh. Kaya minomonitor namin na maigi dito sa Quezon City yung dengue po at lepto.
1: Alam ko, ina-expect ko rin yung Food and Drug Administration ma-aprubahan na yung bakuna para sa dengue. Di ba napaka-importante ho ito? Ano bang status doon, Dr. Rolly?
12: Agree po ako dyan. So, yan po ay sa ating Department of Health. So, yun po. So, importante po talaga ang bakuna. No?
1: Oo. Okay. Sige ho, Doc. Maraming salamat ho sa oras. Thank you ho.
12: Maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Okay, good morning. Yan ho ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, si Dr. Rolly Cruz. Okay, balikan ho uli natin ang mga kaganapan dyan sa Sandigan Bayan na kung saan ay kusang sumuko na raw si Senador Marcoleta, no? Batay dito sa Sandigan Bayan Decision ng third Division actually na Sandigan Bayan. Nandun ang ating kasama si Nico Bagsik. Nico! Andiyan na, nakikita ko na Senator Marcoleta. Okay, nawala lang ho si Senator, nawala ho si Nico Bagsik, pero nakikita ho natin sa video kung meron ho kayong TV set ngayon. Ayan ho, nagpapa-interview na ho si Senator Marcoleta.
13: Meron na silang determination para kung pa-pupunta. emotion to us, pinagbigyan naman yun. Na alam ko naman yun, bibigyan ka pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin na aming emotion. Dahil, siyempre kami naman, meron kami ibang pananaw doon sa asunto ipinagsabi. Ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng emotion. Yan ay magbibigyan tayo ng sandigang bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna, hindi sa namin na ngayon.
14: Saba na kasi diyan sa
13: lalo. Kaya naging siya ng proseso.
14: Jemmy.
15: Sa lalo na plan ko, I surrender.
16: Did you surrender? You were arrested, Senator?
15: Sen, you surrender?
14: Ay, 5 baba, 5.
13: Pagpunta ko rito, nalas ka ako ng lahat ng mga proseso.
14: 5.
13: Kaya yan ang sinabi ko sa'yo, mga Diyosyo, ay itatago, aharapin ko na matas ang aspeto na ngayon sa karatay. Kaya kailangan po gumanan ng proseso. Kasama na po yung mapunta ko rito, itangarin ko na ma-reserve po nila yung parang katagal.
16: Senator, ano po message ninyo to your fellow INC?
15: Send message to the INC.
16: Message to your fellow INC, Senator. Sir, dadalhin pa ba sa camp kami si Senator?
1: Yan ho ang bahagi ng ambush interview ha, kay Senator Marcoleta. Kanina ho, ni-report ni Nico Bagsik na kusang sumuko na siya. At kita niyo naman sa video, naroon na rin si DILG Secretary si John Vic Remulla. At parang bahagi no narinig ko sa kanya ay siya ay dumadaan lang sa proseso kaya siya ay sumuko. Siguro meron pa tayo makuha update. Ready ka na ba, Nico Bagsik?
17: Oo, Danny, nagpa-ambush interview nga itong si Senador Rodante Marcoleta matapos ang kanyang return of warrant. May lalim sa return of warrant proceedings dito sa Sandigan Bayan na 3rd Division. At sinabi ng Senador na iginagalang niya ang desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pagbasura ng kanyang motion para nga dito sa kanyang warrant of arrest. At pinagagalak naman niya, no, na pinagbigyan yung kanyang motion to quash itong kaso ng kaso niya na isinampan ng Office of the Ombudsman ng kaugnay sa kasong plunder. Bukod dyan, Danny, sinamahan din kasama ni Senator Marcoleta itong si Interior Secretary John Vic Remulla. At sinabi nga niya, no, na itong sinabi ni Marcoleta na handa siyang sumuko kaugnay nga nitong kasong kinakaharap niya na plunder dito sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito, nakaalis sa
1: Nico?
17: Or palabas na sila ng Sandigan Bayan. Yes, Danny. At nakasalukuyang idagdag ko na rin, Danny. Ano,
1: sige,
17: na,
1: sige, go ahead.
17: Na ano rin natin, nakita rin na dumating dito sa Sandigan Bayan si PSC Chief General Melenso Nartates Jr. Pumasok siya doon kanina sa courtroom ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at kasalukuyang naka-lockdown na rin ang paligid nitong Sandigan Bayan dahil nga dito sa pagkaka-aresto ni Senador Marcoleta.
1: Nico?
17: Sandigan Bayan, Danny.
1: Okay, yes,
17: Danny.
1: Para malinaw lang, ibig sabihin when he sinabit niya na sarili niya at nag-surrender siya, wala na siyang magiging role o papel mamaya sa pagsisimula ng impeachment court? May mga ganun bang binanggit na development?
17: Wala, hindi wala siyang binanggit tungkol dyan, ano?
1: Oo. Go ahead.
17: Pero, we are hoping, Danny, ano, dahil kasama na nga niya si Secretary ng Sulia, kung magkakaroon pa ba ng pag-uusap sa pagitan niya at ng DILG para sa ay makadalo sa hearing ng Senado kaugnay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Mamayang hapon. So, ayan pa yung atabayanan, Danny.
1: Okay, so ngayon, hindi niyo pa alam kung saan siya idiretso from there sa Sandigan?
17: Hindi pa namin matiyak, Danny, kung saan siya okay, diretso. Pero nabanggit kanina ni 3rd Division Justice Carl na siya ay madedefine, no, doon sa mag-stay sa Quezon City Male Dormitory kung saan din nakapiit si Senadora Jinggo Estrada at si dating Senadora at ang artistang si Bong Revilla Jr.
1: Alright. Maraming maraming salamat, Nico, Extro, at syempre, tututok pa rin kami sa story dyan. Thank you.
17: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagdica, DDMM.
1: Manatili ho, nakatutok ko doon sa DCMM Teleradio. Mamaya ho, ha, special coverage ng DCMM tungkol dyan sa impeachment trial na magsisimula actually ng alas dos. Pero alauna pa lang ho, uupo ako at saka si Peter Musngi para sa ating special coverage dyan sa impeachment trial sa Senado as impeachment court. Anyway, bago ako magtapos, batiin ko lang ng happy birthday si Dr. Gary Canlas, ha? Ngayon, nagbe-birthday. Tapos, mga nanunod lagi, si Lynn Danyalan Arcangeles ng Knights of Rizal at kababaihang Rizalista sa UK. At si Bernadette Ruales, wife ng aking classmate na si Humbert Ruales. Ako po ay magbabalik mamaya, actually, alauna. Tapos, bukas ulit dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Migs Bustos. Solo lang ngayon si Migs. So, wag ko kayo alis. Tuloy-tuloy ho tatatatin dito sa DZMM Teleradio.
18: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Monday, 7626, July 6, 2026. Woo! Grabe! Yung woe na yan, eh talagang grabe. Kumbaga, brace yourself. Dahil napakarami pong pangyayari na naman. Deja vu po ito ng June. Kumbaga nung June, pagpasok po ng Hunyo, actually May pa lang eh. Yung May pa lang, ano pala siya, no? Pangitain. Pagpasok po ng June, grabe, ang dami na pong nangyari. Ngayong July 6 din po, breaking news. Arestado po si Senator Rodante Marcoleta with a non-billable plunder case sa di umanong 75 million undeclared campaign donations nung siya po ay tumakbong senador. Ito na nga po, no, breaking news po, fresh from Sandigan Bayan, kusa pong sumuko si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po, inaalam pa po natin ang mga balita kung paano po ang proseso. Sabi na po sa kanyang ambush interview kanina, dadaan po siya sa proseso at inassist po siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumbaga, sila po ang pangunahing agency in charge of the arrest. Ang konteksto po niyan, last week, tayo nga po ay nabulabog. Nabulabog nga po ang taong bayan sa Metro Manila. Tuesday, ang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, actually two-day rally po yan, sa kumbaga nagbabadyang arrest warrant ni Rodante Marcoleta. Ay nagpo-protesta nga po. Nagprotesta nga po last week. At a few days later, ito na nga po siya, July 6, Monday. Pero marami pa nga po, no? Kaya nga po ang aking woo! Kanina, eh hindi po yan kumbaga, ano lang po yan, self-expression ng parang tayo po ay paghahanda. Dahil napakarami po mangyayari mamaya, no? Actually, today nga po talaga naka-schedule ang impeachment trial. 1 p.m. po yan, meron po tayong special coverage. Kumbaga, impeachment court na nga po mamaya ng mga senator judges. Bukod po dyan, hindi lang naman po yun kung bakit. Dahil napaka-action po, no? Napaka-action, kumbaga, opposite realms of, ano ba, being a Filipino. Yan, hindi na lang po, no? Kumbaga, being, kumbaga, sa pangkalahatan. Ito nga po nga tinatalakay natin ngayon, matters of national interest. Na-mention na nga po natin yan just a few moments ago. Ito nga po nga is kay Senador Marcoleta. Mamaya pong 1 p.m. onwards, special coverage po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito na nga po ang pinakaantay na petsa, July 6, 2026. Napakarami po pong nangyari simula po nung May. Ay, grabe. Nangyari ang kumbaga putukan. Technically, meron pong nangyaring putukan sa Senado. Nagkaroon ng change and shift in leadership. Majority to minority to majority again. Ang dami pong mga nangyari, no? Na mga bits and pieces and ingredients bago po tayo humantong dito sa July 6. Napakahaba po ng buwan pagdating po dyan sa larangan ng politika. Pero good vibes muna. Dahil syempre po mamaya, nako, dalawang sports matches po ang aabangan mamaya. Unang-una po ang fourth round match. Fourth round, ah. Mia Pinay tennis star Alex Iala. Grabe po, naging talk of the town. Naging talk of the world. Actually, medyo may breaker lang po muna tayo. Good vibes muna. Pampataas ng energy. Fourth round po, actually, yung third round ng Wimbledon. Tinalo po niya ang third seed na si Iga Swiatek. Grabe po, in a two hard-fought sets. Nung first set, kumbaga umabot po siya ng tie break, winning it 11-9. At nung second set nga po, umabante si Alex ng 4-0. Ibig sabihin po ng love sa tennis ay 0. Pag sinabing 3-4, 4-0, yan po yan. Yun po ang terminology ng tennis. Pero nakabawi po ng onte si Iga Swiatek. Pero eh, kumbaga, hindi na talaga pinakawalan ni Alex Iala ang kanyang advantage.
in that second set and she won that match. Mamaya nga po, no? Mamaya po ang kanyang match. Check lang po natin ang oras. 8:30 p.m. dito po sa Manila. Sa London po kasi, 6 hours difference. So around 2:30 p.m. Yan, 2:30 p.m. 7 hours difference rather. 1:30 p.m. So medyo mainit-init po yan, no? Makakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini ng Italy. But still unprecedented, no? Unprecedented po ito because she is the first Filipina to reach the second week. Actually, to even make it through yung mga ganitong klase ng rounds sa isang Grands or at least Wimbledon. Kasi po apat po yan pag sinabing Grand Slam. Grand Slam Australian Open sa January. May Roland Garros ang French Open. Ngayon pong July is Wimbledon. At ang susunod po niyan is ang US Open sa Flushing Meadows sa New York. At sa larangan po ng tennis, napakalaking bagay po if you win Grand Slams. Kumbaga ang definition mo of being kumbaga a greatness pagdating po sa larangan ng tennis is winning these Grand Slams. So good luck, Alex Iala. Eh, balita ko mamaya sa Field Sports Arena. Sa Field Sports Arena, dyan po sa Ultra sa Pasig, magkakaroon po ng live na free viewing ha, para po sa mga sa madla. For the public. For the public po gates open, kundi ako nagkakamali, 5:30 p.m. Check niyo po ang official page ng Philippine Sports Commission. Magkakaroon po ng live viewing party. Watch party po para po kay Alex Iala. Ayan o, nag-post po ang PSC, Philippine Sports Arena sa Pasig City, Monday, July 6, 2026, with hashtag Let's Go. Jasmine Paolini, round of 16. Ako, napakalaking bagay po nito. Napakalaking bagay talaga para sa mga Pilipino. Iba rin, no? Sports unites indeed.

0: FIFA World Cup. Grabe, napaka-action po talaga ng mundo. Ang dami po mga feel-good stories pagdating po sa FIFA World Cup. Grabe ang mga ang buong mundo din po, no? Talagang may puso rin po para sa mga underdog stories. Kung naririnig niyo po yung bansang Cabo Verde. Ang Cabo Verde, with the population na wala nga pong 1 million na tao. Pero dahil po sa kanilang goalkeeper, talagang umani po talaga ng worldwide fandom. O nag-advance po sila sa later stages, sa later rounds. Pero natalo po sila sa Argentina. Led by one of the arguable goats in football, si Lionel Messi. Pero yun rin po, no, ang FIFA World Cup. Ganun din po kalaking bagay ang FIBA World Cup. Para po sa mga Pilipinong nakatutok sa Gilas, Pilipinas, mamaya po makakalaman po nila ang Australia. Malaking bagay po yun if they get that win today. Mag-i-even po ang kanilang standings to 3-3. Tied po ng New Zealand at malaking kumpiyansa po yan papuntang next round ng FIBA World Cup qualifiers. Okay, ngayon, kuha po muna tayo ng report mula po kay Marlene Padernos.
1: Sa hangin nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: Marlene Padernos, go ahead, Marlene.
2: Next, sa mga restaurant na nakita ng kaantabay sa pagabantay ng CAPG dito dahil nga inaasahan na dito dadalhin si Senator Rodante Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya para sa kasong Flanders. Mga gusto mahigpit ang sagot na pinapatubad sa CAPG kung sa katunayan nakasara na yung bawat kanto ng mga kalsadang nakapaligid sa tanggapan ng CADG NCR at maging ng CADG Mate kung saan inaasahan nagaganapin ang booking process. Samantala, Migs, nagbabala naman sa publiko si PNP Chief Police General Mr. Manuel Retacos Jr. sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, pakikilahok ng mga sa mga online incitement na maaaring makapag-trigger ng violence at makasira naman sa kaayusan ng pagsisimula naman yan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay natasan na rin ang PNP Chief, ang PNP ACG, mga intelligence unit at ang lahat ng regional forces o police regional offices na paigtingin pa ang cyber patrolling upang masiguro ang agad na mapipigilan ang anumang uri ng fake news at misinformation na ipapakalat sa social media. Layon din ito na matukoy na manutralisa ang sino namang nasa record ng anatulang mga malicious narratibo na naglalagay naman o naglalayong bulihin ang kapayapaan ng publiko. Ayon tinakates, pinaigting din nila ang intelligence monitoring upang matukoy ang mga panawagan online ng karahasan at pag-atake laban sa mga institusyon ng pamahalaan. Kaya din ang mga banta laban sa mga opisyal na bahagi naman ng proseso ng impeachment trial. Samantala, muli namang binigyan din na PNP nananatili silang neutral at nakatutok sa paayusan at seguridad sa buong bansa sa ganyan ng ikasasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa mga oras pa nakikita natin, Migs, na nakabantay na yung ilang tauhan ng CADG sa bawat barikada ang nilatag nila dito sa mga corner ng kalsada nga na sa vicinity ng tanggapan ng CADG NCR at maging ng CADG Main. Walang pinapayagan na makapasok mga media at iba pa mga individual ay walang pinapayagan na makapasok dito sa bahagi ito ng Krakow Ukraine Migs.
0: Marlene, syempre nung kakapasok nga lang ang balita na sumuko na si Senador Rodante Marcoleta, syempre alam naman natin yung nangyaring rally last week dahil ito para doon eh. Connected yung usapin na yon. Meron bang namamataan ngayon ng PNP na baka mamaya meron na naman nagbabadyang rally para hindi na naman ma-surprise siguro ang sambayan ng Pilipino?
2: Next, sa pagharap ni PNP Chief Populus General sa Assembly National Congress kanina dito sa Campo Crame, sinabi niya wala pa silang namamataan na namamonitor na anong mga posibleng kilos protesta kaugnay nga sa pagkaka-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Pero inaasahan ngayon na nabukod dyan, syempre ay binabatayan din yung mga kilos protesta naman kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras ito, wala pang inilalabas ng informasyon ng PNP, pero sa pinag-iakaman din na naman kini sila nakaantabay at na nagbabantay para masiguro agad matutugunan kung sakaling may maganap man na mga pagkilos o anumang

0: forward incidente. Nang may cognize sa dalawang pagkaganapan na nangyayari ngayon kay Senator Margareta at maging kay Vice President Duterte.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos mula sa PNP.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam niyo po, tama po, no, napapanahon po ang balita ni Marlene Padiernos dahil ang fake news and misinformation sa modern day society. Yan po ang pwedeng mag-spark ng propaganda eh. Diba, yan po ang pwedeng mag-spark. Actually, hindi lang spark, kumbaga maghulma po sa ating isipan at paniniwala na kung yun po ang tama nating paniniwala, eh mula pala sa fake news, mula pala sa mga splice-splice lang na video. Tapos yun na pala yun, eh talagang nakababahala po. No? Kaya ngayon, eh importante lang po, safe. Tayo, eh kumbaga nasa moralidad, di ba? Nasa prinsipyo pa rin po ng pagiging isang mabuting tao, kahit anong kulay pa man yan. Kaya ngayon po, no, ingat po tayo ngayon dahil antabay po kayo. Siyempre, marami po mga kaganapan na nangyari pa lang ngayong araw. Ang oras, 11:16 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM! Delivery!
4: Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
5: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
7: Nung iniwan mo ko, akala ko nawalan na ako ng taong pinakamamahal ko. Ang hindi ko alam, ang pagkawala mo ang magtuturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil sa pagkakataon, may minmahal sa akin, hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kaya kong ibigay, kundi dahil sa kung sino ako. Kahit nung wala na akong lakas, wala akong kasiguruhan at wala akong maipagmamalaki kundi ang sarili kong pagkatao. Doon ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig hindi sumusubok humanap ng dahilan para umalis, kundi laging naghahanap ng dahilan para natili.
2: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Gusto ko lang pong batiin ang nag-iisang manang. Manang Ninia, good morning. Magka-text tayo during break. Get well soon, please. ikaw ay nagre-relax lang. This is your time to, kumbaga, rest, diba? R&R, rest and ano ba? Rest and relax and rewind. Rewind? Rest and relax. Namimiss ka namin dito. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagsiservisyo. Speaking of servisyo, makakasama po natin ang ating doktor, servisyo.
8: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
1: Okay, so ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin ang National Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Incorporated na si Dr. Bernie Tan Sipek. Doc Bernie, good morning po and thank you po for joining us dito po sa DZMM.
9: Morning.
1: All right. So, Doc, ano po muli, no? Pag sinabing kasi syempre, ang cleft at cleft palate, 'di ba? Yes. Cleft lip ang bingot, cleft palate ang butas, ang ngala. Okay. So, ano po yung bakit gaano po siya ka-common dito sa Pilipinas?
9: Yung huling study na ginawa is one in every 500 to 700 newborn. So, lalabas niyan with our sa ating birth rate, no, estimate is about 4,000 new babies na may cleft every year sa Pilipinas.
1: Yun nga po, no? So, patuloy po itong inaaksyonan ng inyo pong foundation.
9: Yes.
1: Alright? So, ngayon po, kailan siya usually, Doc, na dedetect? Usually ba sa ultrasound na dedetect na?
9: Opo. Actually,
1: sa CAS na dedetect na po siya?
9: Opo. Oh. Ang pinakamaganda po, actually, is ma-detect siya sa prenatal, sa ultrasound.
1: Mm-hmm.
9: So, yung most na mga buntis, talagang suggest talaga magpa-prenatal, magpa-ultrasound. Kasi po, pag na-detect po na may cleft lip or cleft palate, yung baby nyo, mas maganda po magpa-consulta na agad para ready kayo na hindi kayo masyashock, ay, may cleft yung baby ko, anong gagawin ko? At least, pag nagpa-consulta na po kayo sa doctors a cleft professional, at least ma-advise kayo na, ito yung gagawin natin para ready kayo. Yan.
1: So, Doc, usually, paano po ba naging at risk ang isang, sabihin natin, newborn sa ganito po?
9: Actually, ang one of the main, isa sa mga nakikita nilang rason, no, is folate deficiency. So, ang folate, kunyari, nabundis ka, tapos plan, mag-folate na ako, huli na po yan. So, before you plan to be pregnant, bago ka magplano maging pregnant, dapat nag-folate ka na.
1: Folate?
9: Sa nanay, ah.
1: Oo. Ano po yun, Doc?
9: Folic acid. It's a
1: folic
9: vitamin.
1: Folic acid. Opo.
9: So, vitamin.
1: Pero nakukuha niyo po ba siya sa mga pagkain?
9: Opo.
1: Sa mga
9: nakukuha
1: gulay?
9: Siya ng mga gulay, mga prutas. But of course, mas maganda po yung supplement siya.
1: Opo.
9: Kung plano mo maging pregnant, consult your OB gynecologist and then magplano ka na kailangan ko ng folate supplements.
1: Although you mentioned the 1 in 4,000, tama po ba?
9: 1 in 500.
1: 1 in 500 rather. 4,000
9: is the
1: ish
9: ang
1: estimate.
9: New babies every year.
1: New babies every year. But at the same time, yung nasa next kumbaga space naman po, no? Hey, kumbaga It's a subset, right? Kumbaga ano pa rin siya, no? Hindi pa rin siya pangkalahatan. But at the same time, paano naman po, Doc, yung mga sabihin natin, wala pong budget pang supplement na talagang inaasahan ko na lang nutrients sa pang-araw-araw na pagkain. Saan ko po ba to usually nakukuha? And at the same time, ano ba, and as a pregnant mother, di ba? Parang ano rin yung kailangan kong tutukan para at least healthy yung baby ko.
9: Opo. So, basically, kailangan talaga magpre-prenatal. And the OB gynecologist can help you with the nutrition. But syempre, kung kulang po sa budget para sa mga supplements, meron naman pong mga healthy na gulay,
1: correct,
9: mga prutas na can have na may folate.
1: Tsaka ano rin, Doc, no? Syempre, iwas sa bisyo.
9: Yes, of course. Yun. So, smoking is a big factor. Dapat po, wag mag-sigarilyo, wag mag-second-hand smoke galing sa isang mga sa kapaligiran, yung asawa, yung mga kamag-anak, pag po ma-expose sana sa smoking
1: Yung
9: pregnant patient.
1: At more or less, naman po, kumbaga adults na matatanda na po tayo, alam na rin po natin ang tama at mali, di ba? At the same time, alam din po natin kung anong magiging ang tama at mali sa ating pong mga katawan. Ito pong Nordhoff Craniofacial Facial Foundation Philippines Inc. Paano po ito nabuo, Dok?
9: Oh, so we're 20 years this year, no? Yung grupo namin, some of us trained in Taiwan, and yung Professor Sam Nordoff, yung aming founder, siya po ang nagbigay ng initial funding at ang inspirasyon para magtayo ng Nordoff Craniofacial Foundation. Kasi po, nakita po ni Dr. Nordoff dito sa Pilipinas, marami pong gaps sa healthcare when it comes to cleft patients. So, ang ginagawa po ng Nordoff Craniofacial Foundation, yung mga gaps, yung mga butas sa healthcare, sinasagot namin. For example, yung nasoalveolar molding. So when we see pag nakita namin yung baby, pwede na po lagyan ng parang postizo para matakpan po yung butas, para mas maganda yung nutrition, makakapag-feed, no? Pwede siyang dumede na using normal baby bottle, mga ganyan.
1: So ngayon po, Doc, no, so syempre ina-address po natin ito. Hindi lang po siya kumbaga physical. Yes. It also has aspects pagdating po sa dentistry, mm-hmm. 'Di ba? Kasi paano rin po naapektuhan ang ngipin, ang pagkain ng isang bata kapag meron pong bingot o kaya butas sa ngalangala.
9: Okay. So actually, yun po yung ina-address ng Nordoff Craniofacial Foundation. I think kulang na kulang po ang dental care sa Pilipinas. Remember, PhilHealth does not cover for dental care. PhilHealth does not cover for speech therapy. So, yeah. Yung two issues. So, dental care. Sa ngipin po, ang mga cleft patients po, mas mataas ang risk na magkaroon ng sira-sira ang ipin. No? Kasi, because butas po yung ngalangala, butas po yung gums nila, sungki-sungki po yung ipin. So, kailangan po ng talagang dental care. Simula po, as early as 1 to 2 years old, meron na po kaming mga pedia dentist na nagpo-provide ng fluoride, no? Para mapalakas ang ngipin ng mga bata, maski na baby teeth siya. Then, habang lumalaki po yung bata, pinabantayan po yung teeth na hindi magkaroon ng sira.
1: Opo. Meron din bang ibang health implications sa mga patients na may cleft?
9: Yes, yeah, so isa po doon yung one, yung madali masirang ipin, as we sabi yeah. kanina. Number two, yung ear problem, no?
1: Oh.
9: Malaking chance po na magkaroon ng ear infections ang mga cleft patients.
1: Bakit po doon?
9: It's something to do with the path ng eustachian tube sa loob ng bibig. So, mas maikse, mas mahirap ma-drain yung mga fluids, mas mabilis magka-ear congestion. So, mas madali magka-infection basically.
1: So, kumbaga, Doc, meron din ba siyang connect sa sense of smell? Kasi di ba ang sense of smell, meron ding connection yes. sa
9: so,
1: pandinig?
9: So, since may cleft yung palate, dire-diretso yan hanggang sa ilong eh.
1: Opo.
9: So, butas po yung from the mouth hanggang sa ilong, butas po.
1: So, sanga-sanga siya eh, no? Sanga-sanga siya. No? It's a
9: multidisciplinary problem.
1: Yeah. Usually, Doc, yung mga natitreat po ninyo ngayon, mm-hmm. Punta po tayo sa mga success stories, no? Mga any top of mind success stories na, kumbaga, no matter what age is nagamot po natin, na-operahan po natin, and kamusta po yung kanilang mga buhay ngayon?
9: Yeah, I think a lot of marami sa mga pasyente namin sa NCF kasi they nadadaanan nila yung tamang timing ng operation, tamang nasa speech therapy ng tama, no? And then meron kami speech therapy na almost every week. So either face to face, meron din online. So most of them, most of our patients na nagsimula sa amin hanggang ano, when we finish the pagdating nila ng 18, maganda po yung outlook nila sa buhay. May pasyente kami na nag-asawa na, dumating sa amin late, matanda na, talagang minadali namin para makahabol siya. So, he's married now, may trabaho, iba naman, same thing. Yun ang goal naman namin eh, na mga pasyente namin will become useful members of society. Makakatulong sila not only sa sarili, sa kanilang buhay, pero sa pamilya rin.
1: So, Doc, as how young isa pwede po nating maoperahan ang isang pasyente na may cleft?
9: Okay. So, yung for the cleft lip, ang target namin is 3 months old. Dapat po 5 kilos yung timbang ng baby.
1: Mm-hmm.
9: And then, for the cleft palate, yung sa loob, yung galangala, that's about 1 year old, 12 months. Tapos, dapat 10 kilo po yung timbang ng baby.
1: So, And how old? Meron po bang kumbaga timeline na dapat itong gulang maoperahan ka na o kahit anong gulang po?
9: Yun. So, yung cleft palate po, very crucial po yan. Kasi pag maoperahan po yung cleft palate ng before 2 years old, yung chance na magka-problem sa pagsalita, yung pagkangongo, is around 10 to 15% lang. Pag lumampas ka between 2 to 5, naoperahan siya between 2 to 5, yung chance na magka-problems pagsalita, tumatalon to 35%. Pag lumampas ka ng 5 years old, yung chance na mag-problems pagsalita, tumatalon to 70%.
1: Oh.
9: So, the later maoperahan mo, yung palate, mas malaki yung chance na magka-speech problem.
1: Pero Doc, kapag adults, sabihin natin 18 and above, meron pa po kayo naoperahan?
9: Yes, meron okay. Pag dumat, alam mo naman sa atin, no, may mga hirap talaga na hindi makapagpunta sa hospital o kaya may mga issues na sa pamilya na natatakot na maoperahan.
1: Opo.
9: So, of course, ang pinakamatanda namin is 42 years old. May improve pa rin namin yung speech. Pero syempre, hindi magiging 100%. Na clear tulad ng tayo. No?
1: Oo. Kasi Doc, yun ang that brings me to my next question. Kapag sabihin natin successful ng operation, kailangan pa rin pala talaga ng speech therapy.
9: Of course,
1: no?
9: Yes.
1: Bakit Doc? Kumbaga kapag opera, sabihin natin, hindi pa pala automatic na may, kumbaga, quote-unquote, normal speech voice. Hindi pa po siya ganun.
9: Hindi po. Agad-agad. Kasi po, syempre, inoperahan mo, may konting peklat po dun sa area ng surgery. So medyo matigas yun sa simula, tapos kailangan mo ng therapy para one, to keep the, para magalaw ng bata yung palate. Number two, kailangan mo rin hulihin yung mga 10% group or yung mga grupo na hindi talaga nag-improve yung speech. And with speech therapy naman, yung mga group na hindi, sa simula, mukhang ay may alanganin po yung speech niya. With speech therapy, nakokorek yan. Natitrain sila ng tamang pagsasalita.
1: And equally important also, Doc Bernie, ang inyo pong foundation is to provide psychosocial support.
9: Yes.
1: Okay, gaano po ito ka-importante? Ano po yung ina-address natin pagdating po sa mga pasyente?
9: Siyempre, a lot of our patients, marami sa mga pasyente natin, nabubuli.
1: Yes.
9: Diba? Kasi pinagtatawanan, kasi may konting problems pagsalita, o kaya may peklat sa labi. Ganyan. So we have two groups actually ng support group, no? May parent support group. So tina-target namin yung mga magulang na at least maging matanggap nila yung problem ng cleft sa anak nila. Kasi sa huling survey sa mga pasyente namin, half lang ng mga magulang ang kinakausap yung mga anak nila about their cleft condition. Parang nahihiya or natatakot, baka maano yung bata. Pero...
1: So what do you mean, Doc? Parang siguro, at least with that example, kalahati, sabi natin, 5 out of 10 is yung mga magulang na totally tanggap. Yung kabilang half is like
9: parang
1: may apprehension, hindi nila paano nila i-address.
9: Hindi nila alam paano. Kasi yung half na kinakausap, kasi for example, yung isang pasyente ko, simula baby, sinasabi niya, pinapakita niya yung picture, ito ka dati, naoperahan ka, pero okay ka na ngayon. Yan, mas confident yung child, no? Yung bata. Yung isa, hindi man lang in-address. Nung nabuli na, tsaka sinabi, ay may cleft ka dati. Kaya yung bata, galit. Na parang, hindi mo naman in-explain sa akin, kaya ako binubuli, ganito.
1: Okay. So it really started at home, no?
9: Yeah, dapat simula pa lang kausapin yung child. Sabi nga ni isang parent ko, minsan kasi kumakain, parang hindi nila ma-bring up. Diba? Hindi malabas yung topic.
1: So ngayon, gano'n ka-importante yung parent support group? So, para to help the parents also.
9: Yeah, kasi tuturoan din sila about anong gagawin kung may sirang ipin, ano yung next steps. At least alam na nila. So yun ang parent support group.
1: Kasi maaring gusto mo namang gawin, natatakot ka lang harapin. Diba? With most of us, diba? Kapag tayo, technically, kung meron tayong mga health condition, maaaring hindi natin siya hinaharap agad . Diba? So there, the fear of the unknown, diba? Nandun din sa mga magulang, Doc.
9: So ang maganda dito, yung kausap ng mga parents, ng our parents. So yung experience ng isang parent, marirelate niya sa experience ng isa pang parent na mas bata pa yung bagong cleft, kumbaga.
1: At least for newborn. The kids, sa mga patients. Okay. So yung mga nakaranas ng bullying, yung nagtatransition, apo.
9: So yung peer support group naman, ang binibring together namin, yung mga older patients, yung mga teenagers na, nagtatrabaho na. Yan. So, pinapakausap namin sa mga younger patient, papakita sa kanila na, oh, like, I have a patient na he's a police officer sa UN police. Ano. So, kinakausap niya yung patient, oh, ako nakapagtapos ako as a policeman. Yan. Mas, kayo rin, kaya niya.
1: So, kumbaga, yung success stories provide inspiration.
9: Yes, sa for, mga, the, sa for mga, the children.
1: For the children and sa mga current patients na yes. Naman siya, di ba? Magagawa naman siya ng paraan. So, Doc, ngayon po, para po sa mga kapamilya, kaservisyo natin na have this urgent need, di ba? Or concern. Paano po nila kayo makakontakt?
9: So, actually, madali lang. We have a very active Facebook page no sa ncffield.org or office, although we also have our office sa Taft Avenue. You can call it at 825-23600.
1: 825-23600. Ayan. Facebook page, Doc. Baka meron po kayo online.
9: Meron po kaming Facebook page, ncffield.org.
1: Mm-hmm. Okay. So, panghuli na lang po, Doc. Panghuling mensahe po ninyo sa ating mga viewers and listeners.
9: Meron lang akong plug. Sorry.
1: Ahead, Doc. Pwede.
9: We have a CLEF forum on July 25. So, ang topic namin this for this year, every year kasi meron, ang topic namin this year is more of speech therapy and how the speech therapists deal with the cleft problem.
1: Kailan po yan, Doc?
9: July 25 po.
1: Saan po?
9: Sa EDSA Siang.
1: EDSA Siang. Ulit,
9: so,
1: Doc, ano po ulit?
9: Makikita yan sa aming Facebook page as well.
1: Oh, yan. So, anybody can go? Free registration?
9: May registration po. It's more for cleft specialists. Mm-hmm. Kasi we're dealing with doctors, dentists, and speech therapists who work with cleft patients.
1: Alright. Maraming salamat po sa presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Inc., Dr. Bernie Tan Sipik. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Thank you, Doc. Thank you. Ang oras po, 11:37 ng umaga.
10: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
13: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
14: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
15: Abangan sa Private Confessions.
7: Nung iniwan mo ko, akala ko nawala na ako ng taong pinakamamahal ko. Ang hindi ko alam, ang pagkawala mo ang magtuturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil sa unang pagkakataon, may minmahal sa akin, hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kaya kong ibigay, kundi dahil sa kung sino ako. Kahit nung wala na akong lakas, wala akong kasiguruhan at wala akong maipagmamalaki kundi ang sarili kong pagkatao. Huwag ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig hindi sumusubok humanap ng dahilan para umalis, kundi laging naghahanap ng dahilan para patili.
15: Private Confessions. Private Confessions.
10: DZMM.
16: numero uno sa aksyon.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
18: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa TZMM.
1: Nagbabalik po, nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Alright, nagbabalik po Marlene Padiernos, ang ating Radio Patroller. Ang sitwasyon po dyan sa loob ng kampo, krami muli, Marlene Padiernos. Marlene?
0: Migs, dakong alas 11:25 ng tanghali, nakarating na rito sa Campo Crame si Senator Rodante Percoleta at yung convoy mula yan sa Sandigan Bayan. Para yan siya sumailalim sa booking process kasagan ilabas sa arrest warrant ng Sandigan para sa kasong plunder. So, mukhang ito may peto yung pinapatupad sa garden. Hindi na talagawang makuhanan ng video. Yung pagdating at pagpasok ni Senator Marcoleta sa loob ng tanggapan ng CIDG dahil sa mga barikadang iniharang ng mga tauhan ng CIDG sa dito sa bahagi ng facility ng tanggapan ng CIDG. Pero kinakumpirma at nakitarating kanina ang pagpasok nga ng convoy ni Senator Rodante Marcoleta dito sa lugar para nga sumailalim sa booking process. Sa mga oras ito, may pet yung pinapatupad na seguridad. Hindi pa rin naalis yung magkabilang gilid na barikadang iniratag ng mga pulis para maiwasan na may pasok na sinuman na dito nga sa loob ng vicinity ng CIDG. At the same time, tuloy nakikita natin deployment ng mga pulis sa lugar para masiguro nga na ang seguridad dito sa area. Yan muna yung latest ito sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radio Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM. Radio Patrol sa Istretta.
1: Babalik po, nagseserbisyo muli Ninya Corpus at Migs Bustos. Yan nga po ang balitang hatid ni Marlene Padiernos. Breaking news po ngayong araw, kusa pong sumuko si Senador Rodante Marcoleta. Over the alleged 75 million, no? More or less, yun po ang main highlight po, no? Na tumanggap po siya ng campaign funds na hindi naman po karapat-dapat para po sa isang elected official. And at the same time, mamaya po, 1 o'clock onwards, ating special coverage sa impeachment trial. Magkoconvene na po ng isang official impeachment court forthwith, July 6. Mamaya po, abangan po natin ang live coverage po ng DZMM mamaya. And at the same time, naku, yung mga nakakatawa naman yung mga naglalabasang meme sa social media. Three major events daw, July 6, 2026. O, yung 2 p.m. BP Sara Duterte impeachment trial, alas 2. 6:30 p.m. Gilas Pilipinas versus Australia. The Group A at Alex Ayala versus Jasmine Paulini. Mamaya po yung 8:30 p.m. Ayan po, para po sa basiglakas na araw, katumang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alright, so ngayon po, no, marami nga po mga nangyayari. Marami mga nangyayari. Okay. So still po, no, dahil nga sabi ko nga kanina, May, 'di ba? May nagsimula. Nagsimula po 'yan. May 13, 'di ba? Halos. Diba? May 11, May 13. Alam niya natin nangyari sa Senado, June, lindol sa Mindanao. June din, same day. Talaga pong tragedy po sa dalawang basketbolista. Meron po mga nangyaring mga kaganapan sa shooting sa eskwela. Very, very relevant and timely topic sa mga magulang at mga kabataan na para everything is so close to home. Diba? Everything is so close to home dahil ngayon nga po nagbabalik po ang ating kaserbisyo of the day. Sa po nga psychologist and psychometrician, how to cope with social media stress. Actually, all of the stresses, all of the stresses above, di ba? Kung meron mga options dyan, Prof, eh kung magalat ng stress, all of the above due to all of the events in the country. Prof. Justin Chavez, hello and good morning po sa inyo.
19: Good morning, Sir Migs. Sa ating mga listeners po and audiences po, magandang umaga, Sir Migs.
1: Okay, so eto po, no? Saan ba ako magsisimula? Kasi marami, sabi ko nga, all of the above, eh, di ba? Yes. Option A muna. Yes. Ano ang ano nakikita mo dito, especially with the recent events, Prof. Justin? At least muna, sa politika. Dahil, sabi nga, ang impeachment, nakakain yan, di ba?
19: Yes,
1: on how the government, on how the country is ran, sa mataas, ibababa po yan sa taong bayan.
19: Actually po, on the politics side, nakita po natin kasi yung negative effects sa mga tao. Mga nag-aaway na rin po even within the family members. The effect is quite alarming and the possibility po kasi hindi lang po on the present situation. Possible on the future effect din po, magkakaroon din ng negative effect. So, kailangan po mabantayan din natin yung possible effect for the kids and also sa mga family members po. Simulan po natin sa bahay siguro. Importante po kasi na matignan natin yung possible na nangyayari, hindi lang po sa community but also inside the home. So, yung mga possible effect po kasi, it's tuloy-tuloy po kasi it's very alarming. Simula sa bata, as you mentioned po with the basketball players to the kids ngayon. So, tuloy-tuloy po siya now to the politics. Dati po kasi, pinapanood lang natin mga laban lang po ni Pacquiao, pageants. Correct. Ngayon, impeachment na. So, kailangan po natin mas maging aware pa on what's happening.
1: Yun na nga eh, no? Prof, sabi ko nga ngayon, no, pangkahalatan para sa mamayang Pilipino. Merong itong mga issue that divides a nation.
19: Yes, po, sir.
1: And we also have events that unites a nation. So, yes, parang medyo may push and pull eh, di ba?
19: Yes,
1: and you mentioned yung mga pagka-unfriend sa family members. Hindi yes, lang po naman ngayon nagsimula eh. Nung election niya nagsimula, nung national elections.
19: Opo.
1: Bakit kaya, Prof? Bakit kaya may mga ganun pangyari na nag-aaway-away na family over? Yun ang nangyari. F.O. Friendship over, family over. May
19: family
1: mga ganun.
19: Family over na, di ba? Dati friends over lang. And
1: correct.
19: Family over na rin. Kasi po, brought by the social media din. Kasi lalo po yung differences ng generations. That's the possibility. Kasi nagkakaroon po ng pagkakaiba. Yung mga matatanda, they have another perspective. Yung mga bata also have their own. So, kailangan po natin makita ano po yung pinaka-root. And that's the differences po ng mental health understanding and even the digital literacy po. Importante rin kasi yun, sir. Makita po yung pagkakaiba ng pagkaintindi nila on knowledge when it comes to the effect on their mental health and even their perspective to the political side. So, ganun po.
1: How alarming is, actually baka understatement yung sabi kong alarming eh.
19: Yes,
1: fake news and misinformation.
19: Yes, sir.
1: Kung paano na siya ngayon na nahuhulma into a certain truth. And at the same time, nagiging paniniwala yun ng tao.
19: Yes,
1: na baka mamaya nandun siya sa set A, yung isa naman na hindi. Nandun siya sa set B.
19: Yes,
1: di ba? Opo. Paano po yun, Prof?
19: Actually po, kapag yung ganun na po, mayroong dalawang perspective na po individual, especially in the family members. Kailangan po kasi, hindi po kasi solusyon agad yung mag-usap eh. Kailangan po maintindihan nila yung both perspective. Respect po siguro within the family members. Kasi kung mayroong pong attack parati isa't isa, nangyari po kasi miscommunications eh. Nagkakaroon po ng misunderstanding with the both parties. Kaya kailangan maintindihan talaga na if that's your opinion, bahala ka. On your end. Pero meron po tayong stand. Importante po kasi yun. Kung wala ka rin namang stand kasi pangat din naman na apolitical ka.
1: Correct.
19: So kailangan din po, meron kang political stand. Wherein, stand with your belief, stand with when it comes to your paniniwala, pero dapat po may respeto. Hindi yung merong attack sa bawat isa.
1: Yun na nga eh, opo. Prof, di ba? Easier said than done yung communication.
19: Yes,
1: but before the actual talk or communication,
19: yes,
1: may emotion eh.
19: Yes.
1: Di ba?
19: Yes,
1: kapag sabihin natin, meron dito, may job dito, may street dito sa kabila, natitrigger yung mind and emotion. Kaya
19: yes,
1: siguro yung communication, pabalang. Wala nang communication.
19: Yes po.
1: Diba? Paano po natin siguro ma-identify na, baka mamaya nagagalit ka lang or na-trigger ka lang ng emotion mo para maging level-headed pa rin parehas.
19: Actually po, kung magsimula tayo within the family, sir, importante po kasi na mapag-usapan, again, yung belief, kung ano yan, that's your stand. Respect that. Pangalaw po siguro, kailangan hindi bumaba on the personal attack lahat. Kasi politika po, that's your perspective, so let's respect that. So huwag tayong bababa on the personal attack. And siguro po, always know when to end the conversation. Kasi po, kung hindi natin alam hanggang saan lang iusap natin, medyo mahirap eh. Kaya kailangan po, alam natin na ganito lang usap, so that's it. Alam natin na ganito lang ating pag-uusapan, so stay on the craft lang, stay on the belief lang natin, and huwag nating ipersonal lahat ng bagay. Kasi hindi naman po lahat ng disagreement ay kailangan maging debate.
1: Correct.
19: So, may mga ganun namang concept.
1: At sa larangan nga ng philosophy, yung yes, attack on the person, yes, policy po yan eh, di ba? Mm, yes, it's called an ad hominem. Diba? Mm, yes. Ad hominem, that is attacking the person. Kumbaga, hindi rin valid yung iyong argument kung yes, magre-rebuttal ka tapos inatake mo yung tao na yes, hindi po naman siya related sa topic. Diba? Yes, eh, doon nagkakaroon ng siraan eh.
19: Hindi naman sa relationships panahon, eh. Opo, pag-usapan natin yung ganong negativities. Minsan po kailangan mo itong i-debate or what? Minsan kasi hindi naman po eh. It's more on disagreement. Eh, do you agree? Eh, tapos na. Mm. Alam po.
1: So, I also wanna go to, of course, yung recent issue sa mga bata, di ba?
19: Yes po.
1: Yung shootings, yung paggamit ng baril ng isang bata na, wow, nakapasok na yung ganito sa Pilipinas, quote-unquote. Naririnig lang natin yan sa mga Western countries.
19: Yes po.
1: And ngayon, it is a matter of national interest kasi lahat tayo magulang. Yes. Lahat tayo, kapatid. Diba? Ito rin, diba? Nakaka-stress din to mostly sa mga magulang, lalo na rin sa mga bata.
19: Yes po.
1: So, how do we first deal with that?
19: Actually po, kung yung, for example, lalo po yung mga bata ngayon, they have alarm level of stress. Kailangan po identify natin what's the root. Ano ba? Nabully ba yung bata? May problem ba sa bahay? Kaya po importante, Sir Migs, yung pag-uusap lalo po sa pagkainan, kapag kakain po sa gabi. For example, kailangan po may communications talaga eh. Yung kamustahan, simpleng kamusta po. Kasi kung hindi mo sisimulan sa kamusta yung anak mo, eh magkakaroon po talaga ng miscommunications na hindi mo alam bakit biglang nalulungkot. And very alarming po yung mga bata kapag biglang tumahimik. So, kailangan po natin alam bakit dati madaldal naman tong anak ko, bakit biglang tumahimik. So, let's start identifying the possible effect, possible reason. At some point, yung mga bata po kasi ngayon, pag tumahimik, medyo alarming. Dati kasi pag tahimik, introvert lang yan. Ngayon kasi pag tumahimik, bakit? Yun, that's the problem. So, kailangan po natin ma-identify din.
1: And you're also, of course, you're a professor.
19: Yes,
1: and
19: po,
1: you
19: sir
1: work with the current generation.
19: Yes,
1: Gen
19: po
1: Z, di ba?
19: Yes po, sir.
1: Senior high school, college students.
19: College
1: ano ang college, di ba?
19: Yes po.
1: So ngayon sa, kasi maaaring, yun pa rin, may disconnect eh.
19: Yes,
1: sinasabi ng mga millennials sa mga nakatatanda, yung panahon namin, quote-unquote, di ba? Pero iba ng panahon ngayon.
19: Yes,
1: paano
19: sir
1: ba natin ngayon mas magkakaintindihan para mag-meet tayo lahat in
19: para
1: the middle?
19: Para mag-bridge po, sir. Actually po, with the kids, basically sa mga bata, kabataan po ngayon, or the youth itself, I mean, the media is the tool. Pero on the other end po, sa mga matatandang generations po, I believe, since may mga matanda na po na talagang gumagamit ng phone, maybe it's good to understand as well. Kasi yun na po eh, that's the updated one. So maybe let's meet the new generations and the new technology through the TikTok or even any sites po, no, or applications na ginagamit natin for us to understand. Kasi kung pipilitin po nating hilahin yung mga kabataan, dati kasi ganyan kami, ganito kami before, mahirap. Kailangan po, meet din natin sila halfway at some point. Importante po.
1: Perhaps that is a common question, Prof, di ba?
19: Yes.
1: Pero ito siguro, baka na-encounter mo na rin. Sabi ko nga, balance, di ba?
19: Yes po.
1: Baka unpopular question siya.
19: Mm.
1: We meet, sabihin natin yung mga nakatatanda, intindihin yung mga bata.
19: Mm.
1: Pero at the same time, meron pa rin thinking ang mga nakatatanda na, teka lang, kami yung matanda. Diba?
19: Yes,
1: kami mga nakatatanda.
19: Yes,
1: kumbaga, the level of, di man level, kumbaga, there should be a certain respect. Kasi
19: yes,
1: sa ating,
19: sir,
1: hindi ko sinasabing, sumasagot ka, rumispeto ka. Hindi ganon.
19: Yes,
1: kumbaga, mag-a-adjust ka rin as a bata sa iyong nanay o sa iyong tatay.
19: Yes,
1: paano
19: yes,
1: rin gagawin ng mga bata yun?
19: Actually po, for the kids naman, syempre po, yung mga parents po natin, nagbabayad ng tuition at some point. Mga basic knowledge lang po. Pero at some point, we need to also respect the parents kasi kung wala pong gabay ng mga magulang, mawala tayo sa path natin. So, sa mga bata po na quite lost these days, importante to listen both for their parents and also to their teachers as well. Kasi balance po yun eh. The reason why we do have them is for us to be guided para po may masusundan tayong path kasi napagdaanan na po nila yun eh. So, kailangan sundan din natin yung path nila. Pero ngayon, meron lang interventions of AI, technology, pero samahan din natin ang gabay of the old generations para sabay sila on the clear path.
1: Tingin mo, Prof, paano ko rin maintindihan? Paano ko rin, kumbaga, ako as an anak, paano ko rin maintindihan ang aking mga magulang?
19: Kung intindihin po natin yung mga magulang natin, sir, kung in terms of young mga bata, sobrang bata po, medyo mahirap pa. Okay, pero kung tama, for example, medyo youth na, for example, 15 to 18, halimbawa po, siguro, isipin lang natin, siguro, sir, mix sa mga magulang natin tumatanda. And again, number one, the first thing that you need to remember, wala naman pong training ang mga magulang to be a perfect parent.
1: Totoo yan.
19: Kasi po, hindi naman nila, at some point, iba, hindi na plano. Iba, talagang todo, na plano talaga. Pero still, kahit hindi na plano, hindi naman, or na plano itself, still, we need to respect the different generations, especially our parents. Kasi po, may mga trainings, wala namang specific training for certification for a parent. So, wala namang pong ganun. So, siguro doon po sa tumatanda ang mga magulang natin can be one of the best mindset po that we need to. Tsaka po, siguro dapat sa mga bata ngayon, isipin nila na dapat the reason why they're studying ay para po at some day, one day, makabawi sila sa parents nila. Again, it's not a social responsibility.
1: Yeah.
19: It's not just to be
1: hindi clear. Hindi yung utang na loob.
19: Hindi yung utang na loob. Pero at some point, masarap kasi sir to give back at some point your parents, para not monetary.
1: Yeah.
19: Pero at some point, mapakita mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yung mga ganong, ma-start sana po in the youth itself na ganun yung perspective. Kasi kung hindi natin sisimulan as early as this, medyo mahirap. Mahirapan tayo. Oo. So, kailangan natin sila hilahin ng konti, sir, to under, for us to understand them as well.
1: Parang kasi human nature lang eh, di ba? Lahat tayo, well, ako, yung perspective natin, parehas na may anak, parehas na may, meron pa rin mga magulang.
19: Yes po.
1: Kumbaga, we do our best para mag-adjust sa ating mga anak. Pero siguro may deep down na baka hindi mo na pag, baka it's just there, subconscious mo na, teka lang, paano naman ako, di ba? As a person na, meron din akong human need or emotional need na maintindihan din. Mm. Diba? Hindi naman pwedeng ibuhos mo lahat at wala nang natira sa'yo. Mm. Diba? Parang, parang ano lang din yan eh. Parang pag-ibig lang din yan eh. Diba? Hindi naman ako nagpapatawa pero totoo talaga. Diba? It's just human nature. Mm. So at least maganda mapag-usapan nga natin. Yung balance,
19: yes,
1: of course.
19: Yes,
1: but at the same time, when we go back to digital, parang yan na kasi yung proponent ngayon. Eh, diba?
19: Yes,
1: proponent talaga ng the good and the bad in the world.
19: Yes po, sir.
1: Pag di natin maiwasan, Prof, di ba? Ano yung mga, pwede natin mga healthy practices even if we're exposed na ngayon, syempre sa ating mga phones and screens.
19: Yes po. Actually po, when it comes to exposure sa phones, kailangan unang-una po, recognize po natin yung emotions natin. That's number one. Kasi, kapag di nyo po alam yung emotions nyo, especially when you expose to negative news, lalo po ngayon with what's happening, mahirapan po tayo. Okay, kung alam po, medyo sensitive ka sa ganyan, wag mo nang panoorin. Kung gusto mo, medyo light lang, yun po ang panoorin natin. Huwag nating pilitin na din ating sarili na just to be updated kasi kailangan. Kailangan kung alam nating sensitive tayo, huwag na natin panoorin. That's number one. Number two po, siguro again, avoid doom scrolling. Kasi po, yung pilit, gusto mong hilahin yung itigil lang yung pag-phone mo, pero because of the tension na kailangan, sige, saglit na lang. Tumatagal, 30 minutes, 1 hour. So, naabuso na po tayo at some point. And number three, kailangan po, again, lalo po what's happening, choose the sources wisely. Kailangan po, lalo po, as you mentioned, yung mga information na hindi natin alam kung totoo ba, brought by AI, even pictures nga po, di mo na alam if it's an AI or what. So, mahirap na po. So, kailangan, dun po sa balance when it comes to exposures. Sali po, kung titignan natin, sir, makes hindi naman po yung nakikita natin ang problema even eh. Yung overexposures natin sa media, sa pagpo-phone. That's the overexposure. Masyado tayong na-desensitize, kumbaga. Yung exposures natin, sobra na eh. So, ending, we tend to be overwhelmed. So, kailangan po nating ma-manage yung sarili natin brought by this.
1: Meron di ba mga epekto yan sa ating physical health?
19: Actually po, when it comes to physical health po, yun ba? They feel drained, they feel exhausted, in some cases po, they become burnout. Yung sobrang pagod ng pagod ka. Kasi hindi mo, minsan nga po, may mga pagod na hindi mo na alam, ano bang source? And bakit ba ako napapagod? Bakit ba ganito yung pagod ko? Parang drain na drain ako. Parang, it's because of what's happening around you. Kaya po kailangan, sabi ko nga po before, algorithm is really important. Kaya kailangan ma-practice mo yung algorithm sa phone eh.
1: Correct.
19: Yung pagpamanage mo ng notifications. Di ba, kanyan po kasi even with YouTube, even with Facebook, you can really on and off the notification po ng taong sinusubscribe mo or fina-follow mo. So, it's more on a balance. Kasi po, lahat ng bagay ngayon, we can control eh. Kaya na po natin siyang i-control, kaya po natin siyang i-adjust at some point para kahit paano po, eh hindi tayo masyadong overwhelmed sa mga nangyayari.
1: Kumbaga, pwede mo i-control ang iyong algorithm sa mga nagpapasaya sa'yo.
19: Yes,
1: diba? Kung anong klaseng content yan? Comedy content,
19: yes,
1: sports content, lifestyle content, parenting content sa mga parents.
19: Yes,
1: diba? At least hindi siya nagbibigay ng stress. Diba?
19: Yes, po, sir,
1: so at least that's one thing that you can actually, kumbaga, meron kang say.
19: Yes po, sir.
1: So yun ang importante. Panghuling paalala na lang po, Prof, sa ating mga kapamilya at mga kaservisyo.
19: Salamat, sir. Mag sa ating pong mga audiences po, especially po today, that puno-puno po tayo ng negativities. Always remember, number one, to be aware of what's happening. Number two, understand po na meron po tayong iba't ibang opinion. Pangatlo, accept po natin that yung mga family members natin that also have their own perspective. Number four, empower. Gamitin po natin yung media natin as correct as possible and do action. Make sure po that action is not towards other people. Protect our peace, protect yourself, and even protect our future. Kasi kung di po natin ipaprioritize ang ating mental health, paano po tayo bukas? So make sure to protect your mental health and also choose yourself. So I think yun muna sir Mix. Maraming salamat po.
1: Prof, di ba may ano ko ba? May podcast ka ba or may YouTube ka ba?
19: Sa Facebook, sir.
1: Facebook, okay. Facebook. Okay. So ano naman yung Facebook, ano mo, what kind of content do you post?
19: Ay po, yung usual po, with the usual talk, with even with the DCMM, with other medias as well. So yun po, I do speaking engagements with other fields po. So yun to, I'm Justin Reno Hadera Chavez po. You check on Facebook with other fields po. So unti-unti po.
1: Alright. Maraming salamat.
19: Thank you po.
1: Thank you sa iyong pagbisita muli, Prof. Justin Chavez. Chavez, ang ating psychologist and psychometrician. Maraming salamat po. Nako ha, kapanapanabikbo ang ating araw para po sa sambayan ng Pilipinas. Susunod po, headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin, 12:01.
1: Basta AM, DZMM.
2: Kung ako ang sa Defense Council, sisikapin kung dumating si VP today. Ipakita sa mundo na yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas.
3: Ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita yung attendance niya. No? Gusto ko sana ang maging focus ay yung mismong proceedings.
4: Hindi po ito political persecution, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang yung mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official.
5: First, we also have to ensure that our drainage systems are clean. Kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumaloy po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks.
6: Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo. Kung yun ang hatong sa kanya, mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglustay. So, parang masakit din yan sa amin.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Senator Rodante Marcoleta inaresto na dahil sa kasong plunder. Dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa may warrant of arrest na rin.
1: Unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasado na ngayong hapon. Pero pagdalo ng pangalawang pangulo, hindi pa rin tiyak.
0: Metro Manila naghahanda na sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby.
1: Mga bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City, mahigit 200% ang itinaas.
0: Mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City nagbalik na sa klase. Pat 2 linggo matapos ang madugong pamamaril.
1: At pelikulang Quezon, wagi bilang Best Picture sa katatapos lang na Eddie's Award. Jericho Rosales at Maris Racal, big winners din.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Kapamilya, inaresto na po si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kugnay ng kasong plunder. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Jeff Patrica, bigo si Senator Rodante Marcoleta na mapagbigyan sa kanyang mosyon na maipagpaliban ang paglabas ng kanyang warrant of arrest at pagpapatuloy ng pagdinig ng kanyang kaso na plunder dito sa Sandigan Bayan kaugnayan ng pagtanggap na nasa 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon na sinampa ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pinasura kasi ng 3rd Division ang tatlong mosyon ni Marcoleta kaugnay sa kaso dahil ayon kay Justice Carl Miranda. Noong Biyernes pa dapat lumabas ang kanyang warrant of arrest pero pinagpaliban muna dahil weekend. Pinagbigyan naman ng anti-graft court ang kanyang motion to quash at diringgin ito sa mga susunod na araw. Dahil nandito na siya sa Sandigan Bayan, dito na rin inihain ang kanyang warrant of arrest at dumiretso na sa return of warrant. Sa kanyang panayam sa media, sinabi ng senador na iginagalang niya ang desisyon ng 3rd Division na ibasura ang kanyang tatlong motion. Pero ikinagalak naman na pinagbigyan ang kanyang motion to quash information para sa kasong plunder. Kusaan niya rin siyang sumuko at sasailalim na sa booking process sa Camp Crame. Makukulong ang senador sa Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas yan kung saan din nakapiit si Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na nahaharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Nag-issue na rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at two accused na sina Mike Defensor at dalawa pang pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol.
0: Nico,
2: GZM.
0: Nico. Yeah. Sa pinakahuling impormasyon no, na iyong natanggap, si Senator Marcoleta ay naroon na sa Payatas.
2: Wala pa, Jeff. Ano? Pupunta muna siya doon sa Camp Crame para doon isagawa. Doon siya sa mailalim sa proseso ng booking. Pagkatapos doon, ay may naririnig tayo mga balita na babalik pa siya dito sa Sandigan Bayan. Pero ang sigurado natin ay dutungo siya sa Camp Crame at doon siya makukulong sa Quezon City Mill Dormitory sa Payatas.
0: Kanina, Nico, siya sabi ni Senator Marcoleta no, sa naging panayam sa kanya na inasahan na niya no, yung mga pangyayaring ganito dahil ito daw ay kasunod naman sa proseso. Pero yung mismong pag-aresto, no, nasaksihan niyo ba? Ano ba yung naging sitwasyon kanina?
2: Hindi namin nasaksihan, Jeff, ang mismong pag-aresto sa kanya dahil matapos yung kanyang motion to quash hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division. Matapos noon, lumabas siya at nagtungo na siya doon naman sa courtroom ng 3rd Division kung saan isinagawa sa kanya yung return of warrant. Kapag sinagawa kasi yung return of warrant, ibig sabihin ay ihain na sa kanya, na-aresto na siya, na ihain na sa kanya yung warrant of arrest.
1: Nico, nung humarap si Senator Marcoleta sa media, na-mention ba niya kung ilalakad niya na siya ay payagang dumalo sa impeachment trials?
2: Hindi niya nabanggit yung detalyeng yan, Rica, no? Dahil ang mabilis lamang yung naging ambush interview sa kanya ng media at ang binigay niya mensahe doon ay yung doon nga sa pagbasura sa kanyang tatlong motion na kanyang tinatanggap at yung pagiging yung pagkagalak niya, no, dahil pinayagan naman yung sa kanyang motion to quash. Wala rin siyang naibigay na mensahe para doon naman sa mga kahanib niya sa Iglesia ni Cristo.
0: Alright, maraming salamat, Nico Bagzik.
1: Handa ang NCRPO sa posibleng protesta kasunod ng pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ang balita hatid naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Bigas sa mensahe sa Radyo Patrol, tiniyak ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa ang kanilang hanay sa anumang posibleng pagkilos ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos sumuko ang senador sa Sandigal Bayan kaugnay ng kasong plunder. Sinabi ni Asilo na patuloy ang kanilang monitoring at naka-alerto ang kanilang mga unit para agad na magpatupad ng crowd control at security protocol para mapanatili ang kayusaan sa buong Metro Manila. Wala pa rin anyang indikasyon na maulit ang malawakang pagkilos ng mga rallyista tulad ng sorpresang rally sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio noong nakaraang linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Dismayado si dating Congressman Mike Defensor sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanila ni Senator Rodante Marcoleta at dalawang iba.

0: mapakakulong. Opo, isa pagpapakulong sa kanila. Una lang sinabi ni Tempo Chief Police John Robinson na Nancy Natales Jr. na 24 oras lang nakahanda ang kanilang hanay para sa agarang pag-arrest sa sino man may warrant of arrest mula sa korte. Sa makalispasyon dito sa CIDG, may pipara ng pinapakabahan ng seguridad ng mga tauhan ng Philippine National Police. Tinihintay natin ngayon ang pagkatapos o pagpaglabas ni Senator Dante Marcoleta sa oras na matapos na yung booking process na sinasagwa sa kanya ng mga tauhan ng CIDG. Ayon kay PNP Chief Navantes kanina, pagkatapos ito ay nakatakdang ibalik si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant at saka desisyonan kung saan siya ipipiet na kulungan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Marlene, yes, si dating Congressman Mike Defensor, no, may nasabi na ba ang PNP o CIDG kung may plano na ba sila dito sa pag-aresto sa dating kongresista?
0: Dahil kagaya ng nabanggit ni PNP Chief Nartatas kanina, 24 hours activated yung kanilang mga arresting officers lalo na pag may mga arrest warrant. So ibig sabihin, Jeff, sa ngayon ay may mga nakapangarap na ng mga tauhan ng pulisya para sa pag-arrest nito kay dating Congressman Mike Defensor. Ngayon pa man, wala pa rin tatanggap na ano mga surrender killers ang Philippine National Police mula sa kampo ni Defensor. Kasunod na rin nilabas arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya, Jeff.
2: Marlene, sinabi ba, kasi walang ILBO before, di ba? At wala rin HDO. Alam ba nila kung nasaan si dating congressman na Mike Defensor?
0: Batay doon sa naging sa pagharap ni PNP Chief Tartas kanina sa atin, ang sinabi niya, nagpadala sila ng mga arresting officers doon sa mga address ni dating congressman Defensor dito sa Metro Manila at sa mga lugar. Pero hindi nabanggit kung tukoy na ba kung saan mismong lokasyon. Ang malinaw lang, yung mga address na nakapangalan kay dating congressman Defensor, sila magtutungo para naman dito sa pag-aresto kay doon sa dating kongresista.
2: Huling tanong, nasa Pilipinas pa raw ba siya?
0: Walang naging informasyon o binanggit na informasyon ng PNP, pero ang malinaw, nagpadala sila ng mga arresting officers doon sa mga address within sa loob ng ating bansa. At ngayon, magtutungo tayo sa...
1: Oo, ano yung nangyayari sa likod?
0: Magtutungo sa NHQ dahil inaasahan na ang harap si SIL Jeremulla para magbigay ng statement pahingin dito ha, sa pagkaka-arresto at Senator Dante Marcoleta at the same time yung patuloy na pagtugis sa tatlo pang kapwa akusado na itong Senador Rica at Jeff.
2: Alright, maraming salamat Marlene Padiernos.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Nakatakdang magsimula mamayang alas 2 ng hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 na articles of impeachment, kabilang ang maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, at pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Bukod sa opening statements, inaasahang tatalakayin ang mga mosyon ng prosekusyon bilang kabilang ang paggamit ng Filipino at English sa paglilitis at ang hiling na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa mga testigo. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na bukod sa posibleng mainit na diskusyon sa mga mosyon, inaasahan ding pagdidesisyonan ngayong araw kung bubuksan ang kahong naglalaman ng mga tax record ng pangalawang pangulo.
4: So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Kung sakasakaling hindi bubuksan, dahil maaaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado. So dito malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So kung ito'y magtutugma sa salin ng ating vice-presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report.
2: Maasa rin na House Prosecution Panel na haharap sa unang araw ng trial ang vice-presidente. Bagay na hindi pa rin matiyak na ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa.
5: Ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita ay yung attendance niya. No, gusto ko sana ang maging focus ay yung mismong proceedings. So, tingnan na lang po natin mamaya no, dun sa mismong proceedings.
2: Ipinauubaya naman ang defense team

0: sa Senate Impeachment Court kung tatalakayin din ang mga mosyong inihain sa Korte Suprema kabilang ang petisyong kumikwestiyon sa mga ebidensyang hindi nakalakip sa reklamo. Kumpiyansa ang depensang maipapakitang walang basehan ang mga alegasyon laban sa bise.
1: Muling nanawagan ng House Prosecution Panel na hayaang magsalita ang mga dokumento at ebidensya sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez Pam.
2: Jeff, sa pulong balitaan, iginit ni House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na hindi lamang ito tungkol sa personalidad o politika, kundi para hayaan ang konstitusyon na gumana o maniiga. Dagdag pa ni Adyong, dapat mag-umpisa ang paglilitis sa pamamagitan ng paglalatag ng lahat ng ebidensya at pakikinig sa parehong panig. Para naman kay spokesperson Rene Ico, deserve rin ang mga Pilipino ng patas, maayos at transparent na proseso.
3: It is not a spectacle to cheer for or against. It is an opportunity to see accountability, due process, and the rule of law in action. Tinik sa lalamunan natin ang halos 2 taon na pagpoproseso sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Gutom na tayo sa pananagutan.
2: Gaya naman ng unang anunsyo, ay uunahin pa rin nilang ipresenta ang Article 4 o ang pagbabanta ng bise sa First Family. Paliwanag ni Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., inuna nila ito dahil ito ang pinakamadaling masunda ng impeachment court at ng taong bayana. Hindi na rin anya kailangan magpresenta ng maraming witnesses para patunayan ang nangyari, lalo at nangyari na rin ito sa live conference. Giit pa ng House spokespersons, magsisilbi itong paalala sa mga Pilipino na hindi rin basta-basta ang pagbabanta ng individual, lalo na ang mataas na opisyal. Muli rin ang hinikayat ng publiko na makinig o manood sa proseso ng bukas ang isip at iwasan ang anumang klase ng disinformation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Nagdaos ng caucus ang mga Senate Majority Bloc kaninang umaga ilang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Rika, 4 oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagdaos ng caucus o pulong ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Bago ang caucus, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court sa pag-uumpisa ng impeachment trial. Pero hindi pa sigurado kung siya rin ang magiging presiding officer sa kabuuan ng impeachment trial dahil tinatalakay ito sa caucus ng Majority Bloc na ipinatawag ni Gatchalian. Bago naman pumasok ng tanungin kung sino ang presiding officer ng impeachment court, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dedesisyon na nila ito sa caucus, habang sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na mukhang bobotohan nga nila ito sa caucus.
5: Siyempre, research ko ba sa kinakausap yung matakasap yung mga katulong para sa impeachment proceeding.
6: Sir, may agenda ba nito yung presiding officer
5: po ba? Hindi si Senator. Ang alam pagbubuto ang pata namin.
6: Oh. Diyan sa caucus, sir.
5: Okay.
4: Sinabi naman ng lahat ng dumalo sa pagpupulong na handang-handa na sila sa pagsisimula ng impeachment trial. At iyan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZML.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Dadalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga complainant na si Reverend Father Joel Savalia na magsasalita ng kanilang panig sa pagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis sa loob ng Senado, habang may mga lalahok din sa mga pagkilos sa labas ng kapulungan. Apela ni Father Savalia kay VP Sara, harapin na nito ang mga alegasyon at iwasan na ang anumang taktika para maantala ang impeachment trial. Umapela rin si Father Savalia sa mga Senator Judge na gampanan ng tapat ang kanilang mandato sa konstitusyon at magdesisyon base sa ebidensya at hindi sa politika.
7: Sana makita ito ng pangalawang pangulo na siya mismo dumalo para siya mismo ang sumagot. Hindi po ito political prosecution, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official. Hindi sana ito magtapos sa kalsada, kundi magtapos sa ebidensya.
0: Para sa ilang eksperto, wala pang inaasahang mabigat na banggaan ang prosekusyon at depensa ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni dating defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jose Roy III na inaasahang pag-uusapan ang panimula sa proseso ng paglilitis kabilang ang mga ilalatag na panuntunan ng Senate Impeachment Court sa depensa at prosekusyon. Habang wala pang ipepresentang mga witness ngayong araw, tiwala naman si Attorney Roy na kaya ni Senate President Sherwin Gatchalian na manguna sa impeachment trial at posibleng makulayan pa ng politika kung maghahalal ng bagong presiding officer. Naniniwala rin si Attorney Roy na mas makabubuti sa depensa kung ngayon pa lang ay haharap na si VP Sara sa paglilitis.
8: Kung ako ang sa defense counsel, sisikapin kung dumating si VP today. Ipakita sa mundo yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas. Parang napakagandang optics noon na she would appear all dressed up and ready, happy, smiling, di ba? Willing to confront the trial. Wala naman mangyayari pa today eh.
0: Alala naman si Ateneo de Manila University Department of Political Science Assistant Professor Arjen Aguirre sa publiko na kilatising mabuti ang takbo ng impeachment trial na malaki ang magiging kaugnayan sa nalalapit na 2028 elections.
9: Aside from the merit of the case and sa process na titingnan natin, do not forget that we are approaching 2028, so may mga personalities dito na involved na tumakbo. Kung hindi man presidente, iba dyan gusto tumakbo bilang vice president, pwede rin ito magamit bilang platform sa kanilang future plans.
1: Wala pang abiso sa Senado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na mauupong presiding officer ng Senate Impeachment Court, na wala pang pasabi kung haharap ang Vice Presidente, pero pinaghahandaan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang anumang posibilidad.
0: Magdaraos ng misa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado bago ang pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Nagbabalik sa Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
10: Wika, patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at nagtitipon nga sila dito sa labas ng Senate compound ilang oras bago ang unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Naglatag sila ng lamesa sa bangketa sa bahagi ng Diokno Boulevard na ginamit para sa idinaos na visa bago ang paglilitis sa pangalawa pangulo. Bit-bit din nila ang karatulang no to impeachment, pati na mga matawat o watawat ng Pilipinas na iwinawagayway kasabay ng mga awiting kumukundina sa korupsyon. Umaga pa lamang ay nakapwesto na mga pulis para magbantay ng seguridad habang nakalatag na rin ang mga barikadang gagamiting pangharang sa mga ralista sa northbound at southbound lane ng Diokno Boulevard. Kanina, may ilang tauhan naman ang PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG na nagtungo sa Senado pero agad ding umalis matapos hindi papasukin ng Senate Security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Aminado si Pangulong Marcos Jr. na marami pang kailangan trabahuhin ang administrasyon sa pagpapanagot ng mga sangkot sa maanomalyang flood control project. Halos isang taon mula nang ibunyag ang kontrobersya. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
11: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa tapos ang administrasyon sa paghahabol at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at mga anomalya sa flood control projects. Sa Panayam sa Vancouver, sinabi ng Pangulo na habang patuloy na iniimbestigahan ang mga kaso, mas maraming nabubunyag na bagong impormasyon na karamihan ay nangyari pa bago ang kanyang administrasyon. Ipinunto ni Pangulong Marcos na walang nangyari sa panahon ng Duterte administration sa kabila ng pag-amin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming problema sa mga flood control projects, bagay na sinimulang linisin ng kanyang administrasyon. Aminado ang Pangulo na malaking hamon ang pabuwag sa umiiral na sistema ng korupsyon sa pamahalaan, pero patuloy ang pagsusumikapan ng pamahalaan na panagutin ang mga dapat managota. Samantala, Jeff, sinagot naman ni Pangulong Marcos ang mga kritiko na patuloy na komunikasyon sa paglaban ng administrasyon sa korupsyon at ang mga panawagan na kanyang pagbaba sa pwesto.
12: At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
11: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Hindi nakikita ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division na may outbreak ng COVID-19 sa lungsod sa kabila ng pagtaas ng mga kaso nitong mga nagdaang linggo. Sinabi sa DZMM ng pinuno ng Bisyon na si Dr. Rolly Cruz na walang naitalang clustering, partikular sa District 4 na nakapagtala ng pinakamataas na bilang. Sa tala ng Dibisyon, umabot na sa 146 ang kabuuang COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon matapos madagdagan ng 84 na kaso mula June 11 hanggang July 1. Katumbas ito ng 265% na pagtaas sa loob ng 3 linggo. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang 14 anyos pababa.
13: Para sa Quezon City.
14: Nakikita na clustering na areas. Ibig sabihin, karamihan nito ay nare-report sa Distrito 4, no? So, but hindi ibig sabihin nun ay meron na tayong outbreak or clustering doon. Ganito ang climate natin. Na-encourage talaga yung more efficient na transmission ng disease. So, sumasabay po dyan yung COVID.
1: Panahon. Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,245 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Inaasahang nasa Super Typhoon category pa rin ang bagyo kapag pumasok sa PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Natatawaging bagyong Inday. Mababa ang chance ang mag-landfall ang bagyo pero palalakasin ng habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Sinabi naman sa DZMM ni UP Resilience Institute Director for Education, Dr. Bernard Alan Racoma, nakasabay ng nalalapit na magsimula ng El Nino ang mas malalakas na bagyo.
15: Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no? Mm-hmm. Kasi ang nagpapalakas ng bagyo, yung mainit na tubig dagat. El Nino, mas mainit yung tubig dagat. Po, sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil si El Nino.
1: Samantala, mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw na may tsansa na pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
0: Kuha muna tayo ng isang mabilisang flash report mula kay Marlene Padiernos.
16: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Marlene?
17: Rica at Jeff, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naaresto na rin ng mga otoridad si Mike Defensor at ang kapwa rin akusado ni Senator Dante Marcoleta na si Joseph Espiritu. Ayon kay Rimulya, naaresto ang dalawa na naabutan ng mga otoridad na nasa isang coffee shop sa bahagi ng Quezon City. Sabi naman ni CIDJ Director, Police Major General Robert Monico II, pupunta na ngayon dito sa CIDJ yung dalawa kasama yung mga pulis para isailalim sa bukong process. Tapos pagkatapos yan, idadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at the same time at saka pagdedesisyonan ang kung saan sila ito si ETA na kulungan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Marlene, most likely ba magkasama sa payatas sa jail etong sila Marcoleta at si Senator Rodante at sila Mike Defensor?
17: Kanina, Rica, doon sa pagharap ni SILG Rimulya, sina ang nabagit lang niya na madadala sa payatas sa jail ay si Defensor at si Espiritu. Pero kasi itong si Senator Dante Marcoleta, kailangan niya i-undergo sa mga certain medical procedures, medical examination para matiyak na healthy siya or fit siya para ma-PF. So, Pusprito Bagal ng dalawang araw, manatili muna dito sa PNP General Hospital sa Senator Marcoleta hanggang sa matapos yung mga medical examination sa kanya bago siya dalhin sa Saligan Bank for the Turn of Warrant at APF. Sa kulungan, Rica. So, hindi pa nababanggit ngayon kung saan kulungan, pero yun yung sinabing proseso ni S.A.L. Jeremulia kanina sa harap niya sa media.
0: Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos.
16: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
0: Samantala, naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng superbagyong Bavi kahit nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang hindi tatama sa lupa. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na makikipagpulong ang mga alkalde sa MMDA ngayong araw o bukas para sa paghahanda sa bagyo. Kabilang aniya rito ang pagtitiyak na gumagana ang mga pumping station at paghahanda sa mga gamit sa emergency response. Nakikipag-ugnayan na rin ang MMC sa Department of Social Welfare and Development para sa mga karagdagang food box.
18: Meron naman tayong usual protocols na pagdating dyan, hindi naman po iba sa atin ang mga malalakas na bagyo. Mm-hmm. Kaya ang ating mga mayor sa Metro Manila, alam na rin po ang mga paghahanda na gagawin. We also have to ensure that our drainage systems are clean. Kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumalay po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks.
1: At abangan, grade 11 na estudyante nahulihan ng illegal na droga sa paaralan sa Cavite.
0: At ilang grupo umaasang wala nang sorpresang magpapaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
16: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away!
19: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities on the go.
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
23: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
23: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Palitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Tat Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Tat Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline Ngayon!
0: Sa oras na 12:35, bumalik na sa klase ngayong Lunes ang mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang linggo matapos ang madugong pamamaril sa loob ng campus noong Hunyo 22 na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Matapos ang insidente, pansamantalang sinuspindi ang mga klase habang isinasagawa ang mga investigasyon at mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawalin ng paaralan. Sumasailalim na sa metal detector screening ang mga estudyante, guro at iba pang school personnel bago makapasok sa campus. Ayon sa mga opisyal, layunin ang mga bagong security measures na maibalik ang kumpiyansa ng mga magulang at masiguro ang kaligtasan ng komunidad ng paaralan.
1: Arestado naman ang 20 anyos na grade 11 student matapos mahulihan ng marijuana tube sa loob ng paaralan sa General Trias, Cavite. Sa ulat, sinasabi nakalanghap ng kakaibang amoy ang kaklase ng suspect na kagagaling lang umano sa palikuran pabalik ng classroom. Agad itong isinumbong sa guro kaya dinala ang suspect sa guidance office. At doon nakuha sa kanya ang maliit na glass tube na may lamang marijuana. Sinampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: Wala pang utos sa Manila Police District na pagsasara ng mga kalsada sa kabila ng mas maigting na seguridad para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol Trish Lindo. Trish!
2: Trika, mula kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito, wala pang isinasarang kalsada sa Maynila, partikular sa Recto Avenue at sa Ayala Bridge. Nakagilid lamang ang mga barikadang barbed wire sa Ayala Bridge at malayang nakadaraan ng mga motorista, papuntang Rectoman o papuntang Taft Avenue. Tahimik at payapa rin yung sitwasyon sa kabilang dulo ng Tulay, sa kanto yan ng General Solano malapit sa Malacañang. Samantala, sa Menjola Peace Arch, normal na deployment ang makitang mga pulis sa lugar kung saan pansin ang pag-aayos ng mga nagkumpol na barbed wire sa ibabaw ng concrete barrier. Walang nakahambalang na anumang container van at barikada. Malapit naman sa University of the East, kaya tuloy-tuloy lang usad ng mga sakyan o rutang Legarda Bustillos o Recto Divisoria. Noon nang sinabi ni MPD spokesperson Major Philip Ines na walang pang-utos na road closure. Bilang security measure, kasabay ng impeachment trial, pero agad namang mag-aabiso sa mga motorista sakaling ipotupad ito. Nakapost naman ang ilang pulis Maynila bilang dagdag pwersa sa labas ng Senado sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Umaasa ilang grupo na wala ng lilitaw na sorpresa na posibleng magpaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado Convener at spokesperson Clive Arguelles na nangangamba sila sa ilang ulat, kabilang ang posibleng pag-boycott na ilang senador sa paglilitis at posibleng paggamit ng iba pang senador sa kinaharap nila mga kaso para hindi matuloy ang trial. Iit ni Arguelles, dapat umusa ng kaso ng mga naturang senador nang hindi naapektuhan ang Senate Impeachment Court.
3: Sana hindi siya maging kasangkapan, no, na gagamitin pong leverage na hindi magpapatuloy ang impeachment trial kung hindi po sila mapapawalang sala sa kanilang mga kaso. Maaari din po na yung may mga senador na hindi makapag-participate ng buong buo, medyo magiging pangamba po natin kung makakaboto po sila sa dulo ng paglilitis.
0: Oh.
1: Samantala, sinabi ni Arguelles na kabilang ang ilang kasapi ng kanilang grupo sa mga manonood sa paglilitis sa session hall at magkakaroon din ng viewing party nito sa ilang lugar.
0: Inaabangan ng ilang taga-Maynila ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Kahit abala sa hanap buhay, isasabay na ilang nagtitinda sa Santa Cruz ang pagtutok sa paglilitis. Kabilang sa kanilang binabantayan ang sinasabing maanumalyang paggasta ng pondo ng bayan ng vice-presidente at kung magbibigay daan ito para hindi na makahawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ng pangalawang pangulo. Git nila, ibalik ang ninakaw na pera ng bayan at humarap si VP Sara sa paglilitis.
4: Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo kung yun ang hatin sa kanya. Mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglustay. So, parang masakit din yan sa amin.
5: Siyempre, pagkatapos ko magtinda, manunod ako ng trial ni Sara Duterte. Sana po pumunta siya. Meron na siyang pagkakataong pumunta sa tagal ng trial niya.
1: Uba pala ang Labor Coalition Group sa mga Senator Judge na maging tapat sa mandato sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen! Rowen!
6: at hindi dapat ituring na paghatol agad sa Vice Presidente. Sinabi ni Senator Nagkaisa Deputy Secretary General Nice Coronacion na ang pagpapahintulot na umusa ng impeachment proceedings ay pagpapatunay lamang na walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang nakakahigit sa batas. Giit ng grupo, mahalaga ang matatag na demokratikong institusyon hindi lamang para sa politika kundi maging ang ekonomiya dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at sa paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Para kay Nagkaisa spokesperson Rene Magtubo, kapag humina ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon, mga ordinaryong magagawa rin ang unang sumasalo sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Kaya nanawagan ng Labor Coalition sa bawat senador na gampanan ang kanilang tungkulin bilang patas at walang kinikilingang miyembro ng impeachment court.
7: May karapatan ang mga manggagawang maningil at may karapatan ang mga manggagawa na tiyakin na dapat ang dapat ang mga may katungkulan ay mananagot, malilitis sa mga akusasyon laban sa kanila.
6: Pirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto!
0: Dumating na sa Senado ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Balita sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
8: Riga Jeff, dumating na sa Senado ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa nakatakda niyang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Tikumpare ng bibig ni Attorney Michael Poua, tagapagsalita ng defense team, kung dadalo nga ba o hindi ang ikalawang pangulo sa kanyang paglilitis. Ayon sa kanya, abangan na lang mamaya kung dadalo nga ba o hindi ang kanilang kliyente. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakahanda ang Senado sakaling magdesisyon ang ikalawang pangulo na dumalo sa paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
1: Nire-respeto ni Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ng Sandigan Bayan na ipaaresto si Senator Dante Marcoleta at mga kapwa-akusado sa kasong plunder. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
9: Jeff at Rica, sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaaresto ng Sandigan Bayan kay Marcoleta. Kung ito naman ay anya, ay sinasaad at sinasabi ng batas. Ayon kay Jose Castro, kinikilala rin ang Pangulo ang utos ng Korte, kaya nire-respeto nito ang pagpapalabas ng arrest warrant. Sinagot naman ng Malacanang ang banat ng kapwa-akusado ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor dahil maaari sanang naagapan ng kanilang kampo ang pagpapaaresto ng Korte kung mas inuna nila ang pagsusumite ng mga konkretong ebidensya para kontrahin ang mga reklamo kasi dumiretso sa media at nagbato ng mga kritisismo laban sa kaso. Ayon kay Castro, kung naniniwala si Defensor na walang matibay na ebidensya ang kanilang kinakaharap na kaso, ay mas mabuti ayang sagutin na lamang ito sa Korte. Samantala, Jeff, dumistansya ang Malacanang sa posibilidad na makaapekto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpapaaresto kay Marcoleta, natatayo sanang Senator Judge. Binigyan din ni Jose Castro ang paggalang ng Malacanang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at paniniwalang igagalang din ng mga liderato ng INC ang pagpapatupad ng batas at hindi magre-resulta sa pagpoprotesta sa mga kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores!
0: Ilang maliliit na negosyo ang nais magpa-exempt sa Department of Labor and Employment kaugnay sa aumento sa sahod. Nagbabalik si Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
10: Rica, sa Ambush interview, sinabi ni Acting Labor Secretary Frances Tolentino na may mga negosyante ng micro, small and medium enterprises o MSMEs na nakikiusap sa dole para ma-exempt o hindi maisama sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike kamakailan. Ayon kay Tolentino, maaring kumilos mismo ang dole para malaman ang lagay ng isang negosyo para malibre sila sa pagpapatupad ng dagdag sahod. Wala pang hawak na pinalalistahan ng kagawaran kaugnay ng mga nasabing negosyo dahil hanggang Setyembre pa naman ang paghahain ng exemption. Una nang sinabi ng kalihim na pasok si exemption ang mga negosyo na hindi lalagpas 10 ang empleyado pero kailangang magsumite ng kinakailangang dokumento sa regional offices. Nanindigan si Tolentino na naayon ang pinatupad na dagdag sahod sa Republic Act 6727 na ipinasa ng Kongreso noong 1989. Kung gagawaan niya ng batas para amyendahan o isulong ang legislated wage hike, ipatutupad ito ng ehekutibo, maliban na lang kung may ibang interpretasyon ang Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: 16 na estudyante ang naospital matapos himatayin sa orientation ng National Service Training Program o NSTP sa isang universidad sa Tuguegarao City. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
11: Isinugod sa ospital ang 16 na estudyante matapos magkaranas ng iba't ibang sintomas ng matinding init at pagkabagod habang isinasagawa ang NSTP orientation sa Cagayan State University Carig Campus sa Tuguegarao City, Cagayan noong Sabado ng umaga. Ayon sa Tuguegarao Station ng Task Force Lingkod Cagayan, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9:37 ng umaga mula sa isang Army Reservist kaugnay ng insidente. Tinatayang nasa 1,500 estudyante ang dumalo sa orientation kung saan nagkaroon umano ng matinding siksikan habang hindi na umano nakapag-agahan ang ilan sa mga mag-aaral bago dumalo sa aktibidad. Agad nagsagawa ng triage ang Emergency Medical Services Team at sinuri ang kalagayan ng mga apektadong estudyante bago sila isinugod sa ospital. Sa 16 na dinala sa paggamutan, 8 ang nakaranas ng hyperventilation na may kasamang pamumulikat at panghihina ng katawan, habang 3 naman ang inatake ng hika. 2 ang nakaranas ng pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pamumulikat. 2 rin ang nakaranas ng matinding pagduduwal at pagsusuka, habang 1 ang dumanas ng pagkahilo at pamumulikat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
12: Magkakasunod na banta ng bomba at pamamaril, nirespondihan sa Cebu.
0: At ang headline ngayon sa Mindanao.
13: Congressman Paulo Duterte nanawagan ng batas na impeachment trial sa kapatid na si Vice President Sara Duterte.
0: Yan, di ba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
16: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo.
16: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
26: Simula July 6, 1 ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras po natin, 12:49. Sunod-sunod na banta ng pamamaril at bomba ang nerespondahan sa Cebu City at Talisay City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
17: Unang natanggap ang shooting threat sa Inayawan National High School, Cebu City, sa pamamagitan ng social media post. Pero Sabado ng umaga, natunton ng mga otoridad ang nasa likod ng banta at agad siyang inilagay sa kanilang kustudiya. Kinabukasan, bomb threat naman ang ipinaskil sa loob ng isang condominium sa Cogon Ramos, Cebu City pa rin. Kaagad nagsagawa ng beripikasyon ang tauhan ng explosive ordnance disposal kung saan wala namang nakitang bomba sa loob. Sa Talisay City naman, banta ng pamamaril ang natanggap ng alkalde sa Talisay City National High School. Suspendido ang klase ngayong araw para magsagawa ng clearing operation ang otoridad habang patuloy na hinahanap ang gumawa ng banta. Paalala ng LGU, huwag gumawa ng mga prank at ugaliin ang pakikipag-usap sa magulang at guro kung may pinagdaraan ang mga problema. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez!
0: Umapela si Davao Congressman Paolo Duterte ng patas na impeachment trial para sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
18: Sa payag na ipinost ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa kanyang Facebook page, umaasa din siyang mailalabas sa proseso ang katotohanan sa kabila ng maraming akusasyon laban sa bise. Ayon kay Congressman Pulong Duterte, nararapat sa mga Pilipino na mailahad ang tunay na impormasyon, ebidensya at katotohanan at hindi mga chismis, paratang at propaganda. Dagdag pa ng kongresista, ipinakita umano ng kanyang kapatid na handa itong harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. At kung kumpiyansa silang mabibigyan ang vice-presidente ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum at alinsunod sa due process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Aabot sa 400 pwesto na abo sa sunog sa Batac Public Market. Balita mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
19: Nilamon ng apoy ang main old building ng Batac Public Market sa Batac City, Ilocos Norte kagabi. Mabilis ang pagkalat ng apoy na sumira sa iba't ibang paninda gaya ng ibigas, feeds, agricultural equipment at iba pa. Rumesponde ang mga fire truck at volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte. Nakontrol ang sunog pasado alas 10 ng gabi at idineklarang fire out kaninang alas 6 ng umaga. Dahil sa sunog, apektado ang nasa 400 pwesto. Patuloy ang imbestigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Ang Batac Public Market ang pinakamalaking pampublikong pamilihan sa Ilocos Norte. Tinayak naman ng lokal na gobyerno ang tulong sa mga naapektuhang nagtitinda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April Rafales.
0: Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa likod ng isang bahay sa Isabela. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
20: Natagpuan ang bagong silang na sanggol na babae na tinatayang 2 hanggang 3 araw pa lamang sa likod ng isang bahay sa Prog 4 sa Barangay Angan, Kasilyan, Kabagan, Isabela. Ayon sa Kabagan Police Station, matapos makatanggap ng ulat, agad silang nakipag-ugnayan sa Municipal Social Welfare and Development Office at Rural Health Unit bago nagtungo sa lugar upang beripikahin ang impormasyon. Agad dinala sa Milagros District Hospital ang sanggol para mabigyan ng kinakailangang medical na atensyon. Nasa pangangalaga na ng DSWD Kabagan ng sanggol habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga magulang o sinumang nag-iwan sa bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Nimbog ang 22 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw sa cellphone repair shop sa Barangay San Isidro Antipolo nitong Miyerkules. Nakunan sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa establishmento pero nakita agad ng may-ari na nasa labas lang ng tindahan. Ikinandado ng biktima ang tindahan at sinundan ang suspect sa loob. Higit 100,000 pisong halaga ng gadget ang dapat sana'y matatangay ng suspect na sinubukan pang makiusap para palayain siya. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa kasabwat ng suspect.
0: Sa Mayong Dagat, ipinagdiwang ng Estados Unidos ang 250th anibersaryo ng kanilang kasarinlan kung saan libo-libong mamamayan ang dumalo sa mga selebrasyon sa Washington, D.C. Bagaman kabi-kabila ang pagtatanghal, fireworks at makabayang pagtitipon, ipinakita rin ng ilang Amerikano ang magkakaibang pananaw tungkol sa kasalukuyang kalagayan at direksyon ng kanilang bansa. Ipinagbawal muna ng mga otoridad ang pagdalo ng publiko sa ikatlong yugto ng Tour de France dahil sa patuloy na pagkalat ng malaking wildfires sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Mahigit 1,600 hektarya na ng kagubatan ang tinupok ng apoy habang daan-daang bumbero at mga aircraft ang nakatalaga sa pag-apula nito. Bagaman magpapatuloy ang karera, binago ng organizers ang ilang operasyon at hinikayat ang publiko na umiwas sa ruta para mabigyang daan ng emergency response teams.
1: Sa sports, mataas ang kumpiyansa ni tennis star Alex Ayala sa pagpasok ng round of 16 ng Wimbledon matapos maitala ang isa sa pinakamalaking panalong na itala sa kasaysayan ng Philippine tennis. Tinalo ni Ayala ang world number 3 na si Iga Swiatek sa straight sets 7-6, 6-2 nitong weekend para maging kauna-unahang Pilipina na umabot sa ika-apat na round ng Wimbledon. Nasa panalong ito, umangat ang career best ranking ni Ayala sa world number 28 at lalo pang pinatingkad ng kanyang status bilang isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa tennis sa bansa. Makahaharap niya mamaya ang Italian star na si Jasmine Paolini na aminadong delikado at mahusay maglaro ang batang Pinay. Isang panalo na lamang ang kailangan ni Ayala at pasok na siya sa quarterfinals ng prestigyosong torneo.
0: Wala pang isang araw matapos ang kanyang historical win, agad nang bumalik sa ensayo si Alex Ayala sa AW Rangi Practice Courts bilang paghahanda sa kanyang fourth round match mamaya. Sinabi ni Coach Joanne Bosch ng Nadal Academy, nakatuon ang kanilang koponan sa recovery para sa panibagong pagsubok. Sinabi rin ni Bosch na nananatiling maganda ang laro at ball striking ni Ayala sa kanilang ensayo at sinikap nila na panatilihing normal ang kanyang routine sa kabila ng makasaysayang tagumpay. Makaraan ang practice session, naglaan din ang oras si Ayala para sa kanyang mga tagahanga at pumirma ng mga autograph at nagpakuha ng litrato.
1: Sa basketball naman, mas mabigat ang hamon ang haharapin mamaya ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos i-anunsyong hindi makalalaro si Justin Brownlee dahil sa ilang injuries. Aasa ngayon ng Gilas sa iba pang manlalaro tulad nila Kevin Kembao, Carl Tamayo at Juan Gomez de Liano sa pagtapat sa world number 6 na Australia. Kahit sigurado na ang pwesto ng Pilipinas sa susunod na yugto ng qualifiers. Importante pa rin ang panalo nila laban mamaya para mas gumanda ang kanilang record sa susunod na round. Maghaharap ang Gilas at Australia sa RAC Arena o RAC Arena sa Perth mamayang alas 6:30 ng gabi oras dito sa Pilipinas.
16: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
0: Namayagpag ang pelikulang Quezon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o Eddies matapos makuha ang Best Picture Trophy. Nasungkit din ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa nasabing pelikula habang kinilala si Gerald Tarog bilang Best Director. Samantala, itinanghal naman pong Best Actress si Maris Racal para sa pelikulang Sunshine. Kabilang rin sa mga pinarangalan bilang box office heroes, sina Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paolo Avellino at Richard Gutierrez. Habang tumanggap naman ang espesyal na pagkilala si Donnie Pangilinan. Isa ang Quezon sa big winners sa awards night na muling nagbigay pugay sa pinakamahusay na pelikula at artista sa industriya.
1: Partner, dami nang nangyayari today.
0: Oo nga, partner. Marami tayong aabangan.
1: Big three. Big three po today, ha? Unang-una, impeachment.
0: Tama.
1: Gilas.
0: Tama.
1: Si Alex Ayala mamaya.
0: Tama. Oo. Very, very historic itong kay Alex Ayala. Kaya sana talaga on to the next round ang kanyang pag-ariba.
1: Ano nga ba si Paolini world number...
0: Di ako sure kay two. Paolini.
1: Pero... Si Iga pala yon.
0: Si Iga Swiatek ang number 2.
1: Napanood mo ba, partner?
0: Yung kay Iga tsaka kay Alex?
1: Oh.
0: Ay, oo, partner.
1: Hindi ako makahinga.
0: Kaya nga. Lalo na nung nadapa siya at sinalo niya yung bola.
1: Ah, na.
0: Epic talaga. iba yan, partner. Ibang
1: tennis
0: level.
1: Rodman shot nga daw iyon.
0: Yes. No. They actually, nagawa na rin yun ang kanyang idol na si Rafa Nadal.
1: Diba?
0: Kaya pinagdidikit yung mga
1: picture. So, ayan po ang ating pong aabangan. Siyempre, ang laban ni Alex, ang laban ng Gilas, at ang laban doon sa camera ay sa Senado.
0: Sa Senado na. Alas 2 po ng hapon.
1: Ang impeachment trial, yan po ay mapapanood po special coverage ng DZMM Teleradio. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
3: Headline ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang mga pinakapinagkakahiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis. Sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, igahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musnier at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Magandang araw mga kapamilya sa Luzon, Visayas, Mindanao, at saan mang panig ng daigdig nandoon kayo. Ako po si Peter Musngi. Ngayong araw na ito, nakatuon ang pansin ng buong bansa sa Senado, kung saan magsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang unang pangalawang pangulo ng bansa na dalawang beses na inimpeach ng Kamara at ikalimang opisyal na sasalang sa paglilitis sa Senate Impeachment Court.
1: Ako naman po si Danny Buenafe, isang mahalagang yugto ito sa ilalim ng ating isaligang batas. Isang prosesong hindi lamang tumatalakay sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kundi sumusubok din sa tibay ng ating mga demokratikong institusyon at sa pagpapatupad ng rule of law.
0: Sa mga nakaraang DZMM special, tinalakay natin ang constitutional framework ng impeachment. Kung ano ito, bakit ito sinasagawa, at paano ito nagsisimula?
1: Ngayon naman ay tututukan natin ang mismong paglilitis. Paano umabot ang kaso sa Senado? Ano ang mangyayari sa unang araw ng impeachment trial? Ano ang mga legal na prosesong susundin at ano ang dapat bantayan ng publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis?
0: At ito nga po ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa loob ng Senado, Robert Mano, John Garner, at Pamela Vasquez.
1: At syempre si Suzy Gaspi, nagbabantay naman sa labas ng Senado.
0: At sa puntong ito, kumuha tayo ng update mula sa Senado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Tawagin natin si Robert Mano mula sa Senado. Robert?
2: Peter, magandang hapon, at wala nang isang oras ay magsisimula na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang magkabilang panig ay dumating na dito sa Senado. Kanina pa ang mga prosecution at maging doon sa panig ng defensa. Sa panig naman ng Senate Impeachment Court ay maaga nagpulong ang mga majority senator kanina, at bilang doon sa kanilang pinag-usapan ay kung sino ang magiging presiding na officer nitong Senate Impeachment Court. Pero wala na silang ibinigay na anumang detalye pagkatapos ng kanilang focus o pulo ng lahat ng majority senator. Antay na lang daw, o hintay na lang daw natin yan pagdating ng pagsisimula ng impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Sa ngayon ay ang session hall ng Senado ay may mga pinapayagan na makapapasok dahil nga para sa pagsisimula ng 2 p.m. Organized naman yung pagpunta dito ng mga panauhin. Meron ding para sa publiko kung saan nga ay dumadaan sila sa matinding security check bago makapasok dito sa session hall ng Senado kung saan gagawin yung trial. At kanina sa Amos interview, bago yung focus sa mga senador, binabanggit na mga senador kabilang sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at nila Senator Raffy Tulfo, na talagang nag-aral sila, pinaghandaan nila itong impeachment trial. Over the weekend ay nag-review sila ng mga rules at procedures pagdating sa impeachment trial, at sa sinabi nga nila na handang-handa na sila ngayong araw at sa mga susunod pa mga araw para sa impeachment trial ng Vice President. Wala pa daw abiso, sabi ng Senate leadership, na sa kanila na darating ang Vice President, pero just the same ay naka-ready daw sila na tagapin ang Vice Presidente kapag dumating dito, lalo na bigyan siya ng seguridad sa pagpasok at pagdating niya dito sa Senado. At sa session mamaya o sa pagsisimula ng trial mamaya, binanggit ng mga senator na bukod doon sa opening statement ng defense at prosecution ay may mga ire-resolve sila ng mga motion na inihain during the pre-trial conference. Nang tanongin naman namin kung ano ito mga motion na ito ay hindi na nila ibinigay at hintayin na lang daw na pagdating sa session mamaya o pagdating mamaya sa trial, pagsisimula ng trial, ay babanggitin at ire-resolve nila lahat ng mga ito. At yung iba sa mga issue na na-erase din sa pre-trial conference, napag-usapan na nila kung paano ire-resolve, kaya i-execute na lang nila mamaya nga hapon sa pagsisimula ng trial ng Vice President Danny at Peter.
3: Robert, yung bang mga senador, kompleto na, at least yung mga pwedeng maka-attend, nandyan na ba ngayon?
2: Oh, yung mga majority senators, nakita na natin, kanina pa, maaga sila, before 10 o'clock nang dumating sila. Although yung sa mga minority, base lang ito ha, Peter, pagbabasehan ko ito, doon sa kanila, dahil limited lang yung pwede galawan dito, hindi na tayo nakaka-access doon

0: sabay-sabay yan, lalo na yung sa mga majority, sababay-sabay yan na darating, bababa dito sa session hall ng Senado para nga sa pagsisimula. Gaya ng sinabi, ang uupo, presiding officer sa pagsisimula ay si Senate President Will Gatchalian, at magkakaiba na lang yan just in case nagdesisyon sila kanina sa caucus kung magkakaroon ng pagpapalit, kung magkaroon ang pagpapalit ay kung sino naman yung ipapalit, Peter.
1: Okay, maraming salamat. I'm sure meron ko pang ibang mga reports, pero babalikan ka namin. Maraming salamat, Robert Mano, live from the Senate.
2: Okay, mula kay Robert Mano, meron pa tayo ng isang kasama, no?
3: Nasa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
2: Okay, napakinggan natin si Robert Mano. Meron pa tayo isang kasama doon, ha? Nasa loob din ng Senado, si Jom Garner. Anong latest, Jom?
4: Yes, Danny at Peter, kasalukuyang nagsasagawa ng press conference si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, naglabas ng pahayag ang Vice Presidente patungkol doon sa naging opinion naman ni Pangulong Marcos Jr. na nagsasabing dapat dumalo siya ng personal sa impeachment trial niya mamayang alas 2 ng hapon. Sa pahayag ng Vice Presidente, sinabi nitong wala umanong epekto ang personal na opinion ng Pangulong Marcos Jr. sa isasagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pahayag, sinabi niya na ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa konstitusyon at due process. Ayon pa sa Vice Presidente, may karapatan ang respondent na katawanin ng kanyang abogado at bahagi ng legal strategy nito kung pagdedesisyon itong personal na humarap o hindi. Sinabi rin ng Vice Presidente na mas nakakabuti kung iiwasan ng mga opisyal ng pamahalaan na magbigay ng personal na opinyon at sa halip ay umasa sa umiiral na basa o batas at mga itinatag na polisiya at objektibong katotohanan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa isang panayam na mas makakabuti kung personal na humarap ang ikalawang pangulo sa kanyang impeachment trial. Pero bago yan, kanina nung kausap niyo si Robert, medyo nakinig tayo doon kasi ongoing yung press briefing ni Attorney Michael Poa. Ilan lang sa narinig ko ay nangako sila na hindi sila magkukos ng delay dahil ayon kay Attorney Michael Poa ay simula naman nung una pa lang ay hindi naman sila nag-commit o hindi sila gumawa ng kahit na anong delaying tactics, kumbaga.
2: Okay.
4: Peter?
2: Meron ka pang katanungan, partner? Okay na.
1: Okay na. Oo. At babalikan natin mamaya si Jom Garner. Susunod, mula din sa Senado, para dito sa ating special coverage, Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
5: Yes, Peter at Danny, no, kung yung defense panel naman ay kasalukuyang o nagsasagawa ng pulong balitaan ngayon, kaninang umaga, no, na una nang nagsagawa o nag-press conference. Ito nga House Prosecution Panel kung saan ang mga humarap sa atin ay yung mga House Trial Spokespersons na sina Attorney Benjamin Toloso Jr. at Representatives Rene Co. at Zia Alonto Ayong. Balikan lamang natin ang mabilis, Peter at Danny, yung mga na-discuss kanina, no? Kanina nga ay pinanawagan nila, no, na sa pagsisimula nitong paglilitis ngayong araw ay hayaang mapakinggan yung parehong panel, which is the House Prosecution and the Defense Panel. At kanina, giniit din na ito din yung proper forum para hamunin nga iyong mga facts, documents, at evidences sa impeachment trial sa halip nga na makinig doon sa public opinion. Hinimokin nila ang publiko na nakilahok sa pamamagitan ng pakikinig o panonood sa hearing. At kanina din ay natanong nga din kung ano yung reaction nila sa halip hindi nga o mag-decide na hindi na umatid. Ito si Vice President Sara Duterte sa hearing, ang sinasabi lang nila, sana talaga ay umatin nga itong si Vice President Sara Duterte dahil yung mga nasabi na noong nakaraan ay ito na yung hinihintay na proper forum ni Vice President Sara Duterte. At kanina din na itanong yung sa usapin naman ng sa threshold count, Peter at Danny, no, ang komento lamang ng House Prosecution, no, ang focus nila ngayon ay mailatag muna yung mga ebidensya at dito mag-decide yung Senate Impeachment Court sa kanilang magiging boto dito sa whole proceedings ng impeachment trial. Peter at Danny.
1: Okay. Maraming salamat, Pamela Vasquez, live mula sa Senado. Isa pang report, Danny.
2: Okay, sundan naman natin ang report dito naman sa

0: Pas ng Senado, nandoon ang ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
1: Danny at Peter, dumating na nga dito no, sa tapat ng Senado yung mga miyembro ng grupong Sandugo. Sila ay pro-impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ilang minuto lamang nang magmula nagmarcha sila at dumating sila dito mismo sa may northbound lane o southbound lane rather no, ng Diokno Boulevard. Ngayon, nakapuesto kasi yung mga barikada ilang metro lamang ilayo mula rito sa ating kinatatayuan. Papasok doon sa may mismong Senate compound kaya hindi na sila makatatawid pa at hanggang dito na lamang sila. Ang panawagan sa kanilang mga karatula, impeach Sara Duterte at lumitaw si Sara, ilabas yung kanyang kumbaga yung kanyang depensa, yun yung kanilang panawagan dito. Bitbit din nila yung mga watawat ng Pilipinas. Bukod sa kanila, Danny at Peter, doon naman sa kabilang bahagi ng Diokno Boulevard ay nagtitipon yung mga taga-suporta naman ni Vice President Sara Duterte na tutol sa kanyang impeachment. Kanina nga ay nagsagawa sila ng misa kung saan yung homily ng pare ay nag-focus o tumuon sa pagiging mapayapa at pagiging tahimik sa kabila ng ingay at kaguluhan. Dahil ayon doon sa pare ano na nag-preside ng misa, dito nasusundan ng mga Katoliko ang yapak ni Hesukristo. At pagkatapos naman ng misa ng mga tagapag o taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ay nagdasal naman yung mga Muslim na kanyang mga taga-suporta. Sa ngayon, patuloy yung pagbabantay ng mga pulis dito sa lugar na ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin ay umaabot ng halos 6,000. Kanina rin no, nakapanayam natin si General Abirin at ang kanyang sabi ay may namomonitor nga silang mga pagkilos, hindi lamang dito sa Senado, kundi maging doon sa Sandigan Bayan matapos sumuko ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila niya, tiniyak niya na patuloy yung kanilang deployment, maayos ang latag na seguridad dito sa Senado at doon sa Sandigan Bayan. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Senado, Danny at Peter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TCMM.
0: Maraming salamat si Zeus Legazpi.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: At babalikan po natin ang iba pang ulat mula sa ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters mamaya-maya lamang. Bago magsimula ang paglilitis, balikan muna natin ang mga mahahalagang pangyayaring nagdala sa kasong ito tungo sa Senado.
0: Hindi lamang ito serye ng mga petsa, bawat hakbang ay bahagi ng prosesong itinatadhana ng ating konstitusyon upang matiyak ang due process at ang wastong paggamit ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Panoorin natin ang special report na ito.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach, sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
5: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa ang impeachable offenses.
6: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
5: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
4: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
5: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
4: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
6: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
5: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vice-presidente at mananatili siya sa tungkulin.
6: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
4: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
5: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: At sa nakatakdang pag-umpisa ng trial proper ngayong alas 2 ng hapon, makakasama po natin sa buong talakayan ang legal analyst at constitutional law expert, ang kumpirmado at siguradong eksperto ng DZMM na si Attorney Rico Domingo. Magandang araw, magandang hapon, Attorney Rico. Welcome back.
7: Magandang araw, Peter at saka Danny.
8: Good afternoon,
7: I'm glad to be here.
8: Ayun. Oh. Attorney, so anong palagay ninyo kasi ngayon ang umpisa na, 'di ba? Trial July 6. For now, may mga developments pa kanina umaga, merong arrested na isang senador na supposedly ay isang part ng ito, 'di ba? Senator Judge. So how do you view all of these developments walking through dito sa pagsisimula ho ng impeachment trial mamaya?
7: Marami tayong surprise na nangyayari, no?
8: Okay.
7: At umuunti-unti ang bilang ng mga senator judges, no?
8: Mm.
7: So, pero ang umiiral dito is meron ba tayong sapat na quorum?
8: Okay.
7: Para ituloy ang ating trial.
8: Mm-hmm.
7: I think we have the sufficient quorum.
8: Mm-hmm.
7: At there's no reason kung bakit hindi matuloy ngayon ang trial proper.
3: Mm-hmm. And by quorum, Attorney Rico, exactly what does that mean?
7: Majority.
8: Majority lang.
3: Majority of the 24 will mean 13.
7: 13.
3: Ayun. Okay. Attorney Rico, kung titingnan natin ang timeline, ano po, maaaring isipin ng marami na, naku, napakadami namang procedures na at mga hakbang sa pananaw ng batas. Eh bakit ba po napakahalaga ng bawat yugto bago tuluyang magsimula ang isang impeachment trial?
7: Sapagkat ang subject nito ay alinsunod sa konstitusyon, sa saligang batas.
8: Mm-hmm.
7: At ang konstitusyon itself ay merong guidelines, mga patakaran para isusog ang ating trial ng impeachment. And that is actually under Article 11 ng saligang batas. At nandoon ang mga guidelines at mga procedures na gaganapin at dapat na susuriin ng Kongreso.
8: Mm-hmm.
7: Ang ang impeachment would be, kung ang mag-initiate ng impeachment would be the House of Representatives, at ang magtatry naman ay ang Senado. That's where we are right now. So ngayon, merong mga patakaran na dapat i-follow ng ating Senado para dito. Ito ang ating pinag-usapan ngayon. Nakaroon sila ng pre-trial
8: noong 18. Ilang araw?
7: Limang araw yon, 18, 22, 23, 24, 25, June 2026, sa harap ng Clerk of Court, si Attorney Bantug, at ang kasama doon yung prosecution lead na si Representative Luistro, at saka legal counsel ng defense, si Attorney Sison. So natapos po nila yan, at they were able to come out with a pre-trial order dated June 29, at sinabi ng pre-trial order, i-commence at ipa-start natin ang trial ng July 6, 2026 at 2 p.m. which is today, on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays until 27 ng July. Thereafter, trial shall be held at 3 p.m. on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays until termination.
8: Okay. So for now, pag sinabi ho natin unang araw ng impeachment trial, kasi naririnig ko, di ba, parang opening statement lang yan, administrative matters. So yan ho ang in-expect natin. Wala pa tayong in-expect dyan ng mga testigo na hiyaharap or whatever, di ba? Ito pa lang yung parang preliminary, di ba?
7: Preliminary lang to at mga pending matters that they'd like to tackle.
8: Yeah.
7: For example, one senator has said that he would file a motion na lahat doon ng deliberations sa trial should be recorded.
8: Yeah.
7: Which I think is superfluous because alam naman po natin na ang trial ay laging recorded dyan at it will be part of the records of the Senate. So, iba pang mga matter about, for example, yung bubuksan ba yung VAR box. Pwedeng lumabas yan. Ngayon, pwedeng lumabas din itong pagdakip ni Senator Marcoleta this morning. So, marami pong nakasalaylayan na pwedeng ilagay at itakel mamayang hapon.
8: Posible ba, attorney, na if ever, yung mga bahagi ng minority group, parang by way of parang privilege hour nila na ginagawa nila na kunwari magsalita on behalf of kay, nangyari kay Marcoleta, is this, kahit na mag-convince sila as impeachment court, pwede ba nilang gawin yun? Let's say, Senator Cayetano will speak up to defend itong kaso naman ni Marcoleta.
7: It will depend on the Senate, the presiding Senate. Pwede sabihin niya, that's not, we have to start now. We have to start our trial right now. That's not part of our trial agenda. So, malaking bagay ang presiding
8: officer.
7: No? Kung si Wayne Gatchalian yan or sino man, kasi pwede na yatang hindi na ang Senate President na maging presiding officer. Yeah. So they have revised the rule on procedure and therefore kahit sino pwede na. And I think dapat siguro ang papalit would be somebody who knows the law, who knows the evidence,
8: okay,
7: and how to resolve the materiality, the probative value ng mga ebidensyang ilalahad.
9: So you're saying, Attorney Rico, na posible na baka si Senate President Win Gatchalian ang siyang mag-chair ngayong araw na ito because it's more housekeeping yata and
8: administrative matters.
9: Administrative matters. Ano po? But thereafter, it could be somebody else.
7: Somebody else.
9: No? Ayun.
7: Depende sa kanila yon.
9: Okay. Balikan ko lang po yung kaso ni Senator Marcoleta ngayon inaasahan natin na baka i-book na magkaroon ng sumailalim sa booking proceedings. Ang tanong ganito, pwede kayang payagan ng Sandigan Bayan si Senator Marcoleta na mag-attend ngayong trial proper, pagsisimula ng trial proper ngayong alas dos ng hapon?
7: Yeah. Pwede. Basta may authority ba ang Sandigan Bayan, no? Special authority for him to attend. But I think the time frame is too tight to be able to attend this afternoon's session. But in the future, Senator Marcoleta has not been removed as a senator. He's still a senator. He has not been convicted of any crime. So pwede siyang to pursue his functions as such.
9: And he has filed a motion to quash.
7: Na-deny po yata.
0: Na-deny.
9: Na-deny na ba yun?
7: Na-deny na po.
9: Ah, okay. So in other words, for all intents and purposes, eh talagang detainee na siya.
7: Detainee na po siya. Ayun. May mug na siya. Bigyan na siya ng photos and everything.
0: So ibig sabihin, may possibility nga na let's say, on the part of, let's say, Cayetano or whoever in the minority, erase yun, yung possibility na pwede ba natin ipagpaalam sa Sandigan Bayan dahil sila na may judicial authority kay Marcoleta and pati rin kay Jinggoy, not for them to attend.
7: Yes.
0: Not necessarily, at pwedeng payagan ng Sandigan?
7: Pwedeng payagan ng Sandigan. Meron namang precedence po yan.
0: Oo.
9: Kung pwede pong payagan ng Sandigan, maulang galang na po. Hindi, pwede rin payagan si Jinggoy?
0: Pwede rin, di ba? Oo, para maka-attend.
7: Hindi pa naman naalis si Jinggoy sa senator. Remember?
9: So, is that possible or highly probable?
7: Well, it's highly probable.
0: Very highly. So, ibig sabihin, this is a matter na pwedeng payagan ng, let's say, Senate President Di Kacalyan.
7: Opo.
0: Parang agad-agad. Yes. Pamaya, kung in-erase yung motion na yan.
7: Opo, pwedeng payagan. Pwedeng payagan. Nasa discretion ng presiding officer po yan.
0: Opo. But they need the majority pa rin.
7: The majority.
0: They will have to vote on it.
7: Oo, diba? May mag-object dyan. Sasabihin ni Senator Gatsalyan, ni Senate President, sige, let's vote on it. Alam naman natin, kung sino mananalo.
0: Opo. Kasi they have the majority.
7: They have the majority.
9: Okay, here's another interesting question, Attorney Rico. Mm-hmm. Dahil kung tama yung pagkakabasa ko, si Attorney, si Congresswoman Jervy Luistro would like to move yata daw or has intentions to move for a lower threshold on the two-thirds. Is that something that can be done by way of the discussions this afternoon?
7: Sa opening? I don't know if she said that publicly. Did she say that publicly?
9: That's what. Pero in granting that meron ngang mag-propose ng ganon, is that something that can be discussed and decided upon by the impeachment court?
7: I don't think so.
9: Ah.
7: Because very clear naman po ang kaligang batas na 2/3 of all senators. So wag na lang munang
0: for the meantime, yung threshold mukhang it can happen later.
7: Later on, imbalay mo, iba na ang composition ng ating majority. So wag na natin paghahakain pa yan.
0: Kasi medyo mainit kami ngayon. Anyway, gusto lang natin, ngayon naman, in-expect lang natin administrative muna matters, di ba?
7: In fact, Danny and Peter, no? Ang isa nating nakakaligtaan yung bang admonition ng rules of procedure.
9: Okay.
7: That they should maintain political neutrality.
9: Okay.
7: And that there is practically, pag nag-start na ang trial ngayon, which will be in a few hours, eh dapat may gag order na yan. The president cannot say anything about the ongoing trial. All the Senate judges cannot say anything about the merits of those trial. Even the prosecutors and even the defense counsel cannot say anything about the merits of the case. Now, ano sabi nila? Sabi nila, yung substantive aspects lang ang ating hindi pwede sabihin. Hindi. Ang merits of the case can also be the procedures. Pinag-usapan natin procedures.
9: Hindi na sila pwedeng magpa-interview, attorney?
7: Hindi na.
0: Hindi, pero ibig...
7: Kung if you strictly construe that in Article 18,
9: okay,
7: you cannot.
0: Oh.
7: The presiding officer and the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public hearing public pertaining to the merits of the pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, to the person impeached, and to their respective counsel and witnesses.
9: There is an
7: overall gag order. Tinatawag yan sa trial na gag order. Iyan yan. Article 18.
9: But wait, there are spokespersons, attorney.
0: Kaya nga eh.
7: Well, hindi naman sila kasama dito. But they have to be careful. If they talk about the merits of the case, pwede sila i-contempt.
0: Pero attorney, yung Article 18, parang hindi ko naman nakikita yung value ngayon yun. Kasi live stream naman. Buong mundo mapapanood naman halos yung mangyayari ngayon. So, well, sabihin, unless they go on executive session.
7: Well,
0: diba?
7: Whether it's stream or personal ang kanilang pamamahayag, yun pa rin ang kanilang mensahe.
0: Mm-hmm.
7: And therefore, the gag order still stays.
9: Aha.
7: Pero, kasi ang reason niyan, yeah, the underpinning reason niyan, Peter and Danny, is that wag mong i-impluwensa ang outcome ng mga trials at ano nangyayari.
0: Uh-oh.
7: And therefore, yung lahat ng mga prosecutors at ng defense counsel, they should not be talking about it anymore. They have, the role now is the prosecutor has to present evidence to prove their articles. Ang defense naman, the prosecutor should defend the respondent. Yun lang ang kanilang pakay dito.
9: Okay. Pero kung halimbawa po, kagaya ng mga narinig na natin na maaring hindi tungkol talaga sa trial yung sasabihin niya, kundi just a reaffirmation na sunugin nyo man ako, kesara pa rin ako . Is that something that will fall under that?
7: Yeah, the Senate President or the presiding judge, senator will be able to treat that as a prejudicial comment, and therefore he can say na stop that,
9: or
7: I'll cite you for contempt,
9: which could mean
7: that he should not he should not say something about along that line.
9: Admonition lang.
7: Pero kung talagang inulit-ulit pa rin yun, may kapangyarihan ng something. Senate President.
9: Okay, balik ulit ako doon sa numbers, Attorney Rico.
7: Kasi, nagulat ba kayo? Sinabi ko
0: hindi, na. Kasi parang nakikita namin kung yung Article 80 na yan, kung ipapatupad yan, ibig sabihin from here on, hindi mo na sila mapapanood sa mga podcast, sa mga ibang news platforms talking about the particular
7: talk about the evidence. What had been presented.
0: Oh, you can,
7: but not
0: can
7: on
0: talk.
7: The merits or admissibility, because parang pinapangunahan yung ang judges .
9: But they are the judges.
7: Yeah nga, pero let them appreciate the evidence. But hindi dapat ma-influensa ng mga ibang tao na dapat may admissibility yan. Kung hindi, gulo yan.
9: What if it's about, Attorney Rico, yung the trial, the way the trial is being held? Pag sinabi nila, hindi, kasi itong majority, hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita yung ano.
7: That goes with the merits of the case.
9: Is that part of the
7: merits of the case? That's part of the procedure.
9: Mm-hmm.
7: So, ang mangyayari dyan, you put on the Senate judges on the spot.
9: Yeah.
7: So, dapat yun, close lahat yan. Kaya nga merong Article 18 . Para kayo pa itong Article 18 na ito.
9: Wait, yung binanggit nyo kanina, the president, who are you referring to?
0: The Senate President?
7: The Senate President. His alternate presiding officer.
9: All right, Attorney Rico, we'll pause for a while. Ang oras po ngayon ay 1:38 na, habang tayo naghihintay ng pag-uumpisa ng trial proper, the impeachment of VP Sara Duterte. This is the DZMM special coverage 1:39 ng hapon.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
15: Ring, ring, go away.
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away!
17: Yay!
18: Pambatang Lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: TTZMM Numero uno sa aksyon!
21: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
22: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na.
9: Apat po ang articles of impeachment na ilalatag laban kay Vice President Sara Duterte. At ang unang ilalatag ng prosekusyon ay ang mga ebidensya sa article kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Partikular sa ilalim ng Article 4 na inaakusahan si Duterte ng umano'y paglabag sa konstitusyon, high crimes, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-uudyok ng sedisyon.
0: Ito ang una sa apat na tatalakayang articles of impeachment ng prosecution sa paglilitis sa Senado. Maaari bang maging impeachment offense ang isang public statement? Anong ibig sabihin ng high crimes sa impeachment? Kailangan ba munang magkaroon ng criminal conviction bago maging basehan ng impeachment? Sunod namang tatalakay ng prosecution sa impeachment trial ang Article 1 na nag-aakusa ng maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Presidente si Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa Articles of Impeachment, 11 araw lang ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. So, tanungin natin
9: ang ating SKE.
0: Si Tony Rico, kung ano ang confidential fund sa pananaw ninyo, ito ba'y napaka-importante rin ang article na impeachment to na tatalakayin ho dito sa impeachment trial, Tony?
9: And why is it so controversial?
7: It's so controversial because a lot of documentation ang involved, no? Mm-hmm. At saka maraming mga players dito sa Article 1, no? Uh-huh. At ang binigay ng prosecution at ng trial court na dates na tatalakayin ng article na yan, 31 trial dates.
0: Wow!
7: Pinakamalaki yan.
9: Aba! Uh-huh.
7: So, as compared sa Article 4, 11 trial dates.
0: Okay.
7: Article 3, 8 trial dates. Article 2, 12 trial dates. So, mukhang mabigat ang pagkakatuon ng prosecution dito sa Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds. Pero sa sequence ng presentation, Article 4,
0: yung grave threats.
7: Ito ang susunod dito sa July 6 sa opening.
0: Grave threats. Okay. Pag sinabi yung grave threats ng unahin, sino mga posibleng testigo dyan? Siguro NBI.
7: Mga... meron silang lahat na mga
0: magagaling sa, di ba?
7: Sa forensic. Sa forensic, no? So meron silang sinabi na 10 mga witnesses ang kanilang ipipresent.
9: Mm-hmm.
7: So let's await their testimony. And this is a very technical article na ating pag if they want to do that, they have to go through a lot of technical procedures for this, no?
9: Mm-mm.
7: Because kasama dito yung tinatawag na forensic evidence sila.
9: Yeah.
7: And they have to prove the authenticity, for example, of the footages. Maraming proseso yan.
9: Uh-oh.
7: At ang mga expert ang dapat ipapipresent ng prosecution dyan.
0: Pero attorney, itong Article 4, sinabi nyo 11 trial dates, di ba yung grave threats?
7: Uh-oh.
0: So bakit, ano ba, part of the strategy ba na kailangan, maganda ba ang, kunwari, ang pagkakalatag na mauna to? Kasi sinabi nyo, masyado maraming 31 trial dates, yung number one.
7: Yeah.
0: Di ba yung mga misuse ng confidential funds,
7: well,
0: di ba?
7: That is depending, sabi nga ng trial court, no? During the pre-trial, they have the discretion to put the sequence, kung anong sequence na kanilang presentation. And apparently, the prosecution decided to put Article 4 as the first article to be tried.
9: Is it true? Tama po ba yung dinig ko na it's the easiest to prove article to prove?
0: Di rin.
7: Depende po kung sino mga witnesses sila at talaga ba silang experts.
9: Depende rin kung sino ang abogado.
0: Kasi from the ordinary standpoint, kasi parang yung Article 4, di ba, partner? Parang buong mundo kasi napanood yun eh. Di ba, parang ang talagang totoong sinabi. Yun ang dating sa akin, ha, as far as I'm concerned, di ba? So, parang yung nakita ko, parang inuna yun kasi ito talaga very, di ba, glaring.
9: Ano tawag dun in legalese, Attorney Rico, yung the footage speaks for itself.
7: Yeah, but diba? Again, remember ang burden, ang onus ng pagkaka-establish na talagang sinabi ni Sarah. Although alam natin, nakita naman natin dyan eh. Still, meron pa rin tayong technical procedure for that.
9: Uh-huh.
7: Pag medyo sumablay ang presentation of prosecution, pwede pa rin ma-acquit siya. Dahil sinabi, in-splice nyo lang yan.
9: Uh-huh.
7: In-edit nyo lang yan. And therefore, you have to come up with a very ironclad presentation na talagang nangyari yun. Hindi maaaring haka-haka lang yan.
9: Okay. Lumundag tayo sa isa pa. Sentro naman ng ikatlong article of impeachment, ang mga buwan ng sobre. Hindi maleta, sobre na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong siya ay kalihim pa nito. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng paninuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng Department of Education para impluensyahan ang procurement. Yun.
7: So, ang numero ng mga witnesses dyan, Peter and Danny, would be 27.
9: Oh, wow.
0: Yung Article 3?
7: So, 30%, yeah. Uh-huh. Article 1.
0: Hindi. 1 ba pa rin kayo?
7: Okay. Recipients, mga OVP, Department of Education, BIR,
9: yeah.
7: Department of Budget, Attorney Gerardo Del Rosario, Land Registration Authority, lahat ng mga yan ay nasa Article 1.
9: Saan pa pasok yung mahiwagang BIR box? Isang article po yun dapat i-present
7: sa pangalawa.
9: Attorney.
7: Sa pangalawa.
9: Ayan, okay.
0: Sa Salen?
9: Oo.
7: Sa Salen.
9: Ayan. Okay. Huli namang tatalakay.
7: Excuse me. Article 2. Article 2.
9: Article 2. Okay. So doon natin aabangan yung
0: Tama. Yung sa BIR tax record.
9: Pera o kahon?
7: Pera o kahon.
0: Okay, partner.
9: Okay.
0: Huli namang tatalakay ng prosecution sa paglilitis ang article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y di may paliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian nilang mag-asawa sa kanyang statements of assets, liabilities, at net worth o SALN at patuloy na business interest kahit nanunungkulan bilang bise. Nakasaad dito na umakyat sa higit 88 million pesos ang idineklara ni Duterte na net worth nilang mag-asawa noong 2024 mula sa 7.2 million pesos noong 2007 at sa pagtataya sa articles of impeachment nasa 30 million pesos lang para sa naturang mga taon ang lawful income o legal na kita ng mag-asawa. Kaya may tuturing umanong di may paliwanag na yaman ang nasa halagang 50 million pesos.
9: Ayun, okay.
7: Ang pipresenta nilang witnesses dyan, 15.
9: Ako, konti ano?
7: Article 2.
9: Opo, opo. So,
7: ngayon, again, ang mahiwagang... ang
9: box. Mahiwagang
7: kasama dyan.
9: Ayun.
7: Okay. Ngayon, alam mo, may malaking controversy dyan. Eh, no? Sabi nga ng isang senator, hindi ko na sabihin kung sino. Eh, kailangan lang naman ng authority ng presidente na buksan yun, di ba? Kasi yun ang objection ng BIR commissioner. Yeah. Ba't hindi makuha yung ano, president authority?
9: Pero delikado yun.
7: But I mean, going back, going forward, pwede naman pabuksan ng Senate President yun eh.
9: Precisely.
7: That is within his power as a presiding officer.
0: Pero di ba sabi ni Senator Ping, binalik nila muna?
9: Kasi iniwanan doon eh.
7: Regardless, whether they are the custodian or nasa prosecutor yun, basta pagbukas, sasabihin ng presiding officer, buksan. Kaya lang na tayo nakaproblema kay ERAP ayaw buksan eh. Kaya pag bubuksan, pag sinabi ng Senate President kung sino man magpe-preside, buksan yan at may objection, siyempre. Okay, vote. Magbotohan tayo.
9: Yeah, so,
7: kung sino man nanalo.
9: You're saying but this is much ado about nothing.
7: Yes!
0: So, ibig sabihin, itong mamaya, kahit na dito sa mga administrative matters, this is something that they can raise?
7: Yes.
0: Mamaya rin, dito na, sa first day?
7: Pwede rin. Sabihin ng Senate President, buksan natin yan.
9: Parang walang gustong ano eh. Walang gustong magpabukas eh. Pati executive session, pumapasok na eh.
7: Eh, bakit mag-executive session? Dapat yan, open door. Nakalagay dito sa rules of procedure, open door. Bakit tayo mag-executive order?
9: And to be fair, Attorney Rico, I don't think the President of the Republic will say, okay na nga, sige nga, buksan na lang yun. Because, you know, if you read between the lines, parang, nakikialam ka na, ha? Hindi pwede yan.
7: Hindi ba nakalagay sa halikang batas, the Senate has the sole power to promulgate its rules and regulations. Ito yun. And the Senate President has the power to order the opening of that box.
9: But, beware. Sandali lang po, ha? Meron po tayong mga
0: reports.
9: Reports! Mula po sa Senado.
7: Am I saying heresy here?
9: Okay, sinuunahin natin. Pangulong Marcos Jr. hindi magpapa-apekto sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang mismo, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead please. Wala pa si Christian? Christian, go ahead.
0: Christian, go.
1: Yes, Danny at Peter, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para i-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi kinakailangang bantayan ni Pangulong Marcos ang mga eksena ng impeachment dahil malalaman at makakarating pa rin naman sa kanya ang mga impormasyon at tagpo kahit hindi niya tutukan ang impeachment trial. Mas marami anyang dapat trabahuin ng Pangulo kaya kaysa umupo at manood lamang ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Binigyang diin ng Malacanang ang posisyon ni Pangulong Marcos sa impeachment na isang pagkakataon para sagutin ang mga dapat sagutin at malinis ang pangalan ng kung sino mang nahaharap sa reklamo. Para sa Malacanang, mas magandang humarap si VP Sara sa impeachment trial para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Kurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
9: Maraming salamat, Christian Yosores. At sa countdown po natin, mga 5 minuto na lang bago magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. At bilang pangwakas nating topic, Danny.
0: Yeah. Yes, oo. Meron pa bang pending na article of impeachment na kailangan i-discuss kay attorney?
9: Meron pa. Oo. Ang article na nag-aakusa kay Duterte na umano'y di maipaliwanag na yaman. Hindi ba pa natin na...
0: Ill-gotten wealth?
9: Oo.
0: Yung ba yun?
9: Oo. Kabigo ang ideklara lahat ng ari-arian. nilang mag-asawa. This is the last, ano po. So, ibig sabihin ito, this is where the BIR box should be opened, if it's opened at all. Tama po ba? Ayan, okay. So, at this moment, itong araw na ito po, Attorney Rico, no, dahil maraming administrative matters ang tatalakayin, is this one of the things that they can actually agree upon or disagree upon?
0: Pwede ba?
7: They tried to during the pre-trial, but they did not.
9: Mm-hmm. Yes, so, pero I think nagkaroon na ng ano, na, the defense even said, okay lang, nabuksan, pero executive session.
7: May condition. Uh-oh. Pero that's precisely the matter. Kasi ilalabas nila na naman dito sa trial proper, di makakagulo na naman yan.
9: Mm-hmm.
7: So, ang mabuti dyan, sabihin na lang ng presidente, ng Senate President, buksan na natin yan. Tapusin na natin yan. But upon the motion of the prosecution, hindi motu proprio.
9: Okay. We will now...
0: Yan, partner. Kumuha tayo ng karagdagang ulat mula sa ating mga reporters. Uh-huh. No? Nandun si John Garner. Nandun din sa loob ng Senado. Alam ko, nakatutok siya sa defense group.
9: Okay. Yeah. John Garner.
0: Yeah, go ahead. Good, John.
4: Peter at Danny, kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na mas pinili na kanilang kliyente na humarap na lamang sa impeachment trial mamayang alas 2, ilang minuto na lamang yan, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi nadadalo si Vice President Sara Duterte. Nangyari ito, sinabi niya yan kanina sa press con niya, ilang sandali bago nga itong impeachment trial proper. Natanong din siya patungkol doon sa posisyon nila tungkol doon sa pagbabawal sa mga private prosecutors. Kung matatandaan kasi natin, isa sa mga motion ng prosecution ay payagan yung dalawang counsels na mag-cross-examine sa bawat witness. Ayon sa prosecution naman ng defense, ay kumbaga sila ay totally against it dahil ayon sa impeachment court, dapat isang counsel lang ang pwedeng mag-cross-examine sa isang witness. At dapat yan, ayon sa kanila, dapat ay yan ay ang public prosecutor. Pero ayon sa kanila, gagalangin nila kung ano yung magiging final na desisyon ng impeachment court. Natanong din sila, Danny at Peter, tungkol din sa posisyon naman nila kung sakaling magpalit ng presiding officer sa kalikitnaan nitong impeachment trial. Kung matatandaan natin, kaninang umaga dun sa flag raising ceremony dito sa Senate, nagkaroon ng ambush interview kay Senate President Win Gatchalian at pinumpirma niya na siya ang tatayo bilang presiding officer. Pero bago yung 2 p.m. na impeachment trial ay nagkaroon ng focus itong mga senador at ayon sa kanila, ilan sa mga posibleng pag-usapan nga dito ay nabanggit nila ay kung magkakaroon nga ba ng pagpapalit ng presiding officer. Dahil gaya rin ng mga ilang nabanggit ng mga senador sa mga dati pa nilang panayam, ay mas mabuti na abogado yung tatayo umano ng presiding officer dahil kumbaga ito ay prosesong legal naman talaga. Ayon din sa kanila. Pero babalikan ko na lang din, sinabi ni Attorney Michael Poa na kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court, kung papalitan ba si SP Gatchalian bilang presiding officer, ay gagalangin nila ito at sa huli ay internal na desisyon naman umano ito ng impeachment court.
9: All right. Maraming salamat, John Garner, live.
0: Okay, meron pa tayong report mula naman dyan sa CIDG. Ang ating kasamang si Marlene Padiernos. Marlene, go.
5: Danny at Peter, sa mga oras na ito, pakita ko sa inyo, nakasakay na sa coaster ng Philippine National Police itong dating congressman Mike Defensor at si Joseph Espiritu. Ito ay matapos yung kanilang pag-asailaran sa booking process ng CIDG. Kaugnay pa ito, sinilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong Flanders. Sila ay makapuakusado ng Senator Rodante Marcoleta. Kanina nga, bandang alas 12:54 ng tanghali, dumating silang dalawa dito, si Espiritu at si defensor dito sa tanggapan na sa ABG-CNR para nga okay. Matapos na yung kanilang pagkaka-aresto sa isang coffee shop okay. Dito sa bahagi ng Casino.
9: Marlene, yes, okay, with your indulgence, ha, pumapasok na daw ang mga senator judges. So babalikan ka namin in a short while pag nagkaroon ng break. Thank you, Marlene. Alas dos ng hapon, eksakto. Kasama po si Attorney Rico Domingo. Ako po si Peter Musngi.
0: Ako po si Danny Buenafe.
9: At tunghaya natin ang trial ng VP Sara impeachment dito po sa DZMM.
3: Armand Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Bam Aquino.
6: Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyo upang gabayan niyo po kami sa aming tungkulin. Pagkaloban niyo po kami ng malinaw na pag-iisip upang hanapin at makita ang katotohanan na walang kinikilingan. Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang aming kapangyarihang pinagkatiwala ay hindi dapat gamitin para sa sarili, kundi para lang sa bayan. Naway ang prosesong ito ay maging daan upang mapagtibay ang katarungan at tiwala ng mamamayan. Panginoon, sa gitna ng prosesong ito, sa kabila ng mga magkakaibang pananaw at paninindigan, dalangin namin na magkaisa kaming lahat alang-alang sa katotohanan at katarungan. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama ng karunungang kumilala sa katotohanan at ng pusong laging inuuna ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
3: The Clerk of Court will now call the roll.
17: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Escudero. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Senate President.
3: With 21 senators present, the chair declares the presence of a quorum. The court was convened on May 18, 2026. For the record, since then, the court has issued summons and conducted pre-trial proceedings, which are all made part of the records of this case. Resolution number 39, or the rules of procedure of impeachment trials, as amended, shall continue to apply.
17: Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate President.

0: Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan. Panata
1: impartial
0: na ating sinumpaan according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasyon natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan. Bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan. Gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na waito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.
2: Thank you, distinguished Judges.

0: Roll, Robert Mano. Kuyang Robert! One more time. Go ahead, Robert.
1: Tony, mahigit tatlong oras din, no? Yung naging unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eksaktong alas 2 ng hapon na magsimula itong impeachment trial, kung saan nga gaya na nabanggit ko kanina, ay una sa pinag-diskusyonan ay kung dapat bang payagan yung paghalal ng bagong presiding officer, samantalang may Senate President na default na pwedeng maging presiding officer ng impeachment trial. Sinabi ni Senate President Quinn Gatchalian na po pwede ito, at ang question ni Senator Alan Peter Cayetano ay pwede anyang pag-usapan sa session na bilang legislative body at hindi dito sa impeachment court. Naging mahaba yung diskusyon dahil ang sinasabi ni Senator Cayetano ay malinaw sa konstitusyon na hindi ito po pwede, at kung gagawin ito ay lumalabas sa spirit of the Constitution, ibig sabihin, hindi nasusunod yung nais na patunguhan ng Constitution kapag magkakaroon pa ng ibang presiding officer. Pangit daw na magsimula sila sa mali, kaya pwedeng maging mahina yung impeachment court. At kalaunan ay sa haba ng mga diskusyon nila ay kukwestiyonin lang sa Korte Suprema, dahil nga sa umpisa pa lang ay nagkaroon ng problema sa jurisdiction at sa regularity at pagkakaroon ng due process. Sinagundahan siya, sinuportahan siya ng ilang mga senators din mula sa minority, kabilang ang kanyang ate na si Senator Pia Cayetano. At sinasabi nga na mismo mga framer ng Constitution ay sinabi na dapat ang presiding officer ay ang Senate President. Pero malinaw ang sabi ni Senator Quinn Gatchalian na amyendahan ang rules ng Senado noong June 3. Nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na questionin at bumoto para rito, pero walang nag-question at naipasa yung resolusyon at nahilata rin sa mga pahayagan yung naging desisyon na ito. At si Senator Kiko Pangilinan, sinasabi din niya na hindi malinaw na sinabi sa konstitusyon na ang Senate President ang magiging presiding officer pagdating sa pagdidig naman sa impeachment trial ng Vice President pababa. At si Senator, kaya naman na bagamat nagkakaroon pa ng mahabang diskusyon, mahigit isang oras yun yung naging diskusyon, ay si Senator Pancino Lacson ay nag-dominate kay Senator Jesus Cudero para maging presiding officer ng impeachment court. Bumoto ng no ang 8 mula sa minority, 12 naman yung bumoto ng yes para kay Senator Jesus Cudero, kasi siya na yung namuno nung impeachment trial after dito. At nagkaroon pa nga ng strike of the record ni Senator Quinn Gatchalian, yung naunang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay doon sa 20 years na investigation anya ng AMLAC sa mga records ni Senator Chisa Escudero. At sila Senator Robin Hood Padilla, si Senator Amy Marcos ay nagsabi rin na hindi maganda na sa simula ay mali, kaya ano man ang mga susunod na akbang ay magiging mali. And then after noon, si Senator Chis na yung kanilang nahalal ay nagsalita siya. Sinabi niya na magiging patas sila pagdating dito sa impeachment trial. At doon naman sa issue ng pagiging presiding officer niya, ang sabi ni Senator Alan Cayetano ay continuing yung kanilang objection, pero pinabayaan na nila na ipagtuloy o gawin na ni Senator Chis Escudero yung kanyang trabaho. At pagkatapos nito, humarap yung panel of prosecutors, 11 public prosecutors, 15 mula sa private. At pagkatapos nila magpakilala isa, ibig sabihin ay in-enter nila yung appearance nila sa court, ay yung counsel for the prosecutors din ay nagsalita. Ibig sabihin, ito yung mga private prosecutors. At pagkatapos, yung sa defense naman ay nagkaroon na din ng enter of appearance. Pagkatapos nito ay hiniling ng prosecution na isa-isang basahin yung articles of impeachment at pasagutin ang Vice President o sa pamagitan ng kanyang mga abogado kung guilty o hindi doon sa bawat articles of impeachment. Pero agad itong niresbakan, agad itong sinagot ng defense, at sinabi nila na lumalabas na tila isa itong arraignment at pag-uubos lang sa legal time o sa oras. Pero naghuling ang presiding officer at sinabi niya na Itong pagbabalik

0: July 6, 2026, Lunes. Naglalagablab po ang mga balita ngayong araw. Sinimulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaresto naman sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa kasong plunder. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Vice President Sara Duterte, no-show sa unang araw ng impeachment trial. Senator Escudero, inihalal bilang presiding officer. House Prosecution Panel, umaasang magpapakita si VP Sara para depensahan ang kanyang sarili. Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, dinala na sa Campo Crame matapos arestuhin at sumuko sa kasong plunder. Ilang kumpanya ng langis, napipintong magtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Filipino tennis pride Alex Yala, tuloy ang makasaysayang laban sa Wimbledon Round of 16.
1: Bago pa man ang magtagisan sa paglilitis ang prosecution at defense panel, muli na naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan mismo ng Senator Judges. Ang tema ng bagong episode ng Senate Flix, ang usapin sa uupong presiding officer. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
4: Nakaraang buwan na tila si Senator Alan Peter Cayetano mismo ang kumakastigo sa pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Kanina nakita natin sa pagbubukas ng paglilitis na tila si Senator Peter kay Alan Peter Cayetano pa mismo ang nagsasabing dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang manatiling presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa isang point of order, kinwestiyon ni Cayetano ang adoption ng Senate Resolution No. 430 na nag-aamyenda sa impeachment rules para payagan ang ibang senador na mamuno sa paglilitis. Sinang-ayunan nito ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Ani ng magkapatid, malinaw sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial, maliban na lamang kung Pangulo ang nalilitis. Pero nanindigan si Gatchalian na legal ang amendment dahil may quorum noong June 3. Dagdag pa niya, dapat ang usaping ito ay sa plenaryo tinatalakay at hindi sa impeachment court. Ayon din kay Senator Kiko Pangilinan, walang sinabi sa saligang batas na dapat Senate President ang tumayo sa paglilitis ng vice-presidente. Binigyan din niyang may karapatan ang Kongreso na bumuo ng sarili nitong mga patakaran. Matapos nga ang mainit na diskusyon kanina, ay naihalal na formal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Samantala kanina, no, bago matapos yung impeachment trial ngayong araw, ay itinaas ni Senator Alan Peter Cayetano yung suhestyon na posible niyang ilakad sa Sandigang Bayan ang pagdating nga doon sa usapin ng pagtayo at pagboto ng dalawang senador na kasalukuyang may hinaharap ng mga kaso. Ito nga sina Senators Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Yan ang ating aabangan, no, sa mga susunod na araw ng paglilitis kung may kahantungan ba ang suhestyon na ito. Jack?
1: Angela, mabilis sa tanong lang, no. Kumbaga nag-adjourn na, tama, bukas na itutuloy itong impeachment trial. So ano yung mga napag-usapan lang at napagkasunduan kanina?
4: Jack, bukod nga doon sa matagal na usapina ng pag-upo ng presiding officer kanina, ay nagbigay ng opening statements yung parehas na kampo. Nagbigay rin ng opening statement ang presiding officer parehas noong si Senator Sherwin Gatchalian pa ang nakaupo at si Senator Francis Cheese Escudero. At kanina, napag-usapan rin bukod dito yung sealed BIR box na ipinag-utos na ni Senator or ni presiding officer Senator Cheese Escudero na ibalik mismo sa Bureau of Internal Revenue dahil anya, hindi pa naman ito kasama doon sa mga minarkahang ebidensya na isasama sa paglilitis. Jack?
1: Yung tungkol sa botohan, kung maiwan bang 16, napag-usapan din ba kanina yan?
4: Jack, pagdating dyan sa threshold, no, yan ay patuloy pang pag-uusapan. Tingin natin sa mga susunod pang araw dahil meron pang ang mga tinataas eh. Yung katulad na lamang nung pagtataas kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na isama pa rin yung dalawang senador na nahaharap sa mga kaso, no. So yan ay patuloy pang pag-uusapan sa mga susunod na araw at wala pa tayong klarong sagot kung talaga bang paghahawakan yung 16. Pero definitely, sinasabi nga ni Senator ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na sa saligang batas 16 ang nakalagay, 2/3 ng lahat ng senador. Jack?
1: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
0: Dismayado ang grupong bantay Senado sa hindi paglitaw ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglitis sa kanya sa Senate Impeachment Court. Isaan nila itong pagpapakita ng kawalang respeto sa bayan, sa impeachment court at sa proseso. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Nakadidismaya at nakakabastos na. Yan ang naging reaksyon ni Bantay Senado Convener Professor Clive Argüelles sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Aniya, nasayang ang pag-aabang ng taong bayan na magsalita siya hinggil sa mga paratang laban sa kanya. Pero tila baliwala ito para sa Vice Presidente.
5: It's very disappointing and it feels disrespectful na yung Vice President na hindi sumipot at nagtatago sa sarili niyang paglilitis, no? Yung buong paghahanda na to, yung buong paghahanda ng impeachment court, yung buong paghahanda ng House Prosec, ng defense at ng mga ordinaryong mamamayan din, kagaya namin sa Bantay Senado, eh paghahanda po yan para sa kanya, napakawagpaliwanag, magbahagi ng kanyang panic doon sa mga seryosong paratang sa kanya.
3: Simula ng buksan ng talakayan sa impeachment sa House Justice Committee, walang pagtatangging narinig mula mismo kay VP Sara. Ayon kay Argüelles, marahil nahihirapan ng vice na itanggi ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya no-show pa rin ito.
5: Mahirap din kasi siguro sa panig ng Vice President na tanggihan ito kung yung mga ebidensya so far ng House Prosecution, eh medyo may mga batayan at malakas din, no? Halimbawa na lang yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ang ebidensya ay mismong mga pahayag niya, mga public na pahayag niya at sinabi niya din naman na no joke, no joke, diba?
3: Samantala, nananatili ang paninindigan ng palasyo sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kahalagahan ng pagharap ng bise sa impeachment court.
6: Kung may kinakailangan pong sagutin, ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan, ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
3: Nilinaw ng Malacanang na hindi makikialam ang ehekutibo sa responsibilidad ng Senado sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: No-show ang Vice Presidente sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Bagamat kinatawan siya ng kanyang counsel, naniniwala ang House Prosecution Team na ang hindi personal na pagdalaw ng Vice ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na karakter. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
4: Jack, utang ng araw ni VP Sara sa publiko na sagutin itong mga alegasyon na binabato sa kanya sa pagsisimula nga ng impeachment trial laban sa kanya ngayon sa Senado. Pero hindi na nga ito natuloy dahil umaga pa lang nakumpirma na na hindi dadalo ang bise dito sa Senado. Una nang nagbigay opinyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung siya ang nasa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, pipiliin niyang harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon sa mga spokesperson ng prosecution team, binoboses lamang ng Pangulo kung ano ang saloobin ng sambayan ng Pilipino.
7: While we respect that the decision ultimately belongs to her, no? But we fully understand where that sentiment is coming from, no? Because it would show respect for the Constitution, respect to the impeachment court, and ultimately respect to the Filipino people who are demanding answers.
4: Kanina kinumpirma ng kanyang defense team na hindi personal na dadalo ang bise matapos isyuhan ng order ng impeachment court para dumalo ng personal o marepresenta ng kanyang abogado. Bagamat nire-respeto ng prosekusyon ang desisyon ng bise, mas mainaman nila na magpakita siya matapos ang mga maanghang na pahayag sa media.
7: It will also speak about the character the respondent, no? It will only show that she is really seriously taking these allegations. Pag dumating at humantong sa impeachment court or sa Senado, ay ang sabi niya, ready na po sila for bloodbath. So I guess that would also reinforces again her earlier position that she's ready.
4: Nilinaw din ng prosecution team na hindi mabubura ang paghahabol sa accountability kahit pa maisip niya na bumaba sa kanyang posisyon.
7: The trial will continue. The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed. As indicated in the articles of impeachment, kailangan pakinggan ang ebidensya.
4: Sinigundahan din ito ni Private Prosecution Member Attorney Jay Tolosa. Hinalimbawa niya ang naging ruling noon ng Korte Suprema sa isang administrative case kung saan hindi naging hadlang ang resignation sa proceedings.
7: Dalawa ho ang penalty under the Constitution, no, sa impeachment, no, removal and perpetual disqualification from holding public office.
4: Para sa prosekusyon, mawala man ang titulo kay VP Sara. Hindi nito mabubura ang mga allegasyon, ang articles of impeachment at ang mandato ng Senate Impeachment Court na dinggin ang mga ebidensya laban sa kanya. Jack, diretsyahan na nga rin sinabi ni House Prosecution Member at ML Partalas Congressman Laila De Lima na kawalan ng respeto o disrespect itong naging desisyon nga ni VP Sara na hindi magpakita ngayong araw sa kanyang trial. Kaya umaasa siya na magbabago pa ang isip ng bise dahil pagkakataon ng araw ito na ibinigay sa kanya para madepensahan ang kanyang sarili. Habang dinescribe naman ng kapwa House Prosecution Member at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na pagtakas sa accountability itong ginagawa ni VP Sara. Narito ang kanilang pahayag.
8: Well, that's an abdication of accountability. It's not the House Prosecution anymore we're asking her to attend. It's the Senate Impeachment Court. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the blood back to everyone else.
9: For me, that is a manifestation of disrespect. So, sana magbago pang isip niya because this is a chance being given to her. Yes, she can be represented by counsel in everything and on every issue that arises during the trial. But ito rin, kung makita siya dyan, na nag-attend, nag-appear, makita na interesado din siya sa kanyang cause, which is of course for acquittal.
4: Jack, bagamat nga hindi nagpakita totally itong si VP Sara ngayon dito sa Senado, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na talaga natin siya makikita pa sa ibang trial dates. Pero paglilinaw kanina ni Attorney Michael Poa, hindi rin nila mabigay o hindi rin sila makapagsabi ng eksaktong araw kung kailan ba natin makikita dito sa Senado ang bise dahil ayon sa kanya, parte raw ito ng kanilang legal strategy. Jack?
1: Isang tanong lang, Marino. Alam natin na sinabi nga na ibabalik na sa BIR yung sealed box. Ito ba ay iaapela pa ng prosecution team?
4: Jack, sa mga oras na ito, wala pa tayong naririnig, no, mula sa prosecution team tungkol nga sa pag-aapela sa BIR box. Pero mamaya nga, meron daw press con at dito natin naabangan, no, kung masasabi ba natin na aapela ang prosecution sa BIR box dahil sa mga nakaraan nga, no, na mga press briefings mula sa prosecution team, ine-emphasize nila kung gaano nga raw kahalaga at crucial ang kahon nga ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang asawa. Jack?
1: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
0: Anti-corruption run, isinagawa ng mga runners sa Ayala Avenue, Makati para sa pagilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
10: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
11: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Delivery! Maria Jose!
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
20: Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ba?
2: Hindi dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial si VP Sara Duterte. Tanging legal team lang niya ang naroon. At live mula sa Senado, naroon si JM Pineda. JM, bakit daw hindi siya nakadalo?
3: Yes, Jack. Ayon kay defense team spokesperson Attorney Michael Poa ay nasa isang pagpupulong itong si Vice President Sara Duterte para nga dito sa paghahanda ng paparating na bagyo dito sa Pilipinas. Yan daw ay mandato ng pangalawang pangulo at isa rin yan sa mga dahilan kung bakit wala siya dito at tanging mga legal team lamang niya ang dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial. Walang Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Hindi sumipot ang pangalawang pangulo at tanging mga abogado lamang niya ang nagpakita para sa kanyang paglilitis. Sa pahayag na inilabas ni VP Sara, sinabi nitong ang impeachment ay nakaayon dapat sa konstitusyon at may due process. Ibig sabihin, may karapatan umano siya na hindi dumalo at abogado lang ang paharapin. Nilino naman ang defense team spokesperson na si Attorney Michael Poa na hindi tinatakbuhan ni VP Sara ang mga akusasyon sa kanya. Di gaya ng sinasabi ng prosecution team na ayaw lang humarap ng pangalawang pangulo.
4: Yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya.
3: Pero hindi naman daw zero chances na sa mga susunod na pagdinig ay dadalo si VP Sara. Hindi naman binanggit ni Poa kung ano ang mga kinukonsidera ng defense team para palitawin ang pangalawang pangulo dahil parte daw ito ng kanilang taktika.
4: We're not saying anything right now. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly.
3: Muli ring sinabi ng defense team na handa ang kampo nila na ipagtanggol ang vice presidente pero nilinaw nila na wala silang balak iantala ang paglilitis.
5: Thank you.
3: Jack, hindi naman ikinagulat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang hindi pagdalo ni VP Sara ngayong unang araw ng kanyang paglilitis dahil ginawa na rin daw niya ito sa Kongreso. At ngayon nga, Jack, ay ongoing ang press con ng defense team at alamin natin kung ano pa yung iba pang mga reaksyon nila sa mga ipinukong bala o ipinukol na bala ng prosecution laban sa kanila. Jack.
2: JM, isang mabilis na tanong lang. Bukas ang, kumbaga formally, mag-start na talaga yung impeachment trial dahil nga magsisimula na tayo sa mga articles of impeachment. Ano daw yung uunahin nila doon sa apat na articles?
3: Jack, sa ngayon sa huling impormasyon na nakuha natin, ang unang uunahin na pag-usapan itong ginawang banta ni Vice President Sara Duterte doon sa kila Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at pati na rin kay dating House Speaker Martin Romualde. So ayan yung uli nating natanggap na impormasyon na uunahin pero hindi pa malinaw kung ano pa ba yung mga dapat pang papaandaran nila bukas. Jack.
2: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
1: Pag-usapan natin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio ang dating presidente ng Philippine Bar Association, siya si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at
6: magandang
1: welcome
6: hapon
1: back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon din, Maan and Jack.
1: Una, ito na, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte. Ano yung implikasyon nito? Meron ba siyang sinayang na pagkakataon na sumagot sa paratang sa kanya?
6: Siguro yung pangalawang portion ng iyong question would be na sa kanya yun. No? Mm-hmm. Pero ang order ng Sergeant at Arms or the officer ay dapat inaanyayahan siya o ang kanyang mga representante. Mm-hmm. Ang ginawa niya would be just, he didn't go to the trial proper at nirepresent siya ng mga abogado niya. Mm-hmm. I think there were about 6 or 11 of them.
1: Yes. Yeah. Pero, maganda ba itong, well, sa kanila, no, sa kampo niya, isa ba itong legal strategy? Kasi, pwede siyang tanungin, direkta, di ba? Or pwede rin siyang tanungin kung bubuksan ba ang BIR box? Yung mga ganong pagpipresenta ng ebidensya, sir?
6: Well, nasa sa defense yan, no? Mm-hmm. At kasama ito sa strategy nila.
1: Mm-hmm.
6: So, yung sinabi mong baka kailangan related yan doon sa pagbubukas ng box, mm-hmm. At the appropriate time, uh-huh. mangyayari yan. Mm-hmm. Ang ginagawa ng defense right now, I think, is that tinitingnan muna nila kung anong pipresenta ng prosecution.
1: So, testing the waters.
6: Testing the waters. Kasi, okay. Remember that in this particular case, in any other proceeding, ang onus, the burden, mm-hmm. is the prosecution to prove itself.
1: Yes.
6: And prove the evidence. Mm-hmm. And not rely on the weaknesses or perceived weaknesses ng defendant.
1: Mm-hmm.
6: So, ganoon ang ginagawa ng mga abogado.
1: Oo. Pero sinasabi rin ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na pagtakas sa accountability itong ginawa ni Vice President Sara Duterte, although pwedeng sa mga susunod, pwede naman siyang humarap kung gugustuhin niya. Dapat daw po ba bang na-arraign or isinailalim sa arraignment si VP Sara?
6: Nakalagay sa rule lang ng Senate na wala namang ganun mm-hmm. dapat gawin.
1: Mm-hmm.
6: But kung hindi dumating ang akusado, meaning si VP Sara, ay bibigyan siya ng not guilty mm-hmm. verdict.
1: Mm-hmm.
6: So in other words, not guilty in the sense that imbes na i-arraign siya in a regular criminal case, she opted not to go,
1: mm-hmm.
6: and the records will show that she would be pleading not guilty.
1: Mm-hmm.
6: So hindi naman dapat nandun siya mismo as a person.
1: Okay. Well, naging meet siya ng mainit na debate sa first day ang pagboto, no? Yung pag-desisyon sa presiding officer.
6: Uh-oh.
1: Dahil iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na matik daw sa Constitution na ang Senate President ang siyang presiding officer. Pero naghalal nga po at si Senator Cheese Escudero. Anong tingin niyo dito, sir?
6: Well, ini-invoke yata ni dating Senate President Cayetano na dapat yun ayon sa saligang batas dapat ang Senate President ang magpe-preside.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon, mukha yatang hindi yata yan ang wording mm-hmm. ng Constitution. But in any event, he is invoking yung mga historical
1: mm-hmm.
6: Background ng pagkaka yung requirement ng Constitution na yun. And sabi niya si Justice Davide, nagsabi yung ganyan.
1: Mm-hmm.
6: But ang point lang dito, kanya-kanyang interpretasyon yan eh. At the end of the day, it will be according to the Constitution, the Congress shall promulgate its rules and regulations. No? Sila ang may power to do that.
1: Mm-hmm.
6: And they have done that in this particular context. Kaya they decided to pursue and to continue the trial nonetheless, even if another presiding officer has been elected.
1: Mm-hmm.
6: Diba?
1: Uh-huh.
6: Nasa tabi niya si, ano, diba? Si Senate President.
1: Senate President.
6: So
1: tama lang yun, sir?
6: Well, kanya-kanyang interpretasyon yun.
1: Okay.
6: And there is even an indication na mukha yatang si Senator Alan Peter would like to question that in the Supreme mm-hmm. Court. No?
1: Okay. Nilinaw ni presiding officers, impeachment presiding officer Cheese Escudero, yung conviction threshold, yung 2/3 no, ng boto, which is 16 votes.
6: Mm-hmm.
1: At sabi niya, malinaw sa konstitusyon na yun dapat ang sundin.
6: Yes.
1: Eh, pero di ba may mga nagmumungkahi nga na ibaba yung voting threshold. Anong tingin nyo dito? At kung gusto raw na ibahin o babaan pa, ay pwedeng i-elevate sa Supreme Court. Hindi
6: yes.
1: ba ito pwedeng pagpasyahan sa Senate Impeachment Court lang?
6: Correct. At this juncture, medyo masalimuot yung isyong yan.
1: Mm-hmm.
6: Pero according to the saligang batas, mm-hmm. Dapat 16 talaga mm-hmm. to convict.
1: Mm-hmm.
6: At nakalagay naman doon, of the 24 senators, no, 2/3 would have to convict. Mm-hmm. And that should be 16. Mm-hmm. So walang pag-aalinlangan doon. 16 talaga dapat.
1: Pero sa katayuan ngayon po sa Senado na yung isa nga ay yung dalawa na, no, ay arestado at missing o nawawala si Senadora Bato de la Rosa, marapat ba na makaboto pa rin sila ng hindi active na dumadalo sa Senado?
6: Well, depende yan sa presiding officer, no?
1: Mm-hmm.
6: Kung palagay nila, kasi hindi pa naman naalis bilang senator, yung dalawa, hindi pa naman na-convicted, no? So, as far as we are concerned, they're still senators and they have the right.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon, ang question dyan, can they appear personally?
1: Mm-hmm.
6: So, ang pwedeng mangyari dyan is that they would ask the, whatever, the Sandigan Bayan in the case of si Senator Marcoleta,
1: mm-hmm,
6: and the RTC, or Sandigan Bayan din, they would ask for authority to go there and cast their votes if they want to.
1: Oh. Mm-hmm. Kung sakaling i-elevate, sir, sa SC, sa Supreme Court, sino ang dapat mag-push nito?
6: Well, siyempre, yung mga ang kanilang
1: kahit kanino advantageous yun? Prosecution, defense?
6: Well, depende kung anong sasabihin ng Supreme Court. Because mm-hmm, the Supreme Court might just affirm na tama yung ginawa ng trial, impeachment trial court.
1: Mm-hmm.
6: So, depende yan sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
6: Pero as far as things are going, mukhang hindi yata gusto ng Supreme Court na makialam.
1: Mm-hmm.
6: And therefore, they would leave it to the Senate trial court, mm-hmm, to decide for its own. No? After all, it is a co-equal branch, mm-hmm, of government. No?
1: Mm-hmm.
6: Hindi nila pakikialamanan ang goings on, mm-hmm, ng Senate trial.
1: Mm-hmm. Sir, 4132, yung pagkakasunod-sunod ng artikulo, no, no, articles of impeachment,
6: right,
1: yung kanilang mm-hmm, pagdinig doon,
6: yeah,
1: tingin nyo tama lang na ito? Or bakit kaya ganito yung strategy?
6: Well, dung pre-trial, they decided the sequence, mm, the order, no?
1: Mm-hmm.
6: So, according to that particular case na sinight ni Attorney Batug, no?
1: Mm-hmm.
6: Eh, meron naman discretion ang prosecution na hilahilarain.
1: Mm.
6: So, inuna nila ang number 4.
1: Ibig sabihin malakas?
6: Well, mukhang nagsasabi na malakas.
1: Uh-huh.
6: As to whether talagang malakas is something else.
1: Mm-hmm.
6: But they chose na Article 4 would be the first article to be tried.
1: Mm-hmm.
6: Pero lahat yung tatapusin naman lahat yan eh.
1: Mm-hmm.
6: Hindi naman mag-i-stop yan sa after 4, 1, 2, 3. Dapat yan, tatapusin muna para magkaroon ng verdict.
1: Mm-hmm.
6: At as I told you, I think earlier, that kahit isa lang na artikulo na ma-convict, eh convicted na.
1: Mm.
6: Hindi kailangan ma-convict sa lahat.
1: Okay.
6: No?
1: Oo. Yun nga eh, sir, sinasabi na isa o dalawa lang at kumbinsido na yung Senate Impeachment Court ay pwede nang itigil.
6: De.
1: O kailangan ba lahat
6: tapusin?
1: Dinggin?
6: Tapusin na.
1: Uh-huh. Uh-huh.
6: Hindi maaaring parang patingi-tingi.
1: Mm-hmm.
6: Nakalagay sa rules of procedure, dapat lahat ng apat,
1: mm-hmm,
6: tapusin nila, and that's the time na magkakaroon sila ng verdict.
1: Mm-hmm.
6: At, mind you, ang verdict would be, kunyari, convicted,
1: mm-hmm,
6: walang motion for reconsideration, walang mm-hmm appeal.
1: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. And that would be entered in the records of the Senate.
1: Okay. Kung makonvict siya, pwede pa bang magsampa ng criminal na reklamo? Basing doon, gamit yung ebidensya sa Senate Impeachment Court?
6: Pwede rin, because after all, ang sabi nila, dalawang objektibo,
1: mm-hmm,
6: ng impeachment. One is to what? To remove the impeached official. Number two would be to externally disqualify that impeached official from running for another office.
1: Mm-hmm.
6: Okay? But notwithstanding that, pwede pa rin gamitin ang piece of evidence na nilahad sa trial court,
1: mm-hmm,
6: sa impeachment court,
1: mm-hmm,
6: para gamitin yon, let's say, for plunder, for mm-hmm indirect bribery, whatever. So, saan naman yan? Sa ombudsman naman yan, probably,
1: mm-hmm,
6: or some other Department of Justice prosecution.
1: Oo. Sir, 92 trial days, I think 60 plus, 62 ang sa prosecution, defense ay 30 days. Kaya ba to, sir? natapusin, lahat yun. Kung sabi nyo, didinggin lahat ng artikulo.
6: Well, depende sa speed ng pagkakahalad ng mga ebidensya. I think meron yatang pang Article 4, 11 trial dates.
1: Yes.
6: Article 1, 31 trial dates. Mm-hmm. Article 3, 8 trial dates. And Article 2, 12 trial dates. Ang pinakamahaba is Article 1.
1: Yes.
6: 31 trial dates. Mm-hmm. Ngayon, kung sa pag-uusapan natin, ganun kabilis natin yan. Depende yan sa pagkakalahad ng mga ebidensya.
1: Okay. Ano yung masasabi nyo, attorney, doon sa paraan ng pagkasalita ng ilang senator judges kanina, particular ng depensa? Kasi minsan parang emotional na yung kanilang or may galit na makikita yung biases.
6: Well, ang pinag-usapan natin dito, di ba, may provision sa article ng article 2.
1: Mm-hmm.
6: They have to observe political neutrality.
1: Yes.
6: Kaya ang political neutrality shall be defined as exercise of the public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Mm.
1: Eh yun na nga eh, given the political alliances, biases, 2028 elections, yan yung magdidetermine nung desisyon, pagkapasyan ng mga senator judges.
6: Well, hopefully naman hindi, para sa bayan. Kasi pinag-usapan natin dito with the public accountability, no? Hindi natin pagkakailayan sa political affiliation. Kaya meron tayong provision on that. Mm-hmm. Sabi mo nga ngayon, probably babaliwalain nila. Mm-hmm. Bahala sila.
1: Mm-hmm.
6: Pero they will be answerable to the people. Mm-hmm. Kasi dito, kaibahin ito dating impeachment trials, kaiba, kasi dito, nakatutok ang mga tao. Eh.
1: Mm-hmm.
6: Tinitingnan nila kung yung four articles na yun, eh, mapapasunayan at mapapakita ang kung meron talagang ginawang krimen or impeachable act si BP Sara.
1: Mm-hmm.
6: At kung napakita na lahat ay meron prueba naman, then bahala na yung mga taong magsasabing acquitted pa rin.
1: Mm-hmm.
6: Kung napakita. Okay. Kung napakita na wala naman sana si BP Sara, then that's it. Acquitted siya.
1: Mm-hmm. So ano po yung babantayan natin sa mga susunod na araw habang umuusad yung paglilitis? Ano yung mga telltale signs na may evidence suppression? So, kahit magkabilang kampo yan.
6: Makikita yan natin sa daloy ng presentation. No? Makikita natin yan sa mga ruling ng presiding judge, presiding trial judge. So makikita natin yan kung totoo naman na ipupreba ang mga akusasyon ng prosecution. No? So as I mentioned, the burden, the onus would be on the prosecution. Pag nagkamali sila doon at kulang ang kanilang presentasyon, then it's very easy to say that they'll be an acquittal. Pero kung malakas naman talaga, as they claim to be, compelling ang mga pieces of evidence na yan, then that's it.
1: Mm-hmm.
6: Mapapatunayan nila na guilty ang respondent sa articles na apat.
1: Alright, maraming salamat po Attorney Rico Domingo sa inyong pagbisita at pagbibigay ng inyong kaalaman.
6: Welcome, ma'am. Thank you very much.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash o yung hiling na pagbasura sa inihain ni Senador Rodante Marcoleta kanina umaga at tuluyang ipinatupad ang warrant of arrest niya sa kasong plunder. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
5: Issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyo Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged.
7: Ito ang inanunsyo ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda kaninang umaga nang ilabas ang warrant of arrest para sa kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at tatlo pang respondent na nag-ugat sa hindi umano pagdedeklara ng 75 milyong pisong halaga ng campaign contributions noong nakaraang eleksyon. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig kaugnay ng motion to quash information ng kanyang kampo. Ibinasura ng korte ang motion to suspend proceedings at kinatigan ang paglalabas ng arrest warrant matapos itong makitaan ng probable cause. Dumiretso na sa clerk of court si Marcoleta. Maya-maya, kasama ang CIDG, bumalik ang senador sa courtroom. Dito na dumating si DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartats Jr. Ayon kay Marcoleta, iginagalang niya ang proseso at ang batas.
8: So, ang sabi ng Sandigan Bayan, mayroon na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. So, ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
7: Giit niya, hindi siya inaresto, kundi sumuko.
8: Kaya nang sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, naharapin ko ang batas. Ang kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko.
7: Ibinyahe na rin kanina sa PNP headquarters sa Kamkrame ang senador. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kaugnay ng balitang yan, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas naman ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest matapos maghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 70 milyong pisong campaign donation. Sinabi rin ni Castro na dapat dalhin sa hukuman ang mga paratang at pairalin ang due process sa mga kinasasangkutan. Bumuelta naman ng palasyo sa pahayag ni dating kongresista Mike Defensor na nakasuhan rin kasama ni Marcoleta sa kanyang paratang na selective justice sa ehekutibo.
9: Sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
2: Bagyang nag-atensyon sa pagitan ng mga pro at anti-impeachment na nagkasaan ng kilos protesta sa labas ng Senado, agad namang nakontrol ng pulis ang girian ng dalawang grupo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
10: Mula sa Manila Film Center, nagmarcha patungong labas ng Senado ang iba't ibang militanteng grupo sa pangunguna ng Bantay Impeachment Coalition upang magsagawa ng programa. Hindi pa man nakakalapit sa harap ng labas ng Senado, nakagirian na nila ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at pamilya nito at bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Nagpalitan din ang mga ito ng mga maanghang na salita. Dala-dala nila ang mga placard na may panawagang agar ang paglilitis at pagpapanagot kay VP Sara Duterte na kasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Amberina, pumagit na ang pulisya upang maiwasan na magpang-abot ang dalawang grupo.
11: Problema lang talaga if yung magpang-abot yung dalawa. Nakita nyo naman kanina, yung isang grupo ay isa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama.
10: Dahil dito, pinayagan nilang magsagawa ng kilos protesta sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang mga grupong nagtungo sa labas ng Senado.
11: We have made the necessary adjustment and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment.
10: Aabot sa halos 6,000 police personnel ang nakadeploy sa paligid ng Senado para sa pagpapatupad ng kaayusan at seguridada. Natapos ang programa ng Bantay Impeachment Coalition pasado alas 3 ng hapon at nagmarcha pabalik sa Manila Film Center. Mananatili namang naka-full alert ang pulisya hanggang Miyerkules. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Iginiit ni Lead Prosecutor at Batangas sa Representative Jinky Luistro na hindi politika kundi konstitusyon ang nagtulak sa Kamara na isulong ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mari Ocampo. Mari.
12: Maan hindi nga raw paghihiganti o pamumulitika kundi ang paggawa lang ng kanilang constitutional duty ang layunin ng House Prosecution Panel sa oras nga na kailangan ng ihain ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Lead Prosecutor Jinky Luistro na ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa batas at hindi sa impluensya ng politika. Nilinaw rin niya na hindi layunin ng Kamara na agad hatulan ang Vice Presidente.
13: Hindi upang usigil ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananag

0: official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto.
1: Tinapos nga ni Luis Tro sa panawagang hayaan ang katotohanan at due process ang magpasya sa kapalaran ng Vice Presidente.
0: Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing. When the Constitution called, did the Republic answer?
1: Maan, maipasok nga lang natin, no? Dahil kanina natanong kung ano ba yung susunod na hakbang ng prosecution matapos nga atasan na ibalik sa Bureau of Internal Revenue itong BIR box, no? Sa isang interview nga matapos yung hearing, sinabi ni Luis Tro na nag-file na raw sila ng bagong request para ipasabpina itong expanded tax records ng VP at kanyang asawa nga na si Attorney Manz Carpio. Bale, hindi na nga lang daw yung laman ng BIR box, kundi mas marami pa raw na dokumento ang kanilang hihilingin. Ngayon, kung mag-grant ba itong kanilang subpoena, ayan ang ating aabangan. Maan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
3: Tungkol pa rin sa unang araw ng impeachment trial, kausapin natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi sa iyo, Jack. Kagagaling ko rin hulang sa Senado at nagmamadali nga akong bumalik sa bahay para sa ating interview.
3: Ako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita at lagi po kayo available Opo. Para sa amin. Attorney Bukoy, una-una, nagulat ba kayo na uunahin itong Article 4 at ano yung nakita niyo? Bakit itong yung pananakot or yung ano yung threats ang uunahin nila?
4: Ang impresyon ko diyan ay
3: Attorney?
4: Pansya ng mga mag-uusap prosecution ay malakas. Malakas ang Article 4, kaya yan ang uunahin nila. Sa pagkanya sa Article 4, eh malinaw ko yung ebidensya. Ang ebidensya dyan ay si Vice President Sara mismo. Mm-hmm. Yung mga video niya at yung mga interview niya na sumunod matapos yung ginawa niyang banta, na inulit niya dalawang beses pa sa magkahiwalay na okasyon. Isipa kong nakikita ko dyan kung bakit yan ang uunahin, sapagkat malaki pa ho ang paghahandang gagawin para doon sa unexplained wealth, para doon sa confidential fund, tsaka doon sa bribery. Yan ho ay kinakailangan pa nilang mag-subpoena at testificandum, ibig sabihin testimonial, testimonya ng taong magtutukoy doon sa bahagi ng subpoena to sustecum, yung mga dokumento. Kaya nga kanina nagkaroon ng usapin doon sa initial hearing ng impeachment patungkol doon sa subpoena ng prosecution na tumutukoy sa mga bank records. So magkakaroon ng usapin pa yan eh. Kaya palagay ko yan ang dalawang dahilan kung bakit inuna nila yung Article 4 o yung pananakot o pagbabanta.
3: At ito nga, Attorney Bukoy, marami actually pag nagbasa ka sa social media, although hindi naman sila lahat abogado, pero sinasabi nga nila medyo madali itong Article 4, yung pananakot, dahil halos lahat tayo ay napanood yung video na yan at hindi natin nakilangan masyado ng mga documentary evidences. Tama po?
4: Correct. Kasi lahat tayo, palagay ko, kahit na yung mga diehard supporters ng Vice President, kakabahan dyan sapagkat yung banta ay direktahang sinabi niya.
3: Mm-hmm.
4: Walang, hindi naman siya ini-interview. Siya yung pumunta online at nag-press conference siya para lang magbanta at nanggigigil siya, kung maalala ninyo. Mm-hmm. Madami siyang mga pagmumurang ginawa doon at talagang sinabi niya na totoo. Hindi siya nagbibiro. Gagawin niya.
3: Mm-hmm. And attorney, ito, anong comment nyo? Kasi ang sinasabi ngayon, sinasabi naman ng defense team, dahil sinasabi nga na parang conditional naman ito at parang hypothetical, sinasabi kung may mangyari sa kanya. So pwede pa rin siya pumasok bila sa mga threats po.

0: wala akong ganung klaseng pagbabanta na conditional eh. Mm-hmm. Na pag ikaw salbahe ka, papatayin kita. Walang ganun. Mm-hmm. Ang banta ron ay yung papatayin kita. Hindi yung pag ikaw ay hindi sumunod. Mm-hmm. Hindi ba? Kaya palang there is no such thing as a conditional na threat. Mm-hmm. A threat is a threat. Period.
1: Pero kailangan ho ba may parang sort of consummation? Hindi naman ibig sabihin na napatay yung tinatakot. Pero kumbaga, kailangan mapatunayan muna na nag-hire siya ng isang assassin? O hindi naman po kailangan yun?
0: Hindi po kinakailangan yun. Ang banta ay banta. At depende kung sino yung nagbabanta. Like katulad doon ni Vice President Sara. Mm-hmm. Meron siyang kapasidad na gawin yung kanyang, tuparin yung kanyang banta.
1: Mm-hmm.
0: May kapasidad siya dahil yung kung yung gugunitain, identified siya as a person of interest dun sa EJK or extrajudicial killing. Kaya person of interest din siya sa International Criminal Court. Mm-hmm. Meron pa diyang nangyari na dati na meron siyang binugbog na sheriff.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, meron siyang tendensiyang gumawa ng karahasan.
1: Mm-hmm.
0: So, yung nagbabanta, kapanipaniwala kung may kapasidad na tuparin yung kanyang banta.
1: Mm-hmm. And Attorney Bukoy, alam naman natin na hindi lang naman yan yung development kanina. Meron din yung sa ombudsman nga kung saan na lubas ay warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Pero last week pa lang ay medyo mainit na rin ang Office of the Ombudsman nung ginawa nilang state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pwede ba makuha ko lang yung inyong reaction tungkol doon?
0: Para sa akin, no, yan ay senyal ng pagkadesperado ng Office of the Ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat kung yung totoo yung kanyang sinasabi noon, mm-hmm, na matibay yung kanilang ebidensya laban sa mga mababatas, at itong kay Bonoan sinabi niya na partikular na ito ay kontra kay dating Speaker Romualdez, bakit siya ngayon nagkukumahog, mm-hmm, na kukunin niya ang isang opisyal na nasa puno, dulo at sentro, mm-hmm, nitong anomalyang ito? Bakit puno? Ito pong proseso ng pagbalangkas ng ating national, ng ating General Appropriations Act, ay nagsisimula ho yan sa National Expenditure Program na dinidesenyo ng Office of the President.
1: Mm.
0: Ngayon, para ho makalap ito, maging National Expenditure Program na ipapadala sa Kongreso, kukuha ho yan ng mga proposal galing sa mga ahensya. Sa bahagi ho ng DPWH, ang namumuno dyan, ito si Secretary Bonoan.
1: Mm-hmm.
0: Siya ang arkitekto, siya ang disenyo nung budget nila na isinumitin nila sa DBM.
1: Mm-hmm.
0: So siya po dyan ang puno. Kung may anomalya man na napapaloob dyan sa budget ng DBM, siya ang arkitekto niyan dahil sa kanya lang galing ang dokumentong yan. Pangalawa, siya ang sentro. Bakit? Sila yung namamahala nung pondo. Sila yung nagpapabid para sa mga proyekto. Sila yung naggagawad ng mga proyekto sa mga kontraktor. So, nasa sentro siya. Bakit siya ang dulo? Sila po ang nagre-release ng pondo. Sila yung nagsesertipika kung tama ba yung progress report at kung yan ba ay tama ba yung natapos at mahusay ba yung trabaho ng proyekto. Dyan ho lumalabas, ang daming ghost project, merong substandard. Pero nirelease nila yung pondo. So, paano siya maging state witness? Siya yung puno, sentro, at dulo nito. Hindi lang ho yan. Naaalala nyo sa testimonya ni Yusek Bernardo, tinukoy niya mismo si Secretary Bonoan na siya ang humawa ng about 5 bilyong piso kada taon mula 2022 hanggang 2025.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay nagpapataw, humihingi siya ng 15% na kickback.
1: Apo.
0: So kung iyong kukumpitin yan, apat na taon,
1: okay,
0: 15%, 750 million per year, 3 billion. Mm-hmm. Ngayon, ang gusto lang isolde, 1 billion. Ibubulsa niya yung 2 million? 2 billion. So, okay. Desperation po yan eh, sa bahagi ng ombudsman.
1: Sige po, naku, maraming salamat po, Attorney Bucoy. At dami nga ating kailangan tutukan na issue dito. Nandyan yung impeachment at ito nga yung sa mga kaso sa ombudsman. Again, maraming salamat, Attorney Antonio Bucoy, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
0: Salamat po sa inyong walang sawang paanyaya.
2: Nagsagawa ng anti-corruption run ang mga jogger sa Ayala Avenue sa Makati upang hilingin ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Suot ang mga damit na nananawagan laban sa katiwalian at korupsyon. Nakasaad din sa mga bitbit na banner at stickers na ipinamahagi ng mga kalahok. Nagsimula ang takbo laban sa korupsyon sa Paseo de Rojas at Makati Avenue at nagtungo sa direksyon ng monumento ni Ninoy Aquino at binagtas ang kahabaan ng Ayala Avenue. Ayon kay Nika Dumlao, organizer ng Outrun Movement, inaasahan nila matutuloy na ang pagilitis ngayong araw ng walang pagkaantala.
3: You know, the accountability of all corrupt politicians, habulin ang magnanakaw.
2: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jaiho.
4: Hi Ms. Maan and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Nagkita na nga sa isang mall sa Cubao, Quezon City kahapon, July 5, 2026 ang dalawang poste ng dalawang magkatapat na noontime shows. Mula sa sagutan ng dalawa sa kanikanilang mga programa, tinuldo ka na mismo ni na Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto ang mga espekulasyon na magsasama sila sa pelikula. Kumpirmadong bibidang dalawa para sa pelikulang pinamagatang The Greatest Showdown na idedirehe ng award-winning filmmaker na si June Robles Lana, na direktor din ni Meme Vice Ganda sa past movies niyang And the Breadwinner Is at Call Me Mother. Samantala, matapos ang sunod-sunod na project si Sanya Lopez, nakapagpahinga at nag-enjoy na raw siya sa vacation mode. Starstruck naman din si Sanya na si Jody Santa Maria ang mismong pumili sa kanya na bumida kasama nito sa pelikulang Midnight Girls. Tuwang-tuwa rin daw siya na patuloy ang bonding moments nila kahit tapos na ang produksyon ng pelikula. Sa ngayon, may aabangan na upcoming project si Sanya na isang comedy thriller movie. Maan Jack, yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Ms. Maan.
2: Maraming salamat sa iyo, Joy Hot.
4: Salamat po.
2: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nino Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
5: Nagsaservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu.
1: Tayo ang lingkod, kapamilya.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte nagsimula na. Minorya, inalmahan ang pagtalaga ng ibang presiding officer bukod sila kaupong Senate President.
3: Objection, Mr. President. I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
4: You are allowed to object, but we will proceed with the division of the House.
2: Sa kabila ng pagtutol, Cheese Escudero, wagi sa botohan para pamunuan ang paglilitis. Vice Presidente Duterte, no show sa unang araw ng trial. Pagdalo niya, depende sa magiging takbo ng paglilitis ayon sa defense team. Senador Dante Marculeta, ipinaaresto ng Santiguan Bayan sa kasong plunder pero diretso sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Dating Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa akusado, kulong sa Quezon City Jail. Mga higante ng komedya, Memi Vice Ganda at Bossing Vic Soto magtatambal sa takilya. Bagong rockstar ng Wimbledon, Alex Ayala, tatargetin ang quarterfinals sa laban kontra Jasmine Paolini ngayong gabi.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Kapamilya, nagbabaga mga balita ngayong Lunes. Umusad na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kasabay niyan, humarap sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta para sa kasong plunder na isinampa sa kanya. Sabayan nating binabantayan ang mga naglalakihang balitang yan at iba pang istorya.

0: Naroon sa Senado ang kasama nating si Karen Davila. Karen, ano ang nangyari sa unang araw ng impeachment trial?
1: Alvin, kaninang alas dos ng hapon, formal nang sinimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naharap ang pangalawang pangulo sa apat na articles of impeachment. 21 senator judges ang dumalo sa pagdinig matapos mapasa ilalim sa kustodiya ng pulisya si Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga. Inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest order laban sa senador sa reklamong plunder. Bago umarangkada ang impeachment proceedings, tinalakay ng senator judges ang issue kung sino ang tatayong presiding officer. Sa huli, matapos ang debate at ang botohan, itinalagang presiding officer ng impeachment court si Senator Judge Francis Cheese Escudero. Samantala, sa unang araw ng ikatlong impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas, ang nagbakbakan agad, hindi ang prosecution at depensa, kundi mismong senator judges. At live makakasama natin mula sa Senado si RG Cruz. RG, balikan natin ano ang sentro ng debate ng mga senador.
2: Karen, ang mitsanga ng debate kanina sa unang araw ng paglilitis ay ang paghalal ng mga senador kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer kahit hindi siya ang Senate President. Pero sa kabila ng pagtutol ng minorya, ay nauwi pa rin sa botohan.
3: Imbis na mag-umpisa ang paglilitis sa tagisan ng prosekusyon at depensa ukol sa merito ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte,
4: but we will proceed with President, the division Mr. of President. The House.
3: Nauwi sa mahigit isang oras na balitaktakan kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Pinangka na magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano na hadlangan ang gusto ng mayorya na maghalal ng presiding officer na hindi si Senate President Sherwin Gatzalian. Ang punot dulo ng argumento nila labag ito sa saligang batas. Dahil bagamat hindi ito literal na binanggit sa konstitusyon, maliwanag na ang intensyon ng mga gumawa nito ay ang Senate President ang magpe-preside kapag hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis.
5: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial.
6: This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. So that's my first point. Mag-abala naman tayo. Read it yourself, ask your staff to print a copy. My second point, Mr. President, is addressed to His Honor. If His Honor will insist that we have to call a regular session, we have to be in session to amend the impeachment rules, eh di tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya.
3: Pero ayon sa liderato, hindi ito ang pagkakataon para pagdebatihan ito.
7: In the past precedents, during the era of impeachment, November 15, 2020, the body as well approved the rules of impeachment in plenary. During the Corona impeachment, March 23, 2011, once again, resolution number 39 was adopted in plenary. So any issues pertaining to this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. Doon ho natin in-adopt yung impeachment, rules of impeachment, doon rin ho natin inamendahan. At nabigyan naman po ng oportunidad ang bawat isa para magkomento, magbigay ng pahayag, magbigay ho ng kanilang legal opinion. Pero at that time, wala naman po ang nag-object at in-adopt po ng Senado in a legislative body. So the position of the chair, if there are any comments, any legal opinions, any issues, it should be done through the legislative body of the Senate.
8: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. The debate on this matter here in the impeachment court is out of order, Mr. President.
9: Itong akin, sa publiko yung sa akin. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort to too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito. They want to expedite the proceedings. They want the trial, not rules. They're interested in the trial, not rules. In the interest of justice, eh, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, bahay, ang publiko ang importante rito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, desisyonan nyo na ito.
3: Sa huli, sa botong 12-8 na halal si Senator Francis Escudero bilang presiding officer. Si Escudero ang dahilan kaya nakaporma sila Gatchalian sa liderato noong nakaraang buwan.
10: Hindi ko maintindihan bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer eh si Chis Escudero. Eh ba't hindi natin siya ginawang Senate President noon?
6: Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Senate, yung Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan.
3: Matapos ang botohan, magkatabi na sila sa rostrum ni Gatchalian. Parang nung panahon ni dating Pangulong Estrada na dalawa ang nasa rostrum. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer, idineklara na ni Escudero ang posisyon ng impeachment court sa debate sa conviction threshold o ang bilang na kailangan para mahatulang guilty ang isang akusado ng Senate Impeachment Court. Anya, 16 o 2/3 pa rin ng lahat ng senador.
11: This is the prevailing law today. Do we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution, by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the Chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court.
3: Git pa ni Escudero, hindi rin pwedeng simpleng konsyensya lang ang basihan ng hatol ng mga senator judges.
11: Given that impeachment is a sui generis constitutional proceedings, the standards of proof that govern administrative, civil, and criminal proceedings do not apply. However, this does not mean that senator judges shall rely solely on their conscience in deciding this case. No less than the Supreme Court also said that, quote, decisions regarding whether to acquit or convict must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Furthermore, let me be clear that the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation to disprove the charges against her.
3: Iginiit din ni Escudero ng impeachment ang isa sa mga pinakamasakit na prosesong politika, lalo pa sa kaso ni Duterte.
11: Turingan ng Korte Suprema, quote, it is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. Let us heed the words of the Supreme Court that said, impeachment is not a chance to settle political scores.
3: Pinaalalahanan din niya ang senator judges laban sa pagkukomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Karen, matapos nga nito ay umapila si Senator Judge Pia Cayetano na hayaang makainom ng tubig, makakain at pakapag-unat-unat ang magkabi ng panig sa ngalan ng kalusugan dahil nga magiging mahaba ang mga hearing. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit isang oras at kalahating oras na nagsimula ang trial proper sa paglalahad ng prosekusyon sa kanilang mga bintang sa bise. At ito ngang hapon ay sa isang pahayag sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang nagpanukala na gawing presiding officer si Escudero
2: para na rin makatutok si Gatchalian sa kanyang trabaho bilang Senate President. Giniit ni Gatchalian na kahit si Escudero magpe-preside araw-araw sa paglilitis, siya pa rin bilang Senate President ang magsusupervise sa paglilitis para tiyaking patas at alinsunod ito sa saligang batas. Karen?
1: RG, kanina ay nagkaroon na ng mga opening statements ang prosecution at ang depensa. Wala pang mga testigo kanina. Ano ang maaasahan bukas? Meron ng mga itinatawag.
2: Karen, ano, nagpalabas na nga ng subpoena para doon sa mga opisyal ng NBI at mga testigo na may kinalaman doon sa unang article na lilitisin o didinggin yung tungkol doon sa mga umano'y banta ng vicepresidente sa ilang personalidad kasama na ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating speaker ng Kamara. Yan ay pagtalima na rin sa naging patakaran ng Kamara o ng impeachment court na kailangan ay may maagang pasabi ang isang panig doon sa kabilang panig at doon na rin sa korte tungkol sa mga witnesses na kanilang ihaharap. At tandaan natin na itong article na ito bagamat ito ay Article 4, ay ito ang lumabas doon sa pretrial order na unang ipipresinta ng prosecution. Karen?
1: Maraming salamat, RG Cruz. Matapos ang balitaktakan sa paghalal sa presiding officer, sumunod namang nagpakita o may entry of appearance ang prosecution at ang depensa. Sa opening statement, iginiit ni lead House Prosecutor Representative Jervie Luistro na ang impeachment trial ay para sa pagpapanagot, lalo na kung ang simpleng kawunin ng gobyerno ay pinagpapaliwanag. Kapag may anomalya, ay dapat din umanong panagutin ang katulad ng pangalawang pangulo, lalo na sa anilay bilyong-bilyong pisong pondo na nagasta umano nito. Apela ni Luistro, tingnan ang ebidensya.
12: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
1: Sa opening statement naman ng depensa, binigyang diin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na dapat naaayon sa batas ang proseso ng impeachment. Iginiit ni Sison na walang nakasaad sa notices of disallowance ng Commission on Audit o COA na may maling paggamit ng confidential funds sa mga tanggapang pinamunuan ni Vice President Duterte. Matatanda ang sakop sa unang article of impeachment ang usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
13: The COA decision is far from being final, that there is a pending motion for the consideration of that decision. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts.
0: Ipinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Dante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idiniklarang campaign donations. Dumalupa sa pagdinig si Marculeta sa musyong inihain nila ni Defensor at isa pang respondent para suspindihin ang mga pagdinig at ipagpaliban ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Pero matapos ilabas ang arrest order, iginiit ni Marculeta at Defensor na sumuko sila. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, so anong tama, sumuko o inaresto?
14: Alvin, tatlo pa lamang sa apat na respondent ang nasilbihan ng arrest warrant na nilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdeklara sa campaign donations. Kaninang pasado, alas 8 ng umaga, nagtungo dito si Senador Rodante Marculeta. Hapon naman ang dumating ang kanyang co-respondent na si dating Congressman Mike Defensor at isa pang negosyante na si Joseph Espiritu. Dalawang araw matapos sampahan ng Office of the Ombudsman ang kasong Banda Rambong, nagpakita si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para dumalo sa pagdinig ng kanyang mga nakabingbing motion ngayong Lunes ng umaga. Kinasuhan ng senador kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 milyong pisong cash donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa pagdinig, iginiit ng kanyang abogado na posibleng mahadlangan ang pagganap ni Marcoleta sa kanyang tungkulin bilang senador at gayon din bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung ilalabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Giit pa ng depensa, hindi rin maituturing na krimen ang mga alegasyon sa information isinampa laban sa mga respondent. Pero ayon kay Associate Justice Carl Miranda, labas ang anti-graft court sa mga proceedings sa Senado. Dagdag niya, may nakitang probable cause ang hukuman batay sa mga sinuri nitong record para paniwala ang nagawa ni na Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng Joseph Espiritu at Aristotle Viray ang ibinibintang na kaso laban sa kanila. Binigyan din niya na ang paglabas ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugang napatunayan ng may sala sila.
15: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
14: Sa korte, sinilbihan ng arrest warrant ang senador matapos hindi katiga ng korte ang mga motion ng tatlo sa apat sa kanila na ipahinto ang mga pagdinig ng korte at wag munang ilabas ang warrant of arrest. Dumating naman sa korte kaninang hapon ang dalawa sa tatlong kapwa akusado ni Marcoleta na sina Defensor at Espiritu para sa return of warrant. Kapwa ay giniit ni Defensor at kampo ni Marcoleta na sumuko sila.
16: He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court.
17: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto.
14: Nilinaw naman ng Department of Justice na hindi pwedeng gamiting basehan ng umano'y pagsuko nila sakaling maghain sila ng petisyong makapagpiyansa. Pero maaaring makatulong ito sakali namang mahatulan silang guilty sa Banda Rambong.
18: It won't matter for purposes of bail, because for bail, ang tinitingnan natin, yung imposable penalty of the offense. If the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused.
14: Nababahala naman si Defensor na nauna pa silang inaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control scandal.
19: Yung napang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korupt, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon.
14: Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, mainam na magsumiti sila ng konkretong ebidensya.
20: Para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin, ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
14: Nirerespeto aniya ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayang ipa-aresto ang mga respondent.
20: Kung inisya po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
14: Binigyan ng korte ng tatlong araw ang prosecution para rumesponde sa motion ng depensa na ibasura ang criminal information laban kina Marcoleta, Defensor at Espiritu. Bukod sa Banda Rambong, nahaharap din sila at ang ika-apat na respondent na si Viray sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga taong gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Alvin, nakatakdang ikumit sa Quezon City Jail sa Payatas sina Marcoleta, Defensor at Espiritu habang pinag-aanap pa rin si Viray. Samantala, sa July 10, Biyernes naman sila nakatakdang basahan ng sakdal. Balik sa iyo, Alvin.
0: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
21: Dinala po sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos niyang ireklamo ang pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Live mula sa PNP General Hospital, Karen De Guzman. Karen, gaano katagal inaasahang mananatili dyan ang senador?
14: Bernadette, posibleng abuti ng isang araw hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri kay Senator Marcoleta dito sa ospital. Ayon yan kay DILG Secretary John Vicremulla. Sabi ng kalihim, kinakailangan sumailalim ng 72 anyos na senador sa iba-ibang medical examination. Kabila na nga rito ang ECG para matiyak na fit at maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bantay sarado ng mga polis ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan dinala si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang arestuhin sa Sandigan Bayan nitong Lunes. Pagdating ng CIDG, agad siyang isinailalim sa booking procedure kung saan siya kinuhanan ng mugshot.
4: Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. We are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi po namin wawalangin. His picture will be taken as he appears in public.
14: Bago mag-alas 2 ng hapon, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos niyang ireklamo ang umano'y pananakit ng dibdib at alta presyon na natiling mahigpit ang seguridad hanggang sa loob ng paggamutan.
4: 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Makanya po siyang test sa pagdadaan ng tutulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness.
5: Whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
14: Posibleng tumagal ng isa hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri sa senador. Samantala, dinala rin sa CIDG sina dating Congressman Mike Defensor at negosyante na si Joseph Espiritu na makapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder.
22: Sir, kamusta? Ito,
14: makukulong na. Ayon kay Remulla, natuntun sila ng mga operatiba na magkasama nag-uusap sa isang coffee shop sa Quezon City. Doon na rin nila ipinatupad ang warrant. Pasado alas 2 ng hapon, nandalhin sila sa Sandigan Bayan para ibalik ang mga kopya ng warrant. Hinikayat naman ng PNP na sumuko na sa mga otoridad ang isa pang akusado sa kaparehong kaso.
23: Mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamkrami mismo sa CIDG.
14: Bernadette, kinumpirma naman ng CIDG na nakomit o nakapiit na sa Quezon City Jail sina Defensor at Espiritu habang patuloy ang manhunt operation laban sa kapwa nila akusado na si Aristotel Virae. Samantala, sa mga oras nga na ito ay naghihintay pa rin tayo ng update patungkol doon sa kalagayan ni Marcoleta. Pero sa ngayon ay wala pa silang nailalabas na bago. Oras naman na ma-clear siya ng mga doktor ay maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bernadette?
21: Maraming salamat, Karen De Guzman.
1: Matapos ang pag-arangkada ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakausap natin ngayon ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol. Magandang gabi, Attorney Reggie.
24: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa inyong mga manonood.
1: Mahalagang maintindihan ng sambayan ng Pilipino ang issues tungkol sa impeachment sa pangkahalatan. Ipaliwanag ninyo ano ang natapos ngayon. Yung araw, 92 days pa ito,
24: tama.
1: Natapos na ang isa.
24: Unang-una, no, Karen, napakaganda yung nangyari kanina because napakabilis ng proseso. We were expecting na medyo matagal tayo dito dahil maraming mga interlocutory motions na ihahain yung both parties. Pero dahil napaghandaan ng both parties, pati ng impeachment court, yung mga mangyayari, napaka maayos ang proseso. Doon sa mga request ng mga prosecution at saka ng depensa, merong mga ginrant at meron ding mga deny. Unang-una dyan yung witness disclosure. Nirequest yun ng prosecution na magkaroon ng 3 days witness disclosure which the defense wanted na 5 days. Ang ginawa ng ating presiding officer, ginrant yun, pero kapag yung mga witnesses na wala doon sa pre-trial brief o pre-trial order, yung mga surprise witnesses, kumbaga 5 days, hindi 3 days ang gagawin witness disclosure. Pangalawa,
1: bago yung pangalawa, nangangahulugan ba na kahit malinaw na itong 3-day witness disclosure ay halimbawa may surprise witness na bigla na lang gustong tumestigo, pwede pang ipasok ang taong yon kahit hindi ito isinumite sa pre-trial.
24: Tama, basta dyan may mga rules din dyan. Siyempre, based sa objection ng other party. Pero pwede pa rin yun, kunwari newly discovered evidence, newly discovered witness, na at the time na ginagawa yung pre-trial brief o pre-trial order, wala pa yung witness na yon. Kaya yun yung mga surprise witnesses that the court can also consider na i-take in pa rin yung testimony na yon.
1: Pwede pa ba magpatawag ng hostile witness?
24: Actually, for the hostile witnesses now, it's already been identified and it's already been stated in the pre-trial. Alam na natin kung sino yon, no? Kasi nga, kunwari, si Attorney Michael Poa, of course, that will be considered as a hostile witness because he has an adverse interest against the interest of the prosecution. So, yung mga papatawag na mga, kunwari, si Mary Grace Piatos, of course, the testimony might be against the theory of the case of the prosecution, so it might be considered as a hostile witness. But, of course, that depends on the qualification of the party calling them. So, yung prosecution will call them, will qualify them as such. The other party, the defense, can also object to that based sa mga sasabihin nila kung ano ba, di ba? Kumari, yung attorney privilege rule, di ba? Yung mga ganon. So, okay. Makikita natin yan along the way.
1: Alright, isinubiti ba ang pangalan ng ilang mga bank managers? Kasi hindi pa malinaw kung halimbawa ang bank manager ng BPI Julia Vargas at iba't ibang bangko na binanggit ni dating Senator Antonio Trillanes na isumiti ba yun sa pre-trial?
24: Actually, may mga pangalan ng mga managers, meron ding mga walang pangalan. So, however, that does not stop the court from issuing the subpoena so long as mapatunayan doon na sooner or later, malalaman din naman yung pangalan na yon, kasi basta ma-identify lang yung mga pinapasabpinang dokumento at papakita lang nung nag-aas ng subpoena na yon na relevant yung dokumento na yon dun sa kaso.
1: Okay, bukod sa witness disclosure rule, nagbigay rin ang korte ngayon ng participation sa witness examination.
24: Tama.
1: Ipaliwanag mo yun.
24: Maalala ninyo na yung mga spokesperson ng prosecution, sinasabi nila for how many weeks now na nag-request sila ng dual examination ng witness. Meaning, yung counsel ng prosecutor, which are the private prosecutors, pwede silang sumingit doon sa pag-examine. Pwede sila mag-tandem doon sa isang witness. However, the court denied that kasi merong rule na tayo sa Senate impeachment rules na the examination of witness should only be done by one counsel. However, to balance the issue, kailangan din tingnan natin yung mga exigencies of or exceptional circumstances katulad ng sinabi ni presiding officer kanina. Kunwari, nag-absent o na-late yung isang counsel, then pwedeng i-relegate yun. Or the panel of prosecutor can also interject anytime that the private prosecutor is doing the examination dahil under control and supervision yun ng House panel.
1: At isang pinaka-controversial no, na tinapos ngayon sa tinatawag nating mga pre-trial matters, itong BIR box.
24: Yes.
1: Ang BIR box na ang nilalaman umano ay ang mga income tax returns, etc. ni Vice President Sara Duterte. Ano ang sinabi ng korte pagdating sa BIR box?
24: Ang sabi ng korte dyan, ibabalik namin to bukas ng umaga because of the fact that the court did not acquire custodial legis over that box. Ang ibig sabihin po ng custodial legis, yung custody under the law ng impeachment court. It was just turned over, but it was not turned over based on legal processes katulad ng subpoena versus tecum or a warrant of seizure and search na yun yung mga under custodial legis. So because walang any subpoena na in-issue sa BIR commissioner for him or her to produce that box or whatever is included in that box, then okay lang na ibalik kasi actual possession lang naman yung kinuha ng Senado eh, not the legal custody over that box.
1: At kanina marami ang nagulat doon sa speech, no, sa opening statement ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Tinakil niya yung tatlong malalaking issues, no? At ang isa dito ay
6: ilan nga ba ang kailangan para mag-convict? Ang sinabi niya, binanggit niya ang isang desisyon ng korte.
24: Bayan versus Zamora.
6: Bayan versus Zamora, na kahit na ito ang bilang, 21 ang nandun ngayon, naniniwala siya, 16 pa rin ang kailangan para mag-convict. Nalaman niyo ba yun? Inanunsyo ba yun ni Senator Escudero sa inyo? Did he consult members of the majority?
24: Yes, pinag-usapan to ng majority at alam na ng majority how the process will be at ano yung mga legal basis natin. So do sa Bayan versus Zamora, Karen, no, paalala lang natin, this was about a treaty na kailangan i-ratify ng Congress ay ng Senado at that time, which also needs 2/3 of all the members of the Senate. Parehong term ng doon sa Article 11 naman doon sa impeachment. So dahil sinabi ng Korte Suprema doon na kahit na mawala si Gloria Macapagal-Arroyo because she was elected at that time as Vice President, so kahit na maging 23 yon, the number of 24 is not movable. It is definite. So kaya yung 2/3 na yon, 16 pa rin. So binanggit lang yon as a matter of fact ni Presiding Officer Escudero to already lay down the case para wala ng question.
6: At ang huli na lang ay sinabi na ang mga miyembro ng NBI bukas.
24: Yes.
6: Anong maaasahan bukas sa hearing?
24: Yung testimony ng mga NBI na yan pertains to Article 4 of the Articles of Impeachment, yung tungkol sa video ni Respondent Duterte, at based sa purpose na nilagay nila dun sa pre-trial brief nila, these NBI agents will testify as to the video itself, kung paano nila napanood yon, paano nila ni-record yon, at yun yung video na isinabit nila sa korte bilang ebidensya dun sa Article 4.
6: Attorney Reggie Tongol, maraming salamat sa inyo. At araw-araw pagkatapos ng impeachment trial ay magkakaroon ng briefing mula po sa inyong opisina. Kumbaga,
24: tama.
6: Ngayon lang to mangyayari kasi nung panahon ni Erap Estrada at ni Renato Corona, wala naman atang daily briefing noon. So tama. Very organized ngayon.
24: Tama. Para hindi din magkaroon ng kaguluhan sa impormasyon at centralized lang yung information na makukuha ng ating mga publiko.
6: Maraming salamat po sa inyo. Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng Impeachment Court.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tensyon sumiklab sa pagitan ng mga pulis at rallyista na nagmarcha sa Senado. Dating Representative Mike Defensor at isa pang kapwa akusado sa kasong plunder, nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala tatargetin ang quarterfinals ng Wimbledon Watch Party, kasado na! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang
2: ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Kung alaga ng DCML para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
27: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
32: Ang galing! Pang matagalan!
33: Parang tayo lang han.
34: Everest Appliances.
32: Babe, ano ever best decision mo in life?
34: Siyempre, building a home with you.
32: Aww.
34: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: DZMM. Numero uno sa aksyon!
27: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
28: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
35: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sinimula na ring dinggin kanina ng Senate Impeachment Court ang opening statements ng prosecution at depensa. Itinulak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na payagan ang kanyang mga kaalyadong senador na nakapiit, partikular sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na makadalo sa mga pagdinig. At mula pa rin sa Senado, live nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang ipinunto ng prosecution at ng depensa sa kanilang mga opening statement?
4: himayin natin isa-isa ang mga issue na yan simula doon sa naging talumpati o opening statement ni Lead Prosecutor Gervil Luistro kung saan idiniin niya na bagamat tila malayo sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino ang usapin ng impeachment, ay mahalaga pa rin natutupan ito dahil dito tatalakayin ang wasto o diwastong paggastos ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ayon kay Luistro, kung ang mga maliliit na opisyal ng gobyerno tulad na lamang ng mga guro sa mga pampublikong paaralan o kaya naman ay mga barangay officials ay ipinagpapaliwanag kung may nawawalang pondo, mas lalo na dapat ang vice-presidente na ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
5: If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else?
4: Question din ni Luistro kung bakit di umano masagot ng diretso ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon kung siya ay wala namang sala. Matapos yan kumpirmahin ng depensa na hindi dadalo si Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial dahil bahagi niya ito ng karapatan ng akusado sa ilalim ng konstitusyon.
5: If transactions were proper, where is the complete accounting? If numbers truly add up, then why do they refuse to reconcile? Walang busy presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang busy presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang. Walang busy presidente na hantang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
4: Sa kabila ng mga paratang, sinabi ni Luistro na ang paglilitis sa pangalawang pangulo ay hindi naguugat sa pamumulitika.
5: Years from now, future generations will not remember today's political alliances. They will not remember today's headlines. They will not remember today's slogans. What they will remember is when accountability was tested, the institutions of the Republic stood firm.
4: Bagay na mariing pinabulaana ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na sinabi na malinaw na ginigipit lamang umano ng mga miyembro ng Kamara ang pangalawang pangulo dahil hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan nilang patalsikin mula sa pwesto si Duterte.
12: This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. Impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed. The law can be bent

0: Ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan.
1: Samantala, iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na talakayin ng mga Senator Judge ang posibilidad na payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na makapag-participate sa mga susunod na pagdinig. Yan ay sa kabila ng pagkakapiit nila dahil sa mga kasong kinahaharap na plunder o pandarambong.
2: We want justice, we want a fair impeachment trial. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding.
1: Sinigundahan ni Senator Raffy Tulfo at Robin Padilla ang mungkahi at sinabi naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na tatalakayin at dedesisyon na nito ng Senado sa isang caucus. Rinansya na rin ang impeachment court ang ilang nakabinbin na motion. Kabilang na dyan ay yung request na payagan ng mga counsel for prosecutors na magtanong din sa mga witness. Ayon sa Senate Impeachment Court, hanggang 2 abogado lamang ang papayagan na mag-examine o cross-examine sa mga witness at papayagan lang ito sa mga pambihirang pagkakataon upang maiwasan ang pagpapaulit-ulit ng mga tanong. Sa usapin naman, ang pagbubukas ng BIR box o yung kahon na naglalaman ng mga tax records ng vice-presidente at ng asawa niyang si Manasseh Scarpio, sinabi ng impeachment court na ibabalik muna ito ng selyado sa BIR at muli na lang na ipapakuha kung mayroong maghain ng motion para ipasabina ang mga dokumento. Nagkasundo na rin ang defense at prosecution na isumite ang listahan ng mga witness at ebidensyang tatalakayin sa susunod na linggo tuwing Martes o Miyerkules para mabigyan ang bawat panig ng sapat na panahon para maghanda. Karen, dahil nasolusyonan na ang ibang mga technicalities kanina, inaasahan na bukas ay magsisimula ng talakayin ang unang alegasyon laban kay Duterte. Inaasahan na unang ilalatag ng prosekusyon ang Article of Impeachment or ang Article of Impeachment tungkol doon sa mga grave threats na inihayag ng pangalawang pangulo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Susunod naman ay ang mga alegasyon ng maanumalyang paggasta ng confidential funds, ang panunuhol o ang bribery sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd, at panghuli ay ang umanong hindi tamang pagdedeklara ng buong yaman o totoong yaman ni Duterte at ng kanyang asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Napagkasunduan na din natapusin ang pagdinig sa lahat ng Articles of Impeachment bago ito isa-isang pagbotohan ng Senator Judges. Karen.
3: Alright, Katrina, meron ka bang impormasyon kung ilang testigo ang dadalo bukas? Kasi kanina no, nakita natin 3 oras lang natapos na ang impeachment trial. Pero bukas, may mga testigo, posibleng umabot ito ng, lagay mo, 5 o 6 oras.
1: Karen, isa sa dahilan kung bakit inuna ng prosekusyon na ilatag ay yung grave threats na article of impeachment laban kay dating kay Vice Presidente Sara Duterte ay dahil ayon sa kanila ito yung article of impeachment o alegasyon na pinakanakangailangan ng least explanation. Ayon sa kanila, the video speaks for itself, so inaasahan natin na kabilang doon sa mga ipapatawag bukas ay yun lamang mga personalidad o yung mga opisyal na mag-authenticate noong naturang video na ipinalabas sa isang virtual press conference ng pangalawang pangulo noong 2024. So far, Karen, base doon sa listahan noong mga witness na nakita natin na nauna nang inihain ng prosecution panel, ito yung charge o ito yung article of impeachment na pinakamanipis. Wala sa atin yung eksaktong numero ng mga witness, pero inaasahan natin na mabilis lamang yung magiging presentasyon nito at yung haba ng trial bukas ay dedepende na lamang sa kung gaano kahaba yung magiging cross-examination o yung pagtatanong ng defense panel doon sa mga naturang witness. Karen.
3: At Katrina, ang hiling ng minority senator, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano,

0: na gusto niya sana na maging present, no, ang dalawang senador na kinasuhan ng plunder, si Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng plunder, they are automatically suspended from office. Kailan nila ito tatalakayin at ano ang nakikita nilang purpose para lang mag-attend? They cannot vote but just to attend.
1: Karen, ayon kanina doon sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ayon sa kanya naniniwala siya na political persecution o may bahid ng pamumulitika yung dahilan kung bakit umano nakulong sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa kanya, para mas mabigyan ng integridad itong paglilitis laban sa pangalawang pangulo ay dapat daw nabigyan ng pagkakataon sina Marcoleta at si Estrada. Matuturing na allies o supportive kay Vice President Sara Duterte na makapag-participate doon sa mga pagdinig. Base doon sa mga talakayan kanina, wala pang exact date na ibinigay yung Senate Impeachment Court kung kailan nila gagawin ang isang tinatawag na isang caucus. Ito ay isang closed-door meeting sa pagitan ng mga senador kung saan inaasahan na tatalakayin nila kung ano nga ba yung wasto at naayon sa batas na desisyon tungkol dito sa mungkahi ni Cayetano. Dagdag nga pala ni Cayetano kanina, open din siya na magbigay ng opinion ang prosecution at ang defense tungkol dito sa kanyang mungkahi. Karen.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
2: Bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at realista malapit sa Senado sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Pasay City, nagpapatrol Jesse Cusat. Jesse, ano naman yung pinagmulan ng tensyon?
3: Bernadette, nagsimula nga yung girian ng harangin ng hanay ng mga pulis, yung grupong pabor sa impeachment na nagmarcha mula dyan sa Manila Film Center patungo dito sa Jokno Boulevard at sa harap ng gate ng Senado. Yun yung grupong kilusang bayan kontra kurakot. Pero ang paliwanag ng Philippine National Police, hindi nila ipinagbabawal yung pagsasagawa ng mga kilos protesta dito sa perimeter ng Senado. Nga lang, kailangan nilang paghiwalayin yung iba-ibang mga grupo para iwas gulo.
4: Ito ang tagpong bumungad sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Gitgitan, balyahan at tulakan sa pagitan ng mga pulis at grupong kilusang bayan kontra kurakot na nagmamarcha patungo sa gate ng Senado.
5: Hindi natin alam bakit hinaharang eh. Wala naman silang paliwanag. Ang pakailan naman natin dito mapayapang protesta. So wala akong sigurong dahilan para harangin nila yung mga tao.
4: Kinalaunan, nabuwag ang hanay ng mga pulis at pinayagang makamarcha ang grupo. Paglilinaw ng PNP, hindi pagkakaintindihan ang naging mitsa ng girian.
6: Ina-allow naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash.
4: Nasa 6,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Senado para panatilihin ang seguridad habang umuusad ang impeachment trial. Bukod pa riyan ang mga inilagay na razor wire barricade sa kahabaan ng Diokno Boulevard.
7: We have to deploy those barriers. At sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan po natin. Depende po sa turnout ng rallies ngayong araw, we will adjust that na mag-arrives.
4: Nang makarating sa harap ng Senado, agad na sinimula ng grupo ang programa.
8: Taong bayan ang huhusga!
4: Iba-ibang tinig ang tampok sa entablado.
9: Corruption ay hindi lamang nagsimula kay Sara. At hindi lang ito matatapos kay Sara.
4: Pero iisa ang ipinupunto. Litisin at mapanagot ang pangalawang pangulo.
10: Usapin ito ng taong bayan. Sana ang ating mga senator judges pakinggan ang boses ng tao at yung ebidensya.
11: Ikaw ang hinahanap namin na magsalita doon. Ikaw ang umarap sa hearing. 100%+ maiimpeach si Sara, BP Sara po.
9: Ay napakamahal ng bayan.
4: Matatag naman ang paninindigan ng grupong ito na inosente ang bise. Hiwalay nagdaos ng misa at programa ang kanyang mga taga-suporta malapit sa Senado.
12: Hindi sila masamang tao. If you know the real Duterte, napakabait ng tao. Si Sara ay mabuting tao. Si Tatay Digong ay mabuting tao.
13: Walang ginagawa sa para matahimik ng Pilipinas, diba? Nakakahiya sa ibang bansa. Tayo-tayo lang na nag-aaway-away ng mga Pilipinas.
4: Paburman o kontra sa nililitis, naniniwala ang magkabilang panig na boses ng taong bayan ang dapat manaig sa impeachment trial.
3: Bernadette, nagdaos naman ng public viewing yung Citizen Monitoring Network na Bantay Senado dyan sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Kasabay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Duterte, nag-set up yung grupo ng LED wall at ng mga upuan para mismong mapanood ng mga residente yung aktual na nangyayari sa paglilitis. Ang sinasabi ng organizer, layunin nito na mabantayan yung takbo ng impeachment trial at magkaroon ng tinatawag na transparency, katarungan at pagsunod sa saligang batas. Samantala, Bernadette, yung sitwasyon naman dito sa harap ng Senado, bantay sarado pa rin. Pero konti na yung mga pulis na nagbabantay dito ngayon. At pinakita mo sa aking likuran ay nakapwesto pa rin o nandito pa rin yung mga razor wire barricade. Pero bukas na po itong magkabilang linya ng Jokno Boulevard sa mga motorista. Pero bukas alas 7 ng umaga ay muli itong isasara dahil ang schedule nga po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 7 a.m. to 7 p.m. sarado itong magkabilang side o lane ng Jokno Boulevard. Kaya yung mga motorista ay inaabisuhan pong dumaan sa mga alternate route, lalo na dyan sa Makapagal Boulevard. Bernadette.
2: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
14: Patuloy na binabantayan ang Super Typhoon Bavi na nakatawid na at nanalasa sa Mariana Islands nitong Lunes ng umaga. Huling namataan ng super bagyo, mahigit 2,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito alakas ng hangin na umaabot ng 205 kilometro per hora at pagbugsong umaabot ng 250 kilometro per hora. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro per hora. Wala pa itong epekto sa panahon sa Pilipinas. Papasok ang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility Martes ng gabi o Miyerkules na madaling araw at tatawagin sa local name na Inday. Kahit hindi tatama sa bansa, magtataas ang pag-asa ng wind signals sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo at malawak ang naaabot ng malalakas na hangin ng bagyo at lalapit ito sa may Batanes sa Biyernes. Magpapalakas rin ng habagat ang bagyo at magdadala ng malalakas na ulan sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region at Western Cordillera, Biyernes hanggang Linggo. Pinag-iingat ang publiko sa inaasahang mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Naramdaman ng ilang Pinoy sa Guam at Saipan ang bangis ng super typhoon Bavi nang manalasa ito sa mga isla sa karagatang Pasipiko. Binayo ng malakas na hangin kasabay ng buhos ng ulan ang lugar ni Bayan Patroller Jess Panzo sa Tamuning, Guam. Ngayon Lunes, aniya, Linggo ng gabi nang simula nilang maramdaman ng bagyo. Kasunod nito ang pagkawala na ng supply ng kuryente. Nakaranas din na malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin si Bayan Patroller Jarov Rao Jade at kanyang pamilya sa San Vicente Village sa Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, dahil sa super bagyong Bavi. Nakisilong anya sila sa tahanan ng kanyang kapatid kasamang dalawang anak. Walang nasirang ari-arian at wala ring nasaktan sa kanilang lugar dahil sa masamang panahon. Pero nawalan rin sila ng supply ng kuryente. Naglandfall ang Super Typhoon Bavi sa isla ng Rota sa Mariana Islands bandang alas 8:30 Lunes ng umaga.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala kontra Jasmine Paulini sa Wimbledon, kasado na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: DZMM, numero uno sa aksyon!
16: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
19: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Kuwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
21: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: Mga aligasyong yung yumanig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Nakakulong na sa Quezon City Jail ang mga kapwa-akusado ni Senador Dante Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu kaugnay ng kasong plunder. Live mula sa Payatas, Quezon City, nagpa-patrol, Michael Delizo. Mike, ano na ang susunod na proseso dyan?
0: Alvin, batay sa protocols at gaya ng mga naunang high-profile inmates na dinala rin dito, dapat ay ihihiwalay muna, ibubukod muna sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu bago sila ihalo sa general population o doon sa iba pa mga preso. Bahagi ito ng medical quarantine, Alvin, na kadalasan ay tumatagal ng 7 araw para na rin sa kaligtasan ng iba pa mga preso. Mga alas 3:45 ng hapon kanina, nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory, ang security convoy ng dating kongresistang si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu matapos silang sumailalim sa mga proseso sa Kamkrame at Sandigan Bayan. Inaresto sila sa isang coffee shop dito sa Quezon City ngayong Lunes ng umaga. Dalawa sila sa 4 na akusado sa kasong plunder, isang krimen na non-bailable o walang piyansa. Sa pagdating sa City Jail, nagtaas pa ng kamao sina Defensor at Espiritu sa harap ng mga tauhan ng media na nag-aabang sa labas. Agad ding pinasok ang mga personal na gamit nila tulad ng mga damit at pagkain. Kapwa-akusado sina Defensor at Espiritu ni dating ni Senator Rodante Marcoleta na naaresto rin ngayong Lunes pero minabuting suriin muna sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ang isa pang akusado naman, isang negosyante na si Aristotel Viray ay patuloy na tinutugis. Nagugat ang kanilang kaso sa hindi dineklara ni Marcoleta na 75 million pesos na donasyon noong nangampanya siya sa halalan. Hindi lalampas sa 50 square meters ang bawat selda sa Quezon City Jail. Mga bunk bed ang tulugan ng mga preso. Sa loob na rin ng selda ang toilet, shower at sink. Walang aircon pero may ceiling fans para sa ventilation. Si Defensor ang pinakahuling high-profile inmate na nakapiit dito sa City Jail. Nauna na ikinulong dito sina dating Senator Bong Revilla at suspended Senator Jinggoy Estrada na naharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. At bagamat mga high-profile inmates sila, dati nang iginiit ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sila nagbibigay ng special treatment. Alvin, sa ngayon ay aabangan natin dito sa City Jail no si Senator Marcoleta na ngayon ay na-confine sa Philippine National Police General Hospital dahil nga doon sa kanyang iniindang pananakit ng dibdib at high blood pressure. At bagamat ngayong araw ay bawal ang dalaw, kanina pinayagan makapasok ang abogado na Defensor at Espiritu. Alvin, balik sa'yo.
14: Mike, hindi ba may isa pang negosyante na kasama sina dating Congressman Mike Defensor? Nasaan na yung isa?
0: Yun ay si Aristotel Viray, Alvin, isang negosyante. Siya ay patuloy na tinutugis ng mga pulis. Hindi siya nahuli ngayong araw at patuloy yung effort para mahanap siya, Alvin.
14: So walang paramdam, kagaya ng iba akusado, na ito'y susuko sa mga otoridad.
0: Tama, Alvin. So apat sila, yung tatlo yung nahuli ngayong araw at isa yung inahanap pa, Alvin.
14: Maraming salamat, Michael Delizo.
2: Pinagmamalaki ni 2016 Wimbledon Men's Double Semifinalist Trent Yui ang tinatamasang tagumpay ng kanyang kababayang si Alex Ayala. Dati nang nakatambal ni Yui si Ayala sa SEA Games at tiwala siyang kayang talunin ng Pinay ang susunod niyang kalaban sa Wimbledon na si Jasmine Paolini ng Italy. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
1: Noong nakapartner ni Tret Yui si Alex Ayala sa 2022 Southeast Asian Games Mixed Doubles sa Vietnam, alam na niya na may espesyal na talento si Alex para sa tennis. Nag-uwi ng bronze medal si Tret at Ayala mula sa Vietnam SEA Games. Bagamat isinilang sa US si Yui, ipinagmamalaki niya ang pagiging Pinoy at kinatawan ng Pilipinas sa mga international competitions. Ngayon, ipinagmamalaki naman niya ang tagumpay na tinatamo ni Ayala.
5: It's so incredible to see her success. She keeps just improving, getting better and better every tournament, every year.
1: Nagretiro si Tret noong 2023 at ngayon ay assistant coach sa University of Virginia Men's College Team. Bilang number 18 sa mundo sa men's ATP doubles noong 2016 at nakapaglaro sa lahat ng Grand Slam tournaments, pati ang semifinals sa Wimbledon doubles noong 2016, alam ni Yui kung gaano katindi ang buhay at kompetisyon sa tour. Kaya hanga siya kay Ayala. Ayon kay Tret, isa sa mga karakter ni Ayala, kaya tuloy-tuloy ang kanyang paggaling, ay ang pagpupulsigin niyang mas matuto pa.
5: That's a big quality to have as somebody who's trying to be a pro tennis player or pro in anything, just trying to improve and get better and better. And she wasn't, I wouldn't say satisfied.
1: Sinusundan ni Huey ang Wimbledon run ni Ayala at naniniwala siyang kaya ng Pinay na talunin si 13th seed at 2024 Wimbledon finalist Jasmine Paolini.
5: I think Alex has a very good chance to win, especially on grass courts. I think Alex is playing well. She has a lot of confidence right now, and I think on grass courts.
1: Maganda ang practice ni Ayala araw ng Linggo para paghandaan si Paolini.
22: We did the normal practice, like 1 hour and a bit of fitness, stretching, physio, like every day. You know, we try to do it like every day, like normal. She hit the ball very good.
1: Pagkatapos ng training, nagpaunlak ng autograph at selfie si Ayala sa fans na nag-abang sa kanya sa labas ng practice court. Saktong 1:30 p.m. London time o 8:30 p.m. Manila time ang match ni Ayala contra Paolini. Diane Castillejo, ABS-CBN News, London.
14: Susunod, Shoko's order ng Department of Energy says mahigit 100 planta ng kuryente dinedma. Terry Stans nagtipon sa watch party para suportahan si Alex Ayala. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
25: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
26: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
24: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
27: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
25: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
20: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: TV Patrol sa DZMM.
14: Dinedma na mahigit 100 planta ng kuryente ang inisyung so-called order ng Department of Energy kung bakit sila pumalya ng walang pasabi at nakaapekto sa katatagan ng Luzon, Visayas at Mindanao electricity grids. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, may dagdag presyo na naman sa diesel at gasolina bukas.
6: 5 litro lang muna ang ikinarga ng Juperna si Rosendo, sapat lang sa isang ikot dahil ito pa lang ang kita niya sa pamamasada. Kahit may 10 pisong discount pa silang mga Juper sa maraming gasolinahan, hindi pa rin umano bumalik sa dati ang kita nila.
7: Yung kita namin na puranid, mababawasan naman yun. Makaiuwi namin sa pamilya, mga 300 na lang.
6: Ang TNVS driver na si Julito naman, mahigit 1 taon pang bubunuin ang hulog sa kotse, kaya laging dasal niya ay rollback para magkasya ang buwan ng kita sa hinuhulugang sasakyan.
8: Sana po wag nang pumas po, para sayang naman po eh, hirap na nga po ng biyahe. Tapos tataas pa, wala na nga po kami kinikita eh.
14: Kagaya noong nakaraang linggo, price range na naman ang inilabas ng Department of Energy kaugnay sa magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas. Ang diesel at kerosene, lagpas 3 piso ang todong increase. Pero sa gasolina, pwedeng may pagbabang 1.75 hanggang increase na 25 centavos kada litro.
6: Makalipas ang ilang oras, naglabas na ng price advisory ang mga kumpanya ng langis. Mahigit 3 pesos na dagdag presyo sa diesel, 1.75 sa kerosene at 25 centavos sa gasolina. Kaya para sa bayan muna, walang pangil ang price range na ipinatutupad ng DOE dahil tila suggestion lang naman ito sa mga kumpanya ng langis at dagdag presyo pa rin ang inaanunsyo nila. Ipinaliwanag naman ng DOE na bagamat bumaba na ang presyo ng Dubai crude, hindi pa bumabagsak ang presyo sa Mina Flat Singapore na basehan naman ang presyo sa Pilipinas.
3: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera.
6: May ilang amyenda rin sa oil regulation law na isinusulong ang DOE kabilang na ang pagkakaroon ng sariling oil inventory ng gobyerno at pagpapalaki ng inventaryo ng private oil firms. Pero sa presyuhan ng petrolyo, walang gustong baguhin ng DOE dahil nahihimay naman umano ng oil companies ang presyuhan sa kanila pero hindi nga lang sa publiko.
4: What information we can reveal that there has or are some limitations and maybe the Congress can make it more stronger in that sense. Pero ngayon po, we get the info, pero hindi lang nga siya, we're not free to disclose all the information.
6: Samantalang normal na ulit ang Visayas grid matapos ang halos 2 buwang yellow alert o manipis na reserbang kuryente.
9: We are looking at the areas in Cebu, Panay, and Negros to have some level of backup system or reserve quantities to the tune of, ang target po namin dito ay 270 megawatts.
6: Pero sa mahigit 200 na show cause orders na inisyo ng DOE sa mga planta ng kuryenteng pumalya nang walang pasabi, mahigit 100 ang hindi sumagot sa utos ng gobyerno.
4: Magche-check po kami if there are others that these companies that haven't submitted or responded to our show cause orders, kung meron pa silang ibang violation, and that could be, if it is grave enough, that could be tantamount to cancellation of their permit.
6: Kapag kasi numinipis ang supply bukod sa banta ng brownout, tumataas din ang presyo ng kuryente sa spot market na pwedeng magpalobo na naman sa singil sa kuryente ng mga consumer.
2: Kasado na ang watch party sa Phil Sports Arena bilang suporta kay Alex Ayala sa kanyang laban ngayong gabi sa Wimbledon. At live mula sa Phil Sports Arena sa Pasig City, nagpapatrol Daniel Castillo. Daniel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
10: TV All Out ang suporta ng mga kababayan natin para kay Alex Ayala na muling sasabak sa center court ng Wimbledon para sa round of 16 match laban kay world number 17 at 13th seed Jasmine Paolini ng Italy. Nagtipon-tipon ngayon dito sa Phil Sports Arena ang tennis fans para mapanood ang laro ni Ayala mamayang 8:30 p.m. Marami sa kanila dala ang bandila ng Pilipinas. Ikinasa ang watch party na ito matapos ang makasaysayang panalo ni Ayala na unang Pinoy na umabot sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Kaya anuman ang maging resulta ng laban ni Ayala ngayong gabi ay makasaysayan pa rin ang fourth round match mamaya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na maghaharap sina Ayala at Paolini. Nagtapat na rin sila noong Pebrero sa Dubai Tennis Championships kung saan nanaig si Ayala sa straight set sa ikatlong round. Una nang sinabi ni Paolini na itinuturing niyang dangerous opponent ang Pinay, habang aminado si Ayala na hindi naging madali ang huli nilang pagkaharap ng Italiana. Ate B, sa ngayon nakapwesto na ang mga kababayan natin dahil pinapanood muna nila ang FIBA World Cup Asian Qualifiers game sa pagitan ng Gilas, Pilipinas at Australia. Bago ang match of course ni Alex Ayala at Paolini. Laban Pilipinas, balik sa inyo Ate B.
2: Maraming salamat Daniel Krishnan. Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto magtatambal sa big screen. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala,
27: patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
27: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: gaan kundi magtatambal ang dalawang higante sa komedya. Magsasama sa kauna-unahang pagkakataon, sina Unkabogable Superstar Vice Ganda at Bossing Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Dalawang haligi ng Philippine comedy, unang beses na magsasama sa isang pelikula. Inanunsyo ni na Vice Ganda at Vic Soto ang kanilang inaabangang proyekto na The Greatest Showdown na pinagsama production ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment.
2: Tulad ko, alam niyong lahat din kayo, inaantay itong pagkakataon ito. Minsan lang ito mangyayari.
3: Minsan lang ito mangyayari.
2: Lahat gusto mangyayari ito noon pa man. Sa kayo, nagtagpo na kami.
3: Nagtagpo na kami.
2: At hindi lang una at huling beses nyo kami makikita ngayon.
3: Ngayon?
2: Dahil mapapanood nyo kami magkasama sa isang pelikula.
1: Ayon kay Bossing, matagal na nilang plano na magtulungan ng Unkabogable Star sa isang proyekto.
3: Alam nyo, napagkasundoan namin ni Vice na ang pelikulong ito ay magbibigay ligaya sa taong bayan. Alam nyo naman ang ating mga basahan ngayon dumadaan sa mga pagsuko. Kaya kailangan natin humiti.
2: Kailangan namin magsanib puwersa para ibigay ang tawa, halakhak at kaligayahan kailangan ng mga Pilipino.
1: Ibinahagi rin ni Vice na ang award-winning filmmaker na si June Robles Lana ang magdidirect ng kanilang pelikula.
4: Maraming salamat at matutupad na rin ang gusto natin na magsasama sa nang dalawa sa isang malaki at masayang pelikula.
1: Bagamat wala pang inilalabas sa petsa ng pagpapalabas, inaasahang isa ito sa pinakamalalaking local movie release sa mga susunod na buwan dahil sa pambihirang pagkasama ng dalawang comedy icons. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Alingaungaw sa Silid Aralan ni Francis Orsio. Live po mula dito sa Senado. Ako po si Karen Davila.
0: Bago po tayong magtapos, babatiin po muna natin ang happy birthday si Kabayan Nolly De Castro.
6: Happy birthday!
0: Kabayan, miss ka na
5: happy
0: namin.
5: Happy birthday, Kabayan. Happy birthday.
0: At sana ho, we hope to see you very soon.
6: Walang papansit?
0: Pagbalik daw niya. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in a service of the
0: bless
6: Filipino,
0: you.
6: Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 5 minuto pagkatapos ng alas 8 ng gabi.
1: Sa pag-arap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Magandang magandang gabi mga kapamilya. 8:05 na po nang nagmamadaling Monday, no? Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage sa Senate impeachment trial as we wrap up the night. Ako po ang inyong makakasama, Rica Lazo. Kasama po ang napakagwapo kong partner na galing pa sa Senado. Galing ng Senado,
1: hindi,
0: partner?
1: Galing lang sa cabinet. Yung aking suot.
0: Akala ko galing ka ng Senado, no? Dahil talagang kagalang-galang ang ating napakagalang na si Attorney Noel Del Prado. Makakasama po tayo ngayong gabi at sa mga susunod pa nating gabi. Dahil, yes, partner, tayo pala yung toka ng closing time.
1: Yes, pang ano ba tawag dito?
0: Oo,
1: panghimagas.
0: Oo, ay, bagay. Oo, mga dessert tayo, di ba? Pantanggal umay.
1: Yan.
0: Ganon. So kaming dalawa po ni Attorney Noel Del Prado ang makakasama ninyo tuwing gabi po ng impeachment trial days natin sa ating coverage ng impeachment ng ating vice-presidente. Maya-maya po natin ipagpapatuloy ang ating magiging mga usapin. Dito po muna tayo sa umaarangkadang sa ating mga umaarangkadang mga balita. Natuloy-tuloy po nating mapakinggan at dapat malaman ngayong gabi. Umarangkada na nga po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Alas 2 ng hapon, nagtipon ang Senado bilang impeachment court na dinaluhan ng 21 senator judges para litisin ang 4 na articles of impeachment laban sa bise. Pero no show o hindi sumipot ang vice-presidente sa unang araw ng paglilitis. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Michael Poa, nasa planning session ng Office of the Vice President ang vice-presidente. Isa-isa namang naghain ng entry of appearance ang 11 panel of prosecutor ng Kamara. Gayon din ang 14 sa 15 counsel for the prosecutors. Present at nagpakilala rin ang 14 sa 15 abogadong bumubuo sa defense team ni Vice President Duterte. Inihalal si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang araw ng paglilitis sa vice-presidente, naging mainit agad ang diskusyon ng mga senator judge sa paghalal ng presiding officer. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na klaro sa konstitusyon na Senate President dapat ang tumayong presiding officer sa paglilitis. Katwiran pa ni Cayetano, kahit maging patas ang substitute presiding officer, posibleng maging mitsa ng judicial challenge at magkaroon ng agam-agam sa validity ang desisyong mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Pero sagot ni Senate President Gatchalian, inaprubahan ng Senado at walang tumutol sa resolusyong nagpapahintulot sa mga senator judge na maghalal ng presiding officer.
2: It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino?
3: Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial as amended shall continue to apply. So in other words po, rinirecognize ho nitong impeachment court yung amendments na ginawa ho natin noong June 3. The humble view of this presiding officer is if there are any discussion on resolution number 43, it should be done in plenary.
0: Si Senator Judge Francis Pangilinan, nanindigang hindi nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial. Suportado naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang argumento ng kapatid na si Senator Alan Peter na Senate President ang presiding officer sa paglilitis. Iginiit din ng Senador na kailangang hilingin sa Malacanang na magpatawag ng special session kung ipipilit na kailangang nasa sesyon ng Senado para amyendahan ang impeachment rules.
4: Nowhere in the Constitution in the provisions on public accountability and impeachment does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. The Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, to promulgate its own rules, which is what the Senate did in June 3.
5: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, papapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
0: Sa pag-upo bilang presiding officer, idiniklara na ni Escudero ang posisyon ng impeachment court sa debate sa conviction threshold o ang bilang na kailangan para mahatulang guilty ang akusado ng Senate impeachment court. Giit ni Escudero, 16 o 2/3 pa rin ng lahat ng senador. Ebidensya, hindi chismis. Yan ang iginiit ng House Prosecution Team na kailangan na kanilang ipepresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, isa-isang inilatag ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro ang 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang dito ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, sinasabing hindi maipaliwanag na yaman, sinasabing panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Nakabatay aniya sa ebidensya ang mga akusasyong ipinupukol sa bise, mga dokumentong walang kulay ng pamumulitika. Kaya umapela ang House Prosecution Team sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case base sa ebidensya at testimonya ng mga testigo.
6: Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law.
0: Iginiit din ni Luistro na mahalaga ang paglilitis sa Vice Presidente, hindi para usigin ng isang tao o manalo sa politika, kundi masagot ang tanong ng taong bayan kaugnay ng saysay ng pananagutan sa Pilipinas. Inihalimbawa ni Luistro ang barangay treasurer na iniimbestigahan kung may nawalang pondo, gayon din ang principal na napaparusahan kung naglustay ng pera ng bayan.
6: If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else? That accountability exists only for the weak? That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people.
0: Nanindigan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na wala pang napapatunayang alegasyon ng prosecution teams. Hindi personal na dumalo sa pagsisimula ng paglilitis si VP Sara na kinakatawa ng defense team na binubuo ng 15 abogado sa pangunguna ng lead counsel na si Sheila Sison. Sa opening statement, kinontra ni Attorney Sison ang mga alegasyon ng prosecution team, kabilang ang issue sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Gayon din ang

0: 5,000 polis ang ipinoste para magbantay sa Senate Complex at sa mga kalapit na lugar. Iniinspeksyon ang lahat ng sasakyang pumapasok sa Senado at may inilalagay ring barbed wire barriers paikot sa gusali. Nagkaroon naman ng bahagyang girian kanina malapit sa Manila Film Center matapos harangin ng mga polis ang grupo ng mga rallyista na sumusuporta sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pinayagan din sila na makapagmarcha hanggang sa tapat ng gate ng Senado. Ayon kay Police Colonel Joselito De Sesto, hepe ng Pasay City Police, nagkaroon lang ng misunderstanding.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Samantala, kumuha muna tayo ng Flash Report mula kay Marlene Padiernos. Mars!
2: Ringgit ng pirma ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco sa DZMM na maaaring na rin ng mga otoridad ang negosyanteng sa Arrest Hotel Veray na kapo-akusado sa kasong plunder niya na Sen. Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. Ibig sabihin, wala nang unaccounted pa na mga kakusado doon sa plunder, sa kasong plunder na may kaugnayan sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa naturang apat na individual. Abangan ang mga dagdag na detalye. Ito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Radio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ngayon naman, kumuha tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Hatid yan sa atin ni Bert Dizon. Kaliwat ka ng mga protesta sa labas ng Senado, naging mapayapa ayon sa NCRPO. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Pasay. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
4: Attorney Noel Rica, naging mapayapa sa pangkahalahatan o generally peaceful ang naging kaliwat ka ng kilos protesta dito sa labas ng Senado sa unang araw yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, walang naitalang untoward incident sa kabuuan ng kanilang pagbabantay sa paligid ng Senado kahit nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ng mga polis at rallyista kung saan ay nagkagitgitan at nagkatulakan ng harangin ng mga anti-riot police sa mga pro-impeachment group na pumuesto malapit sa gate ng Senado. Ayon kay General Abirin, hinarang ang mga rallyista dahil bawal ang magkilos protesta sa southbound lane ng Diokno Boulevard, pero kalaunan ay pinayagan din sila na upang hindi rin makapag-abot sa mga pro o hindi magpang-abot ng mga pro at anti-impeachment group.
5: Actually, yun yung in-advise natin sa kanila na doon na papasok yung iba tapos dito papasok din sa kabila yung pro-impeachment tapos anti-impeachment. Nang sa ganon, hindi sila nagpapang-abot kasi ang problema lang talaga is yung magpang-abot yung dalawa. Nakita nyo naman kasi kanina yung isang grupo, isa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama, talagang ina-agitate nila.
4: Ayon kay General Abirin ay walang nasugatan o nasaktan sa hani ng mga pulis kanina sa girian ng mga rallyista. Inaasahan naman na naka-full alert status pa rin ang NCRPO hanggang sa Miyerkules. Sa mga sandaling ito ay nanatiling payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng gate ng Senado. Nabawasan na rin yung presensya ng mga pulis kung saan yung mga nakadeploy dito kanina ay nagkalasa na, no, at konti na lang yung mga pulis na nakadeploy ngayong gabi dito. Madadaanan na din yung dalawang linya ng Diokno Boulevard, yung southbound lane at saka yung northbound lane ng Diokno Boulevard na kanina ay isinara nga sa mga motorista para nga masiguro yung seguridad at kaayusan dito sa labas ng Senado habang nagpapatuloy kanina yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Susundan ang ilan pang mga report. Malacañang dumistansya sa isinusulong na otomatikong suspensyon at pagkontrol sa budget ng opisina ng mga senador na makaharap sa kasong plunder. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang. Hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
6: Rica, ipauubay ng Malacañang sa Senado ang pagdedesisyon sa isinusulong na pagpapato ng otomatikong suspensyon at pag-hold o pagkontrol sa budget ng opisina na mga senador na mahaharap sa kasong plunder. Sang-ayon si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na sa sentimiento ng ilan na hindi patas kung patuloy na makatatanggap ng sweldo ang isang mambabatas kahit hindi na nakapagre-report sa trabaho dahil sa kinakaharap na kaso. Pero ang pagdedesisyon niya tungkol sa pagpapatupad ng mahigpit na polisiya ay nasa kamay ng Senado at hindi hahadlangan o paikialaman ng ehekutibo. Ayon kay Castro, sa ilalim ng plunder law, dapat naman talaga ay may otomatikong suspensyon ang isang senador na inaresto dahil sa kasong pandarambong, pero nasa kamay pa rin niya ng Senado ang pagdedesisyon dito, lalo't may mga maaapekto ang empleyado. Para kay Castro, may kapangyarihan din ang mga empleyado ng mga senador na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapigilan ang mga mababatas na madawit sa mga kontrobersa at isyo ng korupsyon dahil sila rin ang maaapektuhan kapag nasangkot sa anomalya ang mga senador. Magugulit ang ipinaaresto ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa flood control scandal. Gayun din si Senador Dante Marcoleta dahil din sa kasong plunder na may kinalaman sa kanyang pondo ng tumakbo para sa halalan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng traffic sa ilang kalsada sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi. Kumusta dyan?
7: Attorney Noel, Rica, magandang gabi. Abiso sa mga motorista, heavy traffic na o mabagal na ang usay ng mga sasakyan ngayon sa may Quezon Avenue northbound. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na traffic sa pagliko sa Quezon Avenue eastbound, papasok ng Elliptical Road, habang light traffic naman sa westbound. Pasok sa Elliptical Road, heavy traffic pa rin ang bubungad sa mga motorista maging sa Kalayaan Avenue sa parehong linya. Bahaging luluwag naman ang sitwasyon ng traffic sa may Maharlika Street. Pagpasok ng Commonwealth northbound sa may Silcoa, may build-up na ng mga sasakyan pero luluwag ang traffic paglagpas sa papasok ng UP Diliman. Light traffic naman sa may Commonwealth southbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: 8:27 ang nagmamadaling gabi. Magbabalik po maya-maya ang ating special coverage para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang husay!
11: So easy to use? Everest washing machine.
12: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
11: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama si Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lalo ngayon matraffic sa talsata, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: 8:30 na po na nagmamadaling gabi, partner.
3: Yes, partner.
0: Oo, bilang nakagaling ka ng Senado, yung tsura,
3: galing, pero galing lang ako dyan sa tabi-tabi.
0: Oh, I'm sure inabangan mo rin mula alauna ng hapon.
3: Siyempre, partner, March, bago no? pa. Nakikinig na ako kina Sir Peter at Sir Danny and siyempre si Attorney Domingo kanina.
0: Yes. Mm-hmm. Na, meron ka bang, ano tawag dito, something that stood out o yung hindi mo in-expect that will happen today?
3: Wala naman. Lahat naman expected. Siguro yung pag pinag-usapan natin, mayroong malinaw na apat na yugto. Yung una, yung debate tungkol sa pagtatalaga ng presiding officer other than the Senate President.
0: Actually.
3: So pangalawa, yung sa tingin ko, yan yung pinakamaikli, yung entry of appearance ng mga both yung House panel of prosecutors at pati na yung kanilang tinatawag na councils
0: parang,
3: for the prosecutor.
0: Yung sabi ko, ay may attendance din pala sila. So, gagawin ba nila every time yan?
3: Eh, hindi. Normally, kumbaga, entry of appearance sa simula. Pero syempre, bilang parang ano ba yan, standard operating procedure, magpapakilala din kung sino yung mga magpepresenta ng mga saksi.
0: Oo.
3: So, dalawa na yun. Yung pangatlo, ito yung kumbaga, ito yung inaabangan ng lahat kasi yung panimula, yung opening statements ng both sides.
0: Tama.
3: Na napanood naman natin, medyo mainit, may pasaring sa magkabilang.
0: Magkaaway pa eh, at very, very light.
3: Siyempre, sa dulo, yan na yung kumaga, niresolve na ng impeachment court, yung mga pending motions ayon doon sa pre-trial order. Yung mga hiniling ng prosecution, hiniling ng defense, at yun, kasama doon yung mga motion kung ilang araw ba yung mga supina dapat i-request. At syempre, yung pinakamahalaga doon, sa tingin ko, yung box na galing sa BIR.
0: Oo, marami nga yung mga inaabangan talaga kung kailangan ba itong buksan o hindi.
3: Yes.
0: Kung iniisip ko nga, gaano ba kahalaga yung tax records no na makita natin sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio in support of the argument ng mga prosecution. Pero dahil hindi na ito ipapakita, it now falls to the prosecution to make more arguments no para to strengthen it. Ganun ba yun?
3: Actually kasi, ang sinabi din ng presiding officer kanina, Senator Chis Escudero, hindi din naman ito in-offer in evidence.
0: Aha.
3: So, sabi nga nila, tinanggap lang ito physically.
0: Mm-hmm.
3: Wala pa ito sa custodial, kumbaga, possession ng Senado. Ibig sabihin, kasi nga, unang-una, walang nakakaalam ng laman nito maliban doon sa sinasabi posible na yung mga income tax returns.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung tutuusin, wala talagang officially nagsasabi ano yung laman nito. Kung kaya nga, hindi naman sinasabi na hindi yan relevant or hindi. Kasi nga, kung hindi mo alam kung ano laman, hindi mo masasabi kung may relasyon ba ito or wala. So ang sinasabi, hindi open-ended sa tingin ko yung order. Sinasabi, sa ngayon, ibabalik muna namin, pero bukas kung isusumpina yan ng prosecution
0: narinig
3: at i-offer nila in evidence. Doon yan, pwede na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificando ang impeachment court para yan ma-introduce kumbaga formally, legally sa impeachment proceedings.
0: Oo, yun nga rin yung kanina nung ako yung nakikinig dun sa nangyaring usapin tungkol dito sa BIR box. Napatanong ako yun na, ay, hindi pala ito in-offer into evidence.
3: Oo.
0: No, kasi pag binalikan nga natin mga kapamilya, dinala lang ito ng BIR. Diba?
3: Mm-hmm.
0: Dahil humingi nga ng mga dokumento na isinapina sa kanila para ilabas nga nila patungkol nga doon sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya. Pero hindi ito binuksan kasi nagkaroon ng argumento regarding doon din sa bakit masasama pa yung kay Attorney Man Scarpio.
3: Oo. At
0: diba?
3: Kumbaga, nag-exercise ng restraint din ang House nung panahon na dinidinig ito sa Justice Committee. Kasi nga, kumbaga, yung kanilang restraint ay pupunta ba tayo sa detalyado, yung parang sinasabi nila, full-blown trial. Eh, yun nga yung iniiwasan nila. Parang sinasabi nila, ang katumbas kasi nito, preliminary investigation. Hindi pa ito yung tamang panahon. Hindi pa ito yung trial. Mm-hmm. Kung kaya nga, kumbaga, pero nakareserba. Kumbaga, nandyan yan, mm-hmm. pero hindi rin nila in-offer to prove or disprove yung, oh, sorry, to prove any of the articles, mm-hmm. any of the four mm-hmm. articles.
0: Mm-hmm. Pag-usapan naman natin yung absence ng Vice Presidente. Mm-hmm. Ako kasi kahit papano, partner, nag-hold out ako ng kahit konting hope na baka this time humarap ang Vice Presidente. Una, hindi pa naman kasi tanungan day talaga, di ba? Mm-hmm. Pwede pa siyang magpakita lang ng kanyang pagrespeto sa procedures, no? And maybe as an answer sa lahat ng mga sinasabi niya na haharap ako sa tamang
3: panahon.
0: Platform? Ano yung tamang
3: forum,
0: diba?
3: Tamang panahon.
0: Tamang forum, tamang panahon. Ito na yung akala ko na tamang panahon, ngunit hindi siya nagpakita on the first day. Di ba matapos the trial though, no? She can appear naman anytime she wants. Pero ikaw ba, did you also expect na
3: actually,
0: hoping ka ba?
3: Oo, kasi ang statement ng kanyang, narinig ko yung interview kay Alvin El Chico ni Attorney Poa, sabi niya, abangan na lang natin. Hindi niya sinabing hindi dadalo.
0: Ah.
3: Hindi niya rin sinabing dadalo. Sabi niya, abangan na lang natin mamaya pagpunta namin sa Senado. So parang akala ko ay ito yung kumbaga preview.
0: Uh-oh.
3: Parang sneak peek. Pero again, hindi naman ibig sabihin na hindi siya dumalo, eh binabastos na yung legal na proseso. Ang ibig sabihin lang nito, sa kanilang pagtatantya, hindi pa ito yung tamang panahon at siguro pwedeng sabihin din ito ay legal strategy. Dahil kung tutuusin nga, eh hindi naman siya kumbaga kasama doon sa mga either witnesses or kumbaga hindi pa rin yung panahon ng defense evidence. Kasi kung yun ang kanilang kumbaga baon or bala para pasinungalingan kung ano man yung mailalahad, eh hindi pa nga. Kumbaga, igagalang natin yung kumbaga discretion din ng kanyang mga defense counsel.
0: Oo. Kasi ano yun, no? Parang chess lang din to yung Queen's Gambit.
3: Correct.
0: Di ba?
3: Ilalabas mo ba yung queen mo na mas maaga? Ang galing mo.
0: Oo. Siyempre, nunod tayo ng Netflix partner.
3: Magkakaintindihan tayo sa mga chess analogies.
0: Di ba? Kasi iniisip ko, strategy yan eh. Di mo agad ilalabas yung alas mo. Pero pag iniisip ko rin, ano ba yung alas na dala ng Vice Presidente kung kunyari siya naman ang haharap sa senator judges natin,
3: mm-hmm.
0: o may nakikita ka ba na possible alas nila pag ang Vice Presidente ang haharap?
3: Sa ngayon, ang pinagbabatayan ko yung kanilang sagot, kasi finally sumagot na sila doon sa kumaga written na sagot ni Vice President, written answer. So doon talagang merong mga paliwanag. Syempre, kailangan natin timbangin kung talagang yan ba ay kumbaga sapat para pasinungalingan lahat yung kumbaga inihahain laban sa kanya. At yan makikita natin sa mga susunod na pagdinig. Pero yun nga, lahat na tayo from both sides, yung prosecution man, defense, at tayo na mga karaniwang mamamayan, nag-aabang din talaga tayo. Dahil yun nga, kagaya ng sabi mo, may pangako na sa tamang forum, eto na, wala nang ibang forum, at sa tamang panahon, which is start of the impeachment trial.
0: Oo, ang tagal-tagal na nating hinintay ito. Partner, di ba? Dalawang taon na yung iba na naghihintay sa tanong na what happened with the money, di ba? Bakit ganito ang pagkakagamit? O tama ba ang pagkakagamit? Doon lang naman nagsimula ang lahat ng ito eh, yung hindi pagsagot sa katanungan na yan.
3: Pero kung tutuusin mo, partner, kasi maganda rin kanina doon sa opening statement ng ating presiding officer o yung ngayon naka-designated presiding officer, Senator Escudero. Sabi niya rin na hindi ito katulad ng administrative case, civil case, or criminal case. Sabi niya, sui generis, a class or a category of its own. Kasi nga, kung ito ay criminal trial, partner, hindi mo ine-expect na magsasalita ang akusado. Kasi bukod sa kanyang right to remain silent, meron din siyang right against self-incrimination. Ano ba yung mga posibleng tanong dito sa akusado na walang kinalaman sa kanyang involvement in any of the alleged na mga grounds. So talagang kung tutuusin mo, hindi man kapareho ng criminal case, kung tutuusin mo, ang pagtanggal sa posisyon sa isang duly elected na opisyal, pangalawang pinakamataas na opisyal, ay napakabigat. Kung tutuusin mo, ang katumbas niyan sa criminal case, yung pinakamataas na parusa, dati death penalty, ngayon ay reclusion perpetua. Wala nang ibang mas mataas pang posibleng imposable penalty kundi yung tanggalin ka sa pwesto at hindi ka na pwedeng tumakbo, maiboto,
0: or
3: kahit na ma-appoint man lang. Perpetual disqualification from holding public office, whether elective or appointive yan.
0: Yeah, napakagandang mga insights mula kay Attorney Noel, ang ating unang nakita na po ngayon. Ano? At may mga kasama tayo on the line para nga himayin din ang nangyari sa unang araw ng impeachment trial natin. Ang ating assistant dean and assistant professor ng University of the Philippines College of Law. We are pleased to have with us Attorney Paulo Tamase. Attorney Paulo, magandang gabi po. Rica at Attorney Noel ang inyong kasama, sir.
15: Hello po, magandang gabi po sa inyo sa inyong mga taga-subaybay.
0: Hi, thank you, Attorney. Thank you for joining us. Before po tayo magsimula ng tanungan, kunin ko lang po muna ang inyong thoughts on what happened on the first day ng ating impeachment trial, Attorney.
15: So, noon nagsimula, parang disappointing na naman yung start, no? Kasi I think naging technical yung usapin. I respectfully think na some of these things could have been argued in other places. Pwedeng nagka-caucus muna yung Senado. And therefore, for the first hour, nung 3 hours today, mostly nag-uusap na naman tayo ukol sa mga technicality ng presiding officer. Pwede natin pag-usapan yun mamaya, but I think later on, no, nung the next 2 hours, yung opening statements of both the prosecution and defense were enlightening, at least kung ano yung kaso na itatry nilang i-present on the part of the prosecution at ano yung mga possible na defenses na balak ilatag ng depensa ng respondent sa impeachment trial. And I think yung end, yung inaayos lang ng korte kung ano yung mga balak nila na ilabas na order, maganda din siya na process para makita din yung publiko na may kaayusan yung proceeding na ito, bagaman hindi siya exactly court proceeding. And ultimately, parang good faith showing din siya dun sa impeachment court na despite yung first hour and clearly yung mataas na tension remaining among the members of the Senate, at least I think enough people who are genuinely curious kung ano yung possible ebidensya laban sa mga paratang kay VP Sara.
0: Oo. Attorney, ako dito muna sa doon sa botohan, no, na nangyaring botohan sa pagpili kung sino ang uupo ang presiding officer. We saw the line clearly drawn again between the majority and the minority senators. Pero kasi si Senator Chis nang galing sa kampo dati nila ni Alan Peter Cayetano before, 'di ba? Tapos ngayon nung lumipat siya sa mayorya, nakita natin na ganun pa rin, there's still a great divide. At talagang ipinaglalaban ng Cayetano siblings na hindi dapat tayo magkaroon ng pagboto o pagpalit ng presiding officers. May nakikita ka po ba, might there be a play somewhere dito sa nangyaring voting and the minority versus majority rift, Attorney?
15: Well, honestly, it's hard to speculate kung para saan ba yung intention ng paglalaban dun sa presiding officer. I don't think it's a matter of personal dislike nila for Senator Chis. On that note, magkaalyado naman si Senator Alan and si Senator Chis nung 19th Congress. In fact, critical yung intervention ni Senator Alan noong 19th Congress para maibalik yung impeachment sa House, na if you remember, something na si Senator Chis supported. I think in the final analysis, yung effect nung whole debate na yun, and buti na lang talaga na terminate siya, to Senator Gachalan's credit, na terminate yung usapin na yun ng maaga, yung ultimate effect may have been to discredit the process. So I'm not saying na yun yung objective, but you know, kung nagkakaroon kasi ng questions about kung sino yung dapat na presiding officer despite what I think is a clear constitutional text na doesn't really regulate kung sino yung presiding officer for this, parang na-undermine yung integridad ng proseso kasi ngayon parang may tanim na naman na kung gusto nila i-question to later on or may gusto mag-question to later on sa Korte Suprema, mayroong basehan na naman para umakyat dun sa ating pinakataas na korte. So I think yun yung possible na effect niya. But whether yun talaga yung intent, I don't want to speculate or cast motives sa Senator Judges. I think we owe them some recognition na nanumpa sila na magiging politically neutral. So unless malinaw na na umaalis sila or lumilihis sila from that commitment, then dapat try din natin tignan no, in the best light possible yung mga kinagawa nila sa Senado.
3: Attorney Tomas, nabasa ko yung posisyon ninyo sa isang news platform na sinasabi ninyo tama yung ginawa ng Senate President or Presiding Officer Senator Win Gatchalian. Maari nyo bang i-elaborate iyon?
15: Yes. So, gusto ko magsimula doon sa posisyon na you know, hindi kailangan ng abogado para mag-preside sa impeachment trial. Mm-hmm. In fact, one of the more critical constitutional law perspective lang, no, disturbing things na nag-develop over time is parang mas nagiging judicialized itong proseso na ito. And therefore, we need to rely on lawyers more. Yung design ng impeachment is proseso siya ng Senado. Yung Senado ay hindi naman necessarily kinabibilangan ng mga abogado. And therefore, dapat it should be possible for a layman, quote-unquote layman, non-lawyer, to take charge of the proceedings. But all of that said, yung babalik tayo sa Saligang Batas. At ang malino lang naman sa teksto ng Saligang Batas ay yung Chief Justice ang magpe-preside pag Pangulo ang ini-impeach, tas tahimik na siya dun sa ibang bagay. Bakit ganon? Kasi pag pinigdan mo yung kasaysayan nitong impeachment, hinango natin yan or hiniram natin yung presiding officer provision niyan directly from the United States. May dahilan sila kung bakit Chief Justice ang nagpe-preside sa impeachment trial ng presidente. Hindi siya dahil importante, pero dahil ng Senado sa Estados Unidos ay yung Vice President, and therefore may personal na interest yung Vice President nila dun sa impeachment ng Pangulo kasi siya yung magsasucceed. So wala yung ganung na historical link sa atin, but meron tayong text, and malinaw yung text na Pangulo lang yung pagpe-preside ng Chief Justice. Tapos tahimik na siya. No? So pag tinignan mo yung iba pang parts ng Saligang Batas, and isa sa mga tinuturo sa atin ay pag binasa mo yung Saligang Batas, kailangan basahin mo siya ng buo, no, yung iba pang provision.
3: Mm-hmm.
15: May isa pang provision doon na sinasabi na yung rules ng Senado, yung Senado rather, meron siyang kapangyarihan na mag-promulgate ng own rules of procedure niya to implement these provisions. Ibig sabihin nun, yung disenyo ng impeachment, ano yung proseso niya, potentially sino yung officers nung trial na yun, sa Senado na natin iniiwan. Hindi na siya pinapakialaman ng Saligang Batas. In line din yun dun sa isa pang provision sa Saligang Batas na yung Senate shall have the sole power to try and decide cases, which means malaki yung respeto na iniiwan natin sa Senado kung paano nila didisenyohin yung proseso nila.
3: Mm-hmm.
15: So certainly unusual ito. Hindi tayo nakakita ng other instances na yung Pangulo ng Senado yung hindi nagpe-preside per se over the proceedings of the Senate as a body, as a whole. But hindi ibig sabihin na unconstitutional siya.
3: Yan.
15: So siguro kung gusto niyo, banggitin lang mabilis na ano ba yung nangyari dun sa debate kanina, yung framers na nabanggit ni Senator Allen.
3: Yung debate
15: Allen,
3: daw sa Constitutional Convention na
15: opo,
3: sinasabi.
15: Tama. Dalawang mahalagang punto po dun na mabilis lang. Una, tumitingin lamang po tayo sa intent ng framers at sa debate ng Constitutional Commission kung hindi malino yung teksto.
3: Mm-hmm.
15: Kasi ang pinagbotohan po ng mamamayan noong February 2, 1987 ay yung teksto ng Saligang Batas, hindi yung debate ng framers.
3: Oo.
15: So ang hindi ko mahalaga, actually, Civil Liberties Union versus Executive Secretary, itong 1980s case, no? Late 1980s case, nililino doon na yung sinusunod natin yung intent ng ratifiers, yung intent ng mamamayan, mm-hmm, yung intent ng framers. And in that light, yung teksto yung primarily expression ng intent nila. Kasi yun naman yung binasa nila. Hindi naman nila binasa yung records ng Constitutional Commission. Pero pangalawa, pag binasa niyo po ng maigi yung framers discussion na iyon, wala po doon yung pagdebate actually kung sino yung Pangulo. Nagkaroon lamang po ng disagreement between, I think, si Chief Justice Davide na essentially Chief Justice Davide, and yung proponent, kung saan ultimately we withdraw yung proposal na isingit doon na yung Senate President ano perpreside. So mahirap magbasa masyado from that small piece, parang spliced portion ng constitutional debate, kasi hindi naman siya seriously in argument. And in fact, yung resolution was, sundin na lang natin yung dating provision.
3: Mm-hmm. So yung sinasabi po na yung punto kasi may paglabag daw sa konstitusyon, ano po yung tingin nyo doon?
15: Well, I don't think labag. No? Kasi pinakamahalaga, I think yung punto naman is labag doon sa intent ng framers. And again, I don't think yun yung intent ng framers. In fact, mas intent ng framers na hayaan yung Senado dito sa proseso na ito, na hindi siya dapat i-micromanage. No? And expressed din in various provisions of the Constitution, which suggests na yung Senado yung hari dito sa impeachment. Siya talaga yung magde-decide kung paano gawin itong trial na ito.
3: And by and hari, think, Attorney Tamasa, ang ibig nyo sabihin, yung majority, kasi yun sila yung nagtatakda ng lahat, sila yung nagru-rule on every issue. Tama po ba yun?
15: Well, in that sense, no, kasi even in the Senate's own rules, yung rules ng Senado ay expression of its constitutional leading, no? Yung pagbabasa niya mismo ng saligang batas, kapag may questions on procedure, bumabalik siya dun sa question, sa boto ng mayorya. And I think that's something to emphasize, na I don't think that de-legitimize yung impeachment trial just because there are questions being laid out against yung presiding officer for two important reasons. Yung first is, yung sole power to try and decide, hindi siya nagre-rest sa Senate President. Nagre-rest siya constitutionally in the Senate. And yung Senate is a plenary body. Which means, siguro si presiding officer mahalaga yung role niya in the sense na siya yung unang nagde-determine ano ba yung objections, no? But ultimately, ang last power to decide sa objections is the Senate as a body. And it returns it to the principle na ang in charge sa impeachment trial is not the Senate President, it's the Senate as a whole. No, iisa lamang yung Senate President, parang to facilitate the impeachment lang yan. Well, and I think the second point is, itong mga technicalities niya ito, I think they risk undermining yung proseso na to, which is really about yung katotohanan, yung truth-finding character ng impeachment. And ang delikado nga if we try to legal over-judicialize itong proseso na ito, parang gagawin natin na technical na korte, mawawala yung value nung public trial ng impeachment na supposed to be madali intindihin ng mamamayan to the point na hindi niya actually kailangan ng lawyers to explain the process.
3: Mm-hmm.
15: And yun yung delikado, baka malihis tayo din sa punto, which is ano ba talaga yung katotohanan sa grounds na ito.
3: So, Attorney Tamasi, sa punto po ninyo na anuman ang dapat gawin ng Senado ay para isulong yung paghahanap sa katotohanan. Sa tingin ninyo, kumbaga, saan ba mas maisusulong ito? Na sa isang presiding officer na abogado o sa isang presiding officer na hindi abogado, kagaya ng ini-insist nila na dapat yung Senate President lang ang pwede?
15: I think maisusulong siya yung process ng paghahanap ng katotohanan doon sa presiding officer na in the Senate's best judgment ay makapagsusulong nun.
3: Hmm.
15: So ayoko kasi sabihin na necessarily kailangan abogado
0: or
15: necessarily kailangan hindi. May great values ang pagiging hindi abogado. And in the particular character of Senator Wynn, no, kilala naman siya even nung mga hindi niya kasangayon ang hindi niya kapartido na masipag. Nag-aaral siya for the Senate. No? And kita naman yun today, in what happened today. So I don't think necessarily reliance on the lawyer versus the non-lawyer per se.
3: Mm-hmm.
15: But on that question, kung nakita niyo naman today, ang bilis nung ruling on objections.
0: Actually,
15: nung abogado yung nag-hold. And it's not because hindi yun kaya ng non-lawyer. But parang siguro kung nag-train ka bilang abogado, parang may sixth sense eh. Alam mo na lang kung parang by default na, itong rule na to pwede, itong rule na to hindi, ito proper hindi, ito in order, ito hindi. So yung ganun, and if you have 92 trial dates, 92 witnesses, sabi kanina 10,000 exhibits, hindi ko lang kung totoo yun, no? But kung ganun kadami, kailangan medyo mabilis yung process of sifting through procedural objections.
0: Mm-hmm.
15: Otherwise, hindi tayo matatapos ng trial.
0: Mm-hmm.
3: And even yung pagtigil sa pag-escalate nung nagsasagutan na yung dalawang magkabilang panig, hindi po ba? So, mabilis na Na-subside o na-diffuse, tama.
0: Oo. Attorney, dahil nga po tapos na ang first day natin, tapos na yung administrative and the ruling parts of everything else, we can now proceed tomorrow sa pagsisimula na mismo ng trial proper. Ito yung tansya ko eh, talagang madugo na, the start of the bloodbath na nga na sinasabi ng Vice Presidente. What are you expecting come tomorrow, Attorney Pau?
15: Well, ako interested ako honestly to see kung ano yung testimony na iyon. If you look at yung pre-trial submissions ng parties, kahit pa paano may pahapyaw, may explanation naman kung bakit nila ipepresenta itong testigo na ito. But in the meantime, kasi iniwasan lang natin na naunahan kung ano yung dahilan kung bakit ipepresent siya. I think interesting yung strategy to choose the fourth ground, which is yung...
0: Yung threat
15: na ground. Ang pagpaliwanag, kung tama yung alala ko, ang pagpaliwanag ng prosecution doon ay, or ng house prosecutors doon ay, yun kasi yung ebidensya na malinaw, or madali siya patunayan. I think interesting to see how idedepensa din siya. Kung ano yung questions na pwedeng tanungin doon sa mga testigo. So base lang kasi doon sa mga ilalabas nila, I think they want to establish two things. One is yung credibility of the threat, no, na hindi lang yan parang nasabi lang out of anger. Hindi lang siya parang nabuisit lang si D.P. Sara, so nasabi niya yun, no? So una, they would want to establish yung credibility of the threat. Yung other is, they might want to establish pattern na, you know, itong public officer na ito, pag sinabi niya ito, hindi yun dahil lang out of, na hindi lang niya nabanggit yun in jest, no? But nabanggit niya kasi consistent yung ganitong characterization of her personality, or of her character. Many of these things, kung korte to, hindi admissible, no? But hindi nga to korte, political process siya. So painting narrative, yung whole picture na yun, is necessary to establish the case on the part of the prosecution na hindi na siya trustworthy of being not just the vice president but any public office.
3: Ayun, maraming salamat, Attorney Paolo Tamasi, Assistant Dean and Assistant Professor ng UP College of Law.
0: We appreciate you, Attorney. Thank you.
3: Yes.
15: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
0: Thank you po. Si Attorney Paolo Tamasi ang ating nakasama ngayong gabing ito. Bukas may mga makakasama pa tayong iba. At yun nga, partner, no, interesting itong mangyayari bukas dahil ang sinabi talaga, threat ang uunahin. Yun ang sinabi ni Attorney Chel Jocno,
3: yes,
0: diba?
3: Article 4. Yeah.
0: Oo. Mm-hmm. And they've been saying this paulit-ulit na ito yung tingin nila na pinakamalakas ng ebidensya.
3: Mm-hmm.
0: And di ba na may mention na rin naman, partner, no? And tell me if I'm wrong on this. Please correct me if I'm wrong on this. Na isa lang naman ang article na kailangan na may makuha silang conviction.
3: Tama
0: para
3: yan.
0: Matuloy talaga ang impeachment ng Vice Presidente.
3: Tama
0: ano?
3: Yan.
0: Mm-hmm. Oo.
3: Pero kasi nga, kagaya nun, nagsespeculate tayo dahil hindi pa natin nakikita yung actual na evidence ng lahat. So, ngayon, nilinaw din ng presiding officer at doon din sa kanilang pre-trial order, the prosecution has the discretion paano alin ang uunahin. So,
0: yes,
3: malinaw yun.
0: Yes.
3: Ang tawag yan, prosecutorial discretion. Pero kagaya nun, hindi nga natin alam dahil ito ay kwento over 92 hearing dates.
0: Tama.
3: So, ibig sabihin, discretion din nila, discarte din nila, paano ba masusustain? Kasi, alam naman, kahit tayo, pagka ang haba-haba na ng teleserye, nakakapagod din.
0: Mm-hmm.
3: So, kailangan din nilang, kumbaga, merong, ano ba yan, magandang storytelling technique to sustain lahat ng interest natin. Kasi, yung
0: else
3: interest natin, yan yung, kumbaga, magdedetermine ng ating capacity to absorb and understand.
0: Tama. Totoo yan. At excited ako kung paano to dedepensahan. Agree ako kay Attorney Paolo Tamasi doon dahil itong threat, ang pinakamabigat na ilalaban nila dito, yung video eh.
3: Mm-hmm.
0: Diba? And this was done in a live Zoom meeting, conversation, diba? A Zoom recording, a Zoom video that was played all over the world dahil pinikap ito ng international media, diba?
3: At yan yung pasaring sa opening statement. Social media. Broadcast, parang ganun.
0: And alam natin gaano katindi ang usapan pagdating sa social media. Kaya kami po ay magsa-social media na rin muna ngayon.
3: Pero speaking of pasaring, sa kabila naman, to the credit,
0: yes,
3: ang ganda rin yung sinabi ng opening statement for the defense. Sabi niya, dahil ito ay proceeding. Okay? Pagdinig sa accountability, 'di ba? Pagpapanagot. Sinasabi niya hindi lang yung respondent ang kailangan sumagot sa tao, kundi kayo rin bilang mga prosecutors kailangan din kayong accountable yung paglalahad ninyo kasi ginawa niyo yung kumbaga preliminary investigation yung Justice Committee. So kailangan niyo rin ipakita na ginawa niyo rin. Accountable din kayo sa lahat ng ginawa ninyo umabot hanggang sa pag-abot sa pagsasampa sa Senado.
0: Pa kasi nga 'di ba the challenge of the constitutionality no pati yes, pagkuha ng mga ebidensya ang laging pinangahawakan ng defense. Naku, napakarami pa po nating pag-uusapan dito. Pero I'm sure sa kanya-kanyang mga hapagkainan at pati hanggang sa pagtulog natin, ito pa rin ang pag-uusapan natin. Pero bukas po, muling magbabalik ang ating DZMM special coverage sa ating the Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magbabalik po pag dating ng alas 2 ng hapon. At syempre, ang pagtatapos, kaming dalawa ng napakagwapo kong partner.
3: Ang napakaganda kong partner.
0: Yes, talaga po.
3: Rica Lazo.
0: Kaya magbababay na po kami. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
3: Attorney Noel Del Prado po.
0: Ang susunod na programa, Alam na Dis. Kasama sina
3: Papa Awel Paz.
0: At DJ. Mama Jaiho. Ayan. 901, good
3: ingat,
0: morning.
3: Ingat.
0: Ay, good morning. Good,
3: good
0: night.
3: Good evening.
18: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Vice President Sara Duterte.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa yung ever laughable, ever lovable, Papa Pass.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Gawin naman nating light ang moment. Kaya sa balitang showbiz, alam nyo na, sasabay kayo ha. Dito lang sa Alam Ko Na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.
2: Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na dis.
2: Upgraded news.

0: sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Unahin na natin agad-agad, Vice Ganda at Bossing Vic Soto magkakolab para sa isang pelikula.
1: Alam na this!
0: At pelikulang isinulat ni National Artist Ricky Lee, tuloy na tuloy na!
1: Alam na this!
0: Samantala mga kapamilya, Taylor Swift at Travis Kelce, kasal na! Pelikulang Quezon na mayagpag sa Entertainment Editor's Choice Award.
1: Alam na this! Alam na this!
0: Ayan, diretso na po kagad dahil alam na this na nga haguran natin ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na inabangan. Unang chika sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sa isang proyekto si Uncabogable Star Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Matutunghayan na ng mga manonood si Vice at Bossing sa big screen dahil bibida! Bibida lang naman sa pelikula na The Greatest Showdown na idirect ni June Robles Lana. Ito ang highly anticipated film na kolaborasyon ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment.
1: Alam na this!
2: Parang binuhos na lahat, Mama Jai.
0: Yes.
2: Higanting mga producers.
0: Mga film outfits.
2: Correct. Eh kasi naman, higanti yung dalawang artista. Bossing Vic tsaka Meme Vice. Yes. Kaya pala nung nakaraan, di ba? Parang, eh, paramdam na. Yes. Binati ni Meme Vice si Bossing.
0: Truly.
2: So may, ano, idol.
0: Yes,
2: sabi niya.
0: Ayan.
2: Tapos bumati naman. So, ay, take muna, binati ako sa kabila ni Meme Vice. Bati din siya.
0: Correct. Diba? At saka yung mismong sa Cubao, sa isang mall sa Cubao, Quezon yes. City, parang ang sarap marinig na ang sinisigaw ni Bossing, imbis na yung Davar Cut, siya yung nagsabi ng, hello, madlam people. Correct. Samantalang si Vice naman, na, what's up, Davar Cut? Yung ganun. So, ang saya. Sabi nga, di ba, talagang the world is healing.
2: Correct.
0: Parang may, hindi, parang ano lang naman yung kasabihan. Mm-hmm. Kasi di ba, parang bago itong Meme Vice and Bossing Vic Soto, mm-hmm. yung tambalang Catherine Bernardo at James Reed na who would have thought, di ba, darating yung pagkakataon na magtatambal si James at si Catherine. Mm-hmm. Tapos si Nadine Lustre naman at saka si Alden Richards, meron sila yung sa View, yung kanilang series na shoot, sinuot sa Siargao. Mm-hmm. Diba? So parang nangyayari yung mga hindi in-expect na mangyayari talaga sa entertainment industry. And isegue na natin, Papa Awela, sobrang ano, saludo at napakataas talaga ng paghanga ko personally to our Uncabogable Phenomenal Star Meme Vice Ganda. Kasi parang this past few days, parang sa isang araw ata, todo talaga yung pag-segue niya.
2: Uh-oh.
0: Parang meron siyang ganap na naging guest speaker siya para sa mga scholar ng bayan.
2: Graduating
0: sa UP.
2: Graduating
0: students? Yes, mm-hmm. oo, Papa Awel. Sabay sumegue para mapunta rito sa Cubao, sa pagkikita nga nila. Kasi sinabi ni Bossing na kailangan ating mag-usap, magkita tayo ng alas 4, sabi ni Meme. Sabi ni Bossing, nandun ako ng 3:59 para may sa akin like get sa Showtime at saka sa Itbulaga. Tapos, di ba, diretso naman siya sa Eddie's, Papa Awel. And kanina, kagaya na naging adlib ko sa FMR, sa 92.3, sabi ko nga, di ba, marami ang gumising today na talagang nasabi nila na ang sarap-sarap gumising ngayong araw sa iba't ibang mga kadahilanan.
2: Mm-mm.
0: Pero sa Showtime, sabi nga ni Meme, yung we will rejoice, di ba? Yung today, yung ganyan.
2: Correct.
0: Yes.
2: Oo. So, kaya kaabang-abang.
0: Kaabang-abang nga mga kaganapan.
2: Yes.
0: Ito, hindi pa naman confirm, no, kung ito ay kasama sa Metro Manila Film Fest. Ang sabi pa lang, pelikula. Pero sa July 7, Tuesday, tomorrow, magaganap na po ang announcement dyan din sa isang mall sa Cubao kung saan ito po ay hohostan ni Khaled Karen at ni Michael Sager.
2: Yes.
0: Last year, hindi, nasa ibang bansa ata si Enchong, kaya hindi si Enchong.
2: Oh. Ngayon din naman, nasa ibang bansa yata si Enchong kasi nagpo-post si Enchong.
0: May ginagawa
2: may
0: mga siya.
2: Ano siya, nasa, kasama niya yung kapatid niya.
0: Si AJ.
2: Tapos may mga Monaco photo
0: ba
2: yun?
0: Siya. Ano ba? Monaco?
2: Sa Morocco.
0: Morocco?
2: Oo.
0: Oh, yun nasa beach.
2: Meron din sa Monaco.
0: Meron din
2: yun. Oo.
0: Yes, ayan.
2: Monaco.
3: Ay, hindi ka mauna.
2: Hindi, ano, sige. Ano,
3: muna ako.
2: Muna ako. Hindi, yun ako na, sige, ikaw pala.
3: Hindi.
2: Una-una lang talaga.
3: Oo, diba? Okay. Hindi una-una. Yes. Papaawit. Mm-mm. Congrats sa ating, syempre kay Direct Mike to my manager. Yes. Ayan, ang CEO.
2: Sa APT.
3: Hindi ganon. APT Entertainment.ph. Yes.
2: Miss Jackie Cara.
3: Batiin natin Sir Jojo O'Connor.
2: Yes, Sir Jojo O'Connor.
3: Yes, oo. Direct Mike to Viera. Yes, at inulit lang. Hindi, at ang bumubuo. Yes. At ang bumubuo, syempre, ng APT. Ayan. Correct. Sabi nga nila sa akin, Papa Awel, magpapadala daw sa akin si Alfred ng mga videos kapag may mga biglang ganap. Yes. Yan. So maraming salamat ang digital team ng APT.
2: Correct. Ba't hindi na? Syempre, ibang makakolab, ABS-CBN Studios, Star Cinema, yes, The Idea First Company, at MZ Productions.
3: Sa Idea First, sa love na love natin. Yes. Of course, Direct June, Direct Percy.
2: Yes,
3: ayan. Sila, ano, Dorothy, yeah, sila Fatima, yung gumawa ng Call Me Mother, yeah, yung mga staff dyan. Yes.
2: Abang
3: so, syempre,
2: the greatest showdown.
3: True. Ano pa, ano sa feeling mo yung ano, yung saan iikot? Ano lang, parang wild guess.
2: Kasi diba parang kinuha siya greatest, sa greatest showman.
3: Yes.
2: Diba? So parang performance yan. Baka naman magpapakabugan sila. Ganon.
3: Pwede, no?
2: Matagal nang hindi nag, ano, gay role si Bossing Vic. Baka gumano.
3: May
2: chance. Baka magkapalit sila ng ano. Yung mga ganun. Ay, iba. Parang feeling ko lang.
3: Abangan.
2: Sorry, pero yung ano po, ano, hula-hula lang.
3: Hula-hula lang po yun.
2: Baka bigla.
3: Yes. Oo, wala po yung ano. Ito po ay ano po, fearless ano lang.
2: Correct.
3: Forecast.
2: Correct. Manako.
3: Kuya Noe. Tito Noe.
2: Maloka
3: tayo. Fearless forecast na agad.
2: Yun lang naman ganun
3: kagad. Hindi, pero aminin natin, kapag gantong mid of the year na,
2: yan na.
3: Eto na yun. Parang, ngayon pinag-uusapan natin yung mga possible entries.
2: Yes.
3: Dahil bukas pa lang naman malalaman yung first half. Oo. Alam ko ano eh, maugong na pinag-uusapan, Papa Awel, ang mga pelikula na meron dyan si Argus ng Showtime din.
2: Yes.
3: With Dennis Trillo. Mm-hmm. And of course,
2: yung sa GMA meron na.
3: With Will Ashley.
2: Yan.
3: Yes. Meron ding Marian and Ding Dong na sinuot pa sa ibang
2: abroad
3: bansa. Yes. Nagpunta si
2: Ate Jackie. Sila. Correct.
3: Oo, diba?
2: Oo.
3: Pero ito, alam ko meron din atang entry ito. So, abangan po natin ang announcement dahil bago ang kanyang posibleng maging entry, abay na mayagpag po ang pelikulang Quezon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o Eddie's matapos makuha ang Best Picture Trophy. Nasungkit din ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa nasabing pelikula habang kinilala si Gerald Tarog bilang Best Director. Samantala, itinanghal namang Best Actress si Maris Racal para sa pelikulang Sunshine, kabilang din nga sa mga pinarangalan bilang box office hero sila Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paolo Avellino at Richard Gutierrez. Habang tumanggap naman ng espesyal na pagkilala si Donnie Pangilinan, isa nga po ang pelikulang Quezon sa big winner sa awards night na muling nagbigay pugay sa pinakamahusay na pelikula at artista sa industriya.
1: Alam na this!
3: Papa A, congratulations, deserve ng Quezon, 'di ba? Aminin natin before lagi nating binabalita dito yung every time na may update.
2: Yes.
3: Oo, na sa ganap sa pelikulang ito. Mm-hmm. Ayan na, umani na nga. At syempre si Maris, congrats
2: Sunshine.
3: Din.
2: Sunshine!
3: Naku. Rochelle Pangilinan,
2: correct,
3: Best Supporting Actress. Will Ashley,
2: correct,
3: Best Supporting Actor.
2: Speaking of which, Will Ashley, nag-post siya, ganun. Kasi ba meron pa, lagi daw tinatanong, kailan ka ba tatangkad? Laging nababas yung kanyang height. Sabi gano'n, teka naman po, pasensya na, kung di man ako nagkaroon ng gift sa height, meron po akong gift sa acting, dancing, singing, gano'n. Tapos may sinabi pa siyang isa pa, lima, 5-1. Kaya huwag mo nang tingnan yung aking pagiging maliit, gano'n. Wala naman gano'n.
3: Eh pero diba, bawing-bawi naman talaga.
2: Galing
3: sa
2: ng arte niya dun sa ano.
3: Sa balota.
2: Correct. Tsaka yung sa ano, hindi Bar Boys.
3: Ay, yes, sa Bar Boys. Totoo naman. Pero sa balota, magaling din siya,
2: yes,
3: diba? O, anak siya ni Marian Rivera. Dun,
2: correct.
3: Diba?
2: Ayan, ayan.
3: Actually, lagi namang mahusay si Will sa mga ginagampanan niyang karakter.
2: Malalim siyang umarte. Actually,
3: nalunod ako.
2: Hindi ko
3: lalim.
2: Sobrang lalim. Kaloka naman niya.
3: Eto.
2: Naku, napaaga! Kasi kumpleto ang cast. Nandito po si Kimmy Fierce, si JP, at si Aviona Star.
3: Totoo.
2: Kaya dahil dyan, nandito na po ating balitang show. Bye. is Holly Hollywood. Lumabas esophagus ko dun, ha. Holly Hollywood. Ayan. Hindi ko naman. Ano, nagbawas kasi si ano, Aviona ng powers niya.
3: Yes.

0: nilang kaibigan. Dagsa naman sa labas ng Madison Square Garden ng mga tagahanga ng bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Naku, talaga naman. Inabangan yan. Meron isang lumabas din na video na yung mga fans niya, inabangan talaga yung mga iyahanda. Nakakuha sila ng isang pastry. Pinagkaguluan. Ganon ka-phenomenal ang Maring Taylor Swift. Ah, bukas ang aming programa, Maring Taylor, ha? Kung gusto mong dumaan, mag-guest ka sa amin, ha? Para man chika tayo. Pero eto, naku, may nananawagan mga armies. Makinig kayo kasi nanawagan ang miyembro ng BTS na si V sa ilang fans na itigil. Itigil ang pagsunod sa kanilang mga tinutuluyang hotel. Kaloka, oo, yan talaga problema ng BTS, no?
1: Sa isang diba, post,
0: oo naman, tsaka inaabangan kagad nila in advance saan mag-i-stay itong mga to. Sa isang post, ibinahagi ni V ang larawan ng kanyang sleep tracker kung saan kita na nasa 2 oras lang ang kanyang tulog. Aniya, nagpapasalamat siya sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng army. Pero ang patuloy na pagtukoy at pagpunta sa kanilang tinutuluyang hotel ay magpapahirap sa kanila para paghandaan ng concert. Nasa kalagitnaan ng European leg ng kanilang arirang world tour ang BTS.
2: Alam na
0: this! Sa mga singers, kahit sino naman, kailangan naman ng tulog, lalo magpe-perform mamaya. Naku, mamaya mag-collapse na lang yun sa stage. O kaya, ang boses, paano lalabas? Eh, mga singers yan. Naku.
1: Kaya ka talaga.
0: Ayan. Singer lang.
1: Hindi. Nawala lang boses. Singer lang pala. Correct. Akala ko sa atin din.
0: Di ba, mga pag-host, ang hirap kaya makabalik ng boses. Kaya V, nahamon kita. Daan ka rin dito.
1: Hindi, at saka sobrang busy ni Ate V ngayon. Siyempre.
0: Iba yan.
1: Ay, iba ba? Mm-mm. Iba ba?
0: Oo. As in, tibaturo lang kanina si Ate V.
1: Ay, hindi.
0: Ay, iba pang
1: iba ba yun? Bernadette Sembrani yun. Oo. Ang tinutukoy ko, papaawin. Yung talagang, superstar. Yes. For all season, di ba?
0: Super talaga nakalagay doon.
1: Wala. Star for all season ng ating governor na si Vilma Santos na gabi-gabi rin nakatutok sa atin. Yes. I miss you, Ate V.
0: Hello, ayan. Ate V.
1: Alam mo, si Ate V, kahit star for all season siya, one text and one message away, talagang laging nagre-reply yan si Ate V.
0: Ang pinaka kinahangaan ko kay Miss Vilma Santos, kahit sa dami-dami ng mga kakilala niya, kabisado niya pangalan. Yes. Kahit matagal ka nang hindi nakikita, sasabihin niya yung pangalan. Yes. Malayo. I guess it's not only a talent, but a gift.
1: True.
0: Sa kanya yan. Kabisado niya pangalan.
1: Actually, Papa A, yung mga kagaya ni Ate V na star for all season, hindi rin naman magpapakabog ang ating Inay Sharon.
0: Correct.
1: Ayan, kilala din ang Inay Sharon. At saka kung ano yung naikwento mo sa
0: Correct.
1: Kanya, magugulat ka lang kapag nasa mall, kaya sasabihin, oh darling, kamusta na ang Mama Rose mo?
0: Correct.
1: Ganun yan. Siya, yes.
0: Totoo ba dalawang beses na yung...
1: Hindi niya tinanong yun, Papa Awel, kasi nakita niya talaga ever since, ganto na ako. Kasi diba...
0: Dalawang beses na masyal si Mama Rose.
1: Hindi. Sa Japan.
0: Totoo.
1: Yan.
0: Bakit pag dalawang beses, yan kagad?
1: Hindi, kasi syempre, I remember the days when the Lord has come.
0: Yes.
1: Let us rejoice.
0: Yeah.
1: Let
0: us rejoice. May bias kanina. Correct.
1: Speaking of Mama Ruth, hello, Mother, and
0: yes.
1: Father, Papa Jeb, si Faith, si Lola Erling,
0: yes.
1: Ang mga doggy, si Nakshi, si Cartier, si Sisi, at saka syempre, si Nakshi, Sisi, Cartier, at saka si Gucci, at si Cheddar. Ayan.
0: Yes.
1: Arf! Yes, tumatahol.
0: Diba naman?
1: Akala nila kasi pag nakasara sa TV, Papa Awel, pag nanonood sa bahay, akala dumadating ako sa bahay kasi nga
0: narinig yung boses
1: nare-recall yung boses ko. Hello sa mga fur mommies and fur
0: Correct.
1: Daddies na miss ang kailang mga alagang aso dahil pauwi pa lang sila, nakikinig sa atin sa sasakyan sa UV van. Magandang gabi po.
0: Correct. Ayan.
1: Eto, Papa Awel, at mga kapamilya, alam nyo ba?
0: Ay, naku.
1: Natuloy na nga ang pagsasapelikula ng Bernal na isinulat naman ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Ayon nga po kay Sir Ricky Lee, matapos ng ilang taong pagkakatenga ay sa wakas, magiging pelikula na ang Bernal na tungkol sa buhay ng national artist na si Ismael Bernal. Iginiit din ang award-winning writer na nagmula ang orihinal na konsepto ng proyekto sa filmmaker na si Chris Martinez na nasa likod ng pelikulang Ang Babae sa Septic Tank. Kimi Dora at teleseryeng Here Comes or seryeng Here Comes the Bride at ng The Gifted. Pinangunahan po or pangungunahan ni Jericho Rosales at Julian Santos ang star-studded na cast nito. Nakita

0: Napanood din ata sa inyo. John Lapus, Papa Awel, hindi ko alam kung confirm ha, si Jericho nakita ko, at si Ate Juday, tapos si John Lapus bilang Bernardo ata yung role na. Nakita ko yan. Tapos parang sabi ko nga, totoo kaya itong ano poster na ito? Kasi posted by isang ano, parang legit naman na ano na social media entertainment page.
1: Oo.
0: Si Atom Araulio nga ay gaganap.
1: Ah, talaga?
0: Yes. As bilang reporter? Spunky Manika.
1: Ay, nako. Pwedeng-pwede. Yes. Baka nakalagay kasi ginawa doon sa Himala. Ganyan-ganyan.
0: Feeling ko, diba? Kaya ano, alamin natin, i-confirm natin kung ito ba ay kasi nga si Jericho at si Juday tsaka si Mama Sweet, nakita ko Bernardo kay Mama Sweet may Atom araw, sabi ko taray kung mang kasi dati nang bago naman naging anchor si Kuya Atom, di ba? Gumanap din naman siya sa mga ibang mga TV shows natin dito pero hindi teleserye, like as host talaga.
1: Bagay sa kanya yung
0: documentarista.
1: Yes. Kasi parang siyang siya ganon, di ba? Parang wala nang pinagkaiba pero konting acting na lang. Nakaya naman niya ni Paring Atom, di ba? Tol, kaya mo yan,
0: yes,
1: tol.
0: Yes, nakakamiss.
1: Yes, nako. Eto pa, sa oras na 9:22, mga kapamilya at mga kaserbisyo, inawit ni kapamilya actress and singer Kay Montinola ang kantang Hangganan Ko na Filipino version ng iconic song na How Far I'll Go para sa nalalapit na live action version ng pelikulang Moana. July 3 nang inirelease ang kanta sa mga digital platforms ilang araw bago ang theatrical debut ng pelikula sa bansa sa July 8. Congratulations. Ang dami na nagganyan, no? Yung mga Disney princess natin, tsaka yung mga palabas ng mga Disney, kinakantahan ng mga ano, Filipino artists natin. 'Di ba si Janella Salvador nagganyan din?
0: Oh, yes. Janella. Moana. Yung How Far I Go.
1: Yan, yes. Ganyan. Tsaka yung iba pa mga Disney. Meron pa yung sa
0: si Casey Tandingan.
1: Correct.
0: 'Di ba papaawil para sa kantang yung sa Raya?
1: Tama.
0: Bawat habang moy.
1: Yan. Yes. Tsaka meron pa yung si Darren Espanto kumanta din.
0: Darren Espanto.
1: Doon sa Beauty and the Beast yata.
0: Tsaka Dying Inside.
1: Wow, to hold you. Yun naman. Iba naman.
0: Dying Inside. Yes. Balikan ko lang yung sa Bernal. Uh-oh. Yung Atom Araulio. May Iza Calzado pa. Yes.
1: Ay, magaling yan. Iza Calzado. Kaabang-abang yan. Tsaka ang tagal niyan ginawa daw yung istorya na yan. Script. Sa wakas, mapapapelikula na.
0: Totoo. Yun. Ay, pero bongga ha. Congrats kay Kay Montinola. Parang masasabi niya talaga ang mga katagang when it rains, it floods.
1: It's Porsche. Yan, wala akong Porsche.
0: Ako din eh. Wow. Maraming salamat po. Ayan sa beauty.
1: Ayan na mamaral. Lunis na lunis.
0: Hindi kasi di ba papaawel? Yan. I'm sure.
1: Pare.
0: Nanunod si Mami Ray.
1: Para-paraan. Di ba naman?
0: Kasi nga when it rains,
1: it's Porsche.
0: Hindi, mali.
1: It's
0: showtime!
1: Wow! It's Bulaga.
0: Ayan.
1: Yes.
0: At alam nyo ba, magsasama si... Umulit.
1: From the top. Uno na mga balita.
0: Mula simula, di ba?
1: Correct.
0: Pero papaawin, eto naman.
1: Yes.
0: Alamin naman natin, syempre, alam mong ito, bago natin isego yung susunod na mga kasama natin via Zoom, chinchat ko si Jelay, sana sumagot, kasi di ba total lagi nakatutok ang mama at papa niya.
1: Yes.
0: Lagi nagpapabati. Jelay Andres.
1: Yes.
0: Di ba naglabas siya ng vlog na parang finally, sa walang bisa na yung kanyang naging wedding, yung kanyang kasal doon sa ex-husband niya. Tapos parang, di ba, pinakita niya yung result kaya na Seinag,
1: yes,
0: kaya na Donalyn. Tapos very emotional talaga. Kasi nga, syempre, di ba, parang it's really a milestone for yung sa mga kababaihan na kinailangan dumaan sa ganong proseso. Sabi ko, Jay, congratulations. Magka-chat kami kanina. Mm-mm. Hindi ko lang agad na replyan kasi nagprograma. Sabi ko, Jay, congratulations. Sabi niya, 8:59 bago tayo umupo. Sabi niya, maraming salamat, Nay. So happy. I love you. Tapos sabi ko, Jay, kung posibleng makapanayam ka namin yan, kahit phoner lang, para lang maikwento mo sa amin, sa mga hindi nakapanood ng vlog, sa mga hindi naabot ng internet sa panunod. I'm sure marami rin nakasubaybay sa kanya ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Baka lang makapagbigay siya ng update.
1: Actually, isa sa interesadong malaman ang kwento na yan ay nakikinig ngayon si Carol Velasquez.
0: Ay, Ate Carol, diba? Yung kumanta ng
1: Iba yan.
0: Bakit dito to, honey?
1: Tsaka yung Ano?
0: Yung Stay.
1: Stay, correct. Yes. Ibang Carol yun. Carol Velasquez.
0: Carol Banao pala yung...
1: Naku, pwede ko lang sabihin yung kumpanya. Ang laki-laki nung kumpanya dyan. Sa may Ortigas na bonggam-bongga, di ba?
0: Oh, bongga. Yes. Nakatutok din sa atin, syempre, ngayong gabi, ang lahat ng mga taga Delpan sa Tondo, Manila, papaawil. I-shoutout natin ang mga taga Delpan. Hello po. Nadaanan ko. Ano yung shortcut eh? Yung may daan papaawil na parang yung gilid niya, dagat na, yung parang may mga
1: pier... Pritil!
0: Hindi. Baseco. Tama na, Baseco. Mm-hmm. Nadaanan ko, bongga, sa TV nila, pag gantong mga oras pala papaawil, in fairness, kahit nagiinuman sa kalsada, naka-DZMM. I love it.
1: Yes, naku.
0: Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang oras natin ay 9:26. Sa atin pong pagbabalik, di ba, makakatsikahan po natin live na live via Zoom ang isang singer-songwriter at content creator.
1: Correct. Naku, 4.7 million lang naman ang subscribers niya at followers. Sa TikTok pa nga ay 1.3 million followers din. Bongga, diba? Abangan po natin ang singer-songwriter and content creator na si
0: Kladge.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Alam na, Diz!
9: Alam ko na!
8: Alam mo na! Alam nyo na! Alam na Diz sa DZMM!
10: Thirty ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM. Apat na po tayo.
11: Ay, naku, simula alas 9 ng umaga hanggang 300 persons po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
10: Pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths na may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang mga discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
11: Meron din pong livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale,
10: 1621, Aja, at iba pa. Yes. Magpa-perform din po kami dalawa ni Papa A.
11: Wow!
10: Oh, abangan
11: po ninyo.
10: Hindi ka
11: ang Porchop Duo.
10: Hindi tayo ang Porchop Duo. Mali. Mamang Poco ang inugita. Mamang Poco ang inugita.
11: Ganon.
10: Ganon yung atake natin. Pero hindi, Papa A, wala. Ito, pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
11: At syempre, first come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
10: Apat na po tayo! Yes! Ayan, bongga, Papa Awel. Ito na, chikahin na natin ang ating bisita ngayong Monday evening. Yes. Alam nyo po, syempre, na-excite kami na kapag meron tayong mga nakakapanayam na mga up and rising, di ba, na mga singer-songwriters. Mm-hmm. Kasi, dahil nga sabi ko sa inyo, no, hindi biro ang mga nakatutok sa Alam Na This. Mm-hmm. Lagi nakatutok sa atin sila Sir Jonathan Manalo, Sir Rock Santos, yes, even si Sir Roxy Liquiga ng Star Music, di ba? Yes. Eh, kapag nakitaan nila ng potential, agad-agad tumatawag yan at nagtitext sa atin, Papa Awel.
11: Oo, at meron na rin tayong mga nag-guest dati na biglang, ay, bumalik na, yes, napunta sa teleserye, ganyan. At nagkaroon na invitations din sa iba pang mga programa. Actually, eh, lalo na ito. Ang mga artista po kasi ngayon, sabi nga, hindi lang po sa mainstream nakikita. Mm-mm. May mga following at mga fans din, ang mga content creators. Lalo na ang ating featured content creator ngayon kasi pumatok siya sa kanyang mga funny antics, mga challenge-challenge at mga pa-prank-prank at mga kwentong nakakatawa tungkol sa married life nila. Kilalanin po natin ang singer-songwriter na may bagong kanta rin.
10: Wow.
11: At content creator na si Clutch.
9: Hi, Clutch. Nice to meet you po. Oh my gosh, nasa starstruck ako sa inyo.
11: Wow, sana dito ka sa studio, Clutch.
9: Sana po, next time po.
11: Oh, pero andyan lang siya sa labas actually. Tapos
10: wala.
11: Lang nasa parking lang
10: hindi
11: natin.
10: Hindi yan sa labas, hindi pa pumasok.
11: Para sa basketball court lang dyan, sa gilid yan eh. Hindi pa pumasok dito. Clutch, nakakatuwa ka naman.
9: Natatakloban po ako eh.
11: Takloban? Kaya pala ka nakapataklob ng taklob sa bibig mo.
10: Hindi.
11: Kasi lang siya ng ganun.
10: Waray sila.
11: Batiin mo ang mga ano waray sa buong mundo na nanonood ngayon kasi live tayo sa TFC Worldwide, sa i1TFC, tapos sa YouTube, 1.5 million subscribers yan, 3 million na tayo ha sa Facebook. O ya, tsaka may teleradyo ka pa, may radyo ka pa. Batiin mo sila sa salitang waray. Sige daw, Dong.
9: Maupay nga gabi ayo tanan. Ayan. Ayun. Mga kasing, ano ko, waray nun.
11: Oh. Hello po. Nakakatuwa naman kasi kita mo naman na isang ano humble beginning sa Tacloban siya. Tapos eto na, sikat na. Pwede bang ikwento mo sa amin? Balikan, bago ka naging content creator, bago ka naging singer-songwriter, sino pa si Clutch?
9: Nag-start po ako nun po sa ano, paggawa po ng mga short videos like yung sa Vine po. Tapos po mga ilang taon po na na-meet ko po yung ano ko, yung girlfriend ko po.
11: Mm-hmm.
9: Yun, yung ano ko po, yung nakita ko si video, si Mitch. Ayan, si Mrs. po. Mm-hmm. And then, ano na po, doon na po bali nag-start yung pag-pick ng career po namin dahil sa paggawa din po ng mga couple content, yung mga nakaka-relate po yung mag-asawa, ganun po. Ayan po. Pero girlfriend pa po kami, pero Mrs. pati ano lang po, Mr. lang po yung tawagan namin.
10: Oh, ang bongga ng term of endearment.
9: Yes,
10: manifesting.
9: Yes,
10: soon to be Mr.
9: Yes,
10: and Mrs.
11: Uy, alam mo, may mga videos na lumalabas na gano'n, no, na kahit BFGF pa lang. Tapos pag tinawag, ay, Mrs. Nakiniibang kilig yun eh. Ganun, wifey, yes, gano'n, alam mo. Okay,
10: pwede.
11: Dad, gano'n. Mommy, boyfriend, girlfriend pa lang tayo, daddy, mommy na. Ibang ano yun, no? Ibang level ng kilig.
10: Love
11: naman.
9: Yes, hindi. Para po sa akin kasi, ano eh, yung salita, yung pagkakaroon po ng girlfriend, parang ano na po siya. Parang practice na po siya nun para ano. Parang yun na po talaga yung pinaka ano, pinaka unot dulo talaga. Kasi si ano po, yung si Mrs. po, parang ako po yung first ano niya, boyfriend.
11: Oh.
9: Tapos yun po yung sinabi niya sa akin na bakit pa siya magbo-boyfriend kung hindi na papunta sa ano, sa asawa ba. So parang yun na po talaga yung ano. Wala na pong patratan.
10: Ang taray, no? Sa buwan ng July, talagang ramdam natin ang
11: buwan ng Feb-ibig.
10: Yes, buwan ng Feb-ibig. Oo. Pero Clutch, gusto natin malaman ni Papa Awel, ano ba yung video mo? Pati mga kapamilya na nakikinig at mga nanonood, ano ba yung pinaka-video mo talaga na nagsimula ng mag-viral sa'yo?
9: Ano po, dati po, yung sa ano po, kami po ni Mrs. na ano po, yung mga prank po before sa YouTube. Opo, doon po nagbali, nag-start na medyo sumabog po yung mga ano, yung mga prank. Nakalimutan ko na po yung pinaka first eh, pero yun po yung talaga yung pinakauna.
10: Nasa ilang million yung views na inabot ng mga prank videos nyo dati?
9: Mga ano po yun, million views po talaga yun.
10: Wow. As in mga nasa 2 million, 3 million, ganyan?
9: More than pa po. Sa Facebook po, maabot po yun dati ng ano, 35 million po.
11: Wow.
9: Yung pinaka peak namin. Yun po yung pinaka nag-trending po talaga. Yung pinaka peak po namin na views. 35.
10: Wow, kung 35 million yan, congratulations sa'yo ha. Sana nung time na yan, nakapag-monetize na yung ano mo, meta mo. Kasi syempre,
9: hindi pa po.
10: Hindi pa, sayang
9: time na yun,
10: naman.
9: Po. Pero okay lang po.
10: Okay lang kasi 'di ba yung sumunod naman for sure pumalo pa rin naman. Nagkaroon na kayo ng ano, mga taga-subaybay, 'di ba? Sa mga videos na ginagawa. Yes, kasi 'di ba papaawel, napakaraming mga kababayan natin ang talagang yun ang pinaka source of income nila. Correct. Ang kanilang mga personal page, yung mga accounts talaga nila, iniingatan niya ng bonggang-bongga kasi pwede kang kumita sa hindi po mga may alam, pwede kang kumita sa mga lolo't lola, tito, tita, pwedeng kumita sa pamamagitan lang dati, videos lang. Ngayon, even yung stories mo at saka yung photos mo, correct, pwede na siyang pagkakitaan. Pero syempre, alam ko naman, like sa panahon ngayon, di ba, medyo bumaba yung pasok ng income. Bukod sa tax kasi papaawel, ang dami na talagang naging content creator, ang dami nang yung nagpo-post ng mga videos nila. Pero gusto kong balikan yung ano, sabi mo na nag-viral kayo sa paggawa ng mga pranks. I remember, I just remember, para for awareness na din, hindi ba maraming mga na-issue din sa paggawa ng prank na parang yung ang eksena nila pulis pala talaga yung na-prank nila, na parang may kinikidnap or may something, na to the point may nagkatutukan ng baril and everything. Kaya, paano mo minimake sure na walang maaaberya o walang mangyayaring unexpected, di ba? Gone wrong. Sabi nga, prank gone wrong sa iyong mga videos and contents.
9: Ano po, parang yung mga prank po kasi talaga namin before, ano po talaga yun eh, scripted po talaga eh. So aminado naman po kami dun before na alam, parang obvious na po kasi dati talaga na parang mga scripted po talaga yung mga prank namin. So we make sure na ano po, na yung prank po namin, asa ano lang po talaga, sa circle lang po talaga namin, hindi po madadama yung ibang tao, ganun po. So para at least po, maiwasan po yung mga ganyan.
10: Correct,
9: yung na mga makadami po ng iba, makaako.
10: Yes. Opo. Dugtungan ko na, Papa E. Go. Sorry na. Siyempre, di ba, lagi naming nabimension sa programa at I'm sure yung mga nakasubaybay sa Alam Na This with me and Papa Awel. Di ba, Papa E, sabi natin, maraming nagwa-viral kapag yung mga very authentic and very unique. Correct. Swerte nyo na kahit scripted, ikinakagat pa rin ng mga manunood.
9: Yes po, po. Ganyan po kasi yung ano, yung nauuso po ngayon. Pero yung ngayon po kasi parang nag-adjust po kami, parang nasira po kasi yung pangalan ng prank kasi dahil po sa mga ganun din. So ang ginawa po namin, instead po na prank yung gagamitin namin, ginagawa na lang po namin siyang comedy skits po.
10: Ayan,
9: para hindi po ano, hindi na po siya masabi na scripted na naman to. So gawin na lang nating skits, mga ganun po.
10: Okay. Yung ginawa po namin din sila.
12: Correct.
9: Yes po.
12: Para din naman sa kaalaman ng lahat, syempre kahit nagmo-monetize, kumikita, sabi, ay sige gawin na natin negosyo, trabaho na natin yung ano, pag ko-content naman, di ba nag-i-invest din kayo dyan? Pwede i-share nyo sa amin kung paano, kasi hindi ngayon kasi, sabi mo nga, mga scripted na, kita may mga eksena, may mga props na, location, ganyan. Kayo, paano nyo pinagpipreparean para, ano, masigurado nyo na papatok yung comedy skit ninyo?
9: Ano po, we make it sure po na makaka-relate po yung, ano, yung ibang tao po. Like, for example, parang kung ano po yung na-experience po ng mga mag-asawa, yung mga problems ng mga mag-jowa, mga ganun po. So, pinag-iisipan po namin na if makaka-relate yung ibang tao, so, yun po yung ginagawa po namin. Yung relatable po ng mga skits po talaga.
12: Ano yung pinakamagastos na in-invest ninyo dyan sa paggawa ng isang skit?
9: Yung ano po eh, parang gumawa po ako nun ng magastos, parang hindi po talaga kami as in parang gumagastos ng before. Feeling ko pag mga ano po, pag magkakaroon po kami ng mga travel vlog lang po, yun po yung gastos. Pero sa mga prank po or sa mga skits, parang hindi naman po siya as in kalakihan po yung gastos po.
12: Correct, oo. Pero eto na, bukod sa pagiging content creator, singer-songwriter ka rin. Ano bang nauna dyan? Yung pagiging singer-songwriter, tapos nag-evolve na lang as a content creator, or baligtad?
9: Baligtad po eh. Like, before pa po ako maging content creator, pangarap po na po talaga nun maging ano po, maging songwriter po. So, bali, gumagawa na po ako ng before ng mga kanta, pero hindi ko na-publish yun eh. Parang nung by the time lang po na naging content creator lang po ako, parang doon na po ako nag-start na mag-publish ng kanta, ganun po. Tapos napansin ko po nung una ko pong upload, yung nag-upload po ako ng ano, ng mga song. Una parang hindi pa siya as in pinapansin, ganun. Pero nung nagulat na lang po ako noon, yung time na parang pasok ko na ako sa music, parang sabi ko, hindi naman po nila pinapansin. Kasi parang yung tingin po kasi nila sa akin, ano po eh, parang comedian po talaga eh. Parang hindi nila sineseryoso, hindi sineseryoso ng iba ba. So parang yung time na yun na parang pasuko na ako, mayroon akong isang kanta na ginawa na, yung pinakalas ko na sana nagagawin, yun yung pumatok po.
12: Alin doon yung kahit na ang sungit na mo, Mrs.
9: Yes
12: ko,
9: po,
12: laging
9: yes
12: may, yung kahit na ang sungit
9: kahit
12: mo.
9: Kahit na ang sungit po po. Oh. So, po. Hindi ko po alam na pumatok po siya, sabi ko, hello.
12: Saka yun
9: mga
12: po,
9: after oh, one year ko pa po na, no?
12: Almost mag 1,000,000 yung streams nung kahit na ang sungit mo.
9: Yes po, po.
12: Eh, sige na, kahit na nga ang sungit mo, sample naman dyan. Ano, para
10: sample?
12: Naman konti, di ba? Sige, ah, tingnan natin gano'ng kasungit
9: chorus lang
12: yun.
9: Po, chorus
12: go,
9: lang
12: chorus
9: po.
12: Chorus lang, go.
9: Sige. Ayoko sa iba, sa'yo lang. Kung di man lang ikaw, huwag na lang. Gusto ko sa iyo, dito ka sa tabi ko. Pipiliin ka kahit na ang sungit mo. Yun po.
10: Wow!
12: Oh, tuwa-tuwa si Mama Jayo. Napapasabay siya.
10: Hindi kasi parang nakaka-relate ako.
12: Ano, sinasabayan niya eh, sabi diba? Niya.
10: Ang... Sabi ko talaga, sabi ko, alam mo, very relatable yan. Kasi aminin mo, di ba, yung mga kababayan, tayo, kaming mga kababayan, uh-oh, papawe, kahit na, ganda.
12: Wow.
10: Ang ganda, di ba? Kahit na ang sungit namin, talagang susuyusuyuin pa rin kami talaga.
12: Oh, well,
9: yes po, ma'am.
10: Tsaka, alam mo, relatable din yung isa pa, yung toyo. Di ba, may mga toyo naman talaga, para lang nakakakilig kasi.
12: Gusto ni Mama Jai, gustong-gusto niya yung kanta yes mo po. Eh. Isa pa daw.
9: Uy, maraming salamat po, ma'am. Maraming
12: toyo
9: salamat.
12: Yes. Oh, yung toyo naman.
10: Yung
12: para,
10: toyo naman.
12: Diyan talaga toyo, relate si, oh ano, God, relate dyan si, ano, si Mama Jai.
10: Aviona
12: Jai.
10: Star. Hmm. Hindi.
12: Oh, sige, go. Toyo naman.
9: Kakantahin ko po.
12: Oh chorus kahit lang. Chorus lang. Oo.
10: Kung ako ay mabuhay pa kahit na ikaw ay tinotoyo, ikaw pa rin ang reyna ko, mamahalin ko ng buo. Toyo, si Mrs. May toyo, palaging may toyo. Oo.
9: Yan lang po.
10: Wow!
12: Para no meron siyang ka tono, yung tono, gano'n.
10: Ano
12: yun?
9: Opo.
12: Diba, meron siyang katono. Parang may recall.
10: Alam ko, kahit di naman, guwapo.
12: Oh, gano'n.
10: Diba, may gano'n.
12: Basta may,
9: parang ayo. Kay J. Rowa po ba?
10: Diba? Kay J. Rowa, kay John Rowa, diba?
12: Correct.
10: Oh,
12: oh.
10: Yes.
12: Pero alam mo, kahit meron kang toyo, ganda mo pa rin. Yun. Yun ay, naman po, yung po. Next song
10: kasi,
12: niya.
10: Yes.
12: Ganda mo pa rin. Yun yung latest, ano mo.
9: Yan po yung latest po.
12: Oo. Paano mo nagagawa yung script, yung ano, lyrics? Binabase
9: lyrics
12: mo yung ba sa
9: po.
12: Totoong buhay? Kasi di ba yung mga prank-prank, tsaka challenge-challenge eh. At comedy skit, totoong buhay. O ganun din ba yung paggawa mo ng lyrics?
9: Yes po, ano, binabase ko po siya sa ano ko po. Bali sa emotion ko din po. Like, si Mrs. po kasi po talaga yung pinaka-inspirasyon ko po sa paggawa talaga ng music po. Like, siya po talaga yung parang pinaghuhugutan ko ng parang siya yung ano eh, yung words ko sa mga ano ko eh, sa paglilika ko ng mga kante.
10: Oh, ang tanong mga nakikinig, Cha, ano, Clad, Chad tuloy.
12: Patapunta si Chad. Sino si Chad? Sino yun?
10: Guess ko yun kanina pala si Chad. Guess ko kanina si Chad. Si Chad Moreno. Si Chad Solano ng BMX. Hindi, Clutch. Maraming nagtatanong dito ngayon. Sabi niya, naku, parang ang swerte-swerte naman ni Mrs.
12: Correct.
10: Oh. Nasaan doon ba si Mrs.?
12: Makakasama mo dyan. Ano naman?
9: Opo, kasama ko po.
10: Ayan, mabatiin mo naman. Para
9: okay lang po, ano, nakasando po kasi siya, nag-table play, ano po kasi siya,
10: nag-table.
9: Okay lang,
10: eh, ano, pasuot mo muna yung jacket mo sa kanya.
12: Correct.
9: Ay, sige, sige po. Sige,
12: siya naman yung nakasando.
10: Ayan, suot mo touch.
12: Wow.
9: Okay lang po, alis muna ako tapos.
10: Sige, sige.
12: Siyempre, ano, marami interesado.
10: Ay, hindi, magbabalik na lang tayo, Papa Owl, para magbihis na lang muna.
12: Magbihis lang din ako. Magsasando lang ako.
10: Hindi ka magsasando dahil 46 sa ating pagbabalik, opo, no? I'm sure nag-enjoy na kayo sa chikahan. Unti-unti nyo nang nakikilala si Clutch. Pero syempre, I'm sure marami ng mga nakakapanood sa kanya. 4.7 million followers ba naman? May 1.3 sa Facebook, di ba? O, pagbabalik po natin, makakasama rin natin si Missy.
12: Siya yun si Mitch.
10: Yan.
12: Makilala natin si Clutch at si Mitch para masabi na nating alam ko na.
10: Alam nyo na. Alam na this.
13: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: ng oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, nagbabalik po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jai Ho.
12: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable,
10: Happy, happy Monday!
12: Yes!
10: Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Baka naman magtampo sila ng shoutout po sa lahat ng mga nakikinig at nilalakasan ang kanilang mga transistor radio via 630 kHz sa inyo pong mga AM band.
12: At syempre sa mga nakatutok din sa Facebook, sa YouTube, sa TFC, sa Teleradio Cable po at sa I Want. Eto na, makakasama po muli natin ang inaabangan. Sino nga ba siya? Bakit ang inspirasyon ni Clutch ang mga kanta niya at ang kanyang mga skit ay base lagi kay Mrs. Kumpleto na sina Mr. at Mrs. Clutch and Mitch! Welcome! Ay, ang ganda nga!
10: Wow!
12: Ganda-ganda ni Mrs.
10: Hi, Clutch and Mitch!
12: Hindi naman pala sa ando, ang ganda nung suot niya eh. Di ba kanina ang may suot? Kanina ang may suot daw niya si Clutch. Si Clutch ang may suot niyan kanina.
10: Oh, ikaw naman, Mitch, syempre, diba, congratulations sa inyo. Parang itong nga, kasi kanina parang napansin ko lang sa lahat ng mga sagot nitong si Clutch, yung talagang hindi pwede na hindi kanya ma-mention. Tapos diba, nasabi rin niya na minamanifest niya na yung pagiging Mr. and Mrs. Ganyan.
12: Correct.
10: Alam mo, malaking parte ka ng maituturing na tagumpay itong si Mitch sa vlogs ninyong dalawa. Kasi syempre, diba, parang may ganun talaga, pwedeng hindi mag-work ng ikaw lang, pero dahil nandyan si Mitch, talagang nag-work. Anong masasabi mo doon na talagang parang aswan kayong dalawa ni Clutch?
12: Aswang? Sila?
10: Aswan!
12: Aswan! Aswan! Nagulat ako doon. Anong masasabi nyo na aswang kayo dyan?
10: Hindi, aswan.
12: Ito, aswan pala. Aswan!
10: Yes.
12: Oh, sige, go.
22: Sobrang happy po kasi when we started vlogging, dalawa na po kami natin. And, diba? Sorry. And, yun na nga, as a couple, lagi po talaga niyang iniisip yung kaming dalawa. Instead na siya lang. Napaka selfless niya. Lagi. That's why sobrang grateful ako na lagi kasama niya ako sa mga pangarap.
12: Oo, tsaka this early pa lang, di ba? Misis na, ganon. At yung mga kanta niya talaga, ha? Parang lahat patungkol sa'yo, eh. Yung kahit na ang sugit mo,
22: eh.
12: Totoo ba yun? At syempre, misis ko laging may toyo. Di ba? Tapos, pero...
22: Wala naman po akong toyo.
12: Yun naman, wala naman. Pero ang ganda mo pa rin, di ba, ganyan? Alam mo, hulaan ko na kung ano yung susunod na kantang pwedeng gawin ni Clutch sa'yo. May title na
22: ano
12: ko.
22: Po?
12: Mitch na Mitch ano kita. Po? Yun.
22: Mitch na kita.
12: Di ba? Oo. Para lagi mo siyang miss na miss. Si Mitch. At ito na, dahil nagpa-practice na talaga kayo, kiniklaim at minamanifest nyo talagang Mr. and Mrs. kayo, nagkaroon pa kayo ng negosyo.
1: Wow.
12: Clutch
1: wow.
12: And Mitch. Diba? Ano tong negosyo na to, Clutch and Mitch?
22: Ano po, meron po kaming perfume lounge dito sa location namin, mm-hmm. sa hometown namin.
12: Oh.
22: Pero meron din kami mga online orders.
12: Very
22: perfume
12: nice.
22: Perfume po siya, oh. Yes.
12: Oh, tapos, yaan, share na kayo sa kita dyan. Pati dun sa mga content-content nyo, share na kayo. Kumbaga parang...
2: Yes, napupunta po sa kanya lahat po eh.
12: Oh, misis na misis talaga.
2: Oo po. Dating,
12: no?
2: Pagdating po kasi sa finance po talaga, siya po talaga yung money. Parang maasahan po.
10: Actually,
2: sa mga
10: pag-awak ng pera po. Mga girls talaga.
2: Oh, babae po talaga.
10: Yes. Mm-hmm. Oh, sila yung magkocontrol
22: yes,
10: talaga. Bukod sa negosyo ninyo, di ba syempre, let's talk about also again your music.
12: Mm-mm.
10: Nakapag-perform na rin pala ka si... Clutch sa 12 Monkeys.
12: Yes.
2: Yes po. No, ano. Thank
22: yes,
2: you po sa ano, sa Lily. Dahil po sa Lily, pa-invite po nila ako na tumugtog po. Dun.
10: Sa Lily, si Josh Bulot, di ba? Yung kanilang vokalista?
2: Yes po, si Joshua.
10: Si Joshua. Yes, oo. So, paano yun? Pag may mga ganyan kang mga gigs, bumabiyahe ka dito sa Maynila, tapos sunod-sunod yung mga performances mo, o ano lang talaga, minsanan lang dahil mas bet nyo dyan sa Tacloban?
2: Oh, ano po, may malaki po talagang opportunity po talaga sa Manila. Parang ready naman po talaga ako na mag-stay po talaga sa Manila. Kung may ano po talaga. Kung sunod-sunod na po talaga.
10: Eh, oh. Paano si Mitch?
2: Kasi
10: yeah.
2: Pangarap
10: ba,
2: po
10: Mitch?
2: Talaga yun eh. Ay, kasama ko po, syempre.
10: Yes.
22: Kasi po, halos po every month, nagtatravel naman po kami sa Manila. Pag meron kaming mga brand collaborations.
2: Window yung
12: very nice.
2: Namin.
12: Very nice yes. Naman. Anong sinasabi ng mga kababayan nyo dyan sa Tacloban? Tsaka ng mga pamilya ninyo? Parang wow! Syempre, daladala nyo rin ang pangalan ng Tacloban.
2: Sa pamilya po, ano po sila, very supportive po talaga.
22: Sobra.
2: Mga friend din po kami dito na grabe po, happy-happy po sila sa amin.
12: Correct. Darating ba ang panahon na may kanta kayo na duet naman, ganyan? Hindi lang
2: ay, meron
12: sila.
2: Na po.
12: Ano
2: meron
12: yun?
2: Na po kami ginawang kanta po.
12: Ba't wala sa, yun yung toyo? Eh, kasi iba pa yung ano eh, misis ko laging may toyo. Yung isa, bakit ang hiling niya sa toyo?
22: Yan, diba?
2: Iba lang po,
12: O ano naman
2: pero yun? Nasa ano po, nasa Spotify po yun, nakalagay lahat.
12: Correct, ano yan, duet yan. Baka pwede mag-sample na sabay na kayo.
22: Anong ganun. Title nun?
2: Yung ganito pala kapag nagmamahal.
22: Yung ganito
12: ayan.
22: Pala.
12: O baka pwede pa-sample naman, total kompleto na ang ano, Clutch and Mitch. O, kahit yung chorus lang, diba?
2: Memorize ko pa?
22: Try ko. Memorize
12: gusto nyo
22: ba?
12: Magpalit ulit ng damit bago kumanta?
22: Chorus yun
12: eh. Yan.
2: Sige po, kakanta
12: sige
2: po na,
12: na.
2: Try po namin kanta yan.
12: Yay!
2: Dito
12: Clutch and Mitch.
2: Ako sa'yo'y nagmamahal. Pangako kong ito pang habang buhay. Huwag ka mangamba, di ka mawawalay. Mawak ka sa'king kamay. Mahal kita.
22: Sorry. Ako kasi yung chorus na
2: hindi ko alam
12: bakit
2: kayo
12: po. Take two. Sabay kayo. Yung duet na mismo
22: yung
12: na part.
22: Yung intro yung alam ko. Ganito pala
2: yan.
22: Kapag nagmamahal ibibigay lahat sa'yo aking mahal. Ano yung next one? Ang buhay ko sa'yo ilalaan, ibibigay lahat sa'yo, aking mahal.
2: Ayan, tapos wow. Chorus na yan.
12: Very nice. Ang sweet. Ang sweet. Congratulations sa inyong dalawa. At sana lalo pang mamayagpag ang Clutch and Mitch. At
2: sana po, sana po.
22: Yes,
2: sana po.
12: Anong message ninyo sa mga supporters ninyo?
22: dyan.
2: Ano po, una po sa lahat, parang nagpapasalamat po talaga kami. Kasi
22: sobrang grateful namin. Siyempre kung wala yung mga supporters namin, wala naman po.
2: Wala po. Parang sila yung parang isa sa parang inspirasyon namin para gumawa at magpatuloy po.
12: Ayan. Siyempre, para sa mga hindi pa nagsusupport sa inyo, invite nyo sila na supportan kayo. Please promote your social media page at ang inyong mga contents. Go, Clutch and Mitch!
2: Hello po, ako nga po pala si Clutch. Supportahan nyo po kami. Ayan yung mga page po namin. Like, may page po ako, sarili kong page na Clutch. Ayan, type nyo lang po dyan, CLADGA. Type sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Ayan.
22: Ako naman po, Mitch Vlog. Sa I have a separate account lang. Pero meron kaming Facebook page together, yung Clutch and Mitch Skip.
2: Mga fan page din.
22: Yes.
2: So, more on lifestyle yung mga content niya kung gusto niyo mga lifestyle.
22: Gusto niyo ng mga running, hiking,
2: gym.
22: Pickleball gym. Ayan yung mga videos ko.
2: And yeah. May upcoming song nga po pala ako ngayong July 17 po. Mm-hmm. Na i-release po. Actually, yung title po niya, Hindi Man Ako. Yung kanta na yun, it's all about, parang hindi na po parang it's all about sa
12: broken-hearted, ganon?
2: Hindi po broken-hearted, parang parang kahit simpleng tao lang po siya, na parang ina po hinango ko po siya sa friend po namin na parang yung sa marami pong nagkakagusto sa babae mo, tapos gusto niya ligawan, pero parang simpleng tao lang po siya, pero kahit na simpleng tao po siya, parang handa po siyang magsikap para po matupad yung mga pangarap po nilang dalawa. Parang ganun po.
12: Ayun.
2: So, yun yung yung content po ng ng song na yun.
12: Ayun, kaya abangan sa July 17.
2: Yes, abangan yun na lang po.
12: Ayaw namin ipakanta sa iyo po. Kasi baka ma-preempt. Ganun, mabuti abangan nila sa July 17 para sa iyong grand launch. Thank you, Clutch and Mitch!
2: Thank you
12: po. God bless!
10: Stay in love, ha?
2: Yeah. Maraming salamat po. Grabe, it's an honor po na mag-guest po sa inyo. Grabe, sobrang grateful po namin yan.
10: Salamat! Yes,
12: maraming salamat!
10: Sana pa nagpunta tayo ng Tacloban, ma-meet natin sila or pa nagpunta kayo dito sa Maynila.
2: Yes,
10: bumisita kayo sa programa.
2: Ano po?
12: Yes.
2: Opo, actually nalungkot po ako diyan nung yung pagpunta po namin diyan na parang hindi po namin kayo na-meet. Si Ma'am Jay po kasi yung nagsabi nila na mamimit din po namin kasi wala daw nagbakasyon.
12: Di ba? Alam ni Ma'am Mara yung nangyari kaya malalaman din yan.
10: Hindi ako nagbakasyon, di ba na-confine ako?
12: Ayun naman.
10: Di ba na-confine ako? Ikaw naman, Clutch, sinabi mo talagang wala ako nung nandito ka.
12: Sige, di ba pagdating nyo dito, sigurado yun natin.
10: Oo, kami na bahala makikita. Sa sisig.
12: Yes.
10: Sa mojos. Inuman.
12: Thank you very much, Clutch and Mitch. Mabuhay
10: salamat.
12: Kayo and God bless. More power.
10: Susunod na po ang programang Love Connect. Kasama naman si Coach V. Vanessa Antonio.
12: At dyan na nga po nagtatapos ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
10: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainip na chika sa mga paborito nyong mga art. Tista.
12: Ako po ang inyong ever-lovable, papa-awo-pa!
10: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng chikang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho!
12: Sabay po kayo! Alam ko na!
10: Alam nyo na! Alam na this! Happy Monday, kapamilya!

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: akala mo, matulungin ka lang. Akala mo, generous ka lang. Akala mo, may mabuti ka lang na kalooban. Pero ang hindi mo alam, sugar daddy o sugar mommy ka na pala. Mga kapamilya, paano mo nga ba malalaman if you are in a relationship na ikaw pala ang sugar? Kapamilya, kaservisyo, mga sinyales na ikaw pala ay sugar mommy or sugar daddy sa iyong relasyon, malalaman ngayong gabi dito sa Love Connect. Mga kapamilya, minsan ka na bang nakakita, naka-experience, nakarinig, o baka naman ikaw mismo ay hindi mo man ginusto eh naging sugar mommy o naging sugar daddy ka sa isang relasyon? Ano nga ba ang mga sinyales na ang isang relasyon ay transactional lamang? Yan ang tanong natin ngayong gabi sa Love Connect. Kapamilya, kaserbisyo, send us your answer sa ating Viber line at text line. Oh. Sagutin lang ang tanong na ito. Ano ang sinyalis na transactional ang isang relationship? Message it to us sa 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Mga kapamilya, maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101. Once again, that's 8924-4101. Ang local number natin mga kapamilya ay 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Kapamilya, mga sinyales na ang relasyon mo ay isa lamang transactional relationship. Ating malalaman ngayong gabi dito sa Love Connect. Kapamilya, by the way, this is your love guru on air na si Coach V. Vanessa Antonio, isang US certified matchmaker at science-based dating coach na inyong makakasama gabi-gabi upang pag-usapan ng mga practical na tips at ekspertong payo pagdating sa paghahanap, sa pagpipili, at sa pag-maintain ng successful relationship. Mga kapamilya, this show po, Love Connect, nag-iisa lang naman po. Ito yung nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. Kaya join us, kapamilya, from 10 p.m. to 12 midnight po para po sa Love Connect. We are, of course, live. You can listen to us at DZMM, Radyo Patrol sa East 30, that's through AM band. At syempre naman sa mga nanonood dyan, hello, hello! You can also watch us on cable channel sa DZMM Teleradyo. If kapamilya, gusto mo naman makita ang mga previous episode ng programang nakatutok sa love life mo, abay, you can watch our previous episode, no, mga highlights sa ating playlist. Punta lang po kayo sa DZMM Teleradyo. Once again, that's DZMM Teleradyo on YouTube. Kapamilya, we are not live there, but you can just listen to us live. That's what makes Love Connect so special. Kasi pagdating ng Love Connect, abay, dito nyo lang talaga mapapakinggan to. It's either kapag naka-TV kayo or nakikinig kayo sa radyo. So we are so thankful, we are so excited na talagang nakatutok. Naghintay talaga ang iba ng episode ng Love Connect ngayong gabi, no? It's July 6, 2026, kapamilya, and it's a Monday. Kumusta naman ang weekend mo? Siguro alam niyo na kung anong tatanong ni Coach B sa inyo. Nag-date ba kayo? Inasikaso niyo ba yung love life niyo? O baka naman puro trabaho ang inatupad niyo, kapamilya? Anong inatupad, Coach B? Inatupag. Kapamilya, kasi alam nyo naman na ang buhay ay hindi lang para sa pagtatrabaho. We are not born just to make kayod-kayod. We are also born to enjoy our life, and one of the best ways to enjoy it is to experience. Ang isa sa pinaka greatest experience in the humanity. Ano ba isa sa pinaka greatest experience sa buhay? That is to experience love. Kaya kapamilya, ngayong gabi, if you are listening, if you're a single person looking for a partner, o baka naman nakahanap ka na ng partner at naniniguro ka lang na tama ang iyong pinili, o kaya naman sa mga matagal nang may asawa at gustong ibalik ang tamis ng kanilang at spark ng kanilang pagsasama. Abay, nandito na po ang nag-iisang US Certified Matchmaker na nagpapatakbo ng nag-iisang company sa Philippines on matchmaking. That's Matchmaking Manila, kapamilya. Abay, kung hindi po ako umiere, eh yun po talaga ang trabaho ni Coach B. Araw-araw, tagahanap ng love life ng mga taong walang love life. Taga-solve ng love problems ng mga taong may mga problema sa pag-ibig. Kaya kapamilya, this is your opportunity to talk to us live. Hanggang alas 12 lang po tayo. Tawag lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa pag-ibig. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Yan po ang ating hotline, kapamilya. Kapag meron naman po mga katanungan o kaya naman gustong ikonsulta via text message, pwede nyo din pong ipadala sa 0919-278-3000.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Sa mga nagtatanong, ano nga ba ang topic ngayong gabi? Mga kapamilya, ngayong gabi malalaman nyo ang mga sinyales na sugar daddy at sugar mommy pala kayo. Hindi nyo man lang napapansin. Pero bago ang lahat, tanungin muna natin ang ating mga kaserbisyo. Alam nyo ba ang mga sinyales na transactional ang isang relasyon? Ipadala na yan once again sa ating Viber line and text line na nabanggit kanina, no? Again, signs na transactional ang relationship ng isang couple. Pwede kasing nakita nyo yan sa inyong sariling relasyon. Pwede ding nakita nyo sa inyong mga kapatid, kapamilya, nanay, tatay, o kaya naman mga tiyuhin, tiyahin, o kaya naman mga kaibigan nyo, no? You will know when a relationship is transactional. Pero ano nga ba ang itsura nito in action? Ano nga ba ang specific examples na, uy, nako, mukhang hindi yan mutual love ah. Mukhang transactional yan ah. Mamaya i-define natin kung ano nga ba ang transactional relationship. Pero kapamilya, sa panahon talaga ngayon ha, iba-iba na talaga ang anyo ng romantic relationship at mga financial arrangement. May mga relasyon na parehong nagbibigay at tumatanggap ng benepisyo. Ngunit mayroon din namang sitwasyon kung saan ang isa ang halos sumasagot sa lahat ng gastusin, ng regalo, ng pangangailangan ng kanyang partner. Dito pumapasok ang usapin ng pagiging sugar mommy or sugar daddy. Yan ba talaga ang basihan? Na kung ikaw yung gumagastos, automatic sugar mommy ka na or sugar daddy? O baka naman merong balanse ng benepisyo ang binibigay ng both partner na hindi lang naman pinansyal? So paano mo nga ba malalaman kung ikaw ay isa pa lang sugar mommy o sugar daddy? Normal lang ba ang pagiging generous sa isang relasyon? O may mga sinyalis na nagpapakita na hindi na pantay ang pagbibigay at pagtatanggap? Ngayong gabi, gagawa tayo ng isang masaya. Ngunit, syempre, talagang mapapadebate ka, no? Na checklist. Para malaman natin kung sugar daddy ka ba o sugar mommy, abay iisa-isahin natin yung mga sinyalis. Abay, pakinggan nyo, ha? Pag kayo naka 10 over 10, ibig sabihin, sugar mommy ka talaga. Kapag ikaw naman ay naka 8 over 10, for example, dun sa checklist natin, posibleng ikaw din ay isang sugar daddy. O baka naman, kapag kayo wala masyadong check dun sa babanggitin ni Coach B mamaya, baka naman kayo lang ay isang taong talagang nagmamahal. At mahal naman kayo ng taong minamahal nyo. Kaya nakaka-excite dahil ngayong gabi, gagawa

0: nangyayari sa mga na-o-observe nyo sa social media. Kasi ang bilis-bilis mag-jump into conclusion right now, no? Pero alamin natin, ano nga ba talaga ang senyales? Kung balanse ang relasyon o baka naman isa lang ang nagbibigay. Yan po ay atin matutunan ngayong gabi sa Love Connect. For those who wants to join this discussion, ito lang po ang tanong natin. Ano nga ba ang senyales na transactional ang isang relasyon? You may send it to us via Viber line and text line na 0919-278-3000 or call our hotline, Kapamilya, na sa 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Mga Kapamilya, magbabalik po ang nag-iisang programang nakatutok sa iyong love life. This is Love Connect with Coach V.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Kopfkonnek. Sandy ZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Nagbabalik ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, saan ka naman nakahanap ng programang nakatutok lang sa love life mo? Ito nga yung programang tutulong sa'yo para mabawasan na ang pagkakaalala mo sa ex mo at magkajowa ka na ng bago. Ang Love Connect po mga kapamilya airs and you can listen to our show gabi-gabi from 10 PM to 12 midnight po. Simula Lunes hanggang Biyernes dito lang po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at napapanood din po sa DZMM Teleradio. Syempre kasama ang iyong love anchor na si Coach V, no? A real life matchmaker at science-based dating coach dito sa Pilipinas. Nag-aral sa Estados Unidos para ibalik katadalhin dito ang ilan sa mga, no, mga tips para igihan ng mga Pinoy ang kanilang love life. Maganda dapat igihan kasi by the end of the day, pag malapit ka na sa ano mo, kumbaga when you are in a deathbed, it's not your job, it's not your money that's going to matter. It's actually your family. Pero before ka magkapamilya, abay, kailangan mo muna magkaroon ng relasyon. Pero before ka magkarelasyon, kailangan mo muna magjowa. At before ka magjowa, kailangan mo muna magdating para makapili ka. Kaya nga po, kasama nyo ang dating coach gabi-gabi dito sa Love Connect. At kung kami ay nagtuturo kung paano nyo gagalingan, kung ano dapat ang hahanapin nyo when it comes to relationship, abay, nagtuturo din si Coach V kung ano ang dapat iwasan pagdating sa relasyon. At isa dyan, iyong mga transactional relationship. You know what, kapamilya, kaservisyo, minsan sa sobrang pure ng heart natin, genuine, kind, loving, at ang dami natin, we have a lot of love to give, hindi natin napapansin na nagiging transactional relationship na pala ang ating dinatnan. Hindi mo napansin na sugar mommy ka na pala, sugar daddy ka na pala, akala mo giving ka lang. Kaya ngayong gabi malalaman natin, ano ba yung sabihin ng transactional relationship, Coach V? At ano yung mga sinyalis na kailangan kong i-observe o iwasan para hindi ako mapunta sa isang transactional relationship? Well, kapamilya, ang transactional relationship, sa madaling sabi, no, base sa psychology, ito yung kapag ang effort mo inaasahan ng walang kapalit. For example, ha, yung parang, oh, mahal kita, love kita, basta gagawin mo yung gusto ko, ha. Very transactional. Another one, based on relationship science naman, kapamilya, kapag ang value mo sa relasyon ay nakabase lang sa kung ano ang nabibigay mo kaysa sa kung sino ka. Mahal ka dahil sa benepisyo, hindi ikaw as a human being. At syempre, transactional ang relationship kapag nawala ng benepisyo, pag nawala ng benepisyo yung partner mo, eh ba, bigla rin nawawala. O, oh, diba? Sakit nun. Nandyan, may love life ka lang kapag meron ka. Eh, paano pag nawalan ka na? Wala ka na ding love life. Diyan mo masasabing nasa transactional relationship ka. Actually, mga kapamilya, base ito sa mga teorya na pinag-aralan sa siyensya, no? Social exchange theory, tsaka equity theory, kung saan nagsasabi na ang relationships, nagiging transactional yan kapag ang isang partner, no, ang mas nagbe-benefit ng sobrang dami kaysa dun sa kabila. At kapag ang partner, ang reason for staying niya is because of the benefit na nakukuha niya, dahil sa rewards na nakukuha niya, at hindi dahil sa tao. Na kapag nawawala na yung mga rewards na nakukuha niya at tumataas yung inconvenience, pag siya nawawala na, ibig sabihin transactional relationship yan. So kapamilya, ha, abay, make sure mayroon kayong ballpen at papel kasi maya-maya lang babanggitin na natin kung ano ang mga sinyalis na sugar daddy o sugar mommy ka pala. Pero for now, tanungin muna natin ang ating mga kapamilya, ano nga ba mga sinyalis para sa inyo na transactional ang isang relasyon? You may message us your answer sa 0919-278-3000. At syempre, tumawag din po kayo sa 8924-4101. Ang local number po ay 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Ang unang tanong dito, kapamilya, ay pag mahilig ba magbigay ng regalo, sugar mommy o sugar daddy na? Hindi. kapag ikaw ba generous ka lang, ibig sabihin ba sugar mommy o sugar daddy ka na din? Hindi. Kapag ikaw ba, ikaw lang yung nagbibigay ng pera sa relasyon at yung kabilang partner mo hindi nagbibigay ng pera, sugar daddy or sugar daddy din ba yun? Sugar mommy? Hindi. Kaya talagang ngayong gabi malalaman nyo kung ano ang totoong definition ng mga transactional relationship. Kaya tutok po kayo mga kapamilya. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang mga, uy, ang dami namang nag-message. Oh, tutok na tutok. On a Monday night, kapamilya, ang ating mga listeners and viewers. Ito na nga po. Sa paningin daw nila, tan-tan-tan-tan, sa paningin ni Nika ng Cebu, mapapansin mo daw na transactional ang relationship kapag nawawala daw yung respeto sa oras na hindi mo na kayang magbigay. Oy. Totoo naman yun. Magaling ka lang, respeto ka lang kapag meron ka. Aruy ka, sakit ah. Dagdag niya pa, hindi lang pera ang usapan dito, coach eh. Pati yung oras, yung attention at effort. Kapag lahat ng iyon eh, parang may presyo, no? Hindi na healthy ang relasyon. Kaya sabi ni, dagdag pa ni Nika, Coach V, maraming salamat kasi napapaisip kami kung ano ba talaga ang genuine na pagmamahal. You are welcome, Nika. Oh, eto pa ha, si Camille ng Valenzuela. Sabi niya, Coach V, ako naman, for me, ang definition ng isang transactional na relationship ay kapag negosyo ang tingin sa pagmamahalan. Oh. Nakakaloka yung ano, yung may business tapos yung binibentahan lang yung pamilya niya o kaya yung ano niya, yung jowa niya. Hello, hindi magiging totoong business yan kung yung bumibili lang yung jowa mo. Dapat pag nag-start ka ng business, ang bumibili niyan yung mga taong di mo kilala. O, oh, eto na nga. Kaya agree naman ako sa sinabi ni Camille. Sabi niya pa, lahat ng effort, eh may kapalit agad na inaasahan. Kapag hindi mo na ibalik yung ginagawa nila, abay lakas makasumbat sa'yo. Magandang paalala ito kay, mula kay Coach V, dahil dapat talaga sa pagmamahalan, kusa ang binibigay, walang sumbatan. 101,000%. Nagbigay ka pa kung isusumbat mo naman. Hindi pala bigay ang tawag dun. Ang tawag dun, eh, suhol. Nanunuhol ka kasi gusto mong ma, ano, gusto mong mapasalamatan. Gusto mong ma, you know, gusto mong may panghahawakan ka. Hindi bigay yun, no? So, dapat nga naman, hindi din naman nagbibilang at nanunumbat. Correct, correct, correct. Ikaw ka, pamilya, kaservisyo, ano sa'yo ang transactional relationship? How will you define it? What are the signs? Join our discussion tonight here in Love Connect. Just message us, kapamilya, sa ating Viber at text line na 0919-278-3000 or tawag ka lang sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Eto naman, galing kay Jessa ng Quezon City. Sabi niya, Coach, isa sa pinakamalinaw talaga na sign na transactional lang isang relationship, eh kapag nandyan lang ang isang tao, kapag may kailangan siya. Ay, user ang peg! Dagdag pa nga ni Jessa, sabi niya, kapag ikaw yung nagbibigay ng effort, ng tulong, pero kapag ikaw naman yung nangangailangan, bigla-bigla silang nawawala, eh, hindi naman talaga kailangan laging pantay, coach. Pero dapat maramdaman mo din na kung anong binibigay mo, eh, kahit papano, eh, naibabalik din sa'yo. No? At hindi lang siya yung taong nandyan lang dahil may pakinabang. Mahalaga rin talagang mapansin kung ano ang respeto at pagmamahal. At ito'y nawawala kapag wala ka nang maibigay sa transactional relationship. Oh, aduy, aduy, aduy. Eto na pa, isa pa, tina pa, from Rica ng Bulacan. Sabi niya, ako naman, Coach V, ang relasyon ay nagiging transactional kapag ang kabutihan ng isang tao ay may kapalit na hinihintay. Napansin ko kasi, Coach V, may mga taong mabait lang kapag alam nilang may makukuha sila pabalik. Aduy, may kilala ka bang ganun? Mabait lang sa mayayaman. pero barubal yung ugali sa mga taong alam nilang hindi makakatulong sa kanila. Kadoy-gadoy. O, sabi pa ni Rica, kapag hindi mo na ibigay ang gusto nila, bigla na lang nagbabago ng pakikitungo. Doon mo marirealize na hindi pala genuine ang koneksyon nyo. Mas maganda pa rin ang relasyon, Coach V, na may kusang pagbibigay at mutual. 100%! Thank you so much, Ate Rica. Ito naman ang mga taga-Laguna. Ano naman kaya ang entry? Ha? Buhay na buhay ang ating mga kaservisyo ngayon. Takot maging sugar daddy at sugar mommy. Oh. Akala nyo ba nagtuturo si Coach V kung paano maging sugar mommy, sugar daddy? Abay, bawal yun. Bawal yung sugar-sugar. We should teach people how to give and also how to receive. Aba, yan nga ang number one lesson sa ilan sa mga programa ni Coach V, no? Sa aking mga kurso. I teach women how to give, but I also teach them how to be a receiver. Kasi kapag give ka ng give, ang ma-attract mong mga lalaki, yung mga naghahanap ng sugar mommy. Totoo talaga yan ba? Na nakita talaga namin yan dito. Kala nyo ba sugar daddy lang ang nakukuhaan ng pera? Ay! Marami ding mga nagiging sugar mommy, lalo na kapag mga above 40, 50 years old. Nako, tinitik advantage yan ng ibang mga lalaki. Hindi lang mga, hindi lang mga kaibigan natin from the gay community ang nakukuha ng pera ngayon. Hindi lang mga lalaki. Kahit mga babae, minsan sobra-sobra pa. Kaya sabi ni Karen ng Laguna, sabi niya, Coach V, para sa akin naman, isa sa mga napansin kong sinyales, na parang transactional talaga kapag lahat ng ginagawa niya ay may bilang, no? Halimbawa, kapag may naitulong sila, lagi nilang ipapaalala iyon sa'yo para naghihintay ng kapalit. Sa'yo, Coach V, naniniwala ako na ang tunay na relasyon, eh hindi yan nasusukat sa utang na loob o sa dami ng naibigay, no? Kapag lagi kang kinakalkula base sa halaga ng binigay mo, abay, hindi yan true love. Oh, thank you, Karen, for sharing your opinion, ha? Yung mga taga-Pampanga naman, abay, merong entry. Pero bago natin basahin yan, ikaw, kapamilya, who's listening right now, how has been your experience? Have you seen this happening sa mga kapitbahay mo, sa mga fellow drivers mo, sa mga ka-BPO mo? Minsan, ganun eh, no? Dahil tamad ka ng makipag-date, diyan ka na lang kung sinong lumalapit sa inyo. Pero, creepy. Kasi minsan, kung sino'y lumalapit sa inyo, lumalapit lang pala kasi naghahanap ng sugar mama o sugar dada. Kaya kapamilya, nakututok po kayo sa Love Connect. Dahil mamaya-maya lang, 10 sinyalis na nasa transactional relationship ka pala nang hindi mo napapansin. Yan ang ituturo ngayong gabi dito sa Love Connect. Abay, eto na nga po, si Ann naman ng Pampanga, sabi niya, Coach V, para sa akin, malaking sinyalis na transactional ang isang relasyon kapag nawawala na yung pagmamahal or attention. Pero, no, sa attention sa oras na hindi mo na kayang ibigay ang gusto ng kabilang panig. Ang hirap sa ganitong sitwasyon, Coach V, dahil pakiramdam mo, mahal ka niya. Pero nakadepende lang pala iyon sa pakinabang na nakukuha nila sa'yo. Kasi Coach, dapat pareho kayong handang magbigay at umunawa kahit may pinagdadaanan ng isa. Uy, napaka-understanding naman ang mga taga-Pampanga. Let's go! At ito naman, kapamilya, from our friends from Pasig. Sabi niya, Coach V, alam mo talagang hindi healthy ang relationship kapag laging may kondisyon bago ka tratuhin ng maayos. Aduy, nadali mo. Transactional relationship nga yan. Ito nga, nagbigay pa siya ng example. Sabi niya, magiging mabait lang sa'yo kapag nabigyan mo ng pera. Kapag hindi, nanlalamig agad. Napakagandang paalala ito, Coach V, sa marami. Dahil mas madaling makita yung intensyon ng isang tao kapag wala na siyang nakukuhang benepisyo. O, di ba? Subukan mo ngang hindi bilhan ng merienda kung susungitan ka. Hindi naman. Yung mga maliliit na bagay, hindi naman yan dapat issue. Sus ko, pagkain lang yan. Hindi naman igo-gold digger sa'yo yung pagkain. Iba yung gold digger, iba yung mga sugar mommy, sugar daddy, yung mga malakihan na yan, no? Hindi yung mga basic needs. Kung meron kang partner na talagang salat, walang wala, it's okay that you provide for their basic needs. Pero meron talaga kasing mga ginagawa ang mga sugar daddy at sugar mommy that makes them prone to being in transactional relationship. Kaya malalaman nyo yan ngayong gabi. Pakinggan muna natin ang ilan pa sa mga komento ng ating mga kaserbisyo, ha? Si Lynn naman ng Antipolo, ang definition niya ng transactional na relasyon, eh kapag mas importante ka sa isang tao, or mas importante sa isang tao, ang makukuha niya kesa sa nararamdaman mo. Kahit anong effort yung ibigay mo, coach, kulang pa din kasi talaga sa taong transactional lang. Dahil sa tingin nila, eh, obligasyon mo iyon sa kanila. Nabanggit mo din, Coach V, na mahalagang kilalanin yung mga ganitong signs para hindi tayo manatili sa relasyon na hindi healthy. Correct, correct, correct. Tama ka dun. Si May ng Batangas, ang komento niya, sabi niya, Coach V, ang isang relasyon ay nagiging transactional kapag hindi na siya sincere. Nakikigo with the flow na lang siya. Example, tatawag lang or makikipag or magpaparamdam kapag may hihiramin o may ipapagawa. Pero kapag simpleng kamustahan, abay wala silang oras. Totoo ang sinabi mo, dapat marunong din tayong mag-observe talaga kung red flag or green flag. Thank you for that, May. At ito, dalawang mensahe na lang galing sa ating mga kaserbisyo. Kaya kayo, tanong na kayo ni Coach V, ha? Ano sa inyong experience? How will you say if a relationship is a healthy relationship or a transactional relationship? Message us your answer, kapamilya, sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Or call us sa ating hotline na 8924-4101. At local number na 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: All the way from Marikina, kapamilya. Ito ang message ni Ira. Sabi niya, Coach V, para sa akin, ang tunay na pagmamahal, eh hindi dapat yan may price o may presyo. Kapag napansin mong lagi kang sinusukat sa kaya mong ibigay, malaking sinyalis na transactional yan, Coach V. O kayo ba mga kapamilya na nakikinig sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, na experience nyo na ba yan? Yung magkaroon kayo ng partner na gusto nyo sana, kaso na turn off kayo kasi parang sobrang interesado lang kapag meron ka. Abay mag-reply lang kapag may padala ka. Malakas magparamdam kapag may kailangan sa GCash. Pero kapag wala, oh, 'di ba? Hindi mo mahagilap. O kaya naman alam mo yung nice nice nice nice. Tapos alam mong leading up to something. Manghihingi lang pala ng pera. Naku, malaking turn off 'yan. Ikaw ba kapamilya, na experience mo na ba 'to? Let us know, kapamilya. Once again, 0919-278-3000 ang ating Viber line at text line. Para kay Shane, sabi niya, Coach V, isa sa mga palatandaan talaga na transactional yan, eh kapag hindi ka nila pinapansin, kapag hindi ka makakatulong sa kanila. Ay, sugar daddy, sugar mommy, o kamag-anak mo to. Joke. Nakakalungkot isipin, Coach, pero may mga taong ganito talaga. Kapag may kailangan, may sobrang sweet at sobrang bait, kaumay. Pero kapag tapos na sila, parang hindi ka na nila kilala. Who you? Mas naging malinaw na sa akin yung ganitong sitwasyon dahil Coach V, kahit papano, napapaliwanag mo na at ng mga viewers. At importanteng malaman kung anong pagkakaiba ng healthy at unhealthy relationship. You are welcome! Yan naman po ang mensahe ni Shane ng Taguig. Kaya kapamilya, kaserbisyo, tama naman, no? It's important to know what, not only what a healthy relationship looks like, but what a unhealthy relationship looks like. Para sa pagkain lang yan, no? Gusto mo malaman kung ano yung masustansyang pagkain sa hindi masustansyang pagkain. At syempre, for speaking of pagkain, para sa mga kaserbisyo natin na gusto magkaroon ng magandang araw, magandang health, magandang buhay, abay, eto na nga po, kapamilya, para sa masiglakas na araw, alam nyo bang katuwang ng DZMM ang gardenia, kapamilya, ha? Sa paghahatid ng serbisyong publiko dito sa DZMM, kapamilya. Kaya po, ha, kung kayo ay hindi nyo pa wala pang gardenia sa inyong mga bahay, kailangan na kailangan yan. Kaya nagpapasalamat din po kami sa gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Magbabalik po mga kapamilya ang programang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. O, sa ganitong punto, siguro may ideya na kayo kung ano nga ba ang isang transactional relationship. But you know what, kapamilya? May mga transactional relationship na obvious, pero may mga transactional relationship na hindi. At higit sa lahat, kapamilya, gusto din nating malaman ngayong gabi, no? Ano nga bang pagkakaiba ng isang taong generous in a relationship to a relationship na halatang merong sugar mommy at sugar daddy, at paano mo maiiwasan ito? Kaya kapamilya, kaservisyo, kung gusto mong malaman kung sugar mommy ka at sugar daddy ka, bayhanda mo na ang ballpen at papel dahil nandito na ang science-based checklist ni Coach B kung ikaw ay isang sugar daddy o sugar mommy. Abay, sugar mommy at sugar daddy ka, kung ikaw talagang agad-agad to the rescue kapag hindi siya humingi, pero marunong laging magkuwento ng problema. Maya-maya na lang lagi may problema. Tapos maya-maya naman, ikaw ang laging taga-solve ng problema. At when we talk about problem, ito na ang mga istoryang family problem na pinansyal. Hindi naman ibig sabihin may mga issue sa problema sa family mo at kinikwento mo to sa partner mo, ang partner mo isang sugar mommy or sugar daddy agad. Mapapansin yung transactional iyon kapag lagi ang problema pinansyal. Kwento-kwento na, pero subtle, hindi. Pero ikaw naman, nagkakandara pa kang sumagot o sagutin ang problema niya. At ito ha, number 2. Abay, may mga experiences siya, may mga life upgrade siya na wala talaga sa kanya, hindi niya na-experience. Pero kapag tinignan mo lahat ng life upgrade na yon, parang ikaw ang common denominator. Mamaya dyan, no? Na-experience niya yung mga bagay-bagay na ganun dahil sa relationship niya sa'yo. But it doesn't mean naman na in-upgrade mo yung buhay niya. Ikaw sugar mommy o sugar daddy. Ang difference niyan, kapamilya, kapag oras na ng life upgrade, nandyan siya. Pero kapag ikaw pupunta lang sa mga simpleng bagay, simpleng lugar, may bibilhing simple, abay hindi siya interesado. Yan. Kapag ikaw naman, dahil nasanay ka na, no? Kapag may social kang pupuntahan or may social kang bibilhin, abay siya na. Ang lagi mong tinatawag kasi alam mong mahilig siya sa social. Ito pa, kapamilya, ha? Lagi kanyang tinatawag na generous. Hindi kanya sinasabing gwapo, hindi niya sinasabing maganda, hindi niya sinasabing thoughtful ka o attractive ka. Ang best description niya lang sa'yo ay generous. Tanang mo, Han, pugi ba ako? Generous, Han. Sabi mo, love, am I sexy, love? Love, you're generous, love. Yun ang number one description sa'yo. Wala nang iba. Generous ka lang. Wala na talagang ibang description. At kapamilya, kaservisyo, abay, sugar daddy at sugar mommy ka. Alam mo yun? Kapag hindi ka naman niya pinipressure sa gastusin, pero talagang ginagawa ka lang niyang uncomfortable kapag hindi ka gumagastos. Parang pinapasama niya yung loob mo. Kapag nag-date kayo, tas wala kang gastos. Parang you feel like, I am not enough. Kasi hindi ko siya binilhan ng ganito, hindi ko siya dinila sa ganito. O yan, kapamilya. At eto pa, ha? Abay, sugar mommy o sugar daddy ka. Kapag tinatanong mo sila, anong love language mo? Tapos, wala silang ibang love language na babanggitin. Hindi physical touch, hindi acts of service, hindi quality time, hindi words of affirmation. Ang love language daw lang daw nila is gift. Ikaw naman, naniwala ka naman sa budol na iisa lang ang love language nila, gift lang. Tapos sabi nila, expensive gift. Ikaw naman, bigay ka naman ng bigay. Iba, napapansin mo, they're not spending time with you, they're not loving you, they're not admiring you. They're not even, you know, spending quality time with you.
Basta pag nagpadala ka ng gift, doon nila na-feel na love ka. Yan. Eh, baka naman sugar daddy o sugar mommy ka na. Kapamilya, lilinawin lang natin na not everybody who give gifts are sugar mommies or sugar daddy. Sometimes, it's their way of expressing love. But, if you notice naman that your partner spends times with you, love you, you know, and also part of their happiness is giving and receiving gifts, that's a good sign. Pero kung wala daw silang iba, if they don't have any other love language but gifts, yan. Nakakatakot yan, kapamilya. At eto na nga, kapamilya, ha? Isa pang sinyalis na baka nga sugar mommy o sugar daddy ka. Eh kapag bakasyon, o kaya naman kapag binibigyan mo sila ng regalo or shopping, eh sobrang saya nila. Pero pagkatapos makuha ito, eh wala, back to poker face na. Hindi na sila ganun ka-excited at hindi ganun kasaya. No? Papansin mo yung affection eh, yung pagiging affection nila. It happens after ma-experience ng mga bagay na to. Pero pag walang mga ganong experience, eh, you don't get love. But you know what, kapamilya? If you have a partner who enjoys vacations, enjoys gifts, enjoys shopping, pero, no? They're affectionate whether may ganito or wala. Ibig sabihin, abay, love yan. Pero kung lumalabas lang yung lambing kapag may something na ibibigay yan. Paningin kasi nila sa'yo, sugar mommy, sugar daddy ka. Ibig sabihin, kapag walang pang-gasolina, wala ding, ano, wala ka ding affection sa kanila. Sabi nga nila, di ba may kasabihan dyan eh, no money, no honey. O baliktad, no honey, no money. Pero gets nyo na yun, kapamilya, di ba? Very conditional, and that is a red flag. At kapag kapamilya, ito talaga, malalaman mo talagang sugar mommy at sugar daddy ka kapag tinatawagan ka lang kapag may problema. Pero, kapag masaya sila, abay, iba ang kasama nila. Ikaw ang kadamay sa problema, pero hindi sa saya. Agoy Rudy, kapamilya. Ikaw, anong experience mo at anong senyales, paningin mo, no? Na ang isang relasyon ay transactional. Bago natin, syempre, mga kapamilya, i-share ang ilan pang mga senyales. Sabay, good news muna tayo. Exciting to, kapamilya. Dahil tayo po ay magkikita-kita sa July 18. Kapamilya, Sabado po sa Caloocan Sports Complex. Yes! Bagong Bayan Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamutan pa. And you know what, kapamilya? Pagsapit naman ng alauna ng hapon, eh magbubukas naman yung public service natin, no? At ano yung mga pwede nyong puntahan sa public service? May libreng gupit, payong legal, pamirienda, ora reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula din sa ating mga partners. Hindi lang yan, ha? Meron din tayong mga livelihood programs para din sa karagdagang kabuhayan. At, syempre, performances din mula sa mga kapamilya artists katulad na sila Brian Chong, ni Anne Rain, ni Ayan Manibale, 162, Aja, at iba pa. Ay, uy, aha, abangan nyo yung mga at iba pa. Ay, mga surprises yan. Baka naman kilala nyo ang sasayaw-sayaw dyan, ha? Kaya, abangan nyo din, kapamilya, dahil pagpatak ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding na din po tayo sa ating mga paboritong anchors at reporters. Kasama na dyan si Coach V. At sama-sama nating balikan, kapamilya, ang masasayang kuwento ng DZMM. Bukod dyan, abay, may pagkakataon ka pa makatanggap ng espesyal na regalo mula sa amin. Kaya first come, first serve po, ito mga kaservisyo, ha? So, don't forget,
Apat na po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan ng makasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Aha, aha, aha. Nalagay nyo na ba yan sa inyong mga kalendaryo? Sana ay nalagay nyo na kasi hello. Makikita-kita yung mga paborito nyong news anchor. Hindi nyo lang sila makikita ang magsalita. Baka may mga makikita kayong tumatumbling-tumbling pa. Kaya abangan nyo po yung apat na po tayo anniversary. Kapamilya kaservisyo ha. For those who have not joined our in-person, masaya po yan. Once again, July 18 sa Sabado sa Caloocan Sports Complex. Mga kapamilya, for those who are watching and listening, thank you for your comments and messages. Kausapin naman natin ang ating caller ngayong gabi na si Maria ng Cavite. Maria, thank you for calling. Love Connect. O sige, balikan na lang muna natin siya for now. Abay, hayaan yung haranahin muna namin kayo ng magagandang kanta. Galing nga po sa ating mga singers. Galing from 70s, 80s, and 90s. Kapamilya, ito na nga po ang isa sa mga favorite na kanta. Ang It Might Be You. Enjoy!

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga kapamilya, bigong makapasok si Pinay tennis star Alex Iala sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open. Natalo si Iala ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy sa score na 6-4, 4-6 at 6-3 sa round of 16 ng torneo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Love Connect.
3: Love Connect.
2: Sa DZM.

0: Babalik muli mga kapamilya, kaserbisyo ang programang Love Connect. Alam niyo ba mga kapamilya, gabi-gabi dito sa ating programa, tumatanggap po tayo ng mga liham galing sa ating mga listeners and viewers, no? Karamihan sa mga liham na to, mga tanong, kwento, confessions about their love lives. At ngayong gabi po, pinili namin ang kwento ni Kaloy na mapapakinggan natin. No? Ano kaya ang mga pinagdadaanan niya sa pag-ibig na susubukan nating solusyonan ngayong gabi? Mapapakinggan natin ang kanyang kwento sa ating segment na Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach B, magandang gabi po. Maaari niyo po akong tawaging sa pangalang Kaloy. Matagal ko nang kinikimkim ang liham na ito. 7 taon ko nang daladala ang bigat ng isang pangakong hindi ko natupad at ng isang pagmamahal na ako mismo ang nagpasyang bitawan. Isa po akong pari ngayon. Ngunit bago ako naging lingkod ng simbahan, naging isang lalaking minsan nangarap din bumuo ng sariling pamilya. Tubong Leyte po ako, Coach. Halos 10 taon akong nanatili sa seminaryo sa Maynila. Nang dumating ang panahong pinayagan kaming lumabas pansamantala upang pagnilayan kung ito ba talaga ang bukasyong tinatawag sa amin, umuwi ako sa aming probinsya. At Coach P, doon ko siya nakilala. Si Faith. Noong una, hindi niya ako gusto, Coach B. Masungit siya sa akin. Iniiwasan niya ako dahil alam niyang seminarista ako. Ayaw niyang magkaroon ng dahilan ng mga tao para magsalita. At higit sa lahat, ayaw niyang maging hadlang sa paglilingkod ko sa Diyos. Pero habang tumatagal, palagi kaming nagkakasalubong sa simbahan, sa palengke, sa mga simpleng lakad sa baryo, hanggang sa unti-unti naming nakilala ang isa't isa. At doon nagsimula ang lahat, Coach B. Sa bawat tawanan, bawat usapan, bawat sandaling magkasama kami. Naramdaman kong may bahagi ng puso kong unti-unting lumalayo sa altar at papalapit sa kanya. Hindi ko naitanggi. Coach B, mahal ko siya. Dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Bago ako umalis, sinabi ko kay Faith na babalik ako para magbitaw sa seminaryo. Sinabi kong pipirmahan ko na ang mga kailangan, iiwanan ko na ang landas ng pagpapari, at pagbalik ko sa Leyte ay papakasalan ko na siya. Naniwala siya. Hindi siya bumitaw kahit alam naming pareho na mali ito. At umalis akong dala ang pangakong iyon. Ngunit pagdating ko sa Maynila, kinausap ako ng aming spiritual director. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako pinagbawalan. Isang tanong lang ang binigay niya sa akin, Coach. Sabi niya, Kaloy, kung pipiliin mo ang pag-ibig ngayon, sigurado ka bang hindi mo hahanapin ang Diyos sa altar balang araw? At kung papipiliin mo or kung pipiliin mo ang altar, kaya mo bang isuko ang babaeng mahal mo? Coach B, hindi ako nakatulog ng maraming gabi. Umiyak ako, nagdasal ako. At doon ko napagtanto na kahit gaano ko kamahal si Faith, hindi nawawala ang tawag ng Diyos sa puso ko. Pinili kong manatili sa seminaryo. Wala na akong balita sa labas maging sa kanya. Pero duwag ako eh. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko nasagot ang mga tawag niya. Hindi ko nabasa ang mga liham niya. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi parte ng aming bokasyon upang hindi kami lumihis, dahil alam ko na rin na bawat salitang sasabihin ko ay lalo lang siyang masasaktan. Iniisip kong mas madali para sa kanya ang magalit kesa umasa. Mali pala ako. Lumipas ang 7 taon, Coach V, hanggang sa naging pari ako. Dahil marami rin sumuporta sa akin at hindi alam ng karamihan ang tungkol sa amin ni Faith. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, bumalik ako sa aming probinsya. Doon pa ako na destino sa mismong parokya kung saan kami nagkakilala. Pagpasok ko sa parokya, nakita ko agad si Faith. May daladalang marriage document patungong opisina ng simbahan. Ngunit mas tahimik na ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at ang unang sinabi ay, "Bakit bumalik ka pa? Alam mo bang hinintay kita? Ilang taon akong naniwala sa pangako mo." At Coach V, hindi ako agad nakasagot. Hanggang sa may isang sakristang lumapit. "Father Caloy, aalis na po kami. Salamat po." Nakita kong parang gumuho ang mundo niya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Doon ko lang naipaliwanag ang lahat. Humingi ng tawad at sinabi kong, hindi siya ang kulang. Hindi siya ang dahilan. Minahal ko siya ng buong puso. Ngunit may pagmamahal ding mas nauna nung tumawag sa akin. Tahimik lang siyang nakinig pero may halong lungkot ang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti siya. At sinabi niyang may taong dumating na marunong tuparin ang mga pangakong hindi ko natupad. Ikinasal na pala siya. Kaya nagtungo siya sa opisina para sa mga dokumento. At ang mas masakit pa, natapat rin ako na ako ang magkukumpisal at magkakasal sa kanila. At dumating ang araw ng kasal, Coach B. Habang binibigkas ko ang mga salita ng banal na pag-iisang dibdib, bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila may kasamang pamamaalam. Sa isang bahagi ng puso kong noon pa man ay siya lang ang naging laman. Masaya akong makita siyang masaya. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala ng sakit. Hanggang ngayon, minsan naiisip ko pa rin, tama ba, Coach B, ang naging desisyon ko? Nagkasala ba ako sa pagmamahal? O nagkasala ako ng piliin kong manahimik kesa magsabi ng totoo? Coach B, hindi ko na gustong guluhin pa ang buhay ni Faith. Alam kong may asawa na siya ngayon at masaya na rin siya. Hindi ko rin pinagsisihan ang bokasyong tinataha ko dahil ito ang pinili kong paglilingkod. Pero paano ko ba siya tuluyang o paano ko ba tuluyang mapapatawad ang sarili ko sa sakit na naidulot ko sa babaeng minsan kong pinangakuan ng pagpapakasal? Na ngayon ako na ang nagkakasal sa karamihan, paano ba ako tuluyang mag-move forward mula sa pagmamahal na kailanman ay hindi naman naging kasalan, pero hindi rin itinadhanang maging akin. Maraming salamat po at magandang gabi. Pagpalain po kayo lahat ng may kapal. Hanggang dito na lang, Father Caloy.

0: Father Caloy. Father Caloy, sayang yung love life po. Pero you know what, Father? Bawat tao may kanya-kanyang calling. Ipaubaya mo na lang yung love life sa amin, no? Dahil kung talagang pag-aasawa ang ginusto mo, eh sana that time na pinapili ka, eh pinanindigan mo ang pangako mo. So Father Caloy, para kay Coach B, hindi ka naman nagkasala dahil pinili mo yung bokasyon mo. Talagang meant ka dyan, where you are right now, no? Pero ang nakikita kong pagkakamali lang doon, eh para ka din itong mga lalaki ngayon na nagpaasa na ng babae, na nahimik ka kasi. Well, mas mabilis ang paghihilom talaga ng puso kapag mas sinabi mo na lang sa kanila ang katotohanan kahit masakit. Kesa sa matagal silang naghintay nang walang sagot. Siguro, si Faith, inisip niya pa, ano kayang kulang sa akin? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Hindi ba ako kamahal-mahal? Abay, naturete pa si Faith sa kakaisip siguro kakahintay sa'yo for how many years, no? Compared sa dun sa sinabi mo na lang siguro sa kanya na hindi ko talaga kayang iiwan ang bokasyon ko. O kaya sinabi mo talaga siguro sa kanya na I was just confused. I thought I was in love with a woman, but I was in love with God more. O, diba? 7 years siyang nag-antay. Thank you for that. 7 years mong pinaasa ang babae. Ano na lang, no? Ang iisipin niya sa sarili niya. But you know what? By the end of the day, ganun naman talaga ang dating, no? May mga taong paasa at may mga taong tutupad sa mga pangako. And don't worry about it. Dahil ang kailangan mo lang gawin ngayon ay pasalamatan ang lalaking kinasal mo. Yung lalaking nagbuo or bumuo ng puso ni Faith nung winasak mo, Father Caloy. But you know what? Ngayon, ang problema mo ay not because kinasal ang minsan mong inibig. Ang problema mo ay kung paano makamove on, no? I think you loved Faith, but I don't think you think Faith is the one. Because if she was the one, you should have, you know, gave up what you were doing that time. Ibig sabihin, mas malakas talaga ang pagmamahal mo kay God kesa kay Faith, no? But you're asking us how to move on. Well, number one is, napatawad ka na ni Faith. The moment na may na-meet siyang bagong partner na tumupad sa pangarap, sa pangakong iniwan mo, inisip niya, ganun pala. Kaya pala hindi nag-work out with Father Caloy kasi meron pala akong the one. And at that time, I think she had already forgiven you. Ang hindi ba nagpapatawad na lang ay yung sarili mo. So, tigilan mo nang parusahan ng sarili mo, Father Caloy. Ang guilt, hindi yan pag-ibig. Emosyon lang ito na nagsasabing, you know, by the end of the day, that is actually something that's not meant for you. Ang tunay naman kapamilya o kaya Father Caloy, no, na pagpapatawad sa sarili, yung kapag tinanggap mo na yung decision mo was the best decision given that circumstance that you did. Given the circumstances that you in, no? Ipagdasal mo na lang na si Faith at yung asawa niya maging happy ever after. At ipagdasal mo din na ikaw, no, na you will be able to forgive yourself. Kasi what you're feeling is not love towards Faith. What you're feeling is guilt. At alam mo naman na hindi lahat naman talaga ng pagmamahalan tinadhanang maging magkasama sa ending. Minsan, yung pinakamalalim na pag-ibig, Father, yung taong pinakawalan mo para piliin ang mas malakas na pag-ibig kung hindi yung pag-ibig mo kay sa Diyos or kay God, no? Mas siguro pagsisisihan mo kung pinakasalan mo si Faith. Kasi malinaw naman na hindi mo kailangan pilitin para ituloy ang bokasyon mo. So, Father, sana huwag ka na mabuhay sa sana pala may sinabi na lang ako, sana hindi ako manahimik. Tapos na yun . May happy ending na yung babaeng nasaktan mo. Siguro, to help with that is every Sunday, every mass that you did, every preaching opportunity that you do, siguro promote courage. Promote courage in a sense na kahit masakit sabihin, kahit hindi komportable ipaalam, kahit mag-iiyakan, at least alam nila kung anong totoo. Diba? So, yun na lang, pay it forward na lang. Huwag mo nang isipin si Faith, okay na si Faith. Nahanap niya na yung the one niya. Ikaw din naman eh, okay ka na. Nahanap mo na ang the one mo. At ang the one mo, yung pagsiservisyo sa simbahan. Kailangan mo lang patawarin ang sarili mo. Tell yourself that it's okay because by the end of the day, hindi ka naman santo, hindi ka naman si Papa Jesus. Diba? Nagkakasala ka din, but by the end of the day, pay it forward, Father. Be the person that reminds everybody na kahit masakit, okay lang. Basta dapat magsabi lang kung ano talaga ang nararamdaman. Kasi ang hirap talaga maghintay sa wala, Father. Buti na lang talaga mayroong isang taong sumalo sa taong umasa sa'yo. But it's not just about you, Father. Maraming tao ang ganun sa pagmamahal. Bigla na lang mawawala imbis na magsabi ng totoo. Bigla na lang manggo-ghost imbis na magsabi kung ano talaga ang nararamdaman nila. So encourage people to say it even if it's not comfortable. And in that way, magkakaroon ng closure ang mga tao. Because you know what? The most dangerous and the most addictive type of relationship, yung mga open-ended relationship, yung walang closure. So give the people the closure they deserve. Because some people can actually create their own closure. Yung kakalimutan ka din since kinalimutan mo sila. But some people, they take that personally. Iniisip nilang may mali sa kanila. Pero by the end of the day, wala naman talagang mali. Kay Faith, Father Kaloy. Ang nangyari lang talaga, mas mataas lang talaga ang pagmamahal mo kay Lord kaysa sa kanya. Pero, tingnan mo, meron at mayroong lalaking nagmamahal sa kanya because hindi siya yung mali. Ang nagkataon lang, diba? At your given circumstance at that time, si Lord talaga ang gusto mong i-pursue at hindi siya. Sa pamilya, kaservisyo, ano naman ang masasabi niyo kay Father Kaloy? Hindi natin pinapagalitan si Father Kaloy, ah. Pero pumunta kasi siya sa atin for love advice to help him move on. And that is the fastest way to move on, is to accept I did a mistake and to recover. How can I recover? Paano ako makakabawi? Just tell the people, do not escape. Have the courage to say it even if it's painful. Mga kapamilya, kaservisyo, if you have a love confession, love problem, or gusto nyo lang nang ay makarinig sa inyong istorya, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga love confession sa ating Viber line na 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. And for those who would like to share their confessions live, you may also do so, mga kapamilya. Ang hotline natin na pwede niyong tawagan sa mga susunod na episode ng Love Connect ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect.
2: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Hoy kapamilya, usapang transactional relationship ngayong gabi. Abay, nakakuha na ba kayo ng mga sinyales na baka kayo sugar daddy o sugar mommy na hindi nyo napapansin? Abay, for those who wants more, abay, meron pang mga tips si Coach V. Ito ha, para masiguro nyo na hindi kayo sugar daddy or sugar mommy dyan sa mga relasyon nyo. Alam mo ba kapamilya? Mapapansin mo nga, siguro hindi mo man sinasadya, naging sugar daddy at sugar mommy ka na. Kapag yung pagbibigay, hindi mo na nafe-feel yung appreciation. Alam mo kung ano nafe-feel mo? Nafe-feel mo na expected kang magbigay. Expected. Ibig sabihin, kapag expected, hindi ka na masyadong kailangan pasalamatan. Expected, ibig sabihin, para siyang, kapag hindi ko to nakuha sa'yo, I'm out. Ba? That is a transactional relationship. So when you feel that, na parang, ay, grabbing effort ko, wala mo ng appreciation. Walang appreciation kasi sa paningin nila, normal yun. Dapat mo talagang ibigay sa kanila yun. For example, no, if there are relationships between an older woman and a much younger man, di ba? The older woman benefits from the younger man's vigor, energy, intimacy, and all that stuff. So, ang iisipin ng younger man, kapag ito ay transactional relationship, dapat may kapalit na sapatos yan. May kapalit na GCash. May kapalit na, alam yun, merong kapalit na material things. And so, when you give that to them, abay, wala man lang pasalamat. Or wala man lang parang, uy, you don't have to do this. Kasi nga, expected. At ito pa ha, ito naman sobrang pinaka-obvious, I would say, na kapag hindi ka nagbigay sa kanila, feeling mo mawawala sila. That is an example na baka nga sugar mommy at sugar daddy ka lang nila. Na kapag hindi mo sila nabigyan ng isang material o financial na benepisyo, paningin mo, naku, pag hindi ko na-meet yung mga requirements niya materially, abay, mawawala to. Sa mapaisip ka, ano kaya mangyayari kapag tumigil ako ng paggastos dito, no? When you have those thoughts, ibig sabihin, baka kapamilya. Ever since, you have been conditioned to be a sugar mommy or a sugar daddy. But, here's the difference, kapamilya, sa babae at sa lalaki, no? If there are situations wherein a man is providing financially to a woman, masasabi mo ba na gold digger o kaya naman sugar baby ang babae? You know what? And you will also see this in Coach V's post, that we really encourage men to step up their finances. At hindi ibig sabihin na ang lalaki ang nagsistep up, sugar baby ang mga babae. Sometimes kasi, sa dating, no? Not sometimes, but most of the time, and in a relationship, ang babae at lalaki may currency yan. May kanya-kanya tayong binabayad. Social contract ang pagiging in a relationship. Ang lalaki, in a traditional sense, nag-o-offer ng protection at ng safety and security kasama na ang financial. Ang mababae naman, meron din namang ambag yan. Meron niyang ambag pagdating sa pag-aalaga, sa pag-nurture, yung ganda. Diba? Yung pagiging disenteng babae, that's a big part also of their ambag when they are seeing or when they are dating a woman or a man. No? So by the end of the day, makikita mo pareho ba silang may ambag. Kapag isa lang ang may ambag, ibig sabihin sugar mommy at sugar daddy yan. Pero pag nakita mong parehong may ambag, pero magkaiba lang ang way, no? Pwede yung isa sa pag-aalaga, yung isa naman sa pagpo-provide. Pwede naman yung isa nagbibigay ng ambag dahil sa dinadala niyang kalma, peace sa buhay ng lalaki. At yung lalaki naman, nagdadala din siya ng security at stability sa mga basic needs ng mga babae. That is also an ambag. So mga kapamilya, I wish that you end up in relationship wherein pareho kayo may ambag. Because kapag parehong tao ang may ambag in a relationship, that means it is a sign that both of you want to make it work. Mga kapamilya, this is your love guru on air na si Coach V, Vanessa Antonio. Magkita-kita ulit tayo bukas from 10 p.m. to 12 midnight po sa nag-iisang programang Nakatutok sa Love Life Mo. I am Matchmaker Philippines on Instagram and I will see you tomorrow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ng alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman, just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kaya naman, kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy po tayo na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, hindi ka ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong lugar ang pinaka-memorable para sa iyo?

Swabing umaga, July 7, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s hanggang 80s. May OPM pa at lahat ng inyong mga paboritong classic songs ay nandito. Dapat niyang abangan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pag-uusapan natin ngayong umaga ng Martes. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon. Hello, hello po sa inyo. Magandang, alam ko tapos na Lunes, pero ngayon palang bubungad ang Linggo natin sa Remember Your Music. Kaya good morning sa lahat po ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Hindi natin ang lahat ng mga nakapihit naman, no? Nakikinig sa kanilang mga radyo kung nasaan man kayo, sa inyong bahay, sa inyong opisina, o kaya naman kayo bumabiyahe sa mga sandaling ito. Ang ganda ng buwan, ano? Nakikita nyo ba ngayon mula sa inyong mga sasakyan? Hindi ko alam kung anong tawag.

0: taon eh. Buwan. Mas ano siya, parang kalahat, more than half yung pagkakahati ng buwan. Tapos, ang ano, sobrang linaw niya, no? Parang pwede mong kantahin yung tago-taguan sa ibabaw. Ano ba yun? Tago-taguan, maliwanag. Ano ba yun? Nakalimutan. Sabihin ko sa ilalim ng buwan. Mali, mali. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Yan. Yan. Salamat sa pagliliwanag, Carlo. Thank you, thank you. Malaking tulong. Oo, sobrang, kanina pagpunta ko eh, natatanaw ko yung buwan habang papunta dito sa ABS-CBN. Good morning po sa lahat naman nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Martes na at alam ko eh, kahapon eh, maraming ganap. Sobrang daming ganap kahapon, ano, at buong bansa ay tutok na tutok sa mga kaganapan, sa mga pangyayari. Hindi ko na iisa-isahin kasi malamang naman, alam nyo na yan, no? Napanood nyo na yan, narinig nyo na yan dito sa DZMM. Kaya ang goal ko ngayong madaling araw na ito ay makipagkwentuhan lamang sa inyo, no? Magkaroon lamang kayo ng kasama, apat na oras ito, alas 12 hanggang alas 4. Magkwentuhan tayo, pwede kayo mag-request na inyong mga paboritong tugtugin. Tapos eh, wala lang, chill lang tayo, no? Kasi ilagay na natin yung mga ganap sa umaga. I mean umaga, like tanghali, hapon ng ano, ng araw. Pero yung madaling araw, oy, ibigay mo na kay Kuya Dan, hayaan mo nga swabbing usapan lang tayo ngayon. Okay ba yan? At saka marami ako ikukwento sa inyo. Tingnan nyo, namamaos na naman ako. Nakakainis naman kasi ang panahon ngayon. At saka marami akong nirecord na naman, kaya namamaos na naman si Kuya Dan. Pero nonetheless, malamang naman ito mamaya. The usual, no, alam nyo naman yung boses ko pagka, alam nyo naman natutulog ako bago mag-RYM. So ito ay ang aking, ang tawag ko dito ay bedroom voice. Sorry. Nagigising ko lang kasi. Sorry kung medyo mababa pang boses ko. Mamaya-maya, tataas na rin to. Dinadaan na lang sa bedroom voice yung paus voice. Di ba, ali? Mamaya babalik na rin to, okay? Kumusta ang inyong weekend, ha? Ang weekend ko ay maraming kwento. Actually, hanggang alas 4, kayang-kaya ko magkwento sa inyo ng mga nangyari sa akin, eh. Sa sobrang daming nangyari sa amin ng weekend, kaya kong ikwento kada minutes na papasok tayo sa kwentuhan. Paisa-isa yung kwento ko. Okay ba yon? Kasi alam niyo naman itong weekend eh, galing ang inyong kuya dan sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. Oo. So, sabi ni Jessica Dibunan, sana. Madami akong kwento kasi ang daming mga hindi inaasahang pangyayari. At saka madaming mga
1: sana all.
0: Oo, hindi, pero pag kwento ko sa inyo mamaya, hindi kayo mapapasana all sa mga kwento. Oo, mamaya ikakwento ko lahat, as in lahat-lahat ng mga nangyari. Kasi ano, hindi ko naman first time mag-commute papuntang Baguio, pero ngayon na lang ulit ako nag-commute. Pa singay-singay pa ako. Gusto kong sabihin sa sarili ko yung letter T na word eh, pero oo, para doon pa lang sa basta pa, sa terminal pa lang may aberya na eh, no? Sisimulan ko sa pagkukwento na, 'di ba? Sabado, Linggo, 'di ba? So isang gabi lang kami sana sa isang gabi lang talaga kami sa Baguio. Kasi natripan lang namin ni Mrs. no, na ang dami kasi nagbabagyo, sabi ko talaga, sana all. So nagbook ako ng ticket online, no, di hindi para ano, para swabe na lang yung pagpunta doon, kuha ka na lang ng physical ticket tapos ibibigay mo sa driver, 'di ba? So ito yung unang highlight ng Baguio trip namin. Pagdating namin doon, ang aga namin dumating kasi ang alis namin 7:15. Andun na kami sa terminal ng mga alas 6 ng umaga. kasi nag-MRT lang kami ni Missy. So talagang kinarir namin ito, no. Ito yung Baguio trip namin na wala kaming dinalang sasakyan. So mula sa bahay, nag-grab kami papunta ng MRT. Tapos mula MRT, mula North Stage Avenue Station, nag-MRT kami hanggang top. So talagang hanggang dulo. No? Di ito na. Baba kami dun sa ano sa Top Avenue. Punta kami dun sa terminal. Hindi ko nasasabihin kung anong terminal yon. Basta letter V yung simula. Letter V. 7:15, di ba? So, mga sabihin nating 6:45, pumipila na ako para makuha ko na yung ticket ko. Sabado, Sabado morning to, di ba? Sabado, bantayan niyo yung kwento ko sa inyo. Pagdating ko doon sa, ano, nakuha ko na yung ticket, tapos bilang early bird kami ni Mrs., kami yung unang nakasampa doon sa bus. So, 7 o'clock pa lang, kasi 7:15 yung alis, 7 a.m. pa lang, andun na kami, nakaupo na kami sa loob. Nakaupo na kami sa loob. Nang maya-maya, biglang may grupo ng tatlong babae na dumating, tapos tinitingnan nila yung seat, tapos sabi nila, 26-27, sabi niya nga. Tapos kami naman ni Mrs., oo, bakit? Nakalagay din sa ticket ko, 26-27, sabi ko ganyan. Sabi ko sa akin din, 26-27. Tapos sabi niya, kasi kami 26-27, 28, tatlo daw yung kanila, so kami dalawa lang, ganyan. Sabi ko, sige nga, kasi ano yung binukod, first class. Yung maganda yung upuan. No? Sabi ko, tara dun sa ano sa stewardess. May stewardess yung bus. No? Tara dun sa stewardess. Pag tingin kong ganyan dun sa ticket ko, 7:15 a.m. Sunday. Hindi Sabado yung nabuk ko, Sunday. So bukas pa yung plan. Bukas pa dapat yung alis namin. So para akong, alam niyo yun, galing pa akong RYM eh, diba? So nanlamig yung buong katawan ko. Sabi ko, anong Sunday ang naibuko? Sabi ko, ganyan. Eh di wala ako nagawa, di tumayo kami, diba? Kasi ang tama, sila ate na may dala ng ticket. Oo, di, ito na yung simula ng pinaka-memorable na Baguio trip namin. Eh di, alis kami. So sabi ko, paano to? Kami ni Mrs. nagkatitigan na lang kasi kami, pareho kaming walang tulog eh. Sabi ko, sorry ako, sabi ko ganyan. Di ko nakita, Sunday pa pala. Sabi ko, ito naman ding bus terminal na to. Sino ba naman magbubuk ng alas 8 ng umaga at babalik din ng alas 7 ng gabi? Hindi din tiningnan eh. Galit pa ako, di ba? Eh di, ito na, sabi ko, o sige, anong pwedeng gawin? Chance passenger. Mula first class, napunta kami sa intercity. Yung biyahe na dapat 4 hours, naging 7 hours. Kasalanan ni Kuya Dan. So yan ang unang nangyari sa amin. Kaya marami, number 1 pa lang yan. Pero dahil 12:31 na, tatanungin ko na kayo sa ating question of the day. Ano ang lugar na pinaka-memorable para sa'yo? Okay, yan ang ating katanungan na pwede mong itawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman, mag-Viber message. Yung palang Viber, dapat sa Viber app nyo talaga ipadala para makita namin, okay? Sa 0919-278-3000. O kaya naman sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. Mag-comment, mag-message kayo dyan. At ating babasahin na muna. Sabi, sabi, from inabutan ng 50 pesos na yung pasahero sa bus sa carousel, tumaling oras nang nabook sa bus. Ewan ko nga, may gaba nga yata ako sa bus nitong mga nakaraang araw. Marami pa ako ikukwento sa inyo. Actually, nilista ko pa dito para hindi ko makalimutan yung mga kwento. At saka mamaya may props ako. Ipapakita ko dito, may props akong dala-dala. So, masaya ito. Pero ikwento nyo rin sa akin ang pinaka hindi nyo malilimutan o pinaka memorable na lugar para sa inyo, okay? Pero dahil 12:32 na ng umaga, commercial muna tayo. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Sagot ko na yan dito sa Remember Your Music. Oras natin, 12:32. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Remember your music.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga na. Pakinggan natin, Baby Emma Wants You ng Bread, Day After Day ng Bad Finger, and Do It or Die ng Atlanta Rhythm Section. Good morning sa mga kasama natin, gising pa rin at gising na sa mga sandaling ito. Welcome po sa ating programa, Remember Your Music. Ang ating kwentuhan ngayong Tuesday morning, anong lugar ang pinaka... Ayun, parang lumilino. Parang pinaka-memorable para sa'yo. Saan pa yan, no? At anong, halimbawa, anumang nangyari, pwedeng, halimbawa, kung ikaw ay girl, doon mo sinagot, di ba? Mga ganyang mga lugar na pinaka-memorable. Hindi kailangan na sa ibang bansa or kung saang travel destination. May mga lugar sa buhay natin na nagiging memorable dahil may special occasion na nangyari sa atin doon. O kaya, as simple as itong lugar na ito ay lagi mong tinatambayan nung ikaw ay bata pa, nung ikaw ay nalulost pa sa buhay, hindi mo pa alam kung anong gusto mo talagang gawin. Kaya masasabi mong ito ang pinaka-memorable para sa'yo. Marami, no? Maraming kwento ang ganyan. Kaya pwede mong ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000 or tumawag 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, pwede rin na mag-comment ka o kaya mag-DM ka sa akin. Dan Kapusyon, hanapin mo lang yan, okay? 9 minutes bago mag-alauna, kausapin na natin first caller from Quezon City na kababalik lang. Oh, nasa linya na natin, si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan, and good morning sa mga nakikinig po dito sa DCMM.
1: Oh, so ano ba to? Fresh na fresh ka ba o kailangan ka nakabalik?
2: Nung ano lang, kailan ba nakabalik? No?
1: Ko alam, ikaw yung umalis. Bakit ako tinatanong?
2: Hindi, ano, mga nakabalik kami, parang Sunday kami na umalis ng ano eh, tapos Monday nang balik namin sa, ano, Maynila.
1: Sunday, tapos the next Monday kinakaya bumalik.
2: Yes. So parang ano lang siya, mga 11 PM something kami nag-deport galing Taiwan din.
1: Okay, so kababalik nyo nga lang kahapon.
2: Yeah, kahapon.
1: Alright, so ano ang bago? Anong bago?
2: So, ayun, parang ano, nanibago na naman ako sa ano Taiwan.
1: Bakit ka naman nanibago?
2: Wala lang, parang bumalik na naman ako sa ano, kung saan puro noodles na lang kinakain namin.
1: O kasi nang ano dun eh, uso dun. Tsaka parang uso ang hotpot dun.
2: Yun, yung no? Hotpot. Parang, ewan ko lang kung dun sila originated or kaya dun sa... South Korea yata.
1: At saka, ano, yung milk tea, yung boba.
2: Yun ang the best. Actually, merong, ano, yung boba nila, meron silang mochi version.
1: Paano?
2: Mochi.
1: Paanong boba?
2: Paano, yung boba diba yung pearl, mochi? Yung boba mismo? Parang, ano siya eh.
1: So nilakihan nila yung boba, gano'n?
2: Oo, tapos parang yun, nilagyan nila ng, ewan ko ba kung flour bang tawag doon sa powder.
1: Parang yung manipis na puti.
2: Tapos yung tinikman ko, parang ano, sobrang lambot na bubble tea ang kinakain.
1: Parang sobrang laking boba.
2: Yun.
1: May kilala ka bang sobrang laking boba?
2: Yung silabi. Ay, joke.
1: Ay, grabe ka. Hindi kasi, sweet kasi yon yung boba na ano.
2: Sige pala yung naisip ko, boba.
1: Sige,
2: okay.
1: Yun nga. Tama. So, yun ang mga food trip. Ano pa mga food trip doon? Sabihin mo naman para naman maano natin, mapag-readyhan namin. Mali mo, mag-Taiwan din kami. Hindi natin alam.
2: Ano, mostly yung napunta namin doon sa Shin Night Market ba yun? July 3 yata ito. Nakain namin doon yung oyster omelette. Yun.
1: Oyster omelette?
2: Yes, parang ano siya. Di ko may explain eh. Parang ano, itlog na
1: may oyster.
2: Parang
1: kasi
2: nga, oyster.
1: Kasi tapos, nga oyster omelette eh.
2: Kaya nga eh. Tapos, siyempre, wala na kaming choice doon kasi parang di namin gusto yung mga ano, kaya grilled seafood yan. Kaya pa namin kainin yan. Tapos,
1: actually, hindi rin ako mahilig sa oyster kasi takot kasi ako sa mga shellfish kasi nga sumasakit yung chan. May history na ako ng ano eh, ng pagsakit ng chan sa shellfish kaya
2: takot ako dyan. Parang na salmonella ba yan?
1: Hindi ko alam kung anong tawag doon ba. Kasalanan ko yun eh. Di ba yung kunento ko dito yung nagluto ako ng tahong. Na sumasakit na yung tiyan ko lagi sa tahong. Ano pa?
2: Favorite ko pa naman ang tahong, yung baked, ano? Baked
1: tahong. Oo, yun nga. Gumawa ako ng ganun. Di ba naabutin? Gumawa ako ng ganun. Siguro mga pandemic days yun. Gumawa ako. Kasi nauso yung baked tahong with cheese, di ba? Yung,
2: yun.
1: Yung asarap, di ba? So, gumawa ako. Bumili ako sa palengke. Tapos siguro hindi ko naluto lahat ng maayos. Yung may natira siguro na half-cook lang. Yun. Parang kukunin ni Lord sa sobrang sarap. Ng chan ko.
2: So, actually, meron din kasing ano eh, tamang pagluluto niyan eh. Kaya, ano, isang mistake lang talaga mapupunta rin sa, ano, yun nga, yung parang nasa impyerno na yung
1: at chan saka, ko. At saka, recurring siya. Tinesting ko siya tatlong beses na kumain ako ng tahong. Tatlong beses. Ganun-ganun yung pain na naramdaman ko. So, I therefore conclude yung tahong na yun. So, ayoko na. Iwas na ako sa seafood. Sa mga lugar naman sa Taiwan, ano ang pinaka gusto mong napasyalan doon?
2: Ano, siguro yung, ano eh, mostly dito lang kami kasi sa, ano eh, ay yung pinaka magandang napasyal namin, ano nga yan, para sa temple, eh, nakalimutan ko tawag dun eh.
1: Ano, Takeshi's Castle?
2: Yung, ano, yung, po, ano, ano nga yan?
1: Hindi ko alam, bakit ako tinatanong mo ikaw yung pumunta dun.
2: Po Guangshan Buddha.
1: Po Guangshan,
2: doon na sa southern Taiwan. Actually, maganda doon eh, kumpara sa Taipei.
1: Ito yung parang medyo probinsya, ano na lang,
2: Taiwan. Yes, parang temple, like South Korean style talaga.
1: Correct. Na-try nyo ba yung ano, di ba may sikat dyan sa mga Pinoy ngayon, laging pinupuntahan, yung parang waiting shed na ano, na nasa likod ay dagat, no?
2: Hindi pa. Tsaka ito kasi yung Taiwan trip namin, alam to eh, spontaneous lang. Kaya kulang sa planning, tsaka di ba
1: nga
2: napanggit.
1: Yung nga kasama mo dyan?
2: Eh, yung mga kaibigan ko na kulang pa sa ano time namin.
1: Yung nabitin kayo, di ba?
2: Nabitin nga kami sa Batangas, kaya ayun, nag-Taiwan kami. Pero actually, spontaneous kasi nabook ko sa mga siguro a week yata.
1: So, mahal na ng ticket, no? Di ba?
2: Yes, mahal na. Siguro nasa parang ano, 6,500.
1: Diba? Tapos ayaw mong i-book ng kotse si Labi papunta sa July 18. Ano yan? Anong klase yan? Ha?
2: Kasi ano, yung inaano ko, yung time. Baka kasi kapag ano, may gagawin pa kami ng umaga ng ano, Sabado ba o Linggo yung 18? Sabado, okay. Kala ko Linggo.
1: Ang layo-layo pa rin.
2: Ayan nga, try namin. Pero sabi nga, di ba, nung tumawag siya, baka depende. We are not sure, pero depende. Titignan kung may mabublock ba sa ano niya, event na yun.
1: Wala nang ito na nga yung pagkakataon para i-block ninyo para wala nang ibang pumasok na event, di ba?
2: Eh, malay mo, mga sa pamilya niya, kumisita, ganun.
1: Eh, wala pa nga eh, kaya nga i-block yun eh.
2: Eh nga, malay mo, may surprise na malamang darating. Expect the unexpected daw.
1: Kaya nga, i-block nyo na nga ni.
2: Eh, kaso baka bigyan siya ng ano, paslubong mo yun.
1: Alam mo, mas marami ka pang dahilan kaysa kay Labi.
2: Hindi naman. Inano ko yung ano, future ano ba, scenario.
1: Future? And next week na yun? Ito naman, naka-future ka dyan?
2: Yeah, expect mo yung unexpected. Pero basta, sabi niya, titignan niya, pero 56% na sure siya.
1: 56%? Oh, hindi pa so 60%. Ano?
2: Pero pwede pa yan bumaba.
1: So, ito na lang. Sige. So, sa lahat ng mga napuntahan mo, anong pinaka-memorable na lugar para sa'yo, Angelo?
2: Dito sa Pilipinas kasi parang wala akong gaano memorable maliban doon sa Cebu dahil nga naging ano, kinalakayan ko yung for a month and siguro yung memorable talaga yung Hong Kong trip. Like ilang beses na kami balik ng balik doon. Kahit nung ano, yun talaga yung first travel ko nung bata ako internationally. And nung ano, syempre ilang beses na rin kami pumunta doon. Siguro nagsimula yata 6 years old ako, 9, 11, tapos yan, may teenage ko hanggang doon ko pre-napose si Labi bilang aking GF. Talagang something na, ano, iba talaga yung ano ng Disneyland doon. Parang something na magical na hindi ko na may magic pala mangyayari sa akin doon.
1: Napakanta ka ba na, I can show you the world.
2: Ayun nga, pero siya yung mundo ko.
1: Ha? Okay, so yun talaga sa lahat ng mga napuntahan. Kasi marami ka nang napuntahan. Pumunta ka pa nga sa, saan ba yun? Yung sa Europe ba yun? Sa Prague ba yun?
2: Sa Europe. May isa sa South America. In Australia. Dito sa Asia mostly. Then, syempre, inaano namin Africa. Ang problema, si Labi, meron siyang tatawag na iba. Sige ko na pwede sabihin dito. Kung ano pa.
1: O sige, wag mo na sabihin. Sabi ni Carlo, sana all daw. North Ab lang daw yung narating niya, hindi North America. Tsaka pag nung narinig ko nga yung North America, parang nasa isip ko, yung mga news bureau chief na yun nasa isip ko. Sila Sir Danny Buenapina ng North America yung naisip ko bigla. Eh.
2: Yeah, our guest is Sir Henry Magadia.
1: Oo, di ba? Mga news bureau chief from North America.
2: Actually nga, yung tito ko nga na nag-migrate sa Canada, susubukan niya akong parang after graduation ko, doon ako magtrabaho, ganun. Sabi ko, mas pipiliin ko muna magtrabaho dito sa bansa.
1: Oo, oh, at saka iiwan mo si Labi pagka ganun.
2: Pwede ko naman siya isama, pero siyempre, ang pakay ko naman talaga ay yung maglahat ng story sa mga mamayang Pilipino. Siyempre, bilang isang student journalist and hopefully a future media practitioner, maging journalist din sana. Gusto ko pang ang dami ko pang gustong gawin, like kumuha ng documentary or kaya parang maglahat ng mga kwento na hindi pa naririnig ng sambayan ng Pilipino.
1: Tama. Gumawa ng mga kwento na talagang para sa Pilipino. Alright. Okay, sige. Maraming thank you, Angelo, sa pag-update at malay mo, makarating din si Carlo dyan sa North Ab, yun? Ay,
2: sa
1: Taiwan pala, sa Taiwan. Sige. Bumati kami, mga gusto ko muna batiin. Go ahead.
2: So, siyempre, binabati ko muna yung... Ay, ito, ibabati ko dahil nandito naman tayo sa DCMM. Baka pwede pa ako mahabol. Happy birthday, Kabayan Noli Di Castro.
1: Happy birthday!
2: Happy birthday, Kabayan. Miss ka na namin dito sa radyo.
1: Ayun, na-late lang ng 2 weeks pero nakahabol naman.
2: Ayun talaga yung pinakagusto kong makita sa 40th anniversary ng DCM.
1: Ay,
2: Kabayan mismo.
1: Ay, nako. Pagka ba na-secure namin si Kabayan, makikita ba namin kayo ni Labi?
2: Hindi naman. Hindi ko naman sinipilit. Pero...
1: Grabe si Kabayan na yun, ha? Ayaw pa rin, ha?
2: Ni Labi na maka, halubilo yung mga veteranong, news anchors and...
1: Ay, nako. Ako na nga mahala, itutuloy ko kayo papunta doon sa mga veterano. Oo, makita ko lang kayong dalawa.
2: Pero iba pa rin talaga ang DCMM kasi si Kabayan talaga ang pioneer ng DCMM.
1: Ay, isang tunay, isang tunay.
2: Kaya parang iba talaga yung dating ni Kabayan para sa radio, lalo na sa TV Patrol.
1: Ayun, narinig mo, nag-thank you si Kabayan sa'yo.
2: Kasi pa si Kabayan ng ito ko?
1: Ayun, nag-thank you. Nagtitake you. Yun ang dami sinasabi ni Kabayan.
2: You're welcome, Kabayan. And ikaw yung talagang pinaka-inidolo ko nung bata pa ako. Kaya naging, nandito na ako sa larangan ng sa pamamayag.
1: Malay mo, nandun nga si Kabayan. Hindi ko alam, wala naman ako kinoconfirm, pero...
2: Yeah, hopefully, pero okay lang kung wala, at least makapag-celebrate tayo.
1: Okay.
2: And then, syempre, binabati ko yung si Tristan Rapadas sa yung aking... thank you, Lord, sa mga notes na binigay mo sa akin habang wala ako. Hirap kasi kung makinig ako ng radyo, tapos natutulog ako doon, ang pagod.
1: Nag-notes ka pa dyan,
2: Kaya nga. And then, syempre, sa mga kaibigan namin, si Christine, Angela, Danica, and Jessica. Kung nabitin pa kayo, guys, sabihan niyo lang ako at pwede ako mag-book ulit.
1: And then, pumasok muna kayo sa school, book kayo ng book.
2: Pumasok pa naman ako, 1 month lang, papasok na kami.
1: Okay.
2: And then, syempre, kay Labi, Labi. Okay lang naman kung sinabi mo yon na inamin mo. Pero, tanggap ko na, okay na yun. Kasi may sinabi siya
1: hindi namin alam. Ano yung sinasabi?
2: May sinabi siya na isa pala daw yung reason ko bakit nagkaroon kami ng breakup ng ex namin dati.
1: Loh!
2: It was a long story na. Talagang diniskarte niya talaga. May doon sa kwento niya na may nakano.
1: So parang sinulot ka pala ni Labi, gano'n?
2: Yes, parang ano, gusto niya talaga akong angkinin talaga.
1: Sabi niya, yes!
2: Sabi ko, okay lang naman. Kasi ano yun, nasa hotel kami noon, tapos siyempre umiinom kami, medyo nalasing si Labi. Kung ano pinagsasabi-sabi, pinagano, basta yun. Ang
1: lasing na lasing ano, si Labi niya.
2: Ano, sabi ko sa kanya, alam mo, okay lang yan. Kasi sa totoo lang, mas maganda ka pa kasi sa ex ko.
1: Pero sinulot ka nga ni Labi? Sinulot? Kasi ganun eh, parang talagang sinadya na makuha ka dun sa ex mo eh, di ba?
2: Okay lang naman yun. To be honest, parang gusto ko na rin umalis sa ex ko nun at that time.
1: So ibig sabihin nag-overlap pala kayo.
2: Yeah, okay lang. Overlap tapos na lap. Yun na yun.
1: Umalis ka na? Umalis ka na, Angelo?
2: Yeah,
1: natutuwa ba ako sa'yo? Anong... Iyo ba ito, Regine Velasquez?
2: Yes, araw gabi.
1: Alright, sige.
2: Kay Labi, nandito sa akin. Araw gabi.
1: Oh, talaga. Tapos wala kaming shoutout. Araw gabi kayo magkasama.
2: Ay, nag-shoutout na siya. Kaso nga lang.
1: Video nga ni. Video nga ni.
2: Video ba?
1: Wala.
2: Ano yun? Audio na lang muna.
1: Okay, sige, sige. Okay. Salamat, Angelo. Good morning sa inyo dyan.
2: Thank you, Kuya Da. Good morning.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Si Angelo ng Quezon City ang ating nakakwentuhan. Oo nga, no? Belated happy birthday, Kabayan Noli de Castro. Si Cabs, no? Nung una kong bago ako pumasok dito sa DZMM, hindi pa DZMM nun, eh, Radyo 630 pa nung ano. Nag-ano muna kami, nag-courtesy call. Wow, courtesy call. Kasama si Kabayan, tapos eh... Hindi ko na matandaan kung anong nasabi sa akin ni Kabayan. Kinakabahan kasi ako nun eh. Parang kakabakabayan ako nun. Siyempre ikaw ba naman, di ba? Patawag ka dun sa, dinala kami ni Sir Frank dun sa office ni Kabayan. Tapos, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, di ba? Parang wala naman akong masabi Kabayan. Gagaling ako po sa programa. Wala naman akong ganong masabi kasi... Una-una, first program ko ito, no? Yung Remember Your Music, ito pala yung programang mahahawakan ko. Si Coach B yun, medyo ano na si Coach B nun, medyo... magaling na siyang makipag-usap. Nakausap niya si Kabayan na parang long-lost friend sila. Ako, hindi ko alam, parang matigas lang ako nakatayo dun sa game. Pero happy birthday, Kabayan. No? Sana makabalik ka na nga ulit, no? Sa pagbabalita.
3: Happy birthday!
1: Yun! Umabot ulit, no? After 36 days, yes. Sana makabalik ka na dito, no? Lalo na sa DZMM, no? Alam ko na mga taong radyo, yan, hanap-hanapin talaga yan. Ano nyo ba si Kabayan? Talagang dito yan sa DZMM. Yun. Parang yung logo ng DZMM, parang andun na, makikita mo pa din yung mukha ni Kabayan doon sa DZMM. Happy birthday, Cabs! Alas natin, 107 na po. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 108.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: A song from Odette Quesada, friend of mine ang ating napakinggan. Sa oras natin, 1:20 na po ng umaga. Sabi ni Jean Buenaventura, sabi niya, happy anniversary, 2 years na ako nakikinig sa'yo. Sana matawagan mo ako pa-request ng kantang My Love Will See You Through ni Marco Season from Jean Buenaventura ng Limay, Bataan. Maraming salamat po. Sabi ni Erlinda Villaluz, Kuya Dan, ang memorable na lugar sa akin dati ay bahay namin sa Marikina. Dahil nandun lahat ang mga memory ng aking kabataan. Pa-request naman po ng Batang Bata Ka Pa. Maraming salamat po, Kuya Dan. Diba, yung mga kinalakihan nating mga bahay o mga lugar, yan din ang pinaka, if not the most, no? Talagang memorable na lugar para sa buhay natin. Kasi, diba, yung nostalgia, no? Iba mararamdaman mo kapag bumalik ka dun sa kinalakihan mong lugar, eh. Kita mo yung mga dating bahay, wala na. Nangyari sa akin yan, pagka tuwing uuwi ako ng Quezon Province. Pagka dumadaan ako dun sa mga usual na nakikita ko nung bata pa ako pag pumapasok ako sa school, tapos makikita ko, ha, iba na yung bahay, o kaya giniba na yung mga bahay dati, pinalitan na ng bago, iba na, mga tindahan na yung nakalagay, di ba? Kumbaga parang unti-unting binubura na yung kung ano yung natandaan mo nung bata ka pa. At bakit nandito itong isang ito? Ano bang nangyayari sa mga tao dito? Pabalik-balik sa RYM. Oo. Pati yung dalawang di ko na maalala yung pangalan. Ito si Jay. Nandito din si Jay. Muwi ka na. Anong oras na? Pinauwi. 1:22 na. Oo. Kausapin na natin ating next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Sir Joel. Sir Joel, good morning.
2: Hello. Good morning, Kuya.
1: Ayun, good morning. How are you, Sir Joel? Long time.
2: Okay lang po.
1: Ano ang mga pinagkabisihan mo dyan?
2: Nagpapalaki
1: ng katawan. Ayos yan. At pumuputok-putok na naman yung ano. Pwede bang layo mo ng konti yung ano, yung telepono mo ng bahagyang-bahagya lang para hindi pumuputok yan. Alright. Okay, ang kwentuhan natin today, Sir Joel, ay mga lugar na naging pinaka-memorable sa'yo. Ano bang naalala mo dyan?
2: Sa akin kasi.
1: Pumuputok, konting layo pa. Yan.
2: Pinaka-memorable sa akin yung ano, yung mga venue ng recognition ng mga anak ko.
1: Mm-hmm. Sa mga school ba yan o sa ibang mga school? Okay.
2: So, like, for example, sa mga auditorium, mm-hmm. Kung saan yung ano nila, graduation.
1: Sa naka-warding.
2: Oh, yung mga warding. Kasi napaka ano sa akin yung memorable sa akin. Saka yung ano, i-greet ko nga pala yung youngest daughter ko. And
1: birthday?
2: Hindi. Siya sa graduate.
1: Ano?
2: Nag-graduate siya.
1: Ah, graduate. Kailan?
2: Valedictorian na naman. Itong apat na yan.
1: Kailan siya ka-graduate?
2: Itong month na to.
1: July. Uy, congrats.

0: Congratulations.
1: So, lucky na naman siya. Siyempre, sa dami ng strand,
0: Nagulat ako doon sa graduation. Ayan, dahil nga ang magsisipag tapos.
1: Valedictorian siya.
0: Wow. Class valedictorian. Anong pangalan?
1: Pang-apat na. Hindi, pang-apat na. Siya pa rin, kumbaga. Yun.
0: Para nalulobat yung speaker ng pag-graduation song natin. Okay.
1: So, yun nga po, sabi ko nga, parang hindi na big deal sa mga ibang kaibigan namin. Kasi magiging makamiss daw sila pag nakareceive doon ng failing grade yung anak ko, mga anak ko.
0: Okay, pangit namang i-wish yun, no?
1: Hindi, sabi nga nila, hindi, parang, hindi, normal na yan, matatalino yung mga, parang ganun na lang lagi. Pero nagko-congrats, pero yung iba naman, yung mga kumari ko, nakakalula daw yung grade ng mga anak.
0: Para maging valedictorian, paano yung lula? Ooh, napaganan ka.
1: Parang ba? 99 ang GW niya.
0: Naman. Bakit naman minalipan niya yung 1%? Sayang naman. Sana pinerpek na niya sa bagay kasi baka may maingit na naman pagka pinerpek niya. Ganun.
1: Ay, nako. Yung mga bashers na, yung mga, mga bagbato yung mga estudyante na, alam na yung nambubuli sa kanya.
0: Correct.
1: Isa lang sinagot niya. Better luck next time again.
0: Better luck next time again.
1: Yun ang sabi ko naman sa sarili ko. Para sa akin, yun ang memorable. Mga, like yung anak ko naman next year, gagraduate din siya ng HM.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Sabi ko, di ayos. Pero sabi niya, Papa, sinabi mo kasi, after schooling, wala mapapago, sabi niya. Kasi, pagigising parang kami ng alas 8, yung parang 8 hours na, pero sabi niya ganun. May ano na, sabi ko nun, may, hindi na ikaw yung magpapasahod. Iba na.
0: Saan to? Anong, ito yung lalaki mo, di ba?
1: Yung isa? Ay, lalaki.
0: Uh-oh.
1: Gagraduate.
0: Gagraduate din siya. Bakit?
1: Then, next year.
0: Tapos, anong gagawin niya?
1: Sabi niya, kasi lagi ko sinasabi sa kanila, yung pag-aaral niyo, wala mo bago yan. Makagraduate man kayo, ang susunod niyan, gigising parang kinamaaga.
0: Okay. Kasi magtatrabaho naman.
1: May ganap kayo, pero sabi niya sa akin, nung anak na lalaki, hindi na ikaw yung magpapasahod sa amin, Papa.
0: Bakit pasahod? Hindi ba baon yun?
1: Hindi, yun parang ganun. Sabi ko, panag-work daw sila.
0: Hindi naman gagaling sa'yo yung pera
1: nila. Hindi naman gagaling sa akin.
0: Siyempre, kasi mag-work na nga sila. Mahirap naman pag ikaw pa din.
1: Ganun pa rin daw. The usual na ginagawa nila. Kaso mas matagal daw yung ganap. Eh sabi ko talagang ganun ang buhay ng tao, tuloy-tuloy yan, sabi ko. And, yun nga, happy ako, gagraduate ngayon yung senior high ko, yung youngest daughter ko, tapos next year yung anak ng lalaki. Ayun, so, happy ako. Parang,
0: congratulations
1: sa inyo. Siyempre, papasalamat ako sa kay God para sa lahat ng achievement nila. And, yung second entry ko naman is, yung memorable sa akin, yung mga TV station.
0: Mm-hmm. Pinagsayawan mo.
1: Oo, kasi siyempre yan ang parte ng buhay ko yan.
0: Lahat ka na naikutan mo ba lahat nung panahon mo sa Diyawa?
1: Oo naman, pero...
0: Ano ka-memorable?
1: Sa ABS.
0: Anong show yun?
1: ABS.
0: Hindi ko naman... Hindi, ano ba yung parang noon time dati nung panahon na yun?
1: Noon time noon? Hindi ko na matandaan ko yan din eh, pero madalas kami.
0: For sure, hindi pa showtime.
1: Pero madalas kami sa
0: hindi rin magandang tanghali bayan, mga nauna pa doon sigurado.
1: Mas nauna pa rin.
0: Nauna pa rin.
1: Kasi kasabayan ng student canteen eh. Kasi first gig ko noon sa student canteen.
0: Student canteen. Hindi ko din alam kung anong nauna.
1: Tapos may kalabog sa 13 pa. May Channel 13 eh.
0: Channel 13. Ito ba yung RP? Tama ba? Ano ba yung Channel 13? RP TV?
1: Tapos yun, medyo kami talaga madala sa sa DATS. Alam mo na yun.
0: Sa DATS Entertainment.
1: Yun. hanggang sa until Saturday yun.
0: Eh, pagka ilan taon mo bang ginawa din yun lahat-lahat? Kung matagal-tagal din talagang...
1: 3 years?
0: Memorable din talaga. Lalo kung doon umikot yung buong tatlong taon mo, no? Na
1: paikot-ikot kayo sa performance. Ganun, diba? Sa lahat correct. Ng stasyon. Kung baga, yung pinaka-prime talaga sa... Sa siyempre, yung hardcore. Sa kanya sinasabi mo kanina na kung sa kami lumaki mga kapatid. Ang dami na nabago, pati mga kapit.
0: Saan ba ang, ano, saan ba ang place kung saan kayo lumaki talaga?
1: QC din, QC.
0: Ah, sa QC din. Wala kayong probinsya, hindi kayo sa probinsya lumaki.
1: Hindi, kaya binuho yung ano ko yung, pinush ko talaga yung dream house.
0: Sa probinsya?
1: Opo.
0: Correct.
1: Ayun, kaya sabi ko nga sa sarili.
0: Pag iniisip ko nga, ang swerte din ng mga dito din sa city na pinanganak eh. Kasi syempre, di ba, lalo kung naka-acquire ng mga property yung mga magulang mo, di ba? Eh, not bad, di ba? Kasi dati na, yung kasing kakilala ko dati na ano, parang ilang property yung na-secure nila. Kasi dati daw, alam mo, the usual na wala pa dyan ano, wala pa dyan nakalagay, damuhan lang yan, ganyan.
1: Oo, mga talahit.
0: Diba? Oo, ganun yung mga kwento din. Parang sa mga probinsya din, di ba? Pero yun nga lang, kaibahan sa kanila, eh, grabe yung value nung nakuha nila dito ngayon kasi grabe na ngayon dito sa city.
1: Saka sentro kasi pag
0: correct.
1: Sentro nga kasi you want to Makati.
0: At napakalaki. Napakalaki ng Quezon City.
1: Kaya, pero kasi yung pag-travel mo naman sa abroad, pwede mo namang gawin yan if you have the money talaga. Correct. Pwede mo ikutan ng buong mundo. Di ba? Marami din naman magandang tourist spot dito sa Pilipinas. Lalo na sa Quezon, marami dyan.
0: Correct.
1: Mga beaches dyan. Tapos sa Pangasinan din, kung saan kami, kung saan ko na itayo yung ano ko. Pababayan ko pala yung si Tin.
0: Si Tin? Saan ba ito si Tin? Hindi ko alam. Saan?
1: Tin.
0: Tin, saan ka ba Tin? Bakit alam ni Sir Joel ko sa ay Pampangasinan? Pampangasinan.
1: Kapigan kayo yung Sampatina.
0: Pangasinan ba? Di ba sa Pangasinan? Oo, sa Pangasinan.
1: Kapigan kayo yung Sampatin.
0: Oo. Hindi ko alam. Ano daw yung Tin? Ano daw? Kantin? Ano ba yun?
1: Hindi. Kapigan kayo yung Sampat.
0: Kapigan yung... Hindi ko alam.
1: Kailan ka uwi?
0: Hindi ako marunong ng ganyan. Kailan ka daw uwi? Sagutin mo din ng ano, ng Kapampangan din. Dali. Tama ba? Kapampangan? Maliin. Kapampanga yun. Hindi,
1: Pangasinense.
0: Pangasinense. Actually, nalilito talaga
1: ako dyan. Dati ang tawag dyan, Pangalatok eh.
0: Pangalatok. Oh, so, Pangasinense na pala.
1: Oo, binago. Kasi parang pangit
0: pa. Mali-mali naman ako. So, kapag daw natuto na daw si Carlo, uuwi na daw si T.
1: Wala na pala din yung dalawang ano.
0: Eh, wala na eh. Hindi ko na nga maalala yung pangalan nila. Sino ba yung mga yun? Ha?
1: Namimiss ko yung boses ni Jirbo eh.
0: Oh, si yes, Jirbo, no? Ganyan-ganyan, no? Pag narinig mo,
1: wala na yung dalawang... Dyan,
0: sabi ni Carlo nagagalit nung muna daw hanapin yung siloso pala to eh.
1: Parang mga senior high yung sumasagot sa akin ngayon eh.
0: Ah, huwag mga alam mo naman mga new breed lagi dito kada may papalit sa RYM hanggang sa kinatandaan na nila tong ship na to.
1: Kasi sila Jirbo parang
0: si Jirbo ano yun?
1: Pa-retire na yung mga boses
0: nila. 58 years old na yun. Bumati ka na, Sir Joel. Go ahead.
1: Binabati ko siyempre sila. No? Sila JR, sila Jess from Las Piñas, si Atip Kes. Ayan. Sa kanyang Precious, hindi na ba tumatawag dyan?
0: Si?
1: Precious.
0: Precious?
1: Hindi ko narinig yun.
0: May tumawag na ba sa ating Precious?
1: Meron.
0: Precious. Eh, sige, alalahanin ko kung anong boses ni Precious. Tama. Naalala ko na si Precious.
1: Si Ronald ng Bulacan, Joseph ng Batangas. Gusto ko, pag nakapunta akong Batangas, puntaan ko yan si Joseph eh.
0: Makakain
1: ng bulalo dun.
0: Hindi lang.
1: Saka lahat na sa lahat po. Ayan, kasi ano yung si Angelo kanina.
0: Sa'yo tong Basil Valdez na nandito, ano?
1: Oo.
0: Alright, sige. Play natin. Maraming thank you, Sir Joel. At good morning sa'yo dyan sa QC. Nawala na. Si Sir Joel ng Quezon City ang ating nakakwentuhan. Oras natin, 1:33 sa ating pagbabalik. Habang may nagpapabati muna dito, babatiin natin si, sabi ni Mark Ramos Marcos, pag-greet po Kuya Dan, may pasok po ako bukas. Sana all. Ingat sa pasok mo bukas, Mark Marcos, ha? Oo, baka makita kita, ha? Pagkaganyan, ha? 1:33 ang oras natin sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Medyo lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin, 1:36 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Para sa mga estudyanteng patuloy na nangangarap. Ngayong madaling araw, gusto kong kumustahin ang mga estudyanteng patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Ang mga kabataang araw-araw na gumigising ng maaga, bumabiyahe papasok sa paaralan, nagre-review hanggang gabi at patuloy na naniniwalang balang araw, mababago rin nila ang buhay ng kanilang pamilya. Kumusta ka, dear? Pagod ka na ba sa mga proyekto, sa pagsusulit at mga assignment na tila wala ng katapusan? Nawawalan ka na rin ba ng lakas kapag pakiramdam mo ay napakalayo pa ng pangarap na gusto mong marating? Kung oo, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Marami kayong sabay-sabay na nangangarap. Marami kayong sabay-sabay na lumalaban. At bawat araw na pumapasok ka sa paaralan ay isa na namang hakbang palapit sa kinabukasang matagal mo nang ipinagdarasal. Hindi man madali ang pag-aaral, may mga alaalang habang buhay mong dadalhin. Yung mga unang araw ng klase na puno ng kaba. Yung paghahanap ng magiging kaklase at kaibigan. Yung simpleng tawanan sa loob ng silid-aralan. Yung sabay-sabay na pagkain sa kantin kahit kulang ang baon. Yung panghihiram ng ballpen kahit may nakalimutang dalhin. Yung pagpupuyat para matapos ang isang proyekto. Yung kaba bago tawagin ang pangalan mo sa recitation. At syempre, yung saya kapag narinig mo yung salitang very good. May mga pagkakataong gusto mo nang sumuko. May mga signaturang hirap kang intindihin. May pagsusulit na akala mo hindi mo na maipapasa. May pagkakataong naiinggit ka sa iba na tila mas madali ang kanilang buhay. Pero sa bawat pagsubok, natututo kang bumangon. Natututo kang magsikap. Natututo kang maniwala na ang bawat hirap ngayon ay may kapalit na magandang bukas. At hindi magiging kumpleto ang paglalakbay na ito kung wala mga kaibigang naging bahagi ng iyong mga alaala. Sila ang mga kasama mong tumawa kahit simpleng biro lang. Mga kasabay mong kabahan bagong exam. Ang mga kasangga mo sa group projects. Mga taong minsan ay naging pamilya mo sa loob ng paaralan. Maaaring balang araw ay may kanya-kanya na kayong mga landas na tatahakin. May magiging guro, may magiging doktor, may magiging inhinyero, may magiging pulis, may magiging negosyante at may iba pang tatahak sa iba't ibang direksyon. Ngunit mananatili sa inyong mga puso ang mga alaalang minsang nagsama-sama kayo sa isang silid-aralan. Nangangarap ng iisang bagay, ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At syempre, hindi natin malilimutan ang ating mga guro. Mga gurong hindi lamang nagturo ng mga aralin sa libro, kundi nagturo rin ng disiplina, ng paggalang, ng tiyaga, at ng paniniwala sa sariling kakayahan. May mga gurong naging inspirasyon. May mga gurong naging pangalawang magulang sa loob ng paaralan. May mga gurong naniniwala sa atin kahit tayo mismo ay nagdududa sa ating sarili. At kung minsan, isang simpleng salita mula sa kanila ang naging dahilan upang hindi tayo sumuko. Dear, alam kong hindi lahat ng estudyante ay pare-pareho ang sitwasyon. May ilan na nag-aaral habang nagtatrabaho. May ilan na naglalakad ng malayo makarating lamang sa paaralan. May ilan na kulang ang baon. Yung iba naman, umuwi sa bahay ng maraming problema. At may ilan na ang tanging pag-asa para makaahon sa hirap ay ang diploma na balang araw ay kanilang matatanggap. Kung isa ka sa kanila, nais kong sabihin sa iyo, huwag mong maliitin ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon. Ang bawat pahina ng librong binabasa mo, ang bawat gabing nagpupuyat ka, ang bawat pagsusulit na pinaghahandaan mo, lahat ng iyon ay bahagi ng pangarap na unti-unti mong binubuo. At darating ang panahon na babalikan mo ang mga araw na ito. Ngingiti ka na lamang habang naalala ang simpleng buhay estudyante. Ang mga tawanan sa koridor, ang mga guro mong minsang nangulit sa iyo para pagbutihin mo ang pag-aaral. At ang mga kaibigang minsang naging tahanan mo sa loob ng paaralan. Dahil ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos. Ito ay tungkol sa taong unti-unti kang nagiging habang hinaharap mo ang bawat pagsubok. At balang araw, kapag hawak mo ng iyong diplomang matagal mong ipinaglaban, hindi lamang ito magiging tagumpay mo. Magiging tagumpay rin ito ng mga magulang na niwala sa iyo, ng mga gurong gumabay sa iyo, mga kaibigang sumabay sa iyong paglalakbay. At higit sa lahat, magiging patunay ito na ang isang batang nangarap ay hindi sumuko. At para sa lahat ng estudyanteng nakikinig ngayon, ipagpatuloy niyo ang inyong mga pangarap. Maaaring mahaba pa ang inyong tatahaking daan, ngunit bawat hakbang na ginagawa ninyo ngayon ay papalapit sa kinabukasang minsan lamang ninyong iginuhit sa inyong mga kwaderno at mga pangarap.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang song request sa atin ni Sir Joel ng Quezon City. Awitin mula kay Basil Valdez. A song called You. At syempre, ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear. Next in line. Oras natin, 9 minutes po bago mag alas 2 ng umaga. Good morning sa mga gising-nagising pa rin sa mga sandaling ito. Lalo na mga kasabay natin, mga nagtatrabaho dyan. Kape-kape-kape. At syempre, tinapay. At para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Kaya naman salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. O edi, sa mga ano dyan, mag-kape kayo at tinapay, yan lang solve na, di ba? O kasi ako, actually ako kakatapos ko lang. Meron talaga ako dito. At syempre galing sa gardenia. Pero, talagang yan ang partner na partner pagka ganitong oras, no? Yung chill lang, hindi mahirap din kapag masyadong busog, 'di ba? So, ano mo lang, kalmahan niyo lang, 'di ba? Kaya once again, maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you. Oras natin 1:52 ng umaga, pinag-uusapan, pinagkukuwentuhan pa rin ang mga lugar na pinaka-memorable para sa iyo. Sabi ni Ate MJ Tosok, Happy Tuesday Kuya Dan. Pabati po si Mami Lee ng Barangay Dalig Antipolo, Rizal. At kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi sila nakatutok at palagi nakikinig sa RYM. Pa-shoutout din po kay Mami Shelly ng Green Park Village, Pasig City. Bagong recruit ko na makinig ng RYM. Yan ang gusto ko, mga recruiter. Ang pinaka-memorable na lugar po para sa akin ay Hong Kong po, dahil ito po ang unang international na travel ko po bilang isang OFW. Ito po ang unang lugar kung saan sinubok ang kakayahan kong mag-isa na mapalayo sa aking pamilya para magtrabaho. Hindi ko ito malilimutan at marami po akong natutuhan. Song request ko na lang po ay Babalik Ka Rin by Gary Valenciano. Meron ba tayo? Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin, babalik. Ayun, ka rin, hindi babalik ba? Iba yung babalikan mo rin ako, ikaw yung bumalik din, di ba? Iwalay mo, parang may nakita ako kanina. Wala pala tayo nung babalik ka rin. Itry mo nga Gary V, baka may lumabas. Parang hindi ko maalala kung napatugtog na natin yun. Pag wala ako na lang kukakanda. Wala ba? Patingin nga. Parang wala nga. Ano? Wala ho. Ako na lang ho. Kakantahan ko na lang ho. Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Gusto mo, medley pa eh. Lately, I've been winning battles left and right. But even hataw na. Sobrang medley. Huwag kang mapagod, hataw at galaw. Woo! Sinabing pause nga eh. Nagkukulit ako. Sorry ate, ano na lang. Siguro yung unang request mo na lang, Living on a Jet Plane. Yan, meron tayo niyan. Yun na lang ilagay natin. Wala pala tayo nung babalik ka rin. Si ano lang pala yung bumalik. Si Tin lang yung bumalik. Sabi ni Pat ng Mindoro, saan ba ako magsimula? Hindi ko makalimutan lugar yung diskuhan dyan sa ermita. Aba, diskuhan pa, no? Lumabas ako para bumili ng sigarilyo, tapos umihi ako sa isang pader. Bakit kasi paihi ko sa kapaihi-ihi? Tapos, madilim, nakatapos ako sa pag-ihi habang may sigarilyo sa bibig. Napaka-detalyado ng kwento mo, ano? Nung natapos ko, may nag-flashlight sa mukha ko, tapos dahan-dahang lumipat yung ilaw dun sa karato lang, bawal umihi sa gilid ng simbahan. Hoy, Pat! Kasi kuya, Pat, hindi mo tinitignan kung saan ka tatarget. Kinabahan ako, lumayo ng konti para masilip yung lugar. Napagtanto ko na simbahan ngayon. Nung lilipat ako ng kali palayo, umilaw yung sasakyan na pinanggalingan ng flashlight ng blue at red police mobile pala. Sa dinami-dami na makaka-flashlight sa'yo, pulis pa, no? Ayun, ilang minuto, nasa presinto ako. Nakapakiusapan naman, kaso 2 weeks community service sa gilid ng simbahan. Ganun? Dahil estudyante pa lang noon, kahit 1 hour per day pwede. Yun lamang po. Thanks. Pahabol, Kuya Dan, naalala ko bigla. Madaling pa yun nangyari yun. Pag-gising ko, binigyan ako ng kape ng pulis. Tapos, pinaalala kung ano-ano ang ginawa ko sa presinto. Ah, ano ka? Lasing na lasing ka. Yan. Lasing pa more. Kung paano ko kinausap yun nasa loob ng selda ng mga mandurukot, etc. Hanggang matulog na lang ako sa isang upuang mahaba. Nang lumabas ako after logout sa presinto, sabi sa akin ng pulis, ingat ka, balik ka bukas para sa community service. Ibig sabihin, dito ka pa sa Manila noon, nagtatrabaho ka pa dito sa Manila, kaya ganun. Sabi ni Mark Marcos ay, ang memorable place na ko, yung sa akin, Singapore. Ang memorable place nito ni Makoy, sa Singapore. Walang clue kung bakit sa Singapore. Ang song request niya, patingin niya, meron ba tayo nito, Lovey and Rose by Louis Armstrong. Napaka-arte naman ng song request niya. Hold me close and... Na-na-na. Nalimutan ka. Nisen, jensen, yes. Meron ba tayong Lovey and Rose? Lovey... What? Bre, ano lang Makoy amin dito? Bing Crosby lang, tsaka ano? Tsaka si... Nakalimutan ko yung isa. Sige, yun na lang. Yung babae version na lang yung i-play natin. Si Makoy naman to. Tropa ko naman to. Yung ano na lang, kay Bing Crosby na Lovey and Rose. Para kay Makoy na ang memorable place ay sa Singapore. Ba't kaya yun ang memorable place ni Makoy? Siguro may nakilala siya dun sa Singapore. Sa Singapore. Meron pa ba dyan? Sige, habol natin yan. Sa oras nating 1:58 ng umaga mula sa Cavite, o kausapin natin si Maria. Nandito na. Maria, good morning. Maria? Ano ba ito? Maria o Maria? Is Maria, are you there? Maria. Hello?
2: Hello po.
1: Hello po, ma'am. Ano po gusto niyo? Maria o Maria?
2: Maria.
1: Maria. Yeah, maraming maganda. Yes. Miss Maria ng Cavite. Good morning po sa inyo. Welcome po sa
2: RYM.
1: First time niyo po tumawag o hindi, Miss Maria?
2: Po.
1: First time niyo po ba tumawag?
2: First time.
1: Ay, welcome po. Pero gaano na po kayo katagal nakapakinig ng Remember Your Music?
2: Matagal na po.
1: Matagal na. Welcome po, ha. Salamat po sa pakikinig. Ito, Miss Maria, anong ang ating pong kwentuhan? Ano po ang pinaka-memorable place para po sa inyo?
2: Para sa akin, ang memorable na para sa akin, sa probinsya po namin.
1: Saan po ang probinsya nyo?
2: Sa
1: Surigao del Norte. Gaano po kayo katagal na nirahan doon sa Surigao del Norte, Miss Maria?
2: Doon po ako pinanganak.
1: Mm-hmm. Hanggang ilang taon po?
2: Tapos, nakarating ako dito ng Maynila. Tagal ko na rin dito. Hanggang sa ngayon, hindi pa ako nakaka-uwi sa amin.
1: Mula, anong edad ka po nang punta ng Maynila?
2: Bata pa po ako, siguro na
1: 17. 17, no? Mga pa 18. Tapos mula noon po, hindi na po kayo nakabalik ulit sa Surigao.
2: Hindi na po, kasi bakit po ako ginagbalik? Takot po ako sa dagat na...
1: Yung biyahe po. Ayaw nyo ng
2: Masisita ko kasi yung tubig dagat, lalo pa pag nag-ano sa embarko.
1: Napakalalim ho.
2: Masisita ko yung... Nakikita ko yung mga tao sa ilalim ng barko.
1: Ako parang nakakatakot nga po yun.
2: Kaya hindi na po ako nakabalik ng
1: probinsya
2: namin.
1: Uh-huh. Paano ho yung mga kamag-anak ninyo? Hindi nyo na ho nabalikan yung...
2: Minsan po, tinatawagan po.
1: Tinatawagan.
2: Minsan tinawagan ko po sila. Pero sa ngayon po, hindi ko na po sila na... kasi nawala nga yung isa ko cellphone. Nagyan yung mga kontak, hindi ko na sila nakukontak. Bagay, wala naman na nga akong nanay at tatay.
1: So,
2: baga po silang kinuha sa akin.
1: Dito na ho kayo namuhay sa Cavite mula noon.
2: Opo. Dito na po ako nakapag-asawa.
1: Hanggang ngayon po, nandyan pa po kayo sa Cavite. Ilan po ang anak ninyo, Miss Maria?
2: Tatlo anak ko.
1: Ang mga may asawa na rin ho. May mga may mga misis na.
2: Ha?
1: May mga asawa na rin ho, may mga pamilya na rin ho.
2: Oo, may pamilya na sila. Ako lang, andito ako ngayon sa, bang lugar to, sa Kaunlaran, ano ba itong lugar na to?
1: Sino po kasama ninyo dyan?
2: Ano, pamahal ni Marcos.
1: Sino po kasama niyo dyan?
2: Nag-iisa ako dito kasi wala na yung asawa ko. Matagal nang wala.
1: Sino pong bumibisita sa inyo? May bumibisita po sa inyo dyan?
2: Opo, yung manugang ko saka yung anak ko.
1: Madalas naman ho.
2: Napunta naman po sila dito. Ninadalaw ako nila.
1: Ninadalaw naman po kayo. Kaya po, ganitong oras, nagigising din kayo. Kaya sa radyo kayo nakikinig para mawili.
2: Minsan po nga, mabaling araw, gising pa ako. Nakikinig po ako dyan sa
1: Sige ho. Kinig lang ho kayo dito para parang pagka mag-isa kayo nagising dyan, parang may kakwentuhan kayo, Miss Maria.
2: Hindi na po pinakikinggan ko. Dyan ako nakikinig.
1: Sige po. Maraming salamat po. Meron po ba kayong gustong batiin ng mga tao?
2: Binabati ko lang po yung kung gising pa. Binabati ko lang yung boyfriend ko.
1: Ano po yung boyfriend?
2: Boyfriend.
1: Gusto ko yung mga ganyan. Para ako nagising, Miss Maria, pag abanggit mo ng boyfriend, sabi ko, boyfriend. Sige, pag-usapan natin yan. Taga saan ho ang boyfriend ninyo?
2: Ha?
1: Taga saan ho ang boyfriend ninyo?
2: Taga
1: dyan
2: sa Pandang Sora.
1: Wow, LDR pa ho kayo, ha? Talaga naman, ha? Paano ho yun? Kung taga dito sa Pandang Sora, tapos taga Cavite kayo, paano ho kayo nagkikita ho ba kayo o chat-chat lang?
2: Hindi pa nga kami nakikita.
1: Nako, hindi pa nakikita na sinasabi ko. Gaano? Hindi niyo naman sinabi agad na may boyfriend na pala kayo. Eh di, yan na napag-usapan natin. Gaano na ho kayo katagal na mag-on?
2: Isang taon mahigit
1: at hindi pa kayo nagkikita. Aba, parang kailangan na ng ng eyeball yan, ha. Ano hong pangalan ng inyong boyfriend? Parang kinilig bigla si Miss Maria, naramdaman ko.
2: Kailangan ko bang sabihin?
1: Eh, kahit ano lang ho, kung ayaw niyo yung totoong pangalan, ano lang tawag niyo sa kanya?
2: Edwin.
1: Okay. Ano yan, edi sa tawag-tawag lang ho kayo dyan pagka ganyan. Isang taon, tawagan. Ho bang sabi, may balak ho ba na mag-ano kayo, magkita kayo, magkasama?
2: Alam naman niya na wala akong kasama dito sa bahay.
1: Wala daw kasama sa bahay si Miss Maria. Diyos ko po, oo, baka sa bagay, hindi naman na siguro ho strict ang parents ninyo, ano? At pwedeng-pwede na, oo. Okay, paano ho, kung may message na lang ho kayo sa inyong boyfriend, ano hong masasabi ninyo sa inyong boyfriend?
2: Sana po, kung nakikinig siya, makinig na lang po siya. Tatawag po siya dyan sa inyo.
1: Ay, tatawag din, ay! Teka, ito ba si Kuya Edwin na nakakausap din namin dito, Miss Maria?
2: Natawag po siya, tapos natawag din siya minsan kay Coach Lee.
1: Hindi yun nga yun, si Kuya Edwin na taga Quezon City.
2: Tumawag na din po ako minsan kay Coach Lee. Kasi dapat kay Coach Lee ako tatawag. Ang kaso, Naka-idlip ako.
1: Nako, oh.
2: Nakalimutan ko.
1: Nakalimutan.
2: Tumawag pala sila. Nakalimutan ko lang. Hindi ko
1: O, eh, no problem ho. Mabuti na lang at napatawag din kayo dito sa RYM. Maraming salamat po sa pag... Meron po ba kayong awitin na gustong i-dedicate para sa inyong gusto kong, boyfriend?
2: Gusto kong awitin pa... Lalala mo yung ano kanta ni Victor Wood na...
1: Hmm, alin po doon?
2: Ano ba yun?
1: Ano po yun?
2: Nakalimutan ko.
1: Ano bang kanta ni Victor Wood na gusto ninyo? Sige ho.
2: Bughaw na buhangin.
1: Bughaw na buhangin. Teka nga, tingnan nga natin. Teka, may bughaw na buhangin ba tayo dyan? Sigurado. Meron ho kaming bughaw na buhangin na Miss Maria. Sige.
2: Yun na lang po.
1: Sige po, play natin ha. Maraming salamat po sa pagtawag at sa pag-share ng inyong love life. Thank you, Miss Maria. Good morning po sa inyo. Ano kayo ngayon? My boyfriend. Nagulat ako eh. Akala ko parang okay na siya, chill na siya, no? Mag-isa na lang at binibisibisita. Nang biglang sabihin ang kanyang boyfriend. Si Kuya Edwin ba ito na tumatawag din dito sa Remember Your Music? At tingin niya, ito si yung kaibigan ko si Makoy eh. Sabi ni Makoy, wala, tutulog na ako. Yung mga lola may mga jowa, tapos ikaw, gout lang ang wala, matutulog na ako. Ayun, tuloy. Mamaya ka matulog, Makoy. Nakalinya na dito yung request mong Lovey and Rose. Kaso kay ano to, kay sino yun? Si Bing Crosby na version. At least meron ka pa rin. Yung gout nga lang. Ang bihira. 7 minuto makalimos ang alas 2 ng umaga. Pagpatuloy ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:00.

tayong dalawa ay naglalaro sa may tanampasigang malapit sa ating kaliwa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon, hinihintay pa rin.

0: Pabati na lang pa if ever tumawag Kuya Dan. Oh, good morning daw sa'yo, Aljon, sabi ni Angelo. Nalilito ako sa pangalan ninyong dalawa. Oras natin, 2:19. Sabi ni Miss Fatty, ang pinaka-memorable na lugar sa akin ay Australia. Kasi doon, malinis, tahimik at karamihan sa kanila, respectful and friendly. O marahil nasa tao din. Dito sa Pinas naman, Cebu. Dahil sa scenic spots at of course, Baguio, gustong-gusto ko ang rock formation. Ang bundok-bundok na matatanaw mo at syempre Zambales. Kasi karapatan, ano, karapatan at alam mo, pag ako magkasakit at malapit na ako, grabe naman. No, may wish siya. Gusto ko dalhin ako sa may mga ganun lugar para buhay pa ako, pakiramdam ko ang lapit-lapit ko na kay Lord. Hindi ka nag-iisa. Oh, sabi may sipon din daw siya at bahagyang may pag-ubo. Please play I Just Fall in Love Again, sabi ni Miss Fatty Jacinto. 2:20 ang oras natin at kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin mga memorable na lugar para sa inyo. Ano ba yan, ha? Pwede nyo pa rin i-comment ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capuchon. Sabi ni Mimi Trinidad, pa-request po ng You've Lost That Loving Feeling. Ang entry ko po, memorable po ang Nayong Pilipino kasi ang ganda ng scenery, parang nakapunta ka na ng buong Pilipinas. Maraming salamat po. Di pa ako nakarating doon. Pero parang nakikita ko yun, yung Nayong Pilipino. Maraming thank you, Miss Mimi. No? Medyo napuno lang ang ating song request. Mamaya ipila natin yan. Pero sa oras nating 2:21, kausapin na natin next caller mula naman sa Maynila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
1: Kuya Dan.
0: Ate Lina, good morning sa iyo. Okay naman ako. Oh, medyo nakakaboses na ikaw. Kumusta ka?
1: Ito, Kuya Dan.
0: Ano?
1: Taksi ako sa pagmamahalan ni Edwin at ni Ate Maria.
0: Ah, so tama nga si Kuya Edwin ngayon yung tumatawag dito.
1: Oo.
0: Wow, si Kuya Edwin po yung pala ang girlfriend ni Kuya Edwin. Eh. Talaga naman itong mga
1: yes,
0: ito, ha?
1: Kuya Dan.
0: One
1: pala
0: year.
1: Po
0: oh, gulat ako
1: para
0: eh.
1: Para sila pagmahalan.
0: Nagulat ako kasi akala ko parang si Nanay Maria ay okay na sa buhay, chill-chill na lang. Nang biglang sinabihing yung boyfriend ko, parang napabalikwas ako eh. Talagang sabi ko, aba, ibang klase, may boyfriend na naghihintay, sana all daw, sabi nung kaibigan ko. So, ano sila? One year na, no, LDR, ano? Sa bagay, hindi naman sobrang layo. Kakayanin naman, siguro tamang timing lang para makapag, ano sila, no? Makapagkita silang dalawa. Oh, iba
1: din. Sabi ko, Kuya Dan, pag kayong dalawa nakita, huwag na kayo maghiwalay.
0: Talaga naman.
1: Iba, magkali ko magpayo.
0: Iba din. Bakit ikaw, bakit kayo ni Kuya Hector, naghiwalay pa? Sana na nakita kayo, yun na rin yun. Sayang naman. Oh.
1: Kaya kami nagkahiwalay ni Hector, Kuya Dan. Meron siyang trabaho na babalikan. Ito, Kuya Dan.
0: Siyempre, chismoso ako. Alam niyo naman ako. Ako ang pinaka-chismoso lang pag madaling araw. Eh. Talagang
1: si,
0: nauusisa ako yung
1: ganyan. Si Edwin at si Ate Maria, Kuya Dan, dapat na sila magsama. O kaya sabi ko.
0: Parang pari ka na dun, ha? Pinagsasama mo na silang dalawa.
1: Kuya Dan.
0: Tama,
1: ako lang nga, sasagot Kuya Dan ang lahat eh.
0: Wah?
1: Sasagutin ko lang nga lahat eh.
0: May pagsagot, may pagsagot. Para ka ng ninang. Ikaw na magdininang sa kanilang dalawa. Talagang matuloy lang ang makapag-live-in lang sila, no?
1: Hindi, Kuya Dan, ikakasadya.
0: Ay, kakasal.
1: Oh,
0: alam nyo, iba talaga kayo eh. Talagang ibang kind talaga kayo eh. Ginugulat ninyo ako dito kahit na 2 taon ng RYM, may mga ngayon pa lang ako nalalamang detalye. Oh, iba talaga kayo.
1: Kakasal yan po yata. Sige. Sabi ko, ano, Quezon City o Cavite? Pwede, kaya nag-iisip sila dalawa ko yata.
0: Pwede ba ako mag-ring bearer? Pag... Mag-ring bearer ako, dala-dala ko yung ring, magkakinasal na sila, ganyan. Talaga naman, talaga naman. O sige, good luck sa pagmamahalang Edwin at Maria. Anong magandang, ano, parang katnyel nila dyan. Edmar.
1: O, diba?
0: O kaya, Marwin. Ay, parang mas maganda yung Marwin. O.
1: Tawagan nila ko yan, Dan, mahal.
0: Ah, mahal. Pati tawagan, alam mo, Ate Lina, iba ka din, ha?
1: Sabi ko, ikaw Ate Maria si Mahal, si Edwin si Mura, o di ka Mahal at

0: Mura.
1: Mali! Mali! Hindi naman ganun. Ginawa mo naman silang pang noontime show eh. Mahal na lang pareho. Nilagyan mo pa ng mura eh. Magsasuggest ka na lang. Ginawa mo pang ano eh. Pang noontime eh. O sige. Eh, good luck sa kanila. Balitaan nila ako pagka ano nang mangyayari sa Love Team of the Year. Love Team of the Year!
0: Pag silang dalawa, Kuya Dan, nagsama na, sasabihin mo sa'yo kung anong oras, kung anong araw, at kung saan lugar sila unang
1: talaga naman.
0: Ako, mag-ismis sa'yo, Kuya Dan.
1: Sige ha, i-ismis mo sa akin yan pagka yan, di nakarating sa akin. Gusto ko malaman kung paano sila mag-HHWW.
0: Kuya Dan.
1: Alam mo ba yung HHWW?
0: Ako yan, dahil sasabihin ko rin sa'yo kung saan, kung anong kulay ng damit ng kanilang mga suot. Yan.
1: Sige. Okay. Yung unang, yeah. Yung unang holding hands, yung unang kiss.
0: Pinag-uusapan na nga namin yung isang araw, hindi mo ba alam?
1: Talaga naman. O, sige na, masyado na tayong nakikialam sa Love Team nilang ang Marwin. Ito, sumagot ka na dito, Ate Lina. Ikaw ha, masyado mong ine-expose ang Marwin ha. Anong lugar ang pinaka-memorable para sa iyo, Ate Lina?
0: Taal.
1: Taal? Bakit Taal? Yan sa may ano yan, di ba? Unahan lang ng Tagaytay.
0: Batangas.
1: Bakit doon?
0: Oo, Kuya Dan. Ano, nagpunta kami noong 2018. Birthday ng apo ko sa pangkin, si Aya. 7 years old siya, Kuya Dan. Punta kami lahat doon. Nag-arkila kami ng dalawang sasakyan. Buong family kami. Nagpunta doon.
1: Okay.
0: Oh, tapos Kuya Dan, ng isa pa eh, dalawang lugar yung pinuntahan namin eh. September yun eh. September 22. Tapos sumunod naman December 30. Ano din yun eh, 2018. Punta naman kami, Kuya Dan, sa Pansol.
1: Ano yan? May binubook lang kayo o meron kayong mga pinagsistayan talaga na ano na lugar? Book lang. Hindi, I mean, arkila. O kasi, baka meron kayong kamag-anak dun eh. Wala kayong mga kamag-anak. Talagang ano lang, naghahanap lang kayo ng magandang place. Ganun.
0: Oo.
1: Okay.
0: Hindi ko pakalimutan ko yan din yung alam talaga yung mga lugar na yun. Kasi
1: bakit?
0: Kasi nung ko talaga nakasama buong family ko.
1: Tama o, di ba?
0: Sa side ng father
1: hindi,
0: ko.
1: Hindi kailangan. Kumbaga, hindi kailangan sobrang layo yung magiging memorable talaga isang lugar kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay eh, di ba? Tsaka malamig doon, di ba? Malamig doon, Ate Lina, di ba?
0: Oo. Tsaka Kuya Dan, alam mo, matatawa ka, di 2018, andun kami sa Batangas. 2000, pumutok yung Bulkan Taal, alam mo yun?
1: 2018 kayo nandun, tapos kailan pumutok? Nag-alburuto, di ba?
0: Oo.
1: Parang mga 2000, ano na yan? 2021, naalala ko yan eh, kasi yan yung time na nag-aayos kami ng may binibili din kami sa Taal eh. Oo nga, mga 2021 yun, yung lagi nag-aalboruto, araw-araw yata yun. Malakas yung ano, yung parang naging asphalt dyan sa may bandang Taal din.
0: Asphalt, okay. Yung lugar, Kuya, daning agad na pinagliguan namin, may mga picture-picture pa kami dun. Yung Kuya, daning dagat na umatras, na wala ng tubig.
1: Ah, oo. Diyan niya, sa may Taal? Hindi ko na...
0: Oo. Ano
1: yan? Okay, sa may Batangas na din talaga. Okay.
0: Kaya pala, Kuya Dan, nagulat kami. Ang init, Kuya Dan, ng buhangin. Kala mo,
1: Makatakot, no?
0: Bukulo, yung ilalim.
1: Kasi, di ba, ang alam natin, ang crater nun yung maliit, pero ang totoo nun yung mas malaki yung ano, sakop nun. Eh. Kaya, nakatakot din talaga eh, kapag may mga ganyan activity. Itong mga nakaraan, di ba, may mga nilabas yung Feebox na video na parang may, ano, may activity ulit. Pero, sa bagay. Pero, ang ganda rin kasi talaga naman dun sa lugar na yun. No? Nag-ano kami dyan eh. Nag-rides kami dyan ng tropa ko eh. Nag-motor kami dyan hanggang sa may Taal. Ano, eh.
0: Oo, maganda dun.
1: Correct.
0: Mga pamangkin ko nag-rides din sila doon eh. Kasi 2 days kami doon eh.
1: 2 days. So, ilan kayo lahat-lahat nun? Marami kayo mga lampas. Ano kayo? 15 ganyan?
0: Nasa 30 kami.
1: Ay, apakadami.
0: Dalawang van.
1: Apakadami.
0: Whole family.
1: Eh, kaya naman pala talagang memorable para sa'yo. Totoo naman yun. Maganda naman yung mga ganong... Kailan na ulit mauulit yan sa tingin mo?
0: Yung pinag-usapan namin ng kapatid kong panganay eh. Mm-hmm. Kasi nga, mga may mga pasok na kuya dan eh. Diba? Yung mga work, yung mga pamangkin ko.
1: Masusundan yan. Diba? Pero pagka ganyan, ang pinaka-feasible ay mga Pasko, diba? Para kahit papano, meron talagang live yung mga tao. Yan ang mga... Kaso nga lang, ang dami mo nang kaagaw sa lugar pagka peak season.
0: Oo, tsaka mahal yung mga place ngayon eh. Nakaraisan, diba sabi ko nga sa'yo, nang nagpaano kami, nagtumingin yung pamangking ko ng November, ang price pa lang eh, 12,000 eh. Nang iba minabayaran yun na 22.
1: Oo, hindi kaya... Kaya kung talagang may bala kayo, i-secure nyo na agad kasi ganyan talaga pag peak season. Kahit saan sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, talagang pag December, mahal talaga mga bagay-bagay. Kaya i-reserve nyo na yan para makapag-ano kayo ulit. Get together, grabe yung 30, no? Parang isang buong klase na kayo ng high school nung 30 piraso, no?
0: Noon kasi kuya, hindi kami hirap gumawa ng mga ganyan kasi mapamangkin ko. Mga ano pa lang noon.
1: Ah, hindi pa sila nagtatrabaho. Mga estudyante, maraming time sa buhay.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pwede sila mag-leave.
1: Pwede sila mag-leave of absence. Tama.
0: Ngayon may work sila. Di ba? Ano sila mag-leave, kuya? Lalo ko sila pa ang boss.
1: Sayang pala. Oo nga. Tama. Sige na, bumati ka na nga, Ate Lina. Ikaw, leave absence mo talaga. Natatandaan mo lagi. Bumati ka na.
0: Okay, Kuya Dami. Ang mga mamagiting kong pangalan, Kuya Dam. Bukas tayo ay may mga meeting. Alas 8 ng gabi.
1: Ano, kasama ba ako dyan sa meeting?
0: Kuya Dam, kasama ka.
1: Saan yan? Saan ang meeting nyo?
0: Hindi ko sige, Adam, meron ka 8th anniversary na ng grupo namin sa August 17. Kaya unti-unti ko nang kumbaga, Kuya Adam, pinaplancha yung mga dapat.
1: Alright. Batiin mo na sila.
0: Okay. Simula kay Edwin. Edwin, kailangan ka bukas. Okay. Si Rene, si May, tapos si Rodelio, si Romel, si Joselito. Yan, kailangan ko kayo bukas. Tapos ang isang pinaka-importante, si Roldan, ikaw mag-ano sa kanila, magpo-connect. Tapos si Edan, nagpapabati si Kuya Jobet. Kuya Jobet.
1: Hey, Jobet, good
0: Kuya,
1: morning.
0: Kuya, tatawag siya
1: sa'yo. Ah, tatawag? Oo, sige.
0: Oo, kaya lang kanina tinatawagan ko na siguro nakatulog, sabi na tawag siya sa'yo. Isa siya, Kuya, dyan sa mga, may grupo siya, Kuya, dyan ng 1,005 na grupo.
1: Na members? Grabe naman.
0: Yes, Kuya, dyan.
1: Alam ko na yan.
0: I-introduce ka na nila. Nako. I-introduce ka niya sa kanila, Kuya, dyan.
1: May recruitment na naman ang mangyayari. Good morning ho sa inyo dyan. Maraming salamat.
0: Tsaka si Albert. Albert, kailangan din kita bukas. Baka kunin kitang holder.
1: Dito nag-announce. Sino pa? Sige. I-roll call mo yung mga kailangan mo sa meeting, Ate Lina.
0: Oo, Kuya Dan eh. Kailangan ko sila talaga bukas, Kuya Dan eh. Si Kuya Rodelio. Kuya Rodelio, ang dami mga kakantahin mo. Si May, ang dami rin mga kakantahin ni Kuya Rodelio. And then, si Hector. May, kailangan kita bukas.
1: Akala ko, kailangan kita habang buhay. Yan.
0: Kailangan ko talaga siya habang buhay.
1: Alright. Yeah, sige. Anong awitin ang papakinggan ninyo, Ate Lina?
0: Sabi sa akin ni Carlo, Ate, anong sabi ko, yung nirequest ng mga matatanda. Ay, sabi ko, hindi pala mga senior. Nireko puno.
1: Rico J.
0: Bahala na si Carlo. Rico J. Puno. Si Carlo na bahala.
1: Bahala ka na daw, Carlo. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige. Thank you, Ate Lina. Good morning sa iyo.
0: Thank you, Kuya Dan.
1: Sa pagtawag.
0: Bye-bye.
1: Sa Ate Lina ng Maynila, ang ating nakakwentuhan. Dito na ang song request. Oras natin, 2:33 na po. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ang lugar po na memorable sa akin ay Davao City. From Cotabato Province, kinailangan po namin lumipat ng Davao para makapag-aral po ako at ang kapatid ko. Doon po kami nanirahan for 15 years. Nakasanayan po namin ang tumambay sa dagat tuwing weekend, hindi man makaligo, basta makakain lang kami ng mga pagkain na nabibili namin doon at makapagpahangin, okay na po kami. Maraming salamat po, Kuya Dan, sabi ni Martina Mana ay ng Canada. 9 minutes bago sumapit ang alas 3 ng umaga, yan ang oras sa buong Pilipinas. Kasama niya pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music, kwentuhan tugtugan hanggang alas 4. Sabi ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, good morning. Ang lugar na hindi ko makalimutan ay ang grandmother house ko po. Kung saan kami nagsama-sama at lalo na kapag may mga special occasion, kagaya ng birthday, anniversary, mga wedding, or kung ano ang mga anniversaryhan, nandito po kami. Pero ngayon, mukhang alaala na lang ang lahat, lalo na po buhay pa yung, lalo na po nung nang buhay pa yung tsuhin ko, walang kasing saya, ayun, wala na talaga. Ibang-iba ang kanyang-kanyang buhay na po sila. Pabati naman po si Ate Martina Mana ay, pati na rin po ako at lahat po ng mga blind o hindi na nakikinig. Pati hindi na nakikinig. Ito sa Remember Your Music. God bless po sa lahat, especially po sa iyo, Kuya Dan. Pa-request naman po ako ng Sleeping Child by Michael Learns to Rock. Hindi ko po alam kung yun ang singer nun. Tama po kayo. Si MLTR po ang single nun. I'm a sleeping child. Si Tin, parang ayaw akong kumakanta. Sample nga yun eh. Preview nga yun eh. Bago ko i-play yan. Michael Learns to Rock. 2:52 ang oras, kausapin natin ng next caller from Victoria Tarlac. Nasa linya natin, si Nanay Flor. Nanay Flor, magandang morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Hello,
2: good morning,
1: hello.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, good morning. Happy Tuesday, Nanay Flor. How are you?
2: Hey, happy always, Kuya Dan. Pag happy Monday to Sunday, happy.
1: Aba, talagang kompleto yun, Monday to Sunday.
2: Siyempre, sabi ko, inaantay ko yung Remember Your Music kay Kuya Dan. Yeah. Kaya nakatawag na naman ako. Salamat, Kuya
1: welcome,
2: Dan.
1: Welcome, Nanay Flor. At ang kwentuhan
2: Kuya
1: natin.
2: Dan, oh. Kuya Dan, sinulang ko na yung ano. Yeah. Yung kwan natin.
1: Sige, huwag nang patumpik-tumpik pa. Ngayon. Sige, Nanay Flor.
2: Kasi ako naman, ang hindi ko makakalimutan na lugar yung Manila. Hindi ba may kanta tayo nun? May kanta kasi nun, Kuya Dan, na Manila.
1: Yes, no, please.
2: Wala ka pa nun, di ka pa napanganak.
1: O, pero napakinggan ko na, maganda, favorite ko nga yun.
2: Oo, ang pa nun, hot dog yung kumanta nun eh. Uh-oh. Kaya tawag nun sa akin eh, Manila girl. Bakit ka mo, Kuya Dan?
1: Ko, Manila
2: kasi,
1: hot dog eh.
2: Yung Manila kasi, galugad ko yan. Lalo nung nandyan ako sa ano, sa Caloocan, no, nung nag-aaral ako dyan. Ano,
1: taga-Caloocan ka, pero Manila ang galugad mo, Nanay Flor.
2: Kasi,
1: ha?
2: Kuya Dan, kaya Manila nga. Di ba Manila, Caloocan, lahat.
1: Ito Manila.
2: Kaya Manila girl. Siyempre, Kuya Dan, ang hindi ko makalimutan dyan, yung bang, yung panahon na yun noon, lagi ang ulan, ang hindi ko yan makalimutan, yung pag mag-aaral kami, eh, yung mga ka-eskwela ko noon, yung mga maliliit.
1: Maliliit.
2: Oh, yung sila, kunyari sila, the goal, ganun po. Meron kami, meron okay. Akong kwan, kasi panghapon kami. Tapos nung hindi na ako nag-aral, dinapunta naman ako ng Marikina. Yung Marikina to Cubao, bike lang Kuya Dan, walang maraming sasakyan noon.
1: Talagang iniikot-ikot mo lang ng bike yan.
2: Oo, Kuya Dan, kasi siyempre, alam mo ang hirap ng buhay ng Kuya Dan.
1: Sa EDSA ano kayo dumadaan yan, Nanay Flor? EDSA rin? O ibang lugar, ibang daan sa looban?
2: Kasi Kuya Dan, yung Grace Park, Caloocan, kaya kong baybayin yan hanggang dun sa mapunta ako ng Ermita, mapunta ko, nagbabike lang kami Kuya Dan. Tapos nung nandun ako sa Marikina to Cubao, manunood kami ng sine, yung hindi ko makakalimutan dyan, yung John Travolta. Ika pa nang panganak yata.
1: Oo, pero alam ko yun, hairspray yun, di ba, kay John Travolta?
2: Oo nga, pag yun ang pan Kuya Dan. At saka noon Kuya Dan, alam mo, wala pang upuan ang sinehan doon, standing.
1: Paano? Standing lang talaga?
2: Oo, Kuya Dan, oh, bago standing yan, talaga.
1: Ngayon ko lang nalaman yan ha. Paano, isang buong movie, nakatayo lang kayo?
2: Oo, Kuya Dan, may mga tarantado nga.
1: Oy!
2: Hindi, Kuya Dan. Ayaw ko na
1: sabihin. Nadala lang. Okay. Sige.
2: Tapos, Kuya Dan, kaya nga, kaya sabi mo ganyan, yung Manila talaga, Manila. Kaya sabi nga yung kanta ng Manila, I'm going back to Manila, diba?
1: Pero ang galing nung... Wait lang, ngayon ko lang narinig yan na dati pala ang sinihan ay standing ovation pala ang mga tao dyan.
2: Oo, Kuya Dan. True.
1: Oo, ang galing ah. Pero hindi kayo nangangalay,
2: meron
1: no?
2: Meron nanupuan. Alam mo, Kuya Dan, meron nanupuan. May surot.
1: May surot?
2: Oo. Pero kung tamayan, Kuya Dan, nun talaga, nakatayo kahit sinihan sa mga probinsya nun eh.
1: Tayo. Talagang parang nanonood lang sila siguro, nakapamayawang lang tapos nanonood nung palabas.
2: Tapos pag gusto ko nang umuwi, galing ako Manila, uwi ako sa nanay ko eh. Alam mo ang pamasahin nung 22 pesos lang, ganun parlak.
1: Magkano ang ano, magkano sini nung mga panahon na yun na nakatayo ang mga tao?
2: Yung ang tingil nun sa sini Kuya Dan, ano, mahal na yung kwan nun eh, mahal na yung 7 pesos pala,
1: wow.
2: 7 pesos.
1: 7 pesos ang sini dati. Tapos ang pamasahe, magkano pamasahe?
2: Yung pamasahe nun Kuya Dan, kapag yung Cubalto, Marikina nun eh, 350. 3 pesos and 50 centavos.
1: Yeah, medyo malapit-lapit din yan eh, Cubalto, Marikina, yun ang ruta nun eh. No?
2: Pero kaya nga sabi ko Kuya Dan, ayaw namin bisikleta yan. Kasi nung Kuya Dan ang bisikleta, kami mga babae, ano yung may spring siya, tatalo na yan, paspasan kami. Saka wala pong mga maraming kwan nun. Walang maraming mga sasakyan nun. Kasi nakuha ng yung SM North po noon eh, pinatayo yan eh, 1983.
1: O ginagawa pa lang yung mga panahon na yun.
2: Hindi ko alam Kuya Dan kung ano, may isip ka na nun.
1: Wala pa. Baka wala pa ako sa imagination ng magulang ko.
2: Oo, yun nga CBC sabi ko, remind ko yan. Alam mo, pag uutosan na ako dyan, tumutom ako. Walang CCTV, walang kwan eh.
1: Oo, yung kumukuha ka ng hotdog.
2: Oo, kinakain ko yan Kuya Dan. Ang sarap-sarap tayo ng hotdog.
1: Sa bandang Sampaloc, nakarating ka dyan, banda na ni Flor.
2: Kasi... Oo nga, Kuya Dan, kaya sabi ko sa iyo, Manila girl. Manila girl. Kaya alam ko yan, alam ko yung...
1: Paikot.
2: Yan, kaya
1: bakit,
2: yung
1: teka, yan, bakit ka paikot-ikot? Ano yun, nakikipag-party ka ba? Anong...
2: Kasi hindi, Kuya Dan, kasi ganito, kapag yung amo ko, de, sasama ko niyan. Tapos gusto mo sumama, Flor? Ate, sabi kong ganyan. Okay. Antayin mo ako sa ganito, tignan mo ako sa ganito. Ganon. Magbabayad ako Kuya Dan kasi wala pa noon maraming sasakyan eh. Kaya hanggang ngayon Kuya Dan, ito pagkatanda kong ito, minsan napapansin ako kung saan. Nakasombrero ako ba? Nakasombrero ako ganon.
1: Dahil?
2: Okay. Yun ay ano ko Kuya Dan, basta yun ang habit ko noon.
1: Yun ang get up mo dati. Oo, kasi yung short pit, di ba? Tawag short pit, di ba? Yung
2: tapos ang hindi ko noon naalis agad-agad yung naka-short ako. Naka-short ako niyan. Kasi siyempre, mga dalaginting, sexy, ganyan. Ay, sabi kong ganyan, magnaway kayo dyan mga boy.
1: Maglaway kayo dyan.
2: Hanggang ngayon.
1: Kaya hanggang ngayon, ganyan, correct.
2: Oo. Kaya na sabi ng ganyan kung kailan naman ako tumanda. Ay, malala ko pala.
1: Mula dati naman pala, ganun na pala nanay. Pero kaya man pala.
2: Oo, Kuya Dan, nung napansin lang ako, pag yung pupunta ko ng palengke, wala ka na bang mas maiksing short floor? Iksiyang ko naman ganyan, hanggang pingit ko Kuya Dan eh. Tapos ang tawa nila. Pero nung kwan, napapansin ko Kuya Dan, siyempre, age of 16 ha. Nga pala, ano, bakit ako naka-short ng maiksi?
1: sabi
2: tapos
1: yung panagdang
2: dito na Kuya Dan sa may, ano, may tuhod ko, ganyan.
1: Pong na. Medyo bumabana na
2: konti. Na kahit nagjajagay ako, hindi ako nagsishort kasi parang naasiwa naman din na rin ako ba.
1: Nanawa ka na rin kaka-shorts.
2: Yung pag nagjajagay ako, kahit sa sumba, naka-ano ako eh, talagang yung mga kasama kong nagsusumba, naka-short sila kahit lumpa-lumpa yung mga tiyan.
1: Pambihira pati yung mga...
2: Nadidinig ako yung
1: lagot mga ka. Kaya nga.
2: Ang kauyaw ko. Siyempre, Kuya Dan, wala akong bigil. Sexy akong banda. Sabi nga ganyan yung mga chatmate ko eh. Very beautiful senior citizen. Ay, salamat pala sa ito.
1: Speaking of mga chatmate, ano na ang progress? Meron bang nananalo o wala pa rin lahat?
2: Ala ko yan, puro naman na nga mga asawa. Sabi pa nga nung isang, hindi ko nababanggitin taga dito sa party ng La Paz, Zaragoza. Pero boy pa yung asawa niya kasi 62 years old. ano, ilang buwan na yan nag-chat mate ko yan, pero mag-video call ko minsan, minsan inaisnap ko kasi ayaw ko yung pagmumukha niya kahit may pera. Ayaw ko na nga kuya,
1: bumibidyo
2: call. O ano, may asawa eh, ayaw ko nga.
1: Bumibidyo call ka na ngayon, Nanay Flo, dati parang chat-chat lang kayo.
2: Oo, hindi kuya, dahil siyempre makisama ka naman. Okay. Parang ano lang naman, exciting moment.
1: Tama, tama, pampakilig lang. Okay.
2: Parang sa ganyan, minsan nga eh, sabi ng anak ko, ma, yung mga ano, nag-chat-chat sa'yo, ganito, huwag mong binabastos. Hindi ah, kasi nag-jogging ako yun. Mamaya, isupot ako ng tako. Sabi ko, isalbis ako.
1: Sabihin mo na, sa hustong gulang ka naman na. Oo, di ba? Hustong-husto na.
2: Una, ayoko nga yung may asawa. Ayoko yung Humberto. Kaya sabi ko, minsan nga may nagsabi pa nga, hayaan mo, miss, hayaan mo, friend, pag dumating yung asawa ko, eh, sana, ano na, para sa ganyan, eh, tayo na, kailan pa po kaya. Kaya yung sinasabi ko, Kuya Dan, sabi niya sa akin, oh, ibabahay daw niya ako, bilang niya ako ng bahay. Sabi ko, ay, nakabalutin mo man po ako ng ginto, ayaw ko na talaga.
1: Ma'am, ano gusto mo, byudo o binata talaga?
2: Alam ko yan, may binata naman. Kaya lang ang age of 46, parang kapatid ko na anak ko na.
1: Medyo,
2: 40 plus. Oh.
1: Medyo malayo-layo
2: sa iyo. Tapos salamihan, Kuya Dan, ano yung 50
1: plus. Oh.
2: Sabi kong ganyan.
1: Parang madami.
2: Alayo naman ang agwat. Ayaw ko yung ganyan.
1: Parang madami-dami talaga yun. Kung marami kang age na pinagpipilian.
2: Kuya Dan, parang exciting moment na lang. Yun ang buhay ng ano, ng senior. Kaya minsan nga eh, kahapon nung ano, nung meeting namin sa senior eh, oh, kagaling-galing naman palang sumayaw si Flor. Sabi ganyan, bakit sa akala nyo? Kaya sa elder week namin, Kuya Dan, siyempre, itatayo ko yung aking barangay. Siyempre, dito yung mayor ng Victoria. Natural, sa elder week, meron daw si contest, meron daw dance contest. O sa akin na lahat.
1: Ilalaban mo. Ilalaban talaga ni Nanay Flor. Okay, tama naman yun. Para may representative yan.
2: Kuya Dan, tapos Kwan, huwag na daw, ano, huwag na daw yung Kwan, news na lang. Kami pa rin, mananap. Ganyan. Ang
1: kapal ng mukha ko, Kuya Dan. Ang tawag doon, proactive. Proactive lang.
2: Tapos sabi kong ganyan, wala, mananalo na kami dyan. Ano, yung money contest, ay, hindi kami mananalo dyan.
1: Yun lang. Atras kami dyan. Kung talent at fest lang ang batayan, lalaban kami dyan, di ba?
2: Yun lang, Kuya. Sabi ko, Kuya Dan, syempre, ang ating mayor sa aming barangay, alangan naman.
1: Tama, tama. O dahil
2: dyan. Tapos kahapon, Kuya Dan, na istorya ko. yung nakakagursonado sa akin doon na co-officer ko na eh. Siyempre, nandun yung asawa niya. Alo, lalapit-lapit na ganyan. Sabi kong ganyan. Tapos nakatingin naman yung ibang mga kasama namin. Eh, siyempre, may asawa yan. Mamaya sa bunutan ako.
1: Nadamay pa. Tama. Huwag nang ganun. Ikaw, tama yun. Iwas ka na.
2: Yung mga ganyan kasi, exciting moment namin sa mga, yung mga senior. Sabagay, hindi naman lahat. Yung iba kasi, ano eh, katulad yung nadinig ko si Miss, ano kanina, may boyfriend siya.
1: May boyfriend.
2: Ayoko na may boyfriend. Boyfriend ang tawag dun sa mga kaibigan. Kaya lang yung talagang, ano, minsan nga sabi ko, Kuya, subukan mo pumunta sa amin. Sabi kong ganyan. Pero kapag ganyan na, Kwan na Kuya Dan, alam mo, binablock ko na. Iba, binablock ko na.
1: Pagka masyado ng clingy, masyado ng lumalapit, ayaw mo na kasi gusto mo nga happy-happy lang.
2: Kasi Kuya Dan, hindi naman lahat ng lalaki. Yung bang parang paglokohan, siguro kung kakagat ang babae.
1: Gusto mo ganyan, ano lang? Fling-fling lang ang tawag dun, fling-fling.
2: Yan ang gusto ko sa'yo, miss. Hi, missis na ako, senior pa ako. Ay, hindi po na to sa mukha mo. Ganun pa ko sinasabi talaga. Tapos sabi kong ganyan, ganun ba? Minsan nga nagsasalamin din ako, tapos sinitignan ko yung mga maybe ko dito sa cellphone ko. Bakit kasi ikaw na cellphone? Bakit pinapaganda mo kasi?
1: Napipilteran pala yata, ano? Pero hindi. Hindi kasi kung marami talagang naghahanap sa'yo, ibig sabihin,
2: sabi ko, unforgettable, Manila.
1: Alright. Manila,
2: girl. I'm coming back to Manila.
1: Bumati ka na, Nanay Flor.
2: Kuya Dan, bumati na ako. Kasi, ano, umaga na.
1: Go. Batiin mo na.
2: Pang senior citizen ko na nakikinig, pinabati ko kayo. Tawag naman kasi kayo kay Kuya Dan, nakikinig lang kayo. Daldal na naman ako ng daldal dito. Pari Raul, Billy Agustin, nagkakapi na yan. Nadinig ko naman yung boses ng kungari ko, sabi niya. Ate Tess ng Pampanga, hello. ano, na malambing ang boses ni Ate Tess. May Ate Tess din kami dito sa Victoria. Ate Tess Jose, yung dito po sa aking barangay, pinabati ko silang lahat, yung mga 4-piece na mga nanay dyan, mga all barangay officer, kapitan at saka Sir Santidad, pinabati kita. Ako, right. Kuya Dan, alam mo, sabi pa pang ganyan. Mm. Ikaw yung nadidinig namin sa radio, Florga natin. Oo, oh, ay artista na pala ako, Kuya Dan.
1: O bakit? Why not? Florga na pin. Sige.
2: O, oh, sabi kang ganyan eh. Ay, nakikinig po kayo kay Kuya Dan. Oo, oh. Oh, oh, sabi ng ganyan. Ay, tumawag din po kayo. Exciting po. Masaya.
1: Tama.
2: Nahihiya sila, Kuya Dan.
1: Ay, huwag na mahiya. Oo, oh, sa umanon na kayo dito.
2: Ito, siguro yung kaya nagsasabati. Hindi ko na alam ang silido nito. Mr. De La Cruz, lagi daw silang nakikinig dyan sa Maluwid, Victoria Tarlac.
1: Alright. Ano ang song request mo, Nanay Flor?
2: Kuya Dan, ano, gusto ko nang pakinggan yung words, yung kay FBD.
1: FB Davis. Oh, FR Davis.
2: Kasi yun ang pinapractice ko kasi yan, yan ang pambungad kong
1: Okay, sige. Play natin mamaya. Maraming salamat, Nanay Flor, at good morning
2: Kuya
1: sa inyo.
2: Maraming salamat po sa pagtanggap na naman ng tawag ko, no. Na kahit paano, eh, napatawa ko na naman kayo.
1: No problem. Bye-bye. Ayan yung words ni FR Davis. Yan ang song request sa atin ni Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Si Nanay Flor na ang haba-haba ng hair na apakan namin dito sa Sergeant Isguerra Street. Oras natin, 3:06. Ang oras pa ang ating pagkakasasamahan at kwentuhan, tugtugan at yugyugan. Mamaya yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:07.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:19 na po ng umaga na. Pakinggan natin F.R. Davis with the song Words. Na-request sa atin ni Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Oy, July 7, 2026. Araw po ng Martes. Ito muna mga kapamilya, mga kaserbisyo, ha?

mula sa ating mga partners. Meron din pong livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatakbo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod pa dyan, may pagkakataon din makatanggap na espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Ayan na, oy, ilang tulog na lang yan, no? Ano na ba ngayon? 7. Oh, next, ano na pala yan? Ay, hindi pala, June. June pa pala itong tinitingnan ka kalendaryo. Sorry, hindi pa pala nalilipat yung kalendaryo dito sa... Sabi ko, bakit parang namove yung ano, yung 18? Sabi ko, ba't nasa Thursday? Sige, mamaya ililipat ko akong bahala dito. Pero, ano po tayo dyan ha? Kita-kita po tayo dyan. July 18, 2026. Para sa ating DZMM 40. Apat na po tayo. Naku, talagang huwag kayong mawawala dyan. Kung wala kayong gagawin yung araw na yan at kayo eh medyo may free time, oo, Sabado naman yan, oo, dyan na lang kayo tumambay, masaya dyan. At saka, di ba, pag-aagahan mo lang, marami kang ma-avail. No? Ang pinaka-favorite ko dyan, yung payong legal. Oo, literally, gusto ko yung payong legal ni ano eh. ni Attorney Noel eh. Meron pa, nasa kotse ko pa yung payong legal niya. Literal yung payong. Maraming salamat Attorney Noel, no? Del Prado siya, nagbigay sa akin nung ano, last Christmas ba yun, no? O ito, 3:22 ang oras natin. Ngayon naman basahin naman natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating question para sa araw na ito. Anong lugar ang pinaka-memorable para sa iyo? Sabi ni Gloria Martinez Elago, may picture pa. Boracay ang pinaka-memorable na lugar na akin napuntahan. First time kong nakasakay sa eroplano. Heist Dan, sabi niya. Grabe, pati pagsakay ko sa yate. Inako po, ito na yata ang aking experience na hindi malilimutan. Sulit naman kasi buo pa kaming mag-anak na super saya ng bonding namin dito. Tama. Oh, ang ganda ng picture. Ha? My picture. Ang ganda naman ng beach nga naman. Iba din naman talaga kasi yung Boracay. Wala, ako din naman parang kahit na in-expect ko na nung first time ko makarating, sabi ko hindi naman siguro ganun talaga kapino. Pero in fairness, pino din talaga. Oh, talagang parang powdery, 'di ba? Yun nga yung pagkaka-describe nga sa buhangin sa ano, sa Boracay, medyo ma-powder-powder na siya sa sobrang pino niya. Siyempre may mga lugar din na hindi ganun kapino, pero parang in fairness, doon ko pa lang din naramdaman yung ganun ka pino at kaputing buhangin. Yung ibang beach, meron din naman mga pino, pero hindi kasing puti ng sa Boracay. Good morning, baka may mga nakikinig sa atin dyan sa Boracay. Sabi ni Miss Dulce Fabre, Dan, sa Korea ang lugar na memorable sa akin. Napakalinis, napakasarap ng street food. Oy, sa Myeongdong! Oo nga. May vlog nga ako dyan, hindi ko pa rin nagagawa hanggang ngayon. Natawad ako mag-edit. Most of all, napuntahan ko yung lugar na nakita ko sa Korean dramas na napapanood ko. Excellent ang weather. Nice. Ang ganda naman. Mahilig po pala kayo sa Korean drama, Miss Dulce Fabre. Nakakatuwa naman. Lori Santos, ang memorable na lugar daw ay Palawan sa Puerto Princesa. Yung nagbangka kami pumunta sa loob ng kuweba. Ang dilim, may hawak na ilaw yung nagbabangka. Then, iikuti mo yung buong kuweba, nakakatakot pero masaya. Magandang Palawan. Babalik pa ulit kami pag may pagkakataon. Maraming pasyalan. Salamat, Kuya Dan. Happy listening from Bulacan. Ito ba yung ano? Ano bang tawag yun? Oo, yung kuweba sa Puerto Princesa. Erlinda San Andres, Morong Rizal, kung saan po ako nakatira ngayon. Kasi dito po ako napadpad ng aking kapalaran. Hanggang sa nagkapamilya at tumanda na. Bayan ng letra ng D ay nagiging R dito. Dito ko natikman sa Morong ang mga pagkain na hindi ko natikman sa ibang lugar. Kagaya ng sausawan na balaw-balaw, burong isra, mayokmok, dalok at charang mustasa at marami pang iba. Maraming salamat Kuya Dan, sabi ni Erlinda San Andres. Nag-good morning sa atin sila Pretty Lola, Sweet Lady, Merly Mendoza.

0: Marilyn De Leon at Colly Alejandro. Sabi ni Simon Wright, ang pinaka-memorable daw na lugar para sa kanya ay lungsod ng Amsterdam in the Netherlands. Isang masigla at multikulturang lungsod na kilala bilang Venice of the North. Nakapunta na ako roon noong ako ay 9 and 12 years old. Naalala ko pa rin ito hanggang ngayon. Si Pretty Lola Sweet Lady naman, lugar daw na memorable sa kanya ay Hong Kong Disneyland last December at ang Singapore na Gardens by the Bay. Napakagandang lugar. Ang sarap balik-balikan. Kung marami lang talaga tayong fans, ano? Ako din eh. Babalikan ko din yung mga magagandang lugar na yun. Marjolina Petines, Kuya Dan, tuloy mo lang yung pagpunta mo sa Baguio. Binibitin mo naman eh. Andali mag... Bakit? Ayaw nga pala yung kwento ko pa. Bukas ko na lang ito tuloy. Kasi nakalimutan ko yung props ko eh. Nandun pala sa isang bag ko eh. Bukas ko ikukwento yung ano, ikukwento ko yung mga nangyari pa. Oo nga pala, no? Ang dami na kasing tumawag na wala na sa isip ko yung ikukwento ko sa Baguio. Oo, basta yung favorite kong ikukwento ko sa inyo yung drawing. I-remind nyo ako bukas, sabihin nyo, Kuya Dan, drawing, sabihin nyo. Para maalala ko yung ikukwento ko about sa drawing. Si Miriam Ong ay nag-good morning daw. Si, ano to? Pa-shoutout kay Darwin Cedillo Cabalan at Lirio Cedillo Cabalan at Ryota Takashi Cabalan O'Hara at si Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City. At ang dami niyang picture na sinin. Bakit, ano, sino kaya ito dito? Si Ryota ba ito? Oo, wag mo na ilagay yung picture mo. Baka mawala yung picture mo dyan sa comment section. Sige ka. Pag may ibang kumuha ng picture mo. Isang comment mo na lang at baka may makadagit dyan sa picture mo. Sige ka, ikaw din. Teka, checking ako sa ating mga messages. Kung wala akong nalalampasan, ha? Baka daw makatulog na si Miss Fatty Jacinto. No problem. O ito, humahabol si Jeffrey Gumapos. Kumusta ang Baguio, Kuya Dan? Hope you enjoyed your downtime with Ate Angelica as well as your 11 hour of sleep. Sarap naman yan. For me, it's the Padre Pio Shrine sa Santa Tomas, Batangas. Yun ang pinaka-memorable na lugar na napuntahan ko. 2018 pa yon because bumisita noon ng first class relic ni Padre Pio na dinagsa ng tao. Yun din ang una at huli kong punta sa Batangas. Sana makapag-Batangas ulit. Salamat po, Kuya Dan. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos. Ikakwento ko yung mga dares na nangyari sa Baguio bukas. Kasi may props ako eh. Nakalimutan ko lang doon sa isang bag ko. Hindi ko nadali. Okay. Paalala nyo bukas, ha? Sige. 3:28 na bang oras. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang mga headlines ngayong umaga ng July 7, 2026. Dito pa rin yan. So Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
2: Basta EF. DZMM.
0: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, July 7, 2026. Presyo ng langis muling bababa ngayong araw. Senator Judge Francis Escudero inihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Binabantayang Super Typhoon Bavi inaasahang papasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, kalaboso matapos arestuhin sa kasong plunder. Dalawang NBI agent mga unang testigo na ihaharap ng House Prosecution Panel. Pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, iimbestigahan ng DOH. Balita sa lalawigan, dalawang universidad sa Visayas nagkansela ng face-to-face class dahil sa banta. Sa showbiz, Asia superstar Catherine Bernardo aminadong naging hamon ang pagtanggap sa bagong teleserye. Sa sports, 15 anyos na Pinay weightlifter Alexandra Ann Diaz nanalo ng tatlong gold medals sa World Youth Weightlifting Championships. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:42 po ng umaga. Isang magandang-magandang Tuesday morning sa lahat ng mga kasama pa rin natin nakikinig. Kung nasaan man po kayo sa mga sandaling ito, nasa bahay pa man kayo at di pa nakakalis, papasok ng trabaho, o kaya naman nasa trabaho na. Oh, maagang pasok ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Batiin natin ang ating mga kapamilya kaserbisyo na bumabiyahe sa mga sandaling ito. No? Mga manong natin dyan, bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, kasama na dyan ang mga truck driver at kanilang mga pahinante. Kung saan man po ang biyahe ninyo, abay mag-iingat. Oh, maaga pa, kung inaantok, magkape muna at magtinapay. Hello, hello sa ating mga kasama din na nagtatrabaho pa rin sa mga sandaling ito. Oo, mga call center agents, mga VA, mga virtual assistants, mga ano pa ba mga nagpupuyat usually ng mga trabaho. Oo, yung mga nasa ospital sa mga sandaling ito, gising na gising din yan, malamang syempre. Oo, naghihintay ang mga magra-round sa mga doktor, yan, mga nurse natin dyan, mga caregiver natin. Magandang morning po sa inyo. Batiin din natin ang mga nakikinig sa kanilang mga sari-sari store na 24 hours bukas. Actually, yung mga ganyang mga sari-sari store, mga malalakas kumita yung mga yun. Tama ako. O yung mga hanggang madaling araw bukas, di ba? Kasi pagka madaling araw, andyan yung mga bumibili ng mga case ng beer. Good morning po sa inyo at maraming salamat din yung dito nyo po napipiling tumambay sa mga ganitong oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, mga tumawag, mga nag-comment, nag-DM sa atin. Again, mga memorable na lugar, kahit saan naman yan, magiging memorable basta yung mga kasama mong mga tao, pati na mga alaga, mga malalapit sa puso natin, di ba? Kahit saan pa yan, sa kanto, sa kwek-kwekan, sa tambayan ninyo nung high school, magiging memorable yung mga lugar na yan kapag mga tamang tao ang nasa paligid mo. Parang dito sa RYM. Memorable ang bawat umaga natin dahil tayo-tayo magkakasama. Kaya thank you! Sa oras nating 3:44, ay alam nyo nang gagawin natin. Gigisingin ang diwa hanggang sa mag-alas 4. Gising na, bango na. Yugyuga na.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4 na po ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, July 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Super Typhoon Bavi bahagyang bumilis habang pabalapit sa Philippine area of responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos ng Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. Senator Francis Cudero, inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente, mananatiling 16. Dalawang NBI official ipinasabina ng impeachment court, Article 4 o grave threats, unang tatalakayin ng House Prosecutors. Senador Rodante Marcoleta, inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa-akusado ni Marcoleta, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, kalaboso na rin. Sa lalawigan, face-to-face class sa dalawang universidad sa Negros, kinansila dahil sa banta sa seguridad. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala, bigong makabante sa quarterfinals ng Wimbledon Open. Magandang ng morning, kapamilya. Kompleto po dalawang pogi, humahabol ang aking partner. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Sa oras po natin 4:03 ng madaling araw, dahil po natin ang balitaan kaugnay ng bagyo.
1: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Bagyong Inday. Posibleng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal ang PAGASA sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang Super Typhoon. Ayon sa PAGASA, hindi magla-landfall ang Super Typhoon Bavi pero pinangangambahang makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Hindi rin inaalis ng PAGASA ang posibilidad na magtaas ang Tropical Cyclone Wind Signal sa Southern Luzon at Visayas dahil sa lawak ng bagyo. Palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng masungit na panahon sa bansa.
2: Basta AM, DZMM!
0: Ipinag-utos naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanda bago makapasok o pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maghanda para sa posibleng epekto ng bagyo na tatawaging Inday pagkapasok ng PAR. Nagbigay na rin anya ng direktiba ang NDRRMC sa pag-preposition ng mga rescue teams, relief goods at mga essential supplies, gayon din ang paglalatag ng mga alternate routes at pagpapatupad ng travel ban sa mga barko. Mamayang gabi o bukas ng umaga, inaasa papasok sa PAR ang Super Typhoon Bavi.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sinimulan na ang Senate Impeachment Court ang paglilitis sa apat na articles of impeachment na ninain laban kay Vice President Sara Duterte. 21 senador ang present ng buksan ng impeachment trial. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial. Naging mainit ang diskusyon sa paghalal ng presiding officer. Ikinit ni Senator George Alan Peter Cayetano na malinaw ang isinasad ng konstitusyon ng Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Sinabi pa ni Cayetano na posibleng maging mitya ito ng judicial challenge at magkaroon ng question sa validity ng desisyon mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Sinagot ni Senate President Sherwin Gatchalian si Cayetano at sinabing inaprubahan ng Senado ang resolusyon nagpapahintulot sa mga Senator Judge na maghalal ng Senate President. Hindi rin anya dapat sa impeachment court pagdebatehan ang usapin. Narindigan naman si Senator Judge Francis Pangilinan na hindi nakasadya sa ligong batas na dapat Senate President ang upang presiding officer sa paglilitis. Sa huli, nagputuhan ng mga senador kung saan 12 Senator Judge ang naghalal kay Senator Francis Cudero bilang presiding officer habang 8 naman ang kumontra. Sa kanyang pag-akto bilang presiding officer, idineklara ni Escudero ng 16 o 2/3 ng 24 na senador ang kailangang boto para makonvict si Vivi Duterte. Sinabi pa ni Escudero na hindi dapat na konsensya ang maging basehan ng mga senator judge sa pagkatao sa vice presidente. Pinalaan din ng presiding officer ang mga senator judge laban sa pagkokomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court.
2: Basta DZMM!
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
0: Nagpasok ng entry of appearance ang House Prosecution Panel defense team ni Vice President Sara Duterte matapos ma-resolve ng mga senator judge ang issue ng presiding officer. Labing isa ang miyembro ng House Prosecution Panel sa pamamuno ni Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Makunutulong ng mga taga-usig ang 15 private lawyers kabilang sina Attorney Lorna Kapunan at isa sa mga complainant na si Attorney Amado Ligutan sa opening statement. Inilatag ni Luistro ang 4 ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Nakabatayan niya sa mga ebidensya at walang halong politika ang mga aligasyon laban sa vice-presidente. Apila ng mga taga-usig na senator judges, ibase sa ebidensya at testimonya ng mga testigo ang magiging hatol sa impeachment trial. Para naman sa defense team ni VP Duterte, wala pang napapatunayan ang House prosecutor sa mga ibinabatong aligasyon laban sa kanilang kliyente. 16 o 15 abogado ang bumubuo sa defense team ng vice-presidente. Ang lead counsel si Attorney Sheila Sison ang nagbigay ng opening statement at kinontra ang mga aligasyon laban kay VP Duterte. Binatikos din ang kampo ng vice-presidente ang anilay mini-trial ng House Justice Committee kung saan dininig ang impeachment complaints laban sa vice-presidente.
2: DZMM!
0: Nagkasagutan naman ang House Prosecutors at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Umalag ang defense team sa motion ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na basahin ang 4 na Articles of Impeachment at magpasok ng plea si VP Duterte sa bawat artikulo. Hinamo ng defense team ang prosecutors na linawin kung arraignment ito ng Vice Presidente. Pag-aaksaya lang anila ng oras ang pagbasa sa Articles of Impeachment, ibinasura ni Presiding Officer Senator Francis Gudero ang motion ng prosecution at sinabing sa final resolution ng kaso babasahin ang Articles of Impeachment. Iniutos ang Impeachment Court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng income tax returns ni VP Duterte at Mr. na si Attorney Mans Carpio.
2: DZMM!
0: Naniniwala ang ilang eksperto sa batas na hindi may tuturing na labag sa saligang batas ang paghalal kay Senator Francis Gudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinimula ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara ng si Senate President Sherwin Gatchalian ang presiding officer pero natapos na si Escudero ng presiding officer matapos ihalal ng mga kapwa senator judge. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, hindi kailangan abogado ang presiding officer sa paglilitis dahil hindi naman binubuo ng mga abogado ang Senado. Ikinit din ni Attorney Tamase na nakabatay sa patakaran ng Senado ang proseso ng impeachment at hindi sa saligang batas.
2: Basta AM-MM!
0: Alas 4:10 na madaling araw, pagtitipon sa labas ng Senado naging mapayapa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizonbert.
3: Naging mapayapa sa pangkalahatan ang mga isinagawang kilos protesta sa labas ng Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, walang naitalang untowards incident sa kabuuan ng kanilang pagbabantay. Sa kabila na ng nangyaring tensyon sa pagitan ng mga pulis at ralista, kung saan hinarang ng mga anti-riot police sa mga pro-impeachment group na pumesto malapit sa gate ng Senado. Ayon kay General Aberin, hinarang mga ralista dahil bawal magkilos protesta sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Pero kalaunan ay pinayagan rin sila dahil baka mapang-abot ang mga pro at anti-impeachment group. Wala namang nasaktan o nasagatan sa hanay ng mga pulis at mga ralista matapos ang tensyon. Dagdag pa ni Aberin, baka magbawas na sila ng tauhan ngayong araw sa labas ng Senado. Depende sa magiging sitwasyon ng mga tutungong ralista sa labas ng Senado. Inaasahan naman na naka-full alert status pa rin ng NCRPO hanggang sa araw ng Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AM-MM.
0: Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tatalakayin ang Article 4 o pagbabanta umano ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Naglabas ang impeachment court ng subpoena o testificandum at ducas tecum para sa dalawang NBA official na si Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilong. Kabilang sila sa mga testigo na unang isasalang ng House Prosecutor sa paglitis, ibinasabina rin ng impeachment court ang mga bank record na mag-asawang VP Duterte at Attorney Manscarpio sa siyam na bangko. Samantala, nagaya ng motion si Senator Alan Peter Cayetano sa korte para hilingin sa Sandigang Bayan na payagan ng mga nakakulong na sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta na makalahok sa impeachment trial. Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang akusado arestado na sa kasong plunder. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Raj Patrol Marlene Padianos Mars.
4: All accounted na ang apat na mga akusado sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder na kinabibilangan ni Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumuko at naaresto na ng mga otoridad si Senator Marcoleta matapos na mag-lockdown ng Sandigan Bayan makaraang ibasura ang inihain niyang motion to quash para sa kanyang kaso. Kasunod nito, dinala siya sa Campo Crame para isailalim sa booking process ng CIDG pero nakarans umano siya ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Dahilan kaya mananatili muna siya sa PNP General Hospital para sa mailalim sa ilan pang medical examination dahil na rin sa kanyang edad. Bandang tanghali, inanunsyo naman ang pagkakaaresto kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City at kapwa nakapita silang dalawa ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory. Habang dakong alas 6:45 kagabi ay nahuli naman ang kanila pang kapwa-akusado na si Aristotle Viray sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Buoniserano Avenue sa Quezon City. Ayon sa CIDG, ngayong araw nagkatakdang iharap si Viray sa korte para sa return of warrant. Habang hinihintay naman ng mga otoridad ang go signal ng mga doktor para maiharap din sa Sandigan Bayan si Marcoleta. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Dadalawi ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Rodante Marcoleta na ipinaresto ng Sandigang Bayan sa kasong plunder. Naka-confined sa PNP General Hospital si Marcoleta na nanikip ang dibdib at tumaas ang blood pressure matapos siyang arestuhin. Sinabi ni Cayetano na titiyakin nila ang kaligtasan ni Marcoleta at isa pang nakakulong na si Senator Jingoy Estrada. Gagawin nila ang lahat para makadalo sa impeachment trial sina Marcoleta at Estrada. Naniniwala rin si Cayetano na konektado sa imbisikasyon sa korupsyon at fraud control scandal ang pagpapalit ng liderato at shooting incident sa Senado, gayon din ang pagpapaaresto kina Marcoleta at Estrada.
1: Basta AM, DZMM!
0: Pinatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang hindi pagkilala ng Chinese government sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng China. Inastigo ni Teodoro ang kawalan ng sinseridad, doble kara at pagiging arrogante ng mga opisyal ng Chinese Embassy. Ginilita kahapon ng Defense Department ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at kinilala ang kabayanihan ng mga Pilipinong patuloy na nagdedepensa sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. July 12, 2016, inilabas ng Arbitration Court ang desisyon nito na pabor sa Pilipinas base yan sa United Nations Convention of the Law of the Sea at nagbasura sa 9-dash line ng China. Mararanda ang tinawag ni dating Pangulong Duterte na isang pirasong papel ang arbitral ruling na pwede niyang itapon sa basurahan.
1: Basta AM, DZMM!
5: Kinong ang trend naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukala ni Chinese Ambassador Jing Quan na common fishing ground ang Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Tinawag ni Teodoro na papogi lang ang alok ng Chinese Ambassador at hindi ipinanganak kahapon ang mga Pilipino. Kinilala na niya ang fishing right ng mga mangingisdang Pilipino base sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Sinabi pa ni Teodoro na mahirap paniwalaan ang panukala ng China na isaan niyang PR stunt imbes na tangkaing solusyonan ang tensyon sa West Philippine Sea.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Good morning!
0: Oras po natin, kapamilya. 4:17 na po na madaling araw. Kilos gising bangon sa mga may pasok. Martes pa lang, may pasok. At syempre po sa mga nakikinig nanonood sa amin, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Good morning po sa inyo lahat. Siyempre po, tuloy-tuloy po ang ating special coverage hanggat may impeachment trial laban po yan kay Vice President Sara Duterte.
2: Good morning!
0: Ito po yung mga radio patrol natin. Si Robert
5: Day
0: Mano.
5: 2 tayo Day 2. Today. So, haharap, may mga testigo na iaharap ang prosecution, yung dalawang taga-NBI.
0: Kasi ang pagtatalakayan ay yung Article 4 muna.
5: Yung grave threats.
0: Grave threats. Ang tanong kaya dyan, ano ba ang epekto niyan kung halimbawa maglabas ng desisyon yung DOJ? Kasi may kaso yan si VP Duterte doon sa DOJ.
5: Ay, pero di ba ang impeachment court ay...
0: Hiwalay.
5: Hiwalay sa... ano siya parang on its own siya.
0: So,
5: hindi pwedeng mag-desisyon based dun sa... desisyon ng ibang government agencies.
0: Abangan po natin yan. At napakaraming interesado po, no? Yung publiko po talagang alam nila yung mangyayari. Inaabang nila yung mangyayari. At meron pa sa iba mga public viewing. Tama po yan, para alam po ninyo kung ano yung tamang impormasyon, ano? At hindi po fake news. Kaya dito po sa DZMM, pwede po kayo tumutok.
5: Sundan nyo po yan. Di lang pwede, dapat kayo
0: dapat
5: tumutok.
0: Dapat kayo tumutok kung gusto nyo ng
5: kinuman talaga.
0: Blow by blow na coverage.
5: Correct.
0: 4:18 na po ng madaling araw. Mag-message po kayo sa aming Viber number na
5: 0919-278-3000
0: para po kayo ma-shoutout at mabati kung sino man yung pinagigising ngayong umaga. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Relasyon ng magkalaguyong pulis sa Agusan del Norte, abay bistado.
5: At 11 empleyado ng Naga City Hall positibo sa random drug test. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape.
5: You know, kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agar,

0: maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol! Balita!

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Super Typhoon Bavi bagyang bumilis habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos ng Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo.
1: Senador Francis Escudero inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni VP Duterte bilang ng boto para makonvict ang vicepresidente mananatiling 16.
0: Dalawang NBI official ipinasabi na ng impeachment court, Article 4 o grave threats, unang tatalakayin ng House prosecutors.
1: Senador Rodante Marcoleta inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado ni Marcoleta kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Kalaboso na rin.
0: Alas 4:24 na madaling araw. Alamin po natin ang latest o makinig po kayo ha. Ito po yung latest sa Super Typhoon Bavi.
2: Ulat. Panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning.
3: Good morning.
4: Good morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Sa ngayon nga po, tama kayo, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina nga alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers. Silangan niya ng Central Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito, inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility either ngayong gabi o hindi kaya bukas ng umaga. Hindi naman inaasahan ang landfalling scenario pero may close approach ito sa Batanes kaya posible pa rin tayo magtaas ng signal sa ilang areas ng Northern Luzon pagdating rin ng mamayang gabi o hindi kaya bukas ng umaga. Kaya patuloy pa rin tayo magantabay ng update sa Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat, asahang magiging maulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang na ang Metro Manila,

0: Manila, bagyang maulap hanggang sa magulap na papawirin ang inaasahan at may mga chance na ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warnings kahit na anong dagat bay na ating bansa, pero dahil nga may papalapit na bagyo, so inaasahan rin natin ang pagtaas ng gale warning sa mga susunod na araw. Mamaya alas 5 na umaga, update sa ating weather advisory.
1: Veronica, kailan po natin masasabi na tayo po ang PAGASA po ay magre-recommend na ng kumbaga hindi papayagan yung mga barko na mga biyahe po?
0: Nakikita nga natin base sa ating mga analysis na yung posibleng pagtaas ng gale warning ay either bukas or around Thursday. Posible po yan. Pero patuloy pa rin tayong mag-analyze sa mga susunod na mangyayari.
2: Ms. Veronica, dito po sa NCR, kailan natin inaasahan na mag-start yung mga pag-ulan na posibleng dulot nga po nito papasok na bagyo or habagat?
0: Opo, nakikita nga natin na posibleng nga as early as Thursday ay maging maulan na din sa Metro Manila, pero hindi natin tinatanggal na posible rin by tomorrow, depende po sa bilis ng pagkilos po ng bagyo natin.
2: Pero itong bagyo pong ito ay hindi naman natin nakikita mag-landfall.
0: Opo, sa ngayon less likely naman po.
2: Ayun.
1: Alright. Veronica, maraming
2: salamat.
1: Thank
2: you, ma'am.
0: You're welcome. Salamat din po.
1: Yan po si Veronica Torres, ang PAGASA Weather Forecaster.
3: TZMM Numero Uno sa Aksyon. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, mahalaga ang sapat na tulog upang mapanatili ang kalusugan ng utak, lalo na habang tumatanda. Mm-hmm. Ayon sa mga eksperto, habang nagkakaedad ang tao ay nagbabago ang sleep pattern. Kapag mas maaga natutulog at nagigising, mas madalas na napuputol ang tulog at nababawasan ang oras ng mahimbing na pahinga o deep sleep na mahalaga naman sa pagpapahinga at pag-aayos ng utak. So, ibig sabihin ay huwag ka maagang matulog para hindi putol-putol. Diba? Kasi baga ka matutulog, baga ka nagigising, hindi ka doon nakakapag-deep sleep. Yung mahimbing ba na tulog?
1: So, pwede na mga anong oras yung maaga at anong oras yung sakto? Eh,
2: siguro yung 9 o'clock. Pwede na yun. Dahil dito, maaaring humina ang memorya, konsentrasyon, pagkatuto at kakayahang magdesisyon. Sa paglipas ng panahon, maaari rin nitong mapataas ang panganib ng cognitive decline at dementia. Naku po, kabilang ang Alzheimer's disease. So magiging makakalimutin ka.
1: Mm-hmm.
2: Inirekomenda ng mga eksperto ang 7 hanggang 9 na oras na dekalidad na tulog. Importante.
1: May tulog kasi partner na
2: mababaw lang.
1: Sobrang babaw.
2: Maaga ka nga natutulog pero ang babaw-babaw naman ang tulog mo. Bawat gabi at ang pagpapanatili ng tamang sleep habits upang maprotektahan ang kalusugan ng ating mga utak. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
3: Agri Balita.
1: Good morning sa ating kamamilyang magbubukid at siyempre po sa ating kamamilyang mangingisda.
3: Good morning.
1: Sa ating pong agribalita, inaasahang mapapalakas ng halos 2 milyong pisong halaga ng greenhouse nursery ang production ng high value crops sa lalawigan ng La Union. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, kaya ng nasabing pasilidad na makapagtanim ng mahigit 20 milyong vegetable seedlings at fruit tree seedlings. Suportado ng Department of Agriculture and Nursery na layong paramihin ang seedlings ng kakao, kape, ilang gulay at prutas, gayon din ang pagpapalakas ng sustainability sa agrikultura sa nasabing lugar. Muli, good morning sa ating kamamilyang magbubukid.
3: Good morning!
1: At kamamilyang mangisda, yan po ang ating agribalita on a Thursday, ay Tuesday morning.
2: Gusto mo na magpahinga, partner?
1: Tuesday pa lang, Martes. Alas 4:30 na po na madaling araw. Ratsaraan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Unahin po natin dyan sa Bacolod City. Suspendido ang face-to-face classes ngayong araw sa Siliman University. Sa Dumaguete City, Negros Oriental at University of St. Lazal sa Bacolod City. Kasunod po ito ng pagkalat ng banta sa seguridad sa mga nasabing universidad kahapon. Sinuyod ng mga otoridad ang 2 universidad para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at tauhan. Ipinatutupad hanggang bukas ang synchronous online classes sa University of St. Lazal bilang precautionary response, habang papatuloy naman ang admissions, enrollment, office transactions at ibang serbisyo sa universidad na mas may mahigpit na seguridad.
2: Dalawa patay, isa sugatan matapos araruhin ng fuel tanker ang mga food truck sa Negros Occidental.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balita kumpirmado, sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
4: Nauwi sa trahedya ang masayasan ng pamamasyal ng mga taga-barangay Palaka sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental nang araruhin ng isang fuel tanker ang hanay ng mga food truck sa gilid ng highway. Ayon kay Police Master Sergeant Eduardo Cambong, ang case investigator ng Valladolid PNP, nakaidip ang 57-anyos na driver ng tanker kaya hindi nito namalayan na napapalipat na pala ang kanyang sasakyan sa kabilang lane. Nang magising ang driver, nagtangka pa itong magpreno pero huli ng lahat dahil nasa harap na niya ang food stalls. Dahil sa impact, wasak ang ilang food trucks at nabangga ang tatlong vendors. Dead on arrival sa ospital si alias Ling at namatay naman Linggo ng gabi ang 17-anyos na dalagita. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang 19-anyos na isa pang biktima. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide ang truck driver. Tuwing hapon ay dinarayo ng mga residente ang lugar na nagsilbi ng pasyalan. Panawagan naman ng ilang concerned citizen online na huwag na sanang gawing pasyalan at huwag nang pahintulutan ang pagtitinda sa tabi ng highway para hindi na maulit pa ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
1: Dalawa naman ang patay sa magkahiwalay na road accident sa Zamboanga del Sur sa bayan ng Mulave. Patay ang 4 na taong gulang matapos madamay sa salpukan ng tricycle at SUV sa National Highway sa barangay Argao. Lumalabas na nawala ng kontrol sa manibela ang minor de edad na nagmamaneho ng tricycle, pumasok sa kabilang lane ng kalsada at bumangga sa kasalubong ng SUV. Nadamay sa banggaan ng bata na naglalakad sa gilid ng kalsada. Patay naman ang isang kafgo sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Ramon Magsaysay. Matinding pinsala sa ulo ang ikinamatay ng biktima.
2: Sa Bacolod City, arestado ang 25 anyos na lalaking tulak ng shabu. Matapos mahulihan na mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay 3. Dinampot ng mga pulis ang suspect matapos bentahan ng 6,000 pisong halaga ng shabu ang pulis na nagpanggap na poster buyer na recover mula sa suspect ang mahigit 2,000 gramo ng shabu. Nakadetene na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: 11 empleyado ng Naga City Hall nagpositibo sa random drug test.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balita ang kumpirmado, sigurado mula Naga City, at ni Vince Villar. Vince!
5: Ikinabahala ni Mayor Lenny Robredo ang pagpositibo ng 11 sa 100 empleyado ng Naga City Hall na sumailalim sa random drug test. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga nagpositibo ay mga permanente, casual at job order. Pagdidiin ni Robredo, hindi magiging matagumpay ang anti-drug program ng lungsod kung mismo mga empleyado ay gumagamit ng droga. Sa ngayon ay iniintay pa ang resulta ng confirmatory drug test bago umaksyon ang city government. Tiniyak ng alkalde na daraan sa tamang proseso ang mga nagpositibong empleyado kung dapat bang isailalim sa rehabilitasyon ang mga ito o tatanggalin sa serbisyo publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Pasintabi po sa baselang balitang ito ha. Sa Bukidnon po ito, natagpuan pong patay at tadtad ng tama ng bala ang matanda mag-asawa sa liblib na lugar sa bayan po ng Quezon. Nagsisimula na maagna sa mga bangkay ng mga biktima nang makita ng kanilang pamangkin. Nadiskubre ng mga pulis ang 4 na basyon ng bala na isa sa ilalim sa pagsusuri. Hindi naman kumbinsido ang mga otoridad na pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil walang nawawalang gamit sa bahay ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa Davao City naman, sugatan ng dalawang babaeng tendera ng prutas matapos pagbabarilin ng isang lalaki habang nagtitinda sa Barangay Ubalde, Agdao District. Ayon sa pulisya, sakay na motorsiklo ang suspect ng hintuan at pinagbabaril ang mga biktima. Itinuro ng anak ng isa sa mga biktima ang kanilang stepfather na responsable sa krimen. Nagpapagaling sa pagamutan ng mga biktima habang pinaghahanap na ang suspect.
2: Sa Agusan del Norte, naharap naman sa kasong adultery at administratibo ang dalawang pulis matapos umanong mahuli ng mister ng policewoman na nagtatalik sa inuupahang kwarto sa Barangay Bayanihan sa Butuan City. Ayon kay Police Regional Office 13, isa sa gawa. O ayon sa Police Regional Office 13, isa sa gawa ang patas sa investigasyon at walang espesyal na pagtrato sa mga sangkot na parehong may asawa at legal na pamilya. Kung mapatutunay ang nagkasala, maaari silang matanggal sa serbisyo bukod sa pagharap sa kasong kriminal. Iginiit din ng pamanuan na hindi nila kinukonsinti ang anumang immoral na gawain ng kanilang mga tauhan.
1: Diyan naman po sa Batangas, arestado ang isang dating pulis dahil sa hindi otorisado ang pagbibit-bit ng baril sa resort sa bayan ng Kalatagan. Magsisilbisana ng warrant of arrest sa mga pulis sa isang murder suspect nang namataan o mamataan ang baril sa isa sa mga tent. Ipinakita ng suspect lisensya ng kanyang baril pero wala ito may pakita na permit to carry. Nasa kustudiya na ng Batangas Police ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Sa Rizal, arestado ang lalaki nagtangka magnakaw ng isang cellphone o sa isang cellphone repair shop sa Antipolo City. Naaktuhan na may-ari ng shop ang pagnanakaw kaya kinandado ang tindahan at nasukol ang suspect. Buti nga, humingi ng tawad ang suspect at nakiusap sa may-ari ng shop. Napakawalan siya. Nakadetene na ang suspect na naharap sa reklamong pagnanakaw.
1: Dalawang elektrisyan arestado sa tangkang pagnanakaw naman ng mga kable. Diyan po sa Isabela.
3: Pasada Provincia. Provincia.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Arestado ang dalawang manggagawa sa isang construction project matapos umanong tangkaing nakawi ng mga kable ng kuryente na nakalaan para sa itinatayong gusali ng Nia Marie sa Barangay Minante 1, Cavayan City, Isabela noong Sabado, Hulyo 4. Kinilala ng pulisya ang mga suspect sa mga alias na JP 20 anyos at JC 18 anyos, kapwa electrician sa naturang proyekto. Ayon sa investigasyon, nahuli ang dalawa habang naghahagis ng puting sako palabas ng ikalawang palapag ng gusali at patungo sa labas ng bakuran ng construction site. Agad itong iniulat ng isang kapwa manggagawa sa opisyal ng kumpanya na nagsasagawa ng inspeksyon sa lugar. Nang suriin ang sako, natuklasan ang iba't ibang electrical wires. Nakakita rin ng backpack na naglalaman ng iba pang mga kable. Umaabot sa 490 metro ng electrical wires na tinatayang nagkakahalaga ng 41,650 pesos ang nabawi ng mga otoridad. Isinailalim sa citizen's arrest ang dalawang suspect bago isinuko sa Cavayan Component City Police Station. Nahaharap ang mga ito sa kasong qualified theft. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Samantala, legal at travel assistance para sa mga pulis inilunsad sa Cebu.
3: Pasada Provincia. Provincia.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at hindi Annie Perez. Annie.
7: Inilunsan ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated ang Legal at Travel Assistance Program para sa mga aktibong miyembro nitong pulis. Para ito sa mga humaharap sa mga kaso na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Makakakuha ng 20,000 pesos na tulong para sa attorney's fee at ang attendance ng court activities at may 1,500 pesos rin na travel assistance. Nasa 200,000 na personnel ng PNP ang makikinabang sa programa. Inaasahan na mas mapapagaan ito ang trabaho ng mga pulis, lalo na sa mga gagawa ng mga operasyon. Para maka-avail ng benepisyo, kailangan lamang mag-request o mag-apply online ng mga pulis. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Thank you, Annie.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Abang ang po sa aming pagbabalik, presyo ng langis muling tataas ngayong araw.
2: At pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, iimbestigahan ng Department of Health. ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, naglilingkod.

0: Pilipino sa Mansamundo. DZM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol! Radio Patrol Balita!
1: Oras po natin, 4:43 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita, alas 4. Patuloy na buwababa ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng 90% ng tubig sa mga residente ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Sa monitoring ng PAGASA, bumaba sa 158.23 meters ang tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan ng ulan. Mas mababa ito ng halos ng 2 metro sa 160 meters na critical level ng tubig sa Angat Dam. Nagbabawas na ng pressure ng tubig ang MWSS tuwing gabi para matipid ang tubig sa Angat Dam. Ibinaba na rin ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water.
2: Muling tataas ang presyo ng langis mamayang alas 6 ng umaga. Sa abiso ng mga oil company, 3 piso at 30 centimos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 1.75 naman sa kerosene. Maglalaro sa 20 centimos hanggang 25 centimos ang itataas sa presyo naman ng gasolina. Naglalabas ng price range ng Department of Energy na pinagbabatayan ng mga oil company sa magiging presyuhan ng langis. Para sa grupong bayan muna, baliwala ang price range ng DOE dahil ang mga oil company pa rin ang nasusunod at nag-aanunsyo ng oil price hike.
1: Alas 4:45, iniimbestiga ng Department of Health o DOH ang 265% pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na isolated sa specific areas o health facility ang pagtaas ng COVID-19 cases. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 84 ang nagpositibo sa COVID-19 mula June 11 hanggang July 1 kumpara sa 23 noong Mayo. Pinawi ng Quezon City LGU ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Wala anilang ebidensya ng clustering o malubhang nagkasakit dahil sa COVID-19. Patuloy na magbibigay ng tulong medikal ang LGU

0: mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19.
1: Kuha tayo ng report ng Radyo Patron! Sa Cavite, jewelry store nilooban ng 7 armadong lalaki, 26 na milyong pisong halaga ng mga alahas at cash na tangay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cavite, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
2: Sa pool sa CCTV ang panloloob ng 7 armadong suspect sa isang jewelry store sa General Mariano Alvarez, Cavite. Kita sa video kung paano tinutukan ng baril ng mga suspect ang mga empleyado ng tindahan. Tinangay ng mga suspect ang mahigit 26 na milyong pisong halaga ng mga alahas at cash ayon sa isang empleyado ng jewelry store. Alas 8:30 Lunes ng umaga nang dumating ang mga empleyado para magbukas ng tindahan. Makalipas ang halos kalahating oras, isang lalaking nakakap at walang face mask ang unang pumasok at nagkunwaring tumitingin lamang ng mga alahas. Pagkalabas nito, sunod-sunod na pumasok ang 6 pang armadong lalaki. May isa ring babaeng kasama ang grupo na una nilang inakalang customer dahil kasabay itong pumasok sa tindahan. Ayon pa sa empleyado, 1 hanggang 2 minuto lamang tumagal ang pagnanakaw at mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng 2 motorsiklo naghihintay sa labas. Wala umanong security guard ang jewelry store dahil nakalock naman ang tindahan at may naka-install na alarm system. Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang lahat ng CCTV footage, gayon din ang posibilidad na matagal nang minamanmanan ng mga suspect ang tindahan dahil tila alam nila ang eksaktong oras ng pagbubukas at kung kailan kakaunti pa lamang ang tao sa loob. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Sa ibang balita, arestado ang 5 naaktuwang gumagamit ng ninakaw na bank cards sa isang mall sa Quezon City. Sinasabing tinukot ng mga suspect ang wallet sa babaeng biktima sa isa pang shopping center at ginamit ang laman nitong mga cards para ipangbili sa mall. Naaresto ang mga suspect matapos bigong mapatunayan sa kanila ang mga nasabing cards. Narecover ang mga cards ng biktima at kinilala ang mga suspect na umunoy pumaligid sa kanya bago madiskubring nawawala ang kanyang wallet. Nasa kustudiya na ng Kamuning Police Station ang mga suspect na naarap sa kasong pagnanakaw.
1: Sa Pasay, naaresto naman ang lalaking wanted sa kasong frustrated murder na 12 taong nagtago sa batas. Natuntun ng mga pulis ang pinagtataguan ng suspect sa St. Peter Street sa Barangay Maricaban matapos makatanggap ng tip mula sa concerned citizen. Hindi na nakapalag ang suspect nang ihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng korte. Nakakulong na sa Pasay City Police ang suspect.
0: Patay ang 10 taong
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Sa Quezon City, naglalaro ang bata sa barangay Balingasan nang mapunta sa kalsada kaya nasagasaan ang sasakyan. Depensa ng driver ng SUV, hindi niya napansin ang bata at aksidente ang nangyari. Nasa kustudiya na ng Quezon City Police District ang driver ng SUV.
1: Sa Maynila, patay naman ang isang call center agent matapos bumagsak sa Zamora Link Bridge sa Pandakan. Matinding pinsala sa ulo at katawan ang ikinamatay ng biktima. Base sa investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa tulay nang mawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa concrete barrier. Tumilapo ng biktima dahil sa lakas ng pagkakabangga at bumagsak sa ibaba ng tulay.
3: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Good morning! Sa labas ng bansa, 25 ang patay at mahigit 100 ang sugatan ng mag-riot. Ang 2 magkalabang gang sa Piitan sa Sri Lanka. Tumagal ang halos 2 araw ang riot na nagsimula noong Linggo ng gabi. Kabilang sa mga namatay, ang 4 na jail guard na nagtangkang umawat sa kaguluhan. Inaalam pang sanhi o ang mitya ng riot. Samantala, 6 ang patay, kabilang ang 5 bata nang gumuho ang lumang gusali bunsod ng malakas na pag-ulan at pagbasa sa Mumbai, India. Mahigit 200 mm ng ulan ang bumuho sa Mumbai sa loob ng 24 na oras na nagpalubog sa malaking bahagi ng nasabing lugar.
3: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
5: Ano laters!
6: Naging ham
5: panahon para kay Asia's superstar Catherine Bernardo ang pagganap sa kanyang karakter sa inaabangang serye na Someone Someday. Ayon kay Kath, kumuha siya ng ilang bahagi sa kanyang mga nakaraang karakter para mabuo ang hindi perpektong katangian ni Billy. Ibinahagi rin ni Kath na nag-warm up at nagpakiramdaman sila ni James Reed na isa ring magbabalik sa paggawa ng serye. July 24 mapapanood ang Someone Someday sa Netflix, July 25 sa iWant, habang July 27 sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Samantala, ito pa nga! Tampok sa cover page ng July issue ng Harper's Bazaar Singapore sina The Loved One stars Anne Curtis at Jericho Rosales. Sa magazine, highlight ang kanilang mga ibinahaging opinyon tungkol sa realidad ng pagmamahal, relasyon at heartbreak. Mabilis naman na nag-react ang mga fans ni na Anne at Echo. Tinatayang umabot sa 300 milyong piso ang worldwide gross ng pelikulang The Loved One. Para sa kumpirmado siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Thank you, Jessica!
3: Sports Balita!
0: Pinay tennis star Alex Ziala, tinalo ni Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 ng Wimbledon Open. Yan, ano pang sports balita? Ihatid ng ating big man ng DZMM, Alfred Dante. Alfred, good morning!
6: Good morning!
7: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Bigong makapasok si Pinay tennis star Alex Ziala sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open. Natalo si Ziala ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy sa score na 6-4, 4-6 at 6-3 sa round of 16 ng torneo. Pero sa kabila ng pagkatalo, inaasahang tataas ang world ranking ni Ziala matapos ang kampanya sa Wimbledon Open. Samantala, nanalo nang tatlong gold medal ang 15-anyos na Pinay weightlifter na si Alexandra Andia sa World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Nagtala ng dalawang bagong world record si Dia sa 48 kilograms division nang bumuhat ng 97 kilograms at 173 kilograms sa clean and jerk. Nanalo naman ang silver medal sa clean and jerk at bronze snatch si Altea Bacaro sa women's 80 kilogram division.
1: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat. Yan po si Alfred, the cutie pie, Dalde.
8: Wow, cutie pie.
0: Okay, 4:53 na po na madaling araw. Kumilos at gumising na po kayo. Baka po kayo ay malid sa inyong mga papasukan trabaho o eskwelahan. Kung kayo po ay babiyahe, may pasok na po ngayon ha. Tapos na po ang mahabang weekend. Good morning po muna. Pinabati lang aking tatay si Genaro Beduria at Reche Tiozon. Kay Henry Tiozon at family Tiozon ng Tacloban, Leyte. Joel Mundala at Luchi Mundala from Barangay Liberty, Mayorga, Leyte. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.
1: Maganda madaling araw din. At syempre, Mami Nitsi Lazaro. Thank you. Ayun, nakarating na sa akin ang pasalubong fresh from Japan. Ayun, thank you.
0: Good morning, Mami Nitsi at kay Nanay Ineng. Kay Nanay Linda, Tatay Johnny Ras. Good morning po.
6: Good morning.
0: Kay Darwin Cabalan. Magandang umaga po, Robert Steve. Pa-shoutout po kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan. Good morning mula po yan sa Barangay Katmon, Malabon City, kay Adelaida Ferranil. Magkape muna kayo para gising, gising always from Italy. Magandang morning po kay Flor ng Bacor, Cavite, kay Kanahista. Sana daw wag mag-landfall yung bagi, sana po. Kay Black Feather, good morning naman po sa kanyang guro na si Alisa Corpus at Ma'am Rica Salgado.
1: Mga kasama niya yan, mga co-teacher niya yan, partner.
0: Co-teacher. Okay. Kaguruan.
7: Handalim ito.
1: Mga kasamang guru niya yan, ibig sabihin. Co-teacher.
0: Maximi na. Magandang morning po mula sa Toronto, Canada kay Abo. Sir Fred. Magandang umaga sa iyo, Team Pogi. At syempre kay Sir Celsimo Gasmin. Good morning kay Kuyang J.R. Reyes. Syempre, good morning po Kuyang kay Romeo Guion, Romeo Valderrama at Danica Jane Handayan. Good morning!
1: At syempre, magandang umaga rin kay Sarah C. na nagpadala ng mensahe sa atin sa ating Viber. Sabi niya, magandang Tuesday morning, Team Pogi, Sir Robert M. and Sir Steve R.
0: Aba.
1: Siyempre, si Tita Nona Damian. Blessed Monday morning daw sa new week sa Team Pogi ng Radyo Patrol. Thank you, Tita Nona Damian. Siyempre, kung may Nona Damian, may Lina ho.
0: Siyempre.
1: Sabi niya, good morning and happy Tuesday to Morning News Team, Team Pogi at Temano, Sir Robert Mano and Opa. Steve Rice Aklayman, si Tita Lina ho, ha? Ino-opa ka.
0: Opa-opa.
1: Alam mo ng ano, ha? Sari sila sa mga ganyan, ha? Kahit
0: Gen Z,
1: may
0: ha?
1: Edad, ha?
0: Oh.
1: Mark Anthony Pedemonte, good morning po. Present po kami ng aking missis, si Teacher Anilin Pedemonte ng Bayanan Elementary School sa Bacoor, Cavite.
6: Good morning!
1: Si Alex Faustino, sabi niya, good morning, Team Pogi. Elsie Bayon Florentine, good morning Team Pogi. Happy Tuesday, pagbatis daw sa buong production. Salamat po. Si Maggie, sabi niya, good morning Team Pogi. Always present from Makati City. Luis Cruz, good morning po dyan sa inyo ha. At pinababati niya ng happy birthday. Happy birthday.
6: Happy birthday!
1: Yun. Happy birthday kay Engineer Jomer ng DOH Region 6, Iloilo City. Sir Luis, ano apelido ni Sir Jomer, ni Engineer Jomer, ha? At more power daw. Maraming salamat. Rodel Sabado.
6: Good morning!
1: Tuesday pa lang,
0: Tuesday pa lang, ha?
1: Sabado kita babatiin sa Antimano, Rodel, ha?
0: Joke. At manood ka lang.
1: Sabi niya, hello po watching every weekday. Salamat sa... tinan mo, weekday ka lang nanonood. May balita, Antimano, tayo pag Sabado. Tuwing araw mo, Sabado, ha? Maraming salamat, Rodel.
0: Good morning kay Ramil Diquina, kay Weng Hara Elevara. Good morning to all. God bless po sa inyo. At syempre kay Bernardo Colliado. Good morning. Kay Belen Ledesma 2617. Magandang morning din po sa inyo. Kay Julius Banglado. At syempre, kay Reynaldo Libuna. Morning po. Kay Mind Gale, kay Darwin. At syempre kay... Blake Lopez. Good morning. Sa oras po natin 4:58, narito po muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Super Typhoon Buffy, bahagyang bumili sabang pamalapit sa Philippine Area of Responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos na Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo.
1: Senator Francis Escudero, inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Duterte bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente mananatiling 16.
0: Dalawang NBA official ibinasampina ng impeachment court, Article 4 o grave threats, unang tatalakay ng House Prosecutors.
1: Senador Dante Marcoleta, inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa-akusado ni Marcoleta, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, kalaboso na rin.
0: Sa lalawigan, face-to-face class sa dalawang universidad sa Negros, kinansela dahil sa banta sa seguridad.
1: At sa ating balitang sports, Pinay tennis star Alexia Labigo makaabante sa quarterfinals ng Wimbledon Open.
0: At yan ang mga balita ngayong Martes, July 7, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita. Ano bang oras?
1: Naririnig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, Antemano.
0: O paano? Susunod na ang pasada balita kasama sina
1: Johnny Johnson Manabat
0: at Christian
1: Your Source
0: Yosores.
1: Bye!
0: Ingat ka, pamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras natin, impunto alas 5 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pa-pa-pa!

0: Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Dito po ang programang Pasada Balita. Gising bangon na mga kapamilya, ako po si Christian Yusores.
1: Bangon, gising na sa mga may maagang pasok, ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita ngayon, super bagyong tatawaging Inday, inaasahang papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
1: Presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
0: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente, no show sa unang araw ng pagdinig.
1: Senador Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaras sa kasong plunder. Iba pang kapwa akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalaki timbog sa pang-aabuso sa mga minor de edad sa pamamagitan ng online game sa Pampanga. Muli, magandang umaga mga kapamilya. Gising bango na po. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa lagay muna ng panahon, inaasa ang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngayong araw. Muli itong namataan sa silangan ng Southeastern Luzon at tatawaging Inday kapag pumasok ng PAR. Hindi ito tatama sa bansa pero palalakasin ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na rito sa Metro Manila. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas ng PAR sa Sabado.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: At para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, kasama natin si Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Sir Alzar.
3: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyong Bobby ay nasa labas pa rin ng PAR at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin nating Inday. Kasalukuyan, ang bagyo ay nasa layong more than 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin ng malapit sa mata nito ay maabot sa 195 kilometers per hour. At ang pagbukso ng hangin ay maabot sa 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, sa susunod ng 24 oras, ay nasang epekto ang bagyo sa bansa. Pero itong habagat, sa nakita namin, ay maaaring makapekto na sa Mindanao pagdating ng hapon. Kaya inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Yan po ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Ang tanong lamang po, no, dahil binabanggit po na maaaring mamayang gabi na pumasok ng PAR yung bagyong Inday, ano po yung mga lugar na initial po na maaaring makaranas po or makaramdam ng epekto ng bagyo?
3: Sa pagpasok ng PAR, wala pa rin epekto ang bagyo nito. At maaari pong maradaman ang epekto nito, maaring bukas o sa weekend.
0: Opo, at ano mga area po yun, Sir Alzar?
3: Well, mostly po sa Northern Luzon po.
0: Alright. Sir, maraming salamat at ingat.
3: Thank you po.
0: Si Sir Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Mga kapamilya, naghahanda na po ang pamahalaan sa posibleng pananalasa ng super typhoon. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha at ng landslide. Inatasan din ng mga ahensya ng pamahalaan ay handa ang mga evacuation center, gayon din ang pagtukoy sa mga alternatibong ruta dahil sa posibleng pagguho ng lupa. Nakahanda na rin ang family food packs ng DSWD para sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo.
0: 5:06 ang ating oras. Sa iba pa pong mga balita, pinawi ng lokal na pamahalaan ang pangamba sa pagtaas na mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 146 ang naitalang kaso ng sakit, nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division, mild COVID lamang ang tumama sa mga pasyente. Pero posible pa rin maraming tinamaan ng sakit pero hindi pa alam dahil hindi sumasalang sa testing. Dahil dito hinihikayat ang mga nakaranas ng sintomas na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
1: Ay mga mamang tsuper, bangon, gising na ho kayo. Tataas na naman kasi ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga.
0: Oh.
1: 3 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Tumaas ang presyuhan sa kabila ng anunsyo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdadagdag ng produksyon sa Agosto gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa grupong bayan muna, misulang suhestyon lang ang price range ng Department of Energy dahil dagdag presyo pa rin na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Wala namang balak baguhin ang kagawaran sa presyuhan ng petrolyo dahil nagsusumite ng detalye ang mga oil companies pero hindi lang isinasa publiko.
2: Pasada Balita!
0: Sa iba pang mga balita, no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa panlilitis sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judge, 21 lang ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa, na kakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada. Gayun din ang naarestong si Senator Rodante Barcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Pero makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senator Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paboran ng 12 senador ng Gatchalian Block, habang kumontra ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa panlilitis sa sesyon ng Senado na kabuo ng quorum noong June 3, kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero bago mahalal si Escudero, nanindigan ang magkapatid na Pia at Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos namang humingi ng tulong sa Google, hindi sa konstitusyon, sa Google po. Nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. E paano kung mali yung prompt na binigay ng Google?
4: Ayun lang.
0: Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable official.
1: Sa kaugnay ng mga balita, iginiit po ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, iginiit ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapila si Luistro sa mga senator judges na desisyonan ang impeachment case batay sa ebidensya at testimonya. Sa opening statement naman ng company VP Sara, iginiit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napatutunayang alegasyon ng prosekusyon sa kabila ng libu-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinanindigan din ng defense team ang pagtawag na mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints. Nakatakdang ituloy ang impeachment court o ng impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon.
0: Tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na basahin ang 4 articles of impeachment at dapat magpasok ng sagot ang Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kuwestyon ng depensa ang musyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa na ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang musyon at iginiit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Hindi pa namamarkahan at may tuturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon kaya ipinababalik sa BIR. Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa ika-apat na artikulong may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Nagka-tension din sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial kahapon. Iti matapos mabuwag ang hanay ng mga pulis matapos magmarcha ang Kilusang Bayan kontra Kurakot. Kaya pinayagang dumiretso sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinwestiyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga rallyista. Paliwanag naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang dalawang grupo sa kapinayagan ng pagkilos. Mananatili sa full alert status ng NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit po naman ng Malacanang na hindi pinanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglilitis dahil busy sa mas mahalagang mga bagay.
0: Pasada! 5:13, naaresto na ang lahat ng kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Pinakahuling naaresto ang negosyanteng si Aristotle Viray sa gasolinahan sa Bonicerano Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Dinala naman si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos umano makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng dalawang araw sa ospital si Marcoleta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala si Defensor na ginagawa siyang target. Kaya na nga kung hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamon ng Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon.
1: Hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder o pandarambong dahil sa hindi idiniklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspendido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft. Kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Nabanggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling matapos na igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Sang-ayon si Senator Judge Rafi Tulfo sa hiling ni Cayetano, pero isinulong na payagan ng dalawang nakakulong na senador na panoorin ang paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senator judges kaugnay ng hiling ni Cayetano.
0: Pasada Balita! Gising, bangon mga kapamilya! Ngayon po ay Martes, meron pong pasok ha! Ang oras po natin...
1: Ang oras! 5:15 na pala.
0: Gising na!
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado, sigurado!
8: sa DZMM Radyo Patrol 630.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita. Pasada, balita.
1: 580, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Nakauwi na ng Pilipinas ang panibagong batch ng 9 na tripulanteng Pilipinong sinasabing inabandona sa cargo vessel sa Turkey. June 22, unang nakauwi ang unang batch ng 5 tripulanteng Pilipinong natagpuan sa barkong MV Afadja. Sinasabing inabandona ang barkong hindi pinayagang makapaglayag dahil sa pumalyang makina. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulong para makuha ang hindi nabigay na sweldo sa mga tripulanteng isa sa ilalim din sa psychosocial counseling.
2: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:19, balik na ang physical na klase sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay sa pamamarilang dalawang minor de edad sa loob ng paaralan. Sa ngayon, kailangan ng dumaan sa inspeksyon ng mga gamit bago makapasok ng paaralan bilang proteksyon sa mga estudyante. Nagdagdag na rin ang security guard, nagpapatrolyang pulis at CCTV sa paaralan bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad. Nauna ng sinampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law.
1: Sa Quezon City, patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng SUV sa Barangay Balingasa. Naglalaro ang biktima at nahiga sa kalsada nang 2 beses magulungan ang sasakyan. Posibleng hindi napansin ng driver ang biktima dahil pababa ang kalsada. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide.
2: Samantala, simula ngayong araw, libre ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines.

0: baka may transfer fee pa to eh.
1: Ayun.
0: Din muna tayo sa iba.
1: Oh, sige, sige. Pasada
0: Balita. 5:21 ang ating oras. Pasadahan na po natin ang mga balita mula sa mga probinsya.
2: Pasada Balita. Probinsya.
0: Arestado po ang 19 anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox sa Pampanga. Naku, mga magulang, makinig po kayo ha. Sa investigasyon, hinihikayat ng sospek ang mga minor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan at video kapalit ng Robux na virtual currency ng laro. Modus ng sospek na gawing kaibigan ang biktima sa loob ng online game at aalukin ng Robux kapalit ng larawan o video. Na-recover sa sospek ang cellphone na naglalaman ng mga malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang sospek na mahaharap sa kasong online child sexual abuse.
3: Sa Sarangani, tatlo ang patay sa banggaan ng tricycle at ng SUV sa bayan ng Malungon. Galing General Santos City ang tricycle. Lula ng limang pasahero nang sumalpok naman sa kasalubong na SUV. Dead on arrival sa ospital ang driver at dalawang pasahero ng tricycle, habang tatlo rin ang nasugatan. Sumuko naman sa mga pulis ang driver ng SUV.
0: Sa Negros Occidental, dalawa ang patay sa fuel tanker na sumalpok sa food court sa bayan ng Valladolid. Naghahanda ng itinitindang pagkain ang mga biktima ng salpukin ng truck. Nasugatan din ang 17 taong gulang na anak ng isa sa mga biktima. Nakakulong na ang truck driver na umaming nakatulog, kaya nawala ng kontrol sa sasakyan.
3: Sa Cotabato, dalawang patay sa pananambang sa bayan ng Pikit. Magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima ng pagbabarili ng mga suspect na nakaabang sa gilid ng highway sa barangay Poblasyon. Agad namatay ang mga biktima habang tinutugis ng mga suspect na sinasabing residente rin sa lugar na yon.
0: Sa Albay, lalaki patay sa pamamaril. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanyang bahay sa Prokdos, Sitio, Magarog, Barangay Bulolo, Ginubatan, Albay, Lunes ng umaga, Hulyo 6. Hindi kagad nakaresponde ang mga pulis dahil bulubundukin ang lugar at 12 kilometro pa ang layo sa bayan. Sa investigasyon ng Ginubatan Municipal Police Station, mag-alas 6 ng umaga nang may isang lalaki umano na nasa 5'10 ang height, malaki ang pangangatawan, naka-mint t-shirt at green khaki short, ang nagtanong sa asawa ng biktima kung nasaan ito. Agad naman umanong tinawagan ng asawa ang biktima at lumabas ito sa may balkonahe. Nag-usap pa ang dalawa pero maya-maya lamang ay narinig na ang sunod-sunod na putok. Kagad umanong tumakas ang suspect sa hindi malamang direksyon. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng pulisya at iniimbestigan pa rin ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa Naga City, nagpositibo sa random drug test ang 11 empleyado ng City Hall. Nakatakda sa ilalim sa confirmatory test sa mga empleyado, kabilang na ang regular, casual at job order. Posibleng isa ilalim sa rehabilitation o matanggal sa serbisyo ang mga empleyado sakaling magpositibo sa confirmatory test.
2: Pasada Balita!
0: 5:25, narito na po ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Dating rebelde sumuko sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Johnson Christian. Sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan ng isang dating kaanib ng Communist Terrorist Group sa Zambales Police. Sa pagsuko sa 2nd PMFC Zambales sa Castillejos, sinuko din ni Canacer ang isang improvised shotgun, ilang pirasong bala, mga subversibong dokumento bilang bahagi ng pakikisa sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naglalayong tumulong sa mga kapatid nating nagnanais pagbalik loob sa pamahalaan. Umapila si Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, sa iba pang Communist Terrorist Group, mga kaanib nito na makiisa na at magbalik loob sa pamahalaan para sa isang tahimik na pamumuhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga residente,

0: Iting pa sa Mima Ropa, balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
1: Good morning, Joseph and Christian. Inilunsad ng PRO Mima Ropa ang Project Popular o Police to Population Ratio upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at mga komunidad sa rehiyon. Ayon kay PRO Mima Ropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, nakapaloob sa programa regular na pagbisita ng mga pulis sa mga kabahayan upang ipakilala ang kanilang sarili, ibigay ang kanilang contact information at ikayati ng mga residente na agad iulat ang mga insidente at iba pang usapin sa seguridad. Ayon kay General De La Cruz, layunin ng programa na matiyak na kilala ng bawat pamilya ang kanilang mga pulis at madaling makahingi ng tulong kung kinakailangan. Ipatutupad ang Project Popular sa lahat ng provincial, city at municipal police station sa buong Mima Ropa bilang bahagi ng pagpapalakas ng community policing at public safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, CCMM.
0: Thank you, comrade!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa oras naman na 5:27, ito na po sila!
2: Metro Pasada!
3: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa by-bust operation sa Valenzuela City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
4: Good morning, Christian at Johnson. Nadakit sa by-bust operation of Valenzuela City Police Station Drug Enforcement Unit ang suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Barangay Maysan, Valenzuela City. Nasamsam sa kanya ang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. By bus money at iba pang gamit, nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Samantala, rider arestado sa pagnanakaw ng kable ng kuryente sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha!
5: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ang 24 anyos na rider matapos tumangay ng kable ng kuryente sa Barangay 501 sa Sampaloc, Maynila. Sa ulat, isang testigong nakakita sa pagnanakaw ng suspect ng halos 3 metrong haba ng kable ng kuryente bago tumakas. Pumalag ang suspect ng masempuhan at lapitan ng mga opisyal ng barangay sa tapat ng kanyang bahay. Nakapit ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines of Material Storage Act of 1994. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
3: Ay, gising bangon na po mga kapamilya, 5:29 ang ating oras. May pasok po ngayong Martes, gising bangon na po. Lalo na po yung ating mga chuper, yung ating mga PUB driver, mga motorista. Dahil alas 6 ng umaga, no partner, ay may panibago na namang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Apparently yung iba dyan pataas eh. Hindi ba yung
0: diesel mga more than 3 pesos per liter na naman. Sayang din nga ni.
3: Oo, abunin po ninyo habang hindi pa nagpapalit ng numero yung mga gasolinahan, ano? Siyempre babatiin lang din po natin bukod po sa ating mga chuper, sa ating mga motorista ng good morning. Binabati rin po natin ang good morning ating mahigit 28 million viewers.
0: Uy, dami ah.
3: This morning sa ating YouTube live. Magandang umaga po sa inyo. Good afternoon, good evening.
0: Ay, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood at ano man inyong mga ginagawa, gaya po ni Sir Iggy Bumagat, nanonood lang naman sa atin from New York.
3: Oy, good morning!
0: Mga taga New York, magandang araw po sa inyo.
3: Siyempre, good morning din sa mga taga New York, Cubao.
0: Ayun, mga taga Cubao, tsaka yung mga taga Cambridge.
3: Oo, yung mga,
0: sa Cubao din.
3: Yung mga namamalingke dyan sa Maynapacu Bart, good morning po sa inyo ha. Good morning din po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning.
0: Si Rhea Reyes, nag-attendance check na rin. Magandang Tuesday po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo, ha.
3: Good morning din po sa mga taga Imus, Cavite, sa aking pamilya, pati na rin po sa Lipa, Batangas.
0: Ati B.
3: Ati B, oh. Tsaka sila, Ma'am Melissa, malabanan dyan sa Lipa, Batangas and family. At ang mga taga Ortigas, yung mga maagang nag-gym na ginagawa tayong background.
0: Ah, so, sisipag, ha. 24 hours ng ibang gym ang ngayon.
3: Oo. Pang ilang din yun na yun.
0: Day 1 ulit.
3: Day 1 ulit.
0: Pagka medyo tinamad sa day 2, ay pwede naman bumalik ulit sa
3: Oo,
0: day 1.
3: Oo naman, full circle, di ba? Good morning kay Tandy Maano dyan sa Ortigas. Good morning at ingat. Sa oras po na 5:31, makinig po tayo dito.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
3: Ay mga kapamilya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal ngayong umaga dahil kakaiba po ang ating kakaibanita ngayong morning. Arestado po ang isang 50 anyos na lalaking sinasabing ng halay ng aso sa Tacloban City. Sa investigasyon, nagpaalam ang suspect na vendor na sa kainuman nagagamit ng banyo. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ng kainuman ng suspect ang iyak ng alagang babaeng Dashand. Nang masundan ang tunog ng iyak, nadatna ng suspect sa loob ng banyo na hinahalay ang aso. Diyos ko po naman. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Diyos ko naman, pati ba naman aso ay hindi pinatawad eh. Paglabag sa Animal Welfare Act. Dahil meron pa rin namang karapatan ng mga hayop. Ano? Although maayos naman at hindi nang halay ng tao, di ba? Masama din naman yun.
0: Baka pero siguro kailangan ng mental evaluation, mga ganyan.
3: Mm-mm.
0: Psychosocial evaluation.
3: Nabagamat hindi nga po tao ang biniktima, ay hayop naman po. Diyos ko po, wag naman doon po sana umabot sa ganun, ano. Meron din pong karapatan ng mga hayop, kaya nga kapag may mga nagba-viral, di ba, na sinasaktan yung mga hayop, nagagalit tayo at sinasampahan din po ng reklamo yung mga nananakit ng hayop. Lalong-lalo na po siguro kapag na-involve sa gantong klaseng kahalayan.
0: Lalo po mga aso, mga pusa na ang turing na lang ngayon na mga fur parents ay miyembro ng pamilya, hindi basta alagang magbabantay sa bahay.
3: Parang ano na eh, parang anak, kapatid nyo na rin po yan eh.
0: Hindi ba gaya dati na kaya ka nag-aalaga ng aso eh, para may magbabantay sa bahay, ngayon ang aso eh hindi na nagbabantay sa bahay at hindi makaalis yung mimiari ng bahay dahil walang magbabantay.
3: Oo, minsan kahit hindi mo na ituloy yung plano mo eh kasi walang magbabantay sa alaga mo eh.
0: Oo, kailangan isama mo na lang siya at pagka hindi mo isinama eh parang masama pa loob.
3: Ay, nako, Sus Maria Josep.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
3: Sa oras na 5:34,
6: papasada na ang Pasada Balita!
3: Muli narito po ang ating mga mainit na balitang headlines ngayong Martes. Superbag yung tatawaging Inday, inaasahan ng papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
0: Ay, sa mga mamang tsuper, sa mga kabubukas lamang po kanilang radyo at teleradyo, presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
3: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente no show sa unang araw ng pagdinig.
0: Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Iba pang kapwa nito akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
3: At sa ating Pasada probinsya, lalaki timbog sa pang-aabuso sa mga mayor de edad sa pamamagitan ng online game sa Pampanga. Muli ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si Johnson Manabat. Maganda umaga raw, sabi ni Bev H. ng Canada.
3: Good morning mga kapamilya. Magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali.
6: Pasada Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita.
3: Gising bangon na po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Oy, attention po sa mga kapamilya natin dyan sa Hilagang Luzon at sa Central Luzon. Maging sa iba't ibang bahagi po ng bansa na kanina po yung narinig natin ang report ng PAGASA na maaari pong maapektuhan kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Inday. Na aparente po yung magiging super bagyo. At mamayang gabi na po inaasahang papasok ng PAR. Alamin po natin ang sitwasyon at maghahanda po ng ilang mga lokal na pamahalaan na maaaring matamaan po o maapektuhan ng superbagyong Inday. Kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Lalawigan ng Aurora, si Engineer Elson Egarge. Engineer, good morning po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
4: Good morning po, Engineer.
5: Good morning po, Sir Christian. Good morning po, Sir Johnson.
3: Good morning po. Good morning po. Mukhang madadaplisan po, mukhang madadamaan po ang area po ng Central Luzon, particular po ang area dyan sa may Eastern Seaboard, kabilang na po ang Aurora. Dito po sa mga maapektuhan ng bagyong Inday na papalapit po, ano po ang paghahanda ng Aurora LGU dito?
5: Mamaya po, around 9 o'clock, ay magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock pagkain, yung aming mga preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora.
3: Pwede po ba last year, Engineer, ang Aurora ay labis pong naapektuhan ng bagyong Uwan? Kamusta na po yung mga lugar na naapektuhan noon? Nakabangon na po ba?
5: Yes po. Otay-otay na po siyang nakaka-recover. Pag alam naman po natin, pagdating po ng itong buwan, nag-uumpisa na po yung mga parating na mga malalakas po na typhoon. At kasalukuyan po tayong nasa situation po ng El Nino. Kaya sabi nga po ng PAGASA, mas malalakas po na bagyo ang mararanasan natin ngayon.
4: Opo. Sir, marami ho ba kayong mga coastal communities dyan na posibleng prone sa mga pagbaha-baha o kaya landslide?
5: Yes po. Ang lalawigan po ng Aurora ay nakasakahabaan po ng coastline.
4: Opo. Ang evacuation center po ninyo ay mga eskwelahan pa rin ho ba? Kasi sa ibang mga lugar ay meron yata talagang designated na mga evacuation centers na.
5: Dito po sa amin, meron na po kaming provincial evacuation po talaka na naka-prepare po.
4: Opo. Saan po 'yon? Hindi na mga public schools.
5: Hindi na po. Mayroon na po tayo talagang designated po na evacuation center po ang probinsya po.
4: Opo. Saan po?
5: Nandito po siya sa Baler.
4: Mga barangay po ba ito? Covered court, mga malapit sa munisipyo?
5: Hindi po. Talagang ginawa po siya intended for evacuation po.
3: Kumbaga parang ano na siya, sir, designated evacuation center facility na kung sakali pong matapos ang bagyo, hindi maapektuhan ang klase ng mga estudyante or kahit kung wala pa pong matitirhan yung mga apektadong residente, pwede silang manatili doon.
5: Yes po. Tama po.
3: At yan po ay sa kabuuan po ng Aurora, marami na po tayong naita yung mga ganyang facility.
5: Yes po, marami na po. Magbula po sa South, sa Digalan, dito po sa Central, meron po tayong isa. Dikadi, meron din po tayo. At may mga, bawat munisipyo po ay meron na po silang naitayo po evacuation.
3: Apo, ang sabi po ng PAGASA ay baka mamayang gabi pumasok ng PAR yung bagyo, pero baka bukas raw po o sa Huwebes maramdaman pa yung epekto ng bagyong Inday. Kailan po kayo magpapatupad kung sakali po no, ng evacuation kung kinakailangan?
5: Mamaya po magkakaroon nga po kami ng PIDRA. Siguro po, after po ng PIDRA ay yung mga regulation po, katulad po nung isususpend na po siguro yung water activities, yung mga lalo-lalo po doon sa ating mga fisher pox.
3: Opo. Pero so far naman po ang pasok sa mga eskwelahan, pati po sa mga pampublikong opisina ay tuloy-tuloy pa rin po.
5: Yes po, normal pa rin po ngayon at mamayang gabi pa naman po ang dating ni kung sakasakali tawaging Inday po, super typhoon Inday.
4: Mm-hmm. Engineer, kayo ho ba'y nakapag-replenish na ng inyong halimbawa quick response fund dahil di ho ba't malaki na gastos dun sa naging epekto ng mga nagdaang bagyo, yes, like yung bagyong Uwan?
5: Okay na po. Okay na po kami yung aming mga naging expenses nung nakaraang bagyong Uwan po.
3: Opo. At yung mga stockpile naman po, sir, ng ating mga relief items, kamusta naman, sir, yung paghahanda natin?
5: Yun po. Malalaman po natin mamaya yung paghahanda po ng PSWDO at saka po ng PHO, yung sa medicine po. No? Importante po yan. And then, siyempre po, yung mga gagamiting equipment na preposition po o sakasakali po.
3: Tanong ko kanina, Sir Elson, kung kamusta yung mga residenteng naapektuhan ng bagyong Uwan last year. Nabanggit po ninyo na kahit papano paunti-unti ay bumabangon sila. Pero handa na po ba sila sa panibagong bagyo na posibleng tumama po or makaapekto sa Aurora? Fuling nakabangon na po ba talaga sila?
5: Okay naman po. At alam naman po din natin yung Aurora talagang daanan po ito ng typhoon. Kaya halos dalawang taon po, dinalaw po kami ng mga malalakas sa bagyo.
4: Ang inyong mga kababayan, Engineer Elson, base sa inyong mga observations sa nakalipas na mga nagdaang bagyo, mas madali ng kausap ngayon, ano? Kung halimbawa ay magkakaroon ng utos ng preemptive evacuation, hindi na masyadong pahirapan para sila i-evacuate pa?
5: Yes po, naiintindihan at naunawaan naman na po nila kung paano po yung sitwasyon na mangyayari kung magmamatigas po sila. Kaya ngayon po ay okay naman na po, hindi na po kami nahihirapan na magpa-evacuate.
4: Ano po ang inyong paraan ng information dissemination sa inyong mga kababayan?
5: Una po ay sinasabihan po namin sila na ganito po ang mangyayari pag hindi po sila alis. Mas mahirap po sa kanila. At pangalawa po ay maaaring may magbuwis ng buhay. Kaya pinapakunahan na po namin sila na kung agad maaari ay lumisan po sila doon sa kanilang lugar.
3: Opo.
5: Na mas maaga.
3: Engineer, total sinasabi pa naman ng PAGASA na baka mamayang gabi o bukas makakaramdam ng epekto ng bagyong Inday, no? Pero paalala lang po sa ating mga residente dyan sa Aurora habang maaga po, sir.
5: Yes po. Kung wala naman po masyadong gagawin sila, sana po ay mag-antabay po sa mga balita o sa kung ano man po yung inibigay na anunsyo ng ating mga government official para iwasan po natin yung mag-waste po ng buhay.
4: Peak ho ba ng pagdating ng mga turista dyan sa inyo, Engineer?
5: Sa ngayon po, no, mayroon naman po. May mga turista naman po.
4: Di ibig sabihin eh, kung nandyan na epekto or banta ng bagyong Inday, ay di tigil din muna ang lahat ng anumang water activities ng mga turista.
3: Lalo na yung surfing.
5: Yes po, pinapa-stop naman po natin.
3: Alright.
5: Yung mga, lalo yan po, yung tama po yung sinabi ni Sir na yung surfing, talagang pinapa-stop po natin yan.
3: Alright po. Engineer, maraming salamat po sa inyong paalala, no? At nawa po, kahit tayo naasa makakaapekto ang bagyong Inday, ay hindi naman malala dyan po sa Aurora. Salamat, sir. Ingat po kayo.
5: Thank you po. Thank you po, sir.
4: Thank you po, Engineer.
3: Si Engineer Elson Egarge, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora. Eh, yung mga lugar na kadalasan nating narinig palagi sa balita kapag bagyo, hindi ba?
4: Kasi sila yung mga probinsya na talagang daanan ng bagyo taon-taon. Kaya sabi nga ho nila, sanay naman na kami. Pero syempre, hindi naman ho magkakapareho ang epekto ng bagyo. Lalo super typhoon ang nagbabantang pumasok ho sa atin, ang bagyong Inday. Eh, iba yung preparation sa bagyong Uwan nung nakalipas na taon at iba maaari ang magiging epekto ng bagyong Inday na papasok ngayon.
3: At maaaring hindi lang yung bagyong Inday ang maging super typhoon kasi di ba ang sinasabi nga rin sa atin may super El Nino na kapag na kahit po ang epekto ng El Nino ay tagtuyot, maaari din po magdulot ng malalakas na, mas malalakas na mga bagyo. Kaya yung mga lugar na palaging tinatamaan ng bagyo, dapat po mas doble, triple yung pagandang ginagawa natin dahil mas malakas pa doon sa karaniwang bagyo na tumatama sa atin yung maka-apekto this time.
4: Kaya kanina, di ba, inuusisa natin yung mga evacuation centers kasi hindi naman ho yan ang una't huling bagyong dadaan sa mga kababayan ho natin sa probinsya. Kumbaga, alam naman natin na sa mga susunod na taon may bagyo uli, eh di gawin nating maayos ng evacuation center para una, hindi tayo nakakaabala sa mga public schools na masuspindi ang klase. At saka syempre, yung ibang mga pamunuan na eskwelahan, may mga kwento kasing nagre-reklamo rin. Syempre, yung gaso sa kuryente, hindi naman daw sinasagot ng LGU. Pati ang nagbabayad noon, yung pamunuan na eskwelahan, ikakarga ho sa kanila at magiging bawas sa kabawasan sa kanilang budget.
3: Sa may mga nawawala pang mga gamit. Tsaka yung ano kasi, din. Yung sustainability din kasi, hindi mo na, wala naman kasing certain timeline para masabing talagang nakabangon na yung mga naapektuhan ng mga kalamidad. Kaya minsan talaga tumatagal yung pagstay nila dyan sa mga eskwelahan na evacuation center. Pero ang kagandahan at least, dyan sa Aurora, sa kanila, may mga naitayo silang designated na evacuation center. Sana ma-replicate din sa ibang mga lugar.
4: At tsaka dapat ang mga evacuation center, syempre yung mas ligtas mula dun sa lugar kung saan mas prone sa landslide and pagbaha. Yung mga kababayan po natin, hindi lang sa Aurora, pati sa ibang mga probinsyang bahain.
3: At total, may ginawa na rin naman kayong mga facility na ganyan. Mas mabuti rin kung kumpleto na sa mga kahit basic na gamit lang. Di ba? Hindi lang basta espasyong
4: comfort rooms.
3: Matutuluyan ng mga apektadong residente. Yung kahit papaano yung immediate na pangangailangan nila, ando na para hindi nila kailangan lumabas, lalo na po sa gitna po ng sakuna. Eh mula po sa Aurora, puntahan naman natin ang Batanes, isa rin po sa maaaring maapektuhan ng bagyong Inday. Kasama po natin ang LDRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. D. Cool. Sir Dan, good morning po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
6: Yes, good morning po, Sir Johnson.
3: Christian po, sir. Opo, magandang umaga po. Salamat po, Sir Dan. Malaman lang po namin ang paghahanda po ng Batanes dito po sa papalapit na super bagyo.
6: Yes po, sa ngayon po ay patuloy po tayong nagbibigay ng impormasyon o ibaya sa OPNED o kahit saan po, basta may parating po natin ng update ng PAGASA, lalong-lalo na ho sa kung saan tatama, kailan tatama. hindi po kami tumitigil na magbigay ng anunsyo sa mga taong bayan. At the same time, nagpo-proposition, nakapro-position na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, so ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So, patuloy po tayo nagmo-monitor sa ngayon po.
3: Opo. Kamusta po yung supply ng mga yun, Sir Dan? Kasi I remember itong mga nakaraang bagyo na dumaan, hindi po ba naapektuhan ang Batanes, Northern Luzon ang naging direksyon ng mga nakaraang bagyo?
6: Yes po, naapektuhan din po. Pero sa ngayon po ay may sapat pa naman pong supply dito sa Batanes ng pangunahing pangangailangan tulad ng fuel, bigas, o di kung ano po. Meron pa naman po sa ngayon, sapat pa naman. Kaalis lang po ng mga barko dito na nagatid ng dagdag ng supply. So sana po ay magiging sapat pa yan para sa mga darating na mga kalamidad dito sa Batanes.
4: Actually, Sir Dan, pag kami mga ganyang dumadating ikamong barko para sa supply ninyo, gaano katagal ang pananatili? Kumbaga, gaano katagal ang itatagal ng inyong supply bago dumating uli yung panibagong barko maghahatid ng supply po ninyo?
6: Kapag yung maganda ang panahon, minsan twice a month dumarating yung mga barko, ganun po. O, kasi maraming barko yan, pero at least twice a month narating sa dito, hindi mapapatid. Pero minsan pagka tumagal po ng may gitsang buwan na walang dumarating na barko, medyo nagkukulang lang po ang ating supply dito sa Batanes.
4: Hmm. Usually ho, saan ang gagaling ang supply po ninyo?
6: Lahat po yan ay galing po sa Maynila po. Kasi sa Pier 18 po ang pinanggagalingan lahat, so diretso po dito sa Batanes.
4: Ang layo din pala, ano. Sir Dan, kayo ho ba'y nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment din gaya dun sa Aurora province?
6: Ngayong Idra. Araw po magkakaroon kami ng pre-disaster risk assessment sa province at the same time sa region. So maya-maya po siguro ay pag-attend po kami ng pre-disaster risk assessment dahil gusto natin malaman po ano pong kalagayan yung lalo na at katapos lang ng Batanes Day celebration. Mm-hmm. Siyempre po, medyo kailangan natin maganda-handa na uli.
4: Naalala ko pala, nung dating bago kayo mag-fiesta ng Batanes, hindi ba't parang may samari ng panahon sa inyo?
6: Yes po, mukhang napapadalas na sa amin ngayon sa Northern Luzon. So, bago na Batanes Day, ganun din po, naghahanda rin kami. Pero buti na lang po ay minimal naman po ang epekto sa amin ng naunang bagyo. Pero itong parating na bagyong Inday, medyo nakakatakot po dahil super typhoon pa rin po.
4: Oo nga daw po. Yung mga bahay ho dyan, di ho ba't kilala ang Batanes sa mga bahay na ba to? Pero marami na rin mga modern na bahay, di ho ba? Kumusta ho yung preparations na inyong mga kababayan dyan sa Batanes?
6: Yes po, tama kayo, medyo napapalitan ng ibang bahay dito. Marami pa naman pong limang bahay na bato, pero may mga modern houses na rin. Bagamat ganun pa rin, meron pa rin tayong mga bahay dito sa Batanes na gawa sa light materials, at yan po yung mga tinututukan natin na kahit pa paano ay tulungan, lalo na sa pagtatali ng bubong, para at least maiwasan naman po yung pagkasira kung sakasakali po.
3: Ano po mga evacuation centers, Sir Dan, ang inihanda natin kung sakali po may mga kailangang lumikas?
6: Sa bawat barangay ho, ay barangay hall nila available po for evacuation center. At the same time, bawat munisipyo po ay meron na tayong mga naka-identify na evacuation center. Lalo meron din po ang province na siyang sumusuporta sa bayan ng Basco dahil sobrang medyo malaki ang Basco. So, naka-standby na rin po ang aming evacuation center sa provincial government po.
3: Opo. Pero ito po mga evacuation center na ito, Sir Dan, ay hindi po mga eskwelahan, mga designated talagang structure for evacuation.
6: Dun sa ibang munisipyo, meron pa rin kung wala talagang evacuation center. So, gumagamit pa rin po ng either yung kanilang covered porch, kaya sa mga eskwelahan na katabi po ng munisipyo, ay nagkakaroon na rin po ng memorandum of understanding na pwede po nilang gamitin yung eskwelahan just in case po.
4: Wala naman hong announcement ang cancellation ng flights, Sir Dan?
6: Sa ngayon, wala pa pong cancellation. Pero nung panahon ng Batanes Day, mabuto ng 4 days na walang flight ng Philippine Airlines. Pero sa ngayon po, inaasahan natin na meron pa rin pong biyahe dahil maganda pa rin ang panahon ngayon. And hopefully, sana hindi ganun, pero we are expecting na around Friday, Saturday, medyo malakas po ang habagat dahil sa kihilain ng bagyong Inday po.
4: Opo. Sa isang araw ho ba, ilan ang flights na lumalapag dyan sa inyo at umaalis?
6: Ang Philippine Airlines, may dalawang flight po kada araw ang kanilang biyahe. Pero meron din po yung ano, yung Islander na galing po sa Tuguegaro City, pero yan po ay minsan isa, dalawang beses. Depende po sa pasahero.
4: Alright. Sige po, Sir Dan. Dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo at palagi kayo mag-iingat, ane.
6: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
3: Sir Dan S. Decul, LDRRMO 4 ng Batanes. Ingat po at sa ating mga kababayan dyan sa mga lugar na maaaring maapektuhan po ng bagyo ay makinig po tayo sa ating mga opisyal para po ligtas ang ating kalagayan. Pero bukod sa bagyo, partner, syempre isa yun sa inaasahan natin. Oh. Second day kasi ngayon ng impeachment trial, hindi ba? Nandun ka kahapon.
4: Eh, sabi kahapon nung magkabilang kampo ng prosecution at ng defense team, eh mukhang it went well. Sabi nga nung abogado ng defense attorney
3: Sheila Season.
4: Season at saka yung kabilang panig naman si Representative Jervie Luis Roy. Mm. Mukhang kampante ang magkabilang side, pero syempre depende na yan sa kung paano ninyong tinitingnan yung naging una opening statement ng prosecution. Mm-mm. And then sinundan ng opening statement ng panig ng defense at una isa sa mga naging issue yung pagkahalal nung presiding officer na ang akala nung ilan eh kung sino ang Senate President, siya ring magiging automatic na presiding officer.
3: Oo, parang hindi ata pala kasi talaga nakalagay sa, I think, sa constitution or sa rules na paano kung ang vice presidente
4: ang nililitis
3: kasi ang nakalagay lamang dun ay presidente. So magiging landmark din itong impeachment trial ni VP Sara kung may iba pang mga impeachable officials in the coming time na sila ay malagay sa impeachment, ano magiging patakaran ng impeachment court.
4: At saka siyempre, na-aresto po si Senador Rodante Marcoleta kahapon at ngayon ay nasa PNP General Hospital na. Kaya merong binanggit kahapon si Senador Alan Peter Cayetano na baka pwedeng payagan yung dalawa.
3: Oo.
4: Si Jinggoy na nakakulong sa BJMP, si Marcoleta na nasa PNP General Hospital na makapag-monitor pa rin doon sa itinatakbo ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte.
3: Kasi mukhang ang nakalagay ata sa rules ay kung talagang wala sila doon physically sa impeachment court, hindi talaga sila pwedeng mag-participate. Kaya ganun siguro din ang pinanggagalingan ni Cayetano na baka lang pwedeng mahilot ang Sandigan Bayan. Payagan na umaten si Jinggoy at si Marcoleta.
4: Eka, paano ang papayagan? Nakakulong nga yung isa at yung isa naka-hospital arrest sa ngayon.
3: Oo, paano? Tsaka bakit yun lang ang hinihiling niyong mapayagang dumalo? Bakit yung nagtatago? Hindi nyo i-request na...
4: Kaya arestuhin eh.
3: Ah, ganun ba? Arestuhin. Dapat pantay-pantay, hindi ba? Kung yung dalawang absent dahil meron silang sitwasyon ay hindi makadadalo at i-request nating paharapin, dapat yung isang nagtatago rin, di ba?
4: O, kaya mag-abang-abang po tayong pare-pareho. At papaano nga ba halimbawa yung sinasabing 16 na boto ng mga senador, yes, para ma-impeach ang isang impeachable official, in this case ay si Vice President Sara Duterte, wala ng Marcoleta, wala ng Jinggoy Estrada, nagtatago pa si Bato de la Rosa. O, paano na?
3: Paano yun? And sa bagay, unang araw pa lang naman po kahapon.
4: 92 days daw yan, ha?
3: Kahapon, sinasabi, went well, di ba? Sige, pwedeng masabing went well sa unang araw, pero hindi pa natin maitatakda kung anong magiging sitwasyon. Ngayong araw, bukas, at sa mga susunod pa pong araw kapag nagpatuloy na po ang paggulong niya ang impeachment trial dyan sa Senado. Very interesting po, no, na
4: mawitness. Sabi ng Malacanang, hindi daw nag-monitor ang presidente, ha? At mas
3: kasi,
4: marami ibang mahalagang bagay na ginagawa.
3: Ano naman daw eh, mas busy daw siya doon sa mga mas mahalagang bagay. Eh kahit naman daw hindi umupo ang Pangulo at tutukan yan, makakarating at makakarating naman sa kanya yung mga detalye dyan sa impeachment trial.
4: Tsaka totoo din naman, uusad at uusad din naman ang impeachment trial kahit hindi mag-monitor ang presidente. At unay, wala namang kinalaman siya doon sa impeachment
3: Correct.
4: Court.
3: At kahit naman din ang taong bayan, hindi ba? Kahit naman hindi nila tutukan at umupo para tutukan ang impeachment, publicly available naman ang mga records pati na rin yung mga proceeding. So maikita pa rin nila.
4: Sabi nga nila, yun nga ini-impeach, hindi nga nag-show up sa impeachment court kahapon, abagat ang sabi ho ni Attorney Michael Poway, syempre parte ng karapatan ng kanilang kliyente po yun, at hindi naman ibig sabihin hindi sumipot ang Vice Presidente, wala nang pakialam, dahil kaya nga daw nandun yung kanyang mga abogado na napakarami.
3: Abangan nyo na lang po in one of these days, unang araw pa lang naman po kahapon. Kung hindi talaga sumipot until the last day, doon tayo magtanong at mag-question. Ano?
4: Eh, syempre marami alam niya, laging nasa Malacanang yan eh.
3: Bata mo, pero
7: boss. Weird lang yun, ba't nandun sa tabi ni Senator Chisi, Senator Servi?
3: Oo, no? Ba't hindi pa siya, ba't hindi pa siya bumaba the right na after na na-elect si Escudero?
4: Ay, kaya nga eh. Kaya lang impeach. Impeachment ano, court naman na yun eh. Hindi naman yun ordinaryong Senado na lang na ang presiding officer, ang Senate President ang nasa taas.
7: Kaya itanong natin mamaya kay Attorney Tunggol. Yes, si Tunggol eh.
3: Si Senate Impeachment Spokesperson.
7: Ganun na set up. Siguro feeling ko dahil Senate President siya.
3: Makailangan ng presence niya doon. For formality, for process lang.
4: Kaya lang, kung ako din naman yun, wala naman na din akong gagawin doon. Pwede bang sa baba na lang ako at laging nakatutok ang camera eh, wala naman akong ginagawa na.
7: Wala. Masikip, masikip masyadong. Masikip ang itsura.
3: Masikip na masikip tayo talaga. Dito pa nga. 6:01 ang ating oras. Susunod na po ang Gising Pilipinas kasama si Alvin El Chico. Ako po si Christian Yosores.
4: At ako po naman si John. Anong mataba?
3: Walang mataba.
7: Sabi niya masikip eh.
4: Ah, masikip lang.
3: Yung pero, studio.
4: Ayun.
3: Pati yung Senado.
4: Babay na ha, babay na. Bukas po ulit. Ako po si Johnson Manabat.
3: Christian Yosores. Ingat po mga kapamilya.
4: Sikip na.
3: Sikip po.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.

0: Wake up, wake up! Tuesday na! Wakey, wakey! 6:03 in the morning!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
5: Dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
6: Gising na!
7: Gising na!
6: Bango na!
8: Bango na!
6: Gising Pilipinas na!
2: Gising!
9: Gising Pilipinas!
0: Morning! Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-arriba. Let's do this! Arito po mga may init na balita ngayong Martes, ikalawang araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. No show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa paglilitis sa pamamagitan ng mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judges, 21 na lang po ang dumalo dahil hindi sumipot na nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada, gayon din ang naarestong si Senador Dante Marculeta. Pinuksan ni Senate President Sherwin Gajalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Pero makalipas na ilang minuto, inihalal si Senador Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paboran ng 12 senador ng Gajalian Block, habang kumonta naman ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang butuhan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3, kung saan maaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero bago na halal si Escudero, nanindigan ang magkapatid ni Piat Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos humingi ng tulong sa Google, nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable official. Iginit naman ng Senate Impeachment Court na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na, maganda umaga po sa mahigit 30,000. Mahigit 30,000 nakikinig at nanonood po sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Iginit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement ng impeachment court o sa impeachment court, iginit ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa 4 na Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapila si Luistro sa mga Senator Judges na desisyonan ng impeachment case batay sa ebidensya at testimonya. Sa opening statement naman ng kampo ni VP Sara, iginit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napatutunayang alegasyon ang prosekusyon sa kabila ng libo-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinalindigan din ng defense team ang pagtawag bilang mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Nakatakdang ituloy ang impeachment court ang paglilitis mamayang 2:00 ng hapon. Samantala, tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod po ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na basahan o basahin ang 4 na Articles of Impeachment at dapat magpasok ng sagot ng Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kinisyon ang depensa ang musyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa ba ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang motion at iginit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution o final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Hindi pa minamarkahan o namamarkahan at may tuturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon kaya ipinababalik sa BIR. Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa ikapat na artikulong may kaugnay naman sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinasabpina naman ng impeachment court sina NBI Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong para tumistigo sa sinasabing pagbanta ngayong araw at bukas. 6:08 in the morning, nagkatensyon sa pagitan naman ng mga pulis at realista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng paglilitis. Nangyari ang tensyon habang nagmamarcha ang grupong Kilosang Bayan Kontra Kurakot. Nabuwag ang hanay ng mga pulis at pinayagang magmarcha ang grupo sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinwestiyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga realista lalo't walang maibigay na ipaliwanag ng mga pulis. Paliwanag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ng pagkilos. Mananatiling naka-full alert ang NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naaresto na po ang lahat ng kapwa-akusado ni Sen. Dante Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa-akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Pinakahuling naaresto ang negosyanteng si Aristotle Viray sa gasolinahan sa Bonicerano Avenue sa Quezon City. Dinala naman si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng dalawang araw sa ospital si Marcoleta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala si Defensor na ginagawa siyang target kaya nangakong hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamon ng Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon. Balitang impeachment pa rin sa oras na 6:00, hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspindido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft kaugnay na sinasabing pagtanggap na mahigit 500 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects na banggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang hiling matapos igit ni Presiding Officer Francis Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Sangayon si Senator Judge Rafi Tulfo sa hiling ni Cayetano pero isinulong na payagan ang dalawang nakakulong na senador na panuuri ng paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senator judges kaugnay ng hiling ni Cayetano. Gising na, bango na, standby Radyo Patrol sa oras na 6:11. Bigo po si Pinay tennis star Alex Ayala na makausad sa quarterfinals ng Wimbledon Open sa London. Tinalo ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy ang world number 32 na si Ayala sa fourth round sa loob ng tatlong set. Kala ko pa naman matatalo niya si Paolini. Nakadalawang beses niya natalo ito eh. Naku, na hindi nag-practice din ng todo yung bata. Pero gumawa na rin po o gumawa pa rin ang kasaysayan si Ayala bilang unang Pilipinang umabot sa fourth round ng Wimbledon Open. Samantala, tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 piso at 30 sentimo ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos naman sa kerosene. Ito na yung pangalawang sunod na linggo, ha. Last week, increase din tayo. This week, increase din tayo. Tumaas pa ang presyuan sa kabila ng anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdaragdag ng produksyon sa Agosto. Gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa grupong bayan muna, misto lang suwestyon lang ang price range ng Department of Energy eh dahil dagdag presyo pa rin ang pinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Yung pinagmumulan po kasi yung sa gasolina, dapat negative yun eh. Negative 175 yung range. Negative 175 hanggang positive 25. Eh siyempre alam na this, kung ikaw negosyante, ano bang pipiliin mo? Rollback o increase? Eh di natural increase. Eh wala namang balak baguhin ang kagawaran yung issue po ng presyo ng petrolyo dahil nagsusumiti ng detalye ang mga oil companies, pero hindi lang pwedeng isa publiko ng Department of Energy. Hoy, singit ko na rin. Magandang balita pala ito. Simula ngayong araw, libre na po ang paglilipat ng pera sa ibang banko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Ito ba inunahan ng BPI? Tapos sinundan ng RCBC? O, ngayon, Land Bank naman. Baka naman, ha, sa iba namang banko, BDO, ano pa bang mga Metro Bank, yan, malalaki yan, ha, Union Bank, ano pa ibang bankong malalaki, ano, Gilliam, PNB, o ano pa, East-West, o yan, malaki din yan, ano, Security Bank, o baka naman, ano, baka pwede din, lahat na, China Bank, lahat na ng banko, May Bank. O, dapat wala ng bayad para pabor po sa mga consumer. Ano po? Tinanggal ng 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction. Gayon din sa 15 pesos naman sa PesoNet transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union. Ayun pala, Union Bank naman. Ang service fee sa mga transaksyon sa banko online. Ipinatupad naman na limitadong zero transfer fee sa InstaPay transaction ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Now na nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Punta na po natin yung ating mga radio patrols sa oras na alas 6.14. Unahin natin ilagay ng trapiko sa kaba ng EDSA southbound sa pamagitan ni Rowen Cueto. Rowen!
4: Umaga, unti na bumibigat.
0: Paano, from the top, hindi ka nakuha sa umpisang sabi mo, ano ka mo?
4: Good morning, Alvin. Sa kahabaan ng EDSA ngayong umaga, unti-unti na bumibigat ang daloy ng traffic. Sa EDSA Santolan southbound, light to moderate traffic na nagsisimula ng humaba ang pila ng mga sasakyan. Sa Ortigas flyover southbound, kapal na rin ang daloy ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin ang usad. Samantala, sa EDSA Ortigas at EDSA Shaw underpass southbound, wala namang namumuong traffic. Maayos pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Dinaanan natin ang ilang mga gasolinahan, Alvin, dito ka mismo sa EDSA Shaw. At inabot natin ang presyo na nasa 73.80 pesos hanggang 76.80 centavos kada litro ang diesel sa isang gasolinahan, habang 70.90 centavos hanggang 71.90 kada litro naman ang gasolina. Sa isa pang gasolinahan, nasa 75.90 centavos hanggang 80.60 centavos kada litro ang diesel at 75.30 hanggang 80.20 kada litro ang presyo ng gasolina. Dahil nga yan sa panibagong dagdag presyo na 3 pesos at 30 centavos kada litro sa diesel at 25 centavos sa gasolina at 1.75 pesos sa kerosene. Muling umaaray ang mga tsuper at motorista dahil sa malaking bahagi na kanilang arawang kita ang napupunta lamang sa pagpapagasolina sa halip na naiuwi sa kanilang pamilya. Ayon nga sa kausap ng Radyo Patrol na taxi driver, kung dati ay nasa 500 lamang hanggang 1,000 piso lamang ang kanilang pinapagas, ngayon ay umaabot na ito sa 1,000 hanggang 1,500 piso. Sa halip na maging kita, malaking bahagi na ito ang napupunta lamang sa pagpapagasolina. Ganito rin ang sentimento ng mga tricycle driver na tila sanay na sa pagbabagong presyo ng langis.
5: Wala na siguro pagbabago. Taas pa ba? Ganun lang naman yan.
7: Hirap yan. Hirap sa mga driver. Kagaya namin, taxi driver, eh. Halos wala nang kinikita siya. Napupunta naman sa gasolina.
4: At yan, ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
0: So mga gasolinahan na may minus 10, so kung 70 plus yan, 73, 74, o di mga 60 plus lang, sa mga jeep at mga UV Express, ano, may ang mga nadaanan mo ba may minus 10 o hindi karamihan may minus 10?
4: Alvin, yung mga nadaanan natin, particular dito sa may ESA show, ay lahat sila ay may minus 10 para sa mga public utility vehicles. Yan, Alvin, yung mga minus 10 na yan ay hanggang, nabasa natin kanina, ay hanggang ngayong buwan na lamang. Pero hindi pa natin sure kung hanggang kailan ngayong buwan.
0: Dapat i-extend dyan. Oh, kinukrakot lang naman yung pera sa gobyerno. Ayan, kitang-kita natin, hindi ba, na naibibigay natin sa mga chopper at mga driver ng UV Express na talagang pasasalamatan mo dahil direktang tulong sa mga driver na dapat nga extend pa yan sa ano eh. Pati sa mga taga-TNVS at pati sa mga tricycle driver, Ruen.
4: Tama ka dyan, Alvin. May nakausap nga tayo kanina, tricycle driver at saka taxi driver. Sabi nila malaking tulong nga ito para sa kanila para makabawas sa gastusin, lalo na sa mga gasolina. Umaaray din kasi sila dahil malaking nga yung kinakain sa kita nila. At saka dahil nga sa taas ng presyo ay kakaunti na lamang ang naiuwi nila sa kanilang mga pamilya, Alvin.
0: Ay, panawagan natin sa Department of Energy kay Secretary Sharon Green na i-recommenda rin na isali. Hindi naman yung private kasi pag sinali mo naman tayo mga privado, talagang mauubos ka agad dyan. Ano po? Kung hindi yung mga transport sector, yung mga public transport kagaya po ng TNVS, pati na rin po yung mga tricycle driver, isali nyo na rin po sa diskwento kahit 5 piso na lang sila. Yung diesel na lang yung 10, pero yung sa gasolina, 5 piso. Malaking bagay din yung ganong kalaking diskwento, Rowen.
4: Tama ka dyan, Alvin. Yung nakausap na natin itong isang private vehicle dito, nagpagasolina kanina mga 5:30 na umaga. Sabi niya sa akin, kaya siya magandang gasolina ay kasi mahal na daw talaga kasi malaki yung tataas ng diesel. At the same time, ginagamit niya kasi yung sasakyan niya para pampasok. Kung araw-araw siya bumibiyahe, malaki din yung konsumo niya sa gasolina at diesel, Alvin.
0: Tama yan. Thank you, maraming salamat kay Rowen Cueto. Thank you, Rowen. Ako nagkarga, nag-full tank ako noong weekend. Kulang-kulang 5,000. My goodness. Oh, 5,000. Ano? Hindi pa yan sagad, ha? Ibig sabihin, hindi yan 0-0. Kung hindi, parang 1/4 pa eh. Tapos kulang-kulang 5,000. Ang sakit. Punta natin si Trish Salindo. Go, Trish!
8: Good morning, Alvin. Nag-aabiso na ang ilang tindera ng isda sa Quinta Market sa inaasahang mas counting supply ng isdang nahuli mula sa dagat kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong Linggo. Kahapon pa lamang, 5 kilo na lamang sa kada klas ng isdang dagat ang naibenta ng tinderang si Mercy mula sa karaniwang 10 kilo. Kaya naman diskarte na lang anya na dagdagan yung kinukuhang frozen o di kaya dagdagan ng supply sa tilapia at bangus na mula lamang sa fish pond. Narito ang kanyang pahayag.
10: Lalo kahapon, walang dating. Buti nga ngayon, may dating ang sambales. Kaya may galunggong, may yellowfin. Kahapon, wala yan. Pahirapan. Kasi habagat na eh. Siyempre, yung mga barko niyan, pahihintoy mo na. Yung mga next days natin, walang isda, lalong wala. Uwi mo na lang, eksakto na lang, pangkain mo na lang. Kahapon yan, may dating pa.
8: Alvin, tumaas na sa 220 pesos yung kilo ng galunggong mula sa dating 150 pesos. 240 sa kilo ng bangus at 130 sa kilo naman ng tilapia. Nagiging alternatibo na rin anya ng mga mamimili yung yellowfin na 210 pesos kada kilo. Wala pa namang nagiging pagtaas sa presyo ng gulay mula Baguio ngayong araw sa kabilang naasahang pagpasok ng super typhoon. Kabilang nga doon sa mga binabantayan sa presyo ng gulay tuwing maulan ay yung mga talong, repolyo at patatas. Samantala, nagmahal na ng 30 pesos yung kilo ng sitaw mula sa dating 100 piso. Walang paggalaw sa presyo ng manok, Alvin, na 200 pesos pa rin sa choice cut o 1 buong kilo, habang 10 piso yung binaba sa laman ng baboy na 360 pesos at 420 pesos sa liempo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Salindo. Maganda umaga po sa lahat mga tapos na mag-jogging. At sa mga mag-jogging pa lang, yung mga trentahin yung edad sa studio na tapos na raw mag-jogging, kagaya ni Gerald Toledo,

0: na mag-asawang ilog ilalim ng programang poplan kontra baha upang mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad, tapahan at ilang bahagi ng natural highway dito sa Oriental Mindoro. Layunin ng proyekto na mapabuti ang dali ng tubig at maiwasan ang pag-apaw ng ilog tuwing tag-ulan. Ang pagbabaw at pagsikip ng mag-asawang ilog na sumasaklaw sa mga bayan ng Lauhan at Victoria ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pangunahing sanhing pagbaha sa mga karating lugar. May inisyal na pondong 11 milyong piso ang inilaan para sa proyekto na bahagi ng patuloy na programa ng DPWA para sa flood control at disaster mitigation sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Thank you, maraming maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga kina Grace San Mateo, Ted Cua, Paolo Abadde ng Virac Catanduanes. Sisunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning!
2: Good morning, Alvin. Nadakip na mga operatiba ng Zambales Police ang itinuturing ng pulisya na notorious leader ng Leondencio Criminal Gang sa operasyong inilatag sa Subic, Zambales. Naaresto din ang 4 kamahan ng isa ay high-value individual sa drug operation sa inilatag na buy-bust operation kung saan nakasamsam ang pulisya ng higit sa 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Ayon kay Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, ang leader ng criminal gang na naaresto ay konektado din sa Mercurio Criminal Group sa Zambales. Ang 5 suspect ay sasampa ng kasong kinasasangkutan ng mga ito kabilang ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Si Justice Ascuna pala na sa Zoom na. Justice, saglit lang ha, isisingit ko itong lagay ng panahon. Importante po ito, Justice, dahil inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngayong araw. Ulitong namataan sa silangan ng Southeastern Luzon at tatawaging Bagyong Inday kapag pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility. Hindi ito tatama sa kalupaan sa bansa pero palalakasin po ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon kabilang narito sa Metro Manila. Pagandaan po natin, may pag-ulan simula mamayang gabihan. Mananatiling super typhoon ng Bagyong Inday hanggang sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Salang na po natin kaagad si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Magandang umaga po sa inyo, Justice.
4: Magandang umaga po naman sa inyo.
1: Opo. Opo. Ilang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan na hindi din nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente ang nililitis. Justice.
4: Sa palagay ko po ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside, maliban lamang kung ang presidente ang respondent kung saan nakalagay dapat na ang Chief Justice ang magpre-preside, ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang magpre-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatan magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang role kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
1: So ano po ang masasabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid, ano po,

0: And true enough, pag hindi daw klaro kasi, eh, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas, kasali po kayo doon, Justice, although hindi kayo nabanggit doon sa conversation, o hindi sina David at saka si Munsod, ano po, may bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas?
1: Palagay ko po yung interpretation dyan, marami pong posibleng interpretasyon, ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po eh. Hindi na kailangan interpretasyon yan eh. The Senate and the House, pareho, they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section. And question of who will preside is part of that rulemaking power.
0: Ibig niyo sabihin, Justice, kung talagang importante para sa mga bumalangkas ng konstitusyon yung bagay na yon, o di dapat nilagay nila yun ng malinaw, eh the fact na hindi nila nilagay ng malinaw, o di ibig sabihin, pwede. Ganun bang ibig niyo sabihin, Justice?
1: Opo, hindi na po kailangan ilagay yan dahil meron namang mga parliamentary practice na kung saan talagang the chamber has the power to adopt rules regarding who will preside in its proceedings.
0: Pero pwede naman, kung gusto po ng magkapatid na Cayetano, pwede naman pong dalhin ang usapin sa Korte Suprema, Justice, ano po?
1: Pwede rin, pero sa tingin ko, hindi makilahok ang Korte Suprema sa bagay na yan dahil maliwanag na karapatan ng Senado yan at ito isang political question.
0: Apo, opo. So ibig sabihin, kahit dalhin mo yan sa Korte Suprema, baka hindi din resolbahin ng Korte Suprema dahil magkalibel, magkapantay sila na branch ng gobyerno, Justice?
1: Opo, separate institution at sa... So yun ang tinatawag na political question. Matters left entirely to the discretion of one department.
0: Apo.
1: Hindi dapat makilahok yung other departments.
0: Apo. Kaya din siguro hindi pa ni, dinadala sa Korte Suprema ng magkapatid, eh kasi baka yun din yung kanilang pag-iisip. Ano po? So let us set that aside, Justice. Doon naman po sa issue ng threshold, ano po, yung two-thirds vote, ano po, saan ba ibabangga po yun? Sa 24 sa palagay ninyo o sa 21 lang ngayon kasi isa nagtatago, dalawa nakakulong.
1: Regarding the voting threshold, maraming nagtatanong kung nagbago ba yung kailangan na i-boto na kailangan mag-convict ng isang respondent sa ating ating impeachment. Palagay ko hindi rin nagbabago yan dahil miyembro pa rin siya ng Senado at ang basihan ay ang members of the Senate. So nanatili silang miyembro ng Senado, dapat kasama sila sa pagbilang ng two-thirds na kailangan na sa voting threshold to convict the respondent.
0: Opo. So paano yung stand ninyo? Kailangan din tama si Senate President Cheese? Si Presiding Officer Senator Cheese, Justice?
1: Alin pa?
0: Tama po siya na 16 ang kailangan to convict?
1: Alin ang kailangan?
0: 16 po, Justice, ang kailangan to convict.
1: 16 po, dahil 16 talaga. 24 ay 16.
0: Opo. Pero hindi ho ba unfair naman yun kung may tatlo na hindi naman nag-participate and yet ibabangga dun sa 14? Ano po? Naalala ko ang sabi dati ni former Senate President Franklin Drilon, paano kung ang natira na lang ay 14 o 15 na lang? For whatever reason, nagkasakit o nasuspindi, di imposible na pong magtanggal ng isang impeachable official kasi kailangan talaga ng 16, Justice.
1: Regarding yun sa mga nasususpindi o kaya nagtatago, kaya nagkasakit at hindi maaaring sumama sa deliberasyon sa Senado, iba po yung question kung maaari ba silang bumoto o yung in question na kasama ba sila sa pagbilang ng two-thirds vote to convict.
0: Po.
1: So, totoo, hindi sila participate sa pag deliberate, hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang, sa two-thirds, kasama sila.
0: De, tama dahil, po.
1: O senador pa rin sila.
0: Tama po, Justice. Okay. Ang ibig niya lang sabihin is, halimbawa ang naiwang senador na lang na existing, for whatever reason, yung iba nakulong, iba nagkasakit, halimbawa lang po 15 lang o 14 lang. So ang ibig niyo po bang sabihin, imposible ka na ngayon magtanggal ng isang impeachable official dahil hindi kayo abot ng 16 eh. Eh sabi ninyo, ang pinaka-threshold, 16, hindi ho ba? Eh paano yan kung ang naiwan na lang senador ay 15? Di ibig sabihin, hindi kayo makakapagtanggal ng impeachable official?
1: Ang interpretasyon ko dyan ay it's not based on the 24 all the time. It's based on the number of members of the Senate at any given time. So if there are only 14 left, that should be two-thirds of 14. Yun ang, as long as there is a quorum, you count two-thirds of those members who are left. Yun ang tingin ko. Ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computation sa 24.
0: Opo.
1: Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basehan. I don't believe that. I think it is the actual members. Hindi po maliwanag sa Supreme Court decision yan kung actual members or yung members na naka-define sa Constitution na maximum members ng Senado.
0: Ah, okay. So, ibig nyo sabihin, Justice, sa ngayon, sa kaso halimbawa ngayon, kung 21 lang sila, pwedeng ilaban legally na dapat ang two-thirds ay ibangga sa 21 at hindi sa 24?
1: Hindi po, dahil ngayon, 24 pa rin ang members of the Senate. It's the one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang.
0: Okay. So, 24 pa rin sila. It's just that indisposed. Yung tatlo, yung dalawa nakakulong, yung isa naman nagtatago. Pero, senador pa rin sila. That's what you're saying.
1: Opo. Correct. Senador pa rin. Kaya kasama sa pag-compute.
0: Opo. Yun, ibang usapan po kung may namatay, may permanently incapacitated, may na-remove from whatever sa serbisyo. Ibang usapan po yun. Ibig sabihin, hindi na talaga abot ng 24 ang ating mga senador.
1: Opo. Hindi po ibig sabihin na hindi na sila kasama sa pagbilang dahil senador pa rin sila. Ngunit, hindi sila maaaring bumoto. Hindi sila kasama sa proceedings dahil wala sila, absent sila. Pero kahit na absent sila, senador pa rin sila.
0: Apo. What about doon po sa panukala ni Senator Cayetano na hilingin po sa Sandigan Bayan kung pwede pong mag-participate o manood ng hearing yung dalawang nakaditineng senador? Sa palagay po ninyo, pwede pong gawin yun? Mag-participate din po sila at pupunta sila sa Senado pag may pagkakataon? O malabo po yun?
1: Sa Senado po yan, sa rules nila kasi ngayon, kailangan physical presence upang mag-participate sa paglilitis.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi pwedeng mag-participate yung nakadetain dahil absent sila.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit maaaring baguhin nila yung rules. Kung sakali, maaaring sabihin ng rules na a member can participate by online participation through digital or online participation. At kung papayagan yun ng authorities ng prison, for instance, maaari yun. Pero sa ngayon ay hindi pwede yun sa kasalukuyang rules ng Senado. Kailangan physical presence to participate in the proceedings.
0: Thank you. Justice, maraming salamat po sa insights po niya. I'm so happy na ang galing niyo pa rin sumagot, Justice. Ano po, napakabait. Thank you po. Maraming salamat po. Napaka-patient.
1: Thank you.
0: Mabuhay ka si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. 80 plus na si Justice. Ha? Ang sharp na sharp pa rin po yung mind. Ang galing, isa po sa bumalangkas yan sa 1987 Constitution. So, ang position ni Justice, hindi nakalagay. O di siya pwedeng maghalal, hindi nakalagay sa saligang batas eh. Akala ko talaga may bali yung mga deliberation na yan para makuha po yung intent ng framers ng Constitution. Eh tama nga naman, eh kung talaga importante yun, di dapat nilagay yun sa saligang batas ni Huma. 6:37, maganda umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO. Uy, kakaminsyon ko lang ng BDO, honey. Ganon din si Paolo Balde ng Virac Catanduanes, gising na gising na rin. At si MS, at si pati daw kuryente, mataas, maawa naman kayo sa amin. Eh, kami din tumaas eh. Ganon din si Ronald Lim. Tumaas ba ang bill ninyo sa kuryente? Ano kung may balita nga ako na ang sa spot market daw, lalong tumaas. Sabi ni Jasper Del Rosario, kain po tayo ng tusilog. Wala, ako kasama niyo sa almusal. Ako wala namang almusal. Loyal Gising Pilipinas from Manila Central Post Office Registry Unit. Hagawad Marlon Nasyon, magandang umaga din sa iyo. Ganon din si Comics 13. At si Master Amadeo, gising na gising na rin. At si Lolit Campanero, nakatutok na sa Radyo 630. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Josh Kyle Edip at si Sarah Concepcion. Actually, 40,000 na po ang nakatutok sa atin sa YouTube, ha? Ay, magko-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Ang pag-asa pa Philippine Atmospheric Geophysical. Ano ngang A sa dulo ng pag-asa? Ay, marami kasing A sa pag-asa eh. Philippine Astronomical, hindi, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical. Ano isang A pa? Service. Pag-asa na nga lang sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
2: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Basta AM, DZMM!
19: Ang husay!
20: So easy to use, Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
19: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng chan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with rest time drops. Basta kabag.
22: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Basta AM, DZMM.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
28: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
30: Gising Pilipinas.
3: Si Butch Garcia ng Land Bank nandiyan din na. Sabi niya, zero fees na kami. Very good, Butch. Ma'am Lina ho, maganda umaga sa'yo. Teka muna, punta natin yung Pag-asa. Ostinger!
4: Oy!
30: Alerto sa bagyo at habagat.
3: Hindi ka alerto, Camille. Hindi ka alerto masyado. Medyo mabagal pa. Kasi wala pa raw yung bagyo eh. Ma'am Grace Castaneda! Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Grace Castaneda ng Pag-asa. Yung Pag-asa po pala, mali po ako kasi matagal ko na minemorize yan. High school pa lang ako eh. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. In simple words, Pag-asa. Doon na lang tayo sa Pag-asa para mas madali. Ma'am Grace, good morning!
5: Yes po, good morning din Sir Alvin at sa atin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, easterlies pa rin yung naka-apekto dito sa may eastern sections ng northern at central Luzon. So mostly dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila. Maging sa area din po ng Visayas kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly ito po ay dala ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. At mga biglaang pag-ulan lamang po ito, mostly sa hapon at gabi. Well, sa area naman ng Zamboanga Peninsula, Insula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. For this morning po, medyo mababa pa yung chance sa mga pag-ulan. Ngunit pagsapit po mamayang hapon at gabi, possible po mas mataas na yung chance sa mga scattered na mga pag-ulan natin. Dala naman po ito ng habagat na slightly mahihila na po nito ni Bagyong Bavi. So ito naman si Bagyong Bavi, yung nasa labas pa po ng ating area of responsibility. Huling namataan sa line 2010 kilometers east of Central Luzon. So possible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng early morning, and bibigyan po natin ito ng local name na Inday. So generally west northwestward yung pagkilos nito, mananatili po itong malayo sa ating kalupaan, ngunit posible po yung close approach sa area ng Batanes, and also may kalakihan din po yung radius nito. So kahit hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, magtataas pa rin po tayo ng wind signals sa ilang area or dun sa may northern and eastern sections ng northern Luzon. So possible po yung highest natin is wind signal 2 or 3 and yung earliest possible na mag-raise tayo is tonight din or bukas po ng early morning.
3: Mga kailan yung pasok niyan sa Philippine Area of Responsibility, Ma'am Grace? Mamayang gabi? Kasi nakikita natin yung buntot niya, mukhang pasok na po sa linya eh.
5: Medyo po yung trough niya is nandito sa loob na ng far, so offshore pa po sa anumang bahagi ng landmass natin. And yung pasok niya po ay either mamayang gabi or bukas po ng early morning.
3: Pero hindi naman po siya tatama sa kalupaan. Eh kaila ikamoy, hihilahin naman niya pataas yung habagat.
5: Yes po, tama Sir Alvin. So etong si Bagyong Bavi, mostly yung pag-ulan sa kayong bugso ng malakas na hangin sa northern and eastern section po ng northern Luzon. And then yung mostly yung western section po ng ating bansa is makakaranas din po ng mga pag-ulan hanggang sa malalakas po ng pag-ulan. Dala naman po yun ng habagat na i-enhance nitong pre-Inday po natin.
3: Grace, kung hindi po siya magbabago ng direksyon, pag nagtuloy-tuloy lang po siya, numahagip ng konti yung Batanes, pero yung sa taas natin, yung tatamaan niya, di mga ano, yung mga Taiwan, China.
5: Possible po dito siya sa may silangan ng Taiwan. Either dun po siya magle-landfall or magpapass close lang din po siya.
3: Pero sure na po yun na hindi na talaga siya magla-landfall sa Pilipinas? O pwede pang magbago ang direksyon nitong Inday na ito?
5: So nakita po natin, less likely po talaga yung landfall scenario. Though mahahagip pa rin po tayo ng outer ring bands niya dahil may kalakihan po yung kanyang radius.
3: Maghanda po tayo ha. Siguro, pati yung mga taga Metro Manila, Ma'am Grace, magiging rainy po ang weather simula mamayang gabi hanggang the rest of the week na?
5: Mamayang gabi po, kung may mga pag-ulan isolated pa lang po. Hanggang bukas po yun. By Thursday, doon lang po natin unti-unting mararamdaman yung habagat. Kasi yung habagat po for mamayang gabi, mag-start pa lang dito sa may southwestern portion po ng Mindanao. And then habang mas pakilos papasok itong si Bagyong Bavi, mas lalawak po yung apektado ng habagat natin. So tomorrow, yung malaking part na ng western section portion ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. By Thursday po, lalo na yung hapon or gabi onwards, kasama na po tayo dito sa Metro Manila, pati yung ilang areas pa po ng Central Luzon. And then by Friday, dun pa po yung mas hanggang malalakas pa po ng mga pag-ulan natin na mararamdaman.
3: Tapos yung rainy weather, Ma'am Grace, hanggang kailan po? Buong weekend, Saturday, Sunday, maulan?
5: So ngayon po nakikita natin, possible Saturday, Sunday, may mga scattered na mga pag-ulan pa din po tayo generally. So maulan ba rin po yung...
3: Ay, pero wala namang kasunod po, Ire, na umaali-aligi dito kay Bobby.
5: Sa ngayon, wala pa po tayong nakikita ang kasunod. Though kung ibabase po natin dun sa TC threat potential po natin, posibleng next week is meron pa po tayong mga kasunod na weather disturbance. Ngayon, wala pa po tayong nakikita.
3: Oh my goodness. Anyway, bagyo season na rin naman po kasi ano po, talagang pasukan ng bagyo sa mga ganitong buwan. Ma'am Grace, di ho ba?
5: Yes po, tama po. Ito na po yung season po natin kung saan marami po talaga yung mga bagyo na pumapasok or nabubuo sa ating sa loob po ng par natin.
3: Ayan na, maagang nag-advise po sa atin si Ma'am Grace, kaya paghandaan po ninyo ha. Ma'am Grace, thank you po. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa.
5: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
3: Thank you. Si Ma'am Grace Castaneda po ng pag-asa. Ibang pag-asa naman yan, Ted Kua. Sabi ni Ted Kua, di ba akala niya yung pag-asa, Philippine Amalgamated? Iba naman yun. Kay Stephen Kua naman yun. Ibang pag-asa naman yun. Hindi tungkol sa klima o sa bagyo, kundi tungkol sa mga supermarkets. Si Attorney Reggie Tonggol. Ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court, ipasok na po natin kagad dahil may isa pang guesting ito. Busy yung mama. Nag-briefing pa po ito kagabi. Kahapon, pagkatapos po ng hearing ng Impeachment Court. Kaya samantalahin po natin ang presensya ni Attorney Reggie. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
2: Magandang umaga sa inyo ulit, Alvin.
3: Mukhang freshness pa tayo. Hindi pa masyadong haggard o bugbog si Attorney Reggie. Pakalawang araw pa lang naman, Attorney Reggie.
2: Tama ka dyan, nagbilang anghel ka kasi.
3: Anyway, anong inaasahan natin for today? Anong isasalang sa araw na ito ng prosecution?
2: Yung mangyayari today, Alvin, yung pagpresenta doon sa dalawang agent ng NBI na pinatawag ng prosecution, ito pa rin yung related doon sa pagpresenta nila ng mga ebidensya ukol doon sa Article 4. Matatandaan na yung Article 4 will necessarily rely on the videos of the Vice President Duterte. Mm. Yung mga sinabi niya doon na seditious daw or will amount to grave threats. So kaya yung NBI agents na yon will, according to the affidavits that was already attached in the pre-trial brief, will be authenticating the videos na nakita nila doon sa mga social media posts, at saka will just testify on how the custody of those videos came about bago maipresenta sa impeachment court o mailakip doon sa articles of impeachment. Kaya yun lang yung mga aabangan natin mamaya.
3: Opo, Attorney, hindi ba parang mabilis lang po yun? May nakasalang pa ba? May nakapila pa ba after nung NBI? O dun lang si Centro yung hearing today?
2: So far, dalawa kasi yung NBI agent na pinapatawag, and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na rule natin, no? Kaya parang dalawa pa lang muna. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din nung depensa. Mm-mm. At saka kung ano rin yung paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na pwedeng mailatag mamaya sa floor ng impeachment court. Kaya dalawa lang muna yung tatawagin for this week.
3: Kasi wala pa namang mga cross-examination yan, Attorney, di ba? Kasi panahon pa ngayon ng pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution. Or pwede na bang tanungin din ng depensa yung witness ng prosecution at this point?
2: Yung pagpapresenta ng isang witness, ibig sabihin nun, Alvin, i-direct ng prosecution yung pagtatanong. Mauuna muna yung prosecution. Pagkatapos, hindi muna aalis sa upuan niya yung testigo kapag natapos na yung pagtatanong ng prosecution. Hihintayin niya yung depensa na makapagtanong at yun yung tinatawag natin ng cross-examination. At doon sa cross-examination, itetest ng depensa yung testimonya at saka kredibilidad nung NBI witness tungkol doon sa mga sinabi niya during the direct examination ng prosecution. Pagkatapos naman noon, pag natapos na yung depensa, pwedeng mag-redirect examination o paglinawin yung mga testimonya nung NBI agent na nasabi doon sa cross-examination para maisalba kung ano man yung napunto na pambubutas dun sa testimonya niya. Pagkatapos naman noon, meron ulit pagkakataon yung depensa para makapag-recross examination naman ang tinatawag para dagdagan pa yung kanyang cross-examination at butasin ulit kung ano yung mga naisaad nung witness o testigo doon sa kanyang redirect examination.
3: Ayun,
2: so magkakaroon ng palitan mamaya ng mga pagtatanong. Makikita mo yung doon sa direct examination, hindi po leading questions yon. Parang ang mga tanong dyan, what, where, why, how,
3: basic.
2: Puro open-ended yun. Pagkatapos doon sa cross-examination, puro leading questions, answerable by yes or no lang.
3: Opo. And under the rules of the impeachment court, attorney, lahat ng senador na gustong magtanong, pwedeng magtanong. Walang limit po yun.
2: Tama ka, ang limitasyon lamang po dyan ay yung time limit na kailangan ay 2 minutes lamang bawat senador kasi hindi pwedeng matagal to dahil kung 24 yon times 2 so at kung sa hahaba pa yon kaysa sa 2 minutes medyo wala nang katapusan yung pagtatanong katulad ng parang sa mga blue ribbon committee natin nakikita naman natin kung paano sila magtanong so eto limitado lamang sila sa 2 minutes
3: apo pag at pag may desisyon yung presiding judge ano po presiding senator judge at hindi nagustuhan ng ibang judges, senator judges, paano sistema no? Pwede bang i-overrule ng ibang senador ang hatol ng presiding officer?
2: Tama ka dyan. Kunwari, example lang ha, doon sa pagsasabi ng testimonya ng direct, biglang magtatayo yung depensa, sasabihin niya, irrelevant, objection, irrelevant. Ibig sabihin, walang kinalaman doon sa Article 4, o sa mga dapat na patunayan para sa Article 4. Ang gagawin ng presiding officer, syempre magdedebate yung dalawang panig kung irrelevant ba o relevant ba. Yung presiding officer, sasabihin niya sustained or overruled. Pag kunwari, sinabi niya either way, sustained or overruled, pwedeng may isang senator judge na tumayo at questionin yun. At put forth in a vote yung decision na yon o resolution ng presiding officer at pagbubotohan kung relevant ba o irrelevant yung isang sagot o tanong nung nag-direct o nung nag-cross.
3: So kung ang tanong ay pwedeng i-overrule ng miyembro ang presiding officer, yes, pwede siya i-overrule by a majority vote.
2: Tama ka dyan.
3: Okay, ngayon, may mga nagtatanong without being too legalistic, Attorney Reggie, bakit daw po hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara na humarap sa korte?
2: Isa po kasing well-entrenched rule po sa aming mga sa ating saligang batas no, yung ating tinatawag na right against self-incrimination. So, yung nasasakdal po o yung respondent ay may absolute right na wag po umupo bilang o mag-appear po doon sa proceedings po. Ang appearance niya po ay pwede pong through counsel lamang katulad po na nangyari at yung kanyang appearance din ay pwede ring through pleadings. Ibig sabihin yung paghahain niya po ng answer yun na po ay ikukonsidera bilang voluntary appearance po nung partidong nasasakdal o nung respondent.
3: Ibig sabihin,
2: so, yung po, hindi po siya pwedeng pilitin na magsalita ng laban sa sarili niya. Dahil meron po tayong ganung rule sa Bill of Rights natin, Article 3 ng ating Constitution, absolute po yun at walang kahit na ano pong hukuman pwede makapagpilit sa kanya na umaten po personally.
3: Pero kahit hindi siya magsalita, attorney, yung magpakita man lang siya doon sa impeachment court, hindi pa rin. Kasi sabi mo, meron siyang right against self-incrimination, pero hindi naman siya magsasalita eh. Nakaupo lang siya doon, na humarap lang sa impeachment court. Hindi pwede yun.
2: Tama ka po. Tama ka po doon, pero natapos na po tayo doon sa punto na yun. Nung sinamon po siya, kaya po ang tawag sa kanya summons, pinapatawag po siya para harapin niya yung kanyang mga charges. At hinarap naman po niya yung hamon na yun sa pamamagitan po ng paghahain ng kanyang answer at pagpasok ng appearance ng kanyang mga abogado po. So yun po, under the law, ay considered na po na appearance kahit na walang physical appearance po. Alam ko sa ating mga ordinaryong tao, parang hindi, kailangan may physical appearance.
3: Opo,
2: pero
3: opo.
2: Sa atin po, sa batas po natin, may mga tinatawag na ganyan po, na implied po na nag-appear na siya as if parang personally na rin po siyang nandoon.
3: Opo, the fact na nag-hire siya ng lawyer, meron siyang representation, is already parang nag-accede na siya sa jurisdiction ng court. Parang ganun ibig niyo sabihin, attorney. Ibig sabihin, nagpasakop na siya sa jurisdiction ng impeachment court.
2: Tama ka po dyan.
3: Okay, ngayon, doon sa sinabi po ng magkapatid na Cayetano, I know na desisyonan na rin naman ng impeachment court, attorney, ano po? Pero papaliwanag nyo nga po, kasi may sinasite po na deliberation yung magkapatid eh. At pag binasa mo yung deliberation, parang oo nga, yun yung punto actually ni Senator Pia kahapon na basahin nyo, nandyan o yan ang intent ng framers ng Constitution. Although nag-decide na nga po yung presiding officer, kaya parang nabaliwala na rin po yun, attorney. Pero ipaliwanag nyo nga po, bakit ganun na naging posisyon ng korte?
2: Yung desisyon po ng korte ay panindigan po yung kanilang naging desisyon sa pag-amyenda nung Resolution 39 o nung Senate Impeachment Rules para payagan po yung ating majority ng mga senators na makapag-elect ng presiding officer. Kasi maalala nyo po no, na hindi naman po parating mataas na opisyales ang pwedeng ma-impeach. Katulad na lamang po ng ombudsman, pwede po ma-impeach ang ombudsman, ang commission on audit na chair, yung COMELEC po. So kung isipin niyo po, kung lahat po parate ay Senate President yung mamumuno sa impeachment trial, eh medyo mahahatian po siya ng kanyang mga functions. Mm-hmm. Kaya baka hindi niya po gaano matutukan yung mga legislative agenda naman po. Kaya po nagkaroon ng ganong pag-amyenda. So ayon din po sa mga Supreme Court decisions na binanggit po lalong-lalo na ni Senator Judge Kiko Pangilinan, yung UCPB versus JBC at saka yung Chavez versus JBC, isinasaad po doon na while nakakatulong po na tumingin doon sa deliberations ng ating mga constitutional framer, it does not control kung ano po yung intention nung mga framers ng konstitusyon. Kasi ang kailangan pa rin po tingnan daw po doon ay yung teksto ng konstitusyon. Kapag malinaw po ang teksto, wala pong kailangan pag-resort doon sa historical records po ng Commission on Constitutional Convention noong 1987. Kailangan po tingnan natin kung paano naintindihan ng ordinaryong tao ang konstitusyon. Kaya po, yun yung pinagbasehan naman po ng mayorya na mga legal basis po against po doon sa sinasabing panukala ng dalawang Senator Judge na Cayetano para po dumulog doon sa Constitutional Commission na Constitutional Convention na mga records po.
3: One last kasi 701 na Attorney Reggie, hindi ba parang weird po ang pwesto ni Presiding Officer Senator Cheese at saka ni Senate President Sherwin. Nandun silang dalawa sa pinakatuktok. Diba parang weird?
2: Hindi naman po, because hindi naman po, hindi ito bago. Yung gantong optics po ay nangyari na rin po nung mga panahon nung impeachment nung kay President Estrada. Nakaupo po doon yung Senate President katabi ng presiding officer na Chief Justice. This might be unusual for some, but hindi po to unconstitutional kasi
3: hindi naman
2: po na magkaroon ng yun nga, rulemaking power po to ng Senate as an impeachment court.
3: Okay.
2: Para magpasa po ng kanyang mga sariling rules.
3: Oh, akala ko lang parang weird lang parang na nadalawa sila doon. So, kaya dinulo ko na. Trivial lang naman yun. Popo, ano po?
2: Masasanay naman tayo mga after ilang days.
3: Ah, okay.
4: So, dalawa talaga sila.
3: Dalawa silang nasa taas.
4: Oo nga.
3: Oo, pero ang nagpipreside, isa lang.
4: Ayun.
3: Parang sidekick ngayon ni Escudero, si Gatchalian, lumalabas.
4: Okay.
2: Maalala niyo na po, Alvin, no? Buhay ka na naman siguro dyan na kasi Ma'am Loris. Di ba si Senator... Senate President Pimentel din dati nakaupo lang po doon at nagtitake notes lang po. Ang nagsasalita po at nagro-rule po sa mga motion ay yung Chief Justice.
3: Ay, hindi, pero presidente naman yun. Ito na may vice presidente. Magkaiba naman.
4: Magkaiba?
2: Opo, pero ang point lang po dyan, yung optics po ay halos ganun din po naman yung magiging dynamics.
3: Sige
2: kung
3: po.
2: Presidente rin po yung mai-impeach, ganun din po. So kung Vice President, o di ganun na lang rin po para maganda.
3: Sige, Attorney Reggie, thank you for always being patient. Habaan nyo pa po pasensya ninyo, mahaba-haba pa po lalakbay natin. Ha? Thank you, Attorney. Maraming salamat.
4: Salamat,
2: po.
3: Si Attorney Reggie Tonggol, at nagpagsalita po ng Senate Impeachment Court, Radyo Patrol, Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Super bagyong tatawaging Inday nasa ang papasok na ng bansa mamayang gabi. Ilang probinsya sa Ilagan, Luzon naghahanda na sa pananalasa ng bagyo.
4: Senador Francis Escudero nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial, pero Vice President Sara Duterte no show sa unang araw ng pag-denade.
3: Ebidensya sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na sa ang ipipresenta ng prosekusyon ngayong araw, selyadong kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, ipinababalik naman sa BIR.
4: Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa-akusado na aresto na rin.
3: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman.
4: Siliman University sa Dumaguete City naghigpit ng seguridad matapos makatanggap ng bomb threat.
3: 7 taong gulang na bata patay o pinatay sa sakal sakay tinapon sa creek sa Occidental Mindoro.
4: Sa showbiz spotlight, Regine Velasquez ginawang libre ang day 2 ng anniversary concert.
3: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, July 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Lagay po muna tayo ng panahon, inasa ang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon mamayang gabi o bukas ng umaga. Huli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon at tatawaging Inday kapag pumasok na ng Pilipinas. Hindi ito tatama sa kalupaan pero palalakasin ang habagat at na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon kabilang narito sa Metro Manila. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
4: Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng pananalasa ng super typhoon. Iniutos ni Pangulong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha at landslide. Sa Aurora, handa na ang mga evacuation center para sa mga maaapektuhan ng bagyo. Sa Batanes, nakahanda na rin ang family food packs at iba pang pangangailangan ng mga lilikas na residente.
7: Magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora. Mag-antabay po sa mga balita o sa anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung mag-wish po ng buhay.
4: Nakahanda na rin ang relief goods ng DSWD para sa mga pamilyang maaapektuhan ng bagyo.
3: Alas 7:07, pinawi ng lokal na pamahalaan ang pangamba sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 149 ang naitalang kaso ng sakit, nakatumbas na mahigit 265% na pagtaas na nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad 14 anyos pababa. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division, mild COVID lang ang tumama sa mga pasyente. Pero posibleng marami pang tinama ng sakit pero hindi alam o dahil hindi po alam dahil hindi sumasalang sa testing. Dahil dito hinikayat ang mga nakaranas ng sintomas na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
4: Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, 3 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Tumaas ang presyo ng gasolina kahit maaaring magpatupad ng rollback base sa price range ng Department of Energy. Para sa grupong bayan muna, mistulang suhestyon lang ang price range dahil dagdag presyo pa rin ang ipinatutupad ng mga kumpanya ng lagis. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi babaguhin ang presyuhan ng petrolyo dahil nagsusumite ng detalye ang mga oil companies, pero hindi lang isinasa publiko.
8: What information we can reveal that there has or are some limitations, and maybe the Congress can make it more stronger in that sense. Pero ngayon po, we get the info. Pero hindi lang nga siya, we're not free to disclose all the information.
4: Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 60 centavos ang diesel, habang 50 centavos ang bawas presyo sa gasolina at 15 centavos sa kerosene.
30: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: No-show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa pagliliti sa pamagitan ng mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judges, 21 lang ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada, gayon din ang naarestong si Senador Dante Marcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gadjalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Para makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senador Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paburan ng 12 senador ng Gadjalian Block, habang kumonta naman ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang butuhan matapos amyandahan ang patakaran sa pagliliti sa sesyon ng Senadong nakabo ng quorum noong June 3, kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero bago mahalal si Escudero, nanindigan ng magkapatid ni Piat Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos humingi ng tulong sa Google, nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangan Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable officials.
9: Hingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP. Sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno.
10: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer.
11: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, mapapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
3: Bagamat mayori ang bumoto para kay Escudero, patuloy pa rin si Cayetano sa pagkontra sa paghalal ng presiding officer.
12: There are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside.
13: There, with all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand.
12: No, Mr.
13: And
12: President.
13: And the presiding officer will strike off.
12: It has all to do with this.
13: Will strike off.
12: It has all to do.
13: The I statements do not,
12: Mr. President,
13: pertaining to Senator Escudero.
12: Mr. President, KB.
3: Para sa isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, malayang pumili ang Senado ng presiding officer dahil hindi naman ito nakasaad sa saligang batas.
14: Nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. Ang provision ng saligang batas ay maliwanag po eh. Hindi na kailangan interpretasyon yan eh.
3: Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna.
4: Iginit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, iginit ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapela si Luistro sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case batay sa ebidensya at testimonya.
15: Walang vice presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang. Walang vice presidente na hantang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
16: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi sokmed narrative. Evidence, official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath.
4: Sa opening statement naman ng kampo ni VP Sara, iginit ng Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napapatunayang alegasyon ang prosekusyon sa kabila ng libo-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinanindigan din ng defense team ang pagtawag ng mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint.
17: Sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas.
4: Iginit naman ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol na hindi maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis.
2: Isa po kasing well-entrenched rule po sa aming mga sa ating saligang batas, no, yung ating tinatawag na right against self-incrimination. So yung nasasakdal po o yung respondent ay may absolute right na wag po umupo bilang o mag-appear po doon sa proceedings. So, hindi po siya pwedeng pilitin
3: Apo.
2: Na magsalita ng laban sa sarili niya.
4: Nakatakdang ituloy ng impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon.
3: Alas 7:16, tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng misyon ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na basahin ang 4 na Articles of Impeachment at dapat magpasok ng sagot ng Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kinwestiyon ng depensa ang musyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa ba ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang musyon na tiginiit na babasahin ang Articles of Impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasis Carpio. Hindi pa namamarkahan at maituturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon na ipinababalik sa BIR.
18: The court is not yet in custodia lehis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await.
3: Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa ikapat na artikulong may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinasabpina naman ng impeachment court sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong para tumistigo sa sinasabing pagbabanta ngayong araw at bukas.
4: Nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial. Ito'y matapos mabuwag ang hanay ng mga pulis matapos magmarcha ang Kilusang Bayan kontra Curacao. Kaya pinayagan dumiretso sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinwestiyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga rallyista. Paliwanag ni NCRPO spokesperson May Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ang pagkilos. Mananatili sa full alert ang NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
19: Hindi natin alam bakit hinaharang eh. Wala naman silang paliwanag. Ang pakailan naman natin dito mapayapang protesta. So wala akong sigurong dahilan para harangin nila yung mga tao.
20: Ina-allow naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash.
4: Iginit naman ng Malacanang na hindi pinanood ni Pangulong Marcos ang paglilitis dahil busy sa mas mahalagang bagay.
3: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
4: Aba, 7:20 na po ng umaga.
3: Marami pang storya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
30: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon.

0: 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Naaresto na ang lahat ng kapwa-akusado ni Senador Dante Marculeta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Santigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marculeta at tatlong kapwa-akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Pinakahuling na aresto ang negosyanteng si Aristotle Viray sa gasolinahan sa Bonesarano Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Dinala naman si Marculeta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng dalawang araw sa ospital si Marculeta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala naman si Defensor na ginagawa siyang target. Kaya na nga kung hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian, pero hinamo na Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon.
3: Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Rodante Marculeta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Marculeta sa kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspendido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng higit 500 million pesos sa kickback mula sa flood control projects. Nabanggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling matapos iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente.
5: We want justice, we want a fair impeachment trial. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding.
4: Sa ngayon si Senator Judge Raffy Tulfo sa hiling ni Cayetano, pero isinulong na payagan ng dalawang nakakulong na senador na panoorin ang paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senador kaugnay ng hiling ni Cayetano.
1: Alas 7.26, nakatanggap po ng banta sa seguridad ng Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa Facebook account, hinikayat ng student government ang mga estudyanteng umalis ng universidad dahil sa sinasabing bomb threat na ipinadala sa email at kumalat sa iba't ibang grupo. Matapos ang investigasyon, idiniklara ng ligtas ang universidad mula sa sinasabing bomb threat, pero nagigpit ng seguridad para matiyak ang kaligtasan. Patuloy din ang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa banta. Doon na lang sinuspindi ang face-to-face classes sa paaralan at magpapatupad lang muna ng online classes. Lumutang ang sinasabing banta sa Silliman University ilang araw matapos makatanggap ng banta ang ilang paaralan naman sa Cebu.
4: Balik na sa physical na klase sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa loob ng paaralan. Sa ngayon, kailangan ng dumaan sa inspeksyon ang mga gamit bago makapasok ng paaralan bilang proteksyon sa mga estudyante. Nagdagdag din ng security guard, nagpapatrolyang pulis at CCTV.

0: ETV sa paaralan bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad. Nauna nang sinampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: Alas 7.28, simula ngayong araw, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pisong transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa peso net transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ang Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI.
0: Pasintabi po sa maselang balita, natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Sa investigasyon, pinatay sa sakal ang bata saka itinapon sa creek sa barangay Armado. Inaresto naman ang 20 taong gulang na live-in partner ng kapatid ng biktima. Bago ang krimen, natuklasang pinagbantaan ng suspect ang 14-anyos na karelasyon na may mamamatay sa kanilang pamilya kung makikipaghiwalay. Sinasabing nakikipaghiwalay ang kapatid ng biktima dahil pinipilit siyang makipagtalik ng suspect na paglabag sa tradisyon ng Mangyan Iraya community. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong murder.
1: Sa Pampanga, arestado ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox. Sa investigasyon, hinihikayat ng suspect ang mga minor de edad na magpadala ng hubad na larawan at video kapalit ng Robux na virtual currency ng laro. Modus ng suspect na gawing kaibigan ng biktima sa online game at alukin ng Robux kapalit ng larawan na video. Na-recover sa suspect ang cellphone na naglalaman ng mga malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong online child abuse o child sexual abuse.
0: Sa Quezon City, patuloy na hinahanap ang 10 taong gulang na batang lalaking nahulog sa ilog sa barangay Bahay Toro. Naglalaro ng saranggola ang biktima nang mahulog sa bahagi ng Dario River. Tinangkap ang sagipin ng mga kapitbahay ang bata, pero mabilis na tinangay ng agos ng ilog. Natuklasang nakabukas ang bahagi ng ilog dahil nasira ng bagyo ang riprap noong nakaraang taon.
1: Alas 7.30, bigo po si Pinay tennis star Alex Ayala na makausad sa quarterfinals ng Wimbledon Open sa London. Tinalo ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy ang world number 32 na si Ayala sa fourth round sa loob ng 3 set. Pero gumawa pa rin ang kasaysayan si Ayala bilang unang Pilipinang umabot sa fourth round ng Wimbledon Open. Alamin na po natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: For si Alvin at Doris sa ating Showbiz Spotlight, ginawang libre ni Regine Velasquez ang 2nd araw ng 40th anniversary concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa Instagram post, inanunsyo ng iMusic Entertainment na magsisilbing regalo ng Asia Songbird ang libreng concert sa fans. Nakasale na ang tickets sa Day 1 concert habang kailangan sundin ang steps sa website para makakuha ng tickets sa Day 2. Nakatakda ang concert ni Regine sa October 17 at 18. Magsisilbing stage director sa finale concert si Paolo Valenciano habang musical director si Raul Mitra. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Paano yung paglibre, Ganiel? Hindi may babayaran ka sa production.
0: Oh.
1: Paano yun? Sarili mo, sarili na niyang pera ang gagamitin.
2: For sure, oh, Alvin, Doris. Wow. Pero definitely, para sa atin, mga viewers, libre.
1: Yeah, kaya nga, kaya
0: pero marami naman siya mga sponsor.
1: Opo,
2: oh, yes, oh, malalaki sponsor. Pero alam mo, kasi nga dahil finale concert nga ito ni Regine, no, basically, hindi naman super finale. Only sa major stage niya finale to. Definitely, babalik siya sa mga small stages para mag-perform. Pero alam mo yon, yung love and passion, yeah, na ibigay yung concert mo for free, grabe to.
1: Hindi, tsaka linggo-linggo naman. Di ba nasa ASAP pa siya?
0: ASAP.
1: Linggo-linggo, talagang nag-perform siya
0: ng
1: live. live.
0: Concert level.
1: Concert level.
2: Paano, Alvin Doris, alam mo, every Sunday, kasi merong segment sa ASAT na pinapakanta niya yung mga, ano, yung mga baguhang artista ngayon or mga bagong singers, mga young singers. Grabe doon. Pinapakita niya yung suporta niya kaya yon. Doon natin mapapanood si Asia Songbird.
1: Sige, panoorin natin yan. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoña.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos. Dahil magbabalik pa ang...
3: Gising Pilipinas! Energy on a Tuesday!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
9: Good morning!
4: Alvin L. Chico at Doris Bigoña sa Gising Pilipinas!
10: Gising Pilipinas!
1: Uy, sabi ni Gina Sambo, ano daw, any moment you'll receive the cups that I have promised you. Hindi, may natanggap nga akong cup din sa newsroom. Akala ko sa iyo galing eh.
0: Wow.
1: Yun pala kaya Attorney Chris Bindiho, Lasal. Pala na Lasal na
0: animo
1: cup.
0: Ano mo?
1: Oo. One of these days susuot natin.
0: Maganda? Ha? Maganda ba?
1: Maganda.
0: Green and white.
1: green and white, partner. Sabi niya, pabati mo naman yung niece ko in Binian, Laguna, si Christina Gemma Dominguez. A happy birthday from the Cowboys. Ayan. Mm-hmm. Kahit wala namang copy. Pag may time, talagang bumabati po kami.
0: Correct.
1: Kaya lang wala lang oras palagi.
0: Mm. Kaya nga, babasahin ko na to si Professor M. Baka magtampong
1: ano na masabi?
0: Na naman. Anong happy Monday?
1: Okay, hindi mo na refresh. Ay, hindi. Monday pa lang sa kanila.
0: Sa kanila. Oo. Sana okay po kayong dalawa sa gulo ng impeachment. Kami ni Teray Taray, ito na. Lalo na kay Marcoleta.
1: Careful.
0: Bakit po siya humihingi ng ano?
1: Ng ano?
0: Ng kalabasa. Ano yung kalabasa?
1: Ewan ko yun sir.
0: Meron siyang motion. Motion
1: to squash. Quash.
0: Quash, oo. Oh.
1: Ibig sabihin parang patayin or tanggalin, durugin. Yan. Sabi ni si Vic Orlano na Dumaguete nanonood sa ating partner. Maganda umaga, may buntag. Sa mga taga Dumaguete, ang gandang lugar, di ba?
0: Oo, maayong buntag, si Louis Vasco. Huwag na natin itong batiin. Ay, di, batiin natin. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Sabi niya, happy Tuesday po sa poging-pogi na si Sir Alvin and blooming. Hoy, yun pala, si R.S. Kennedy, yung nagbigay sa atin ng
1: R.S., thank you, ah.
0: Maraming maraming salamat. Alam mo ba, partner, nagpagawa siya ng t-shirt. Kinuha niya yung bulaklak na Doris Yay Begonia.
1: Tapos nilagay niya sa t-shirt. Kasusot mo.
0: Susot ko dapat, kaso mo, sinalakay ako ng mga bubuyog.
1: Anyari?
0: Magamo ka.
1: Kasya naman.
0: Very good. Thank you, R.S. Kennedy.
1: Mareliza Pancho, pabati niyo po yung anak ko birthday today, Julio Carlo Oyo Pancho. Yan. From,
0: happy birthday, anak.
1: Mareliza Antipolo City. Yan. Thank you. Ma'am Lina, good morning. At si Rene Bartolaza, kanina pa raw siya nakikinig, partner. Si attorney, si assistant ombudsman Mico Clavano. Naka-monitor, partner.
0: Attorney, good morning.
1: Batiin daw natin yung mga hardworking staff sa ombudsman proper office.
0: Wow. Ay, mabuhay po kayo at kailangan po kayong magtrabaho. Sige lang po ang trabaho. Andito po kami ni Alvin. Wala lang. Andito lang kami ni Alvin.
1: Eh, partner, mukhang ganado si Mico na magtrabaho.
0: Oo nga.
1: Oo, mukhang masarap magluto si Mrs. Mukhang nag-gain ng weight si Clavano eh.
0: Ay, ganyan.
1: Oo, nakain.
0: Sana makatikim tayo ng luto ni Mrs.
1: Thank you, sir. Maraming salamat
0: thank you,
1: po.
0: Thank you.
1: Tuloy na tuloy at tutok na tutok sa impeachment dito sa at sa flood control mess, sabi ni Dr. Carlo Lazaro. Oy, may message pala sa atin si Attorney Romy Mac.
0: Oy, ano sabi?
1: Sabi ni Attorney Romy Mac, walang provision sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer ng impeachment court. Hindi pa pwedeng batayan yung debate sa CONCON sapagkat ito ay hindi nakasaad sa konstitusyon as ratified by the people.
0: Alam mo nga kasi, partner, sinasabi ko matagal na panahon na, yung mga, ay, nagagalit naman ako, hindi naman, kinonsulta ka lang ang Google dito. Hindi masyado talaga, parang kulang, parang ang daming butas nung ginawa na konstitusyon. Hindi alam kung, ito sinabi ninyo, pero yung mga nitty-gritty, hindi nakasaad. Gaya nitong President.
1: Kaya sila bumalik.
0: Oo.
1: Kaya sila bumalik, yung magkapatid na Cayetano, bumalik doon, sila sa deliberation.
0: Oo, bumabalik sila doon.
1: Pero ang sinasabi ng mga legal luminary, pag hindi nilagay dyan, hindi natin pwedeng i-interpret.
0: Oo, yun ang ibig sabihin, matik na ito na. Pero hindi ganun eh. Ako, nakita ko rin yung punto naman ni Alan Peter na, paano yan? Di nag-deliberation tayo, nag-litis tayo, nag-desisyon tayo, bumoto tayo. Paano ko sa dulo, sabihin pala lang Supreme Court, mali ginawa nyo eh. Yeah. O di back to zero tayo.
1: But for the Supreme Court to do that, kailangan may mag-file ng kaso.
0: Yun lang. Oo. Mm. Naturalmente, maraming magkakandarapan na mag-file ng kaso dyan. Kaya ang problema ko doon, paano ko sa dulo, ay hindi pakawala niya, ay ibalik ang kanyang mga rights para makatakbo ulit o makahawak ng...
1: Pero yung assumption mo, makukonvict siya. Eh malay mo naman, hindi naman siya makonvict.
0: Oo nga.
1: Eh kasi mahirap na makuni ang 16. Diba? Kasi 16 ang kailangan eh. Ay, naku, sabi ni Lawrence Pisigan, happy birthday kay Ate Emma Magsino ng Talisay, Batangas. Yan. Ala A. Mark Hernandez, good morning din sa'yo at si Ma'am Luz De Leon. Pakibati daw ng happy birthday sina Cirilo Ingusan, Jimmy Ingusan at Medi Suero. Yan ha, partner. Si Roen, kuha ito muna. Roen, go!
9: Good morning, Alvin at Doris. Pinabagal ng MRT3 ang takbo ng mga tren sa isang seksyon ng ruta nito tungo 40 kilometers per hour ngayong umaga. Ayon sa aviso ng MRT3, pasado alas 6 na umaga na activate ang automatic train protection o ATP brake system, kaya ipinatupad ang pansamantalang 40 kilometers per hour speed restriction mula Santolan hanggang Ortigas Station para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa ating pagbabaybay sa ruta ng MRT, napansin din natin ang ilang kawani ng MRT na nagsasagawa ng inspeksyon sa rilas ng train sa may Santolan. Sa pinakahuling abiso ng MRT3, umakyat na sa 19 na train ang bumabiyahe sa mainline upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang pag-skip ng mga pasahero sa mga istasyon. Dahil dito, sa mga naikutan ng radio patrol, bumaba ang pila at dumami ang mga pasahero na stranded sa ilang istasyon, particular na sa may Bonnie Station. Pero sa ilang istasyon na ating tinungo tulad ng Santolan Station, normal naman at umiksi na ang pila ng mga pasahero sa MRT. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto.
4: Stop by nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Instrenta.
1: Sino nga si Coach Nob FM sa Instagram ko? Nabuksan ko yung Instagram. Partner, ang tanong niya, attendance check lang po ah. Pakitanong kay Ma'am Doris, bakit si Doris lang? Kung anong pasalubong ang gusto niya from Lipa City, like Sinaing Natulingan, Tawilis, Putong Walang Alsa, gusto ko nga yung Sinaing Natulingan. Alam mo, paparami ako
0: putong
1: rice
0: doon. Putong Walang... Check lahat yan. Tatlo yan, ha? Hindi, kahit ano, at saka kung madadala nyo ngayong araw na ito, hindi naman ako demanding.
1: Demanding. No, Delisa ulit ang mga naumaga sa iyo. At si Maritoni Angara Rogers, nakamonitor sa atin from Anjo, Japan.
0: Yan.
1: Si, meron ka pa?
0: Wala na.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III. Sorry, mali palang Tranquil. Tranquil. Attorney Tranquil Salvador III. Defense lawyer po ito sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Mm-hmm. Magandang umaga sa inyo, attorney.
0: Good morning.
11: Magandang umaga sa inyo.
0: Good morning, po, sir.
11: And Doris, magandang umaga. At sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo.
1: Napanood kita sa coverage ng ANC with Carmina. Ba, ang galing na magandalisan ng Tranquil. Mm-hmm. Partner, napakagaling. Hindi nga. Nanonood nga ako nung panahon na yon. Although part lang, hindi ko na... Kasi nagsusulat na ako eh. Pero naririnig ko yung analysis. Magaling, ano? Attorney, anong position nyo doon sa nilalaban ng magkapatid na Cayetano? Mm. May punto ba sila? Na kung okay. Anong nakalagay sa deliberation, dapat sundin natin yun ang intent ng framers.
11: Paliwanag po natin ayon doon sa dapat na paraan ng pag-interpret ng batas. Una po, babanggitin ko ito, na meron po tayo sa law school na subject na statutory construction. Kaya kahapon, may mga nagpapalipad hangin, hindi ko babanggitin kung sino ang senador. Eh yan law school. Alam mo yun, hindi ka kagraduate ng hindi mo alam. Hindi ko po yun babanggitin. I would not mention personalities. Pero po may subject na statutory construction. At ang sinasabi po doon, kung malinaw ang batas, ay yun lamang ang i-apply. Verba legis. Okay? Yung mismong wording ng batas lamang, ang i-apply mo kung maliwanag ng batas. Subalit, kung may mga pagkakataon na nangangailangan ng paliwanag. Bakit? Kasi hindi maliwanag ang batas o kulang ang batas na magkakaroon tayo ng haka-haka, agam-agam. Paano ba natin i-apply ito? Anong gagawin? Babalik ka sa deliberations. At hindi lamang po ito sa Constitution. Pati po sa mga batas. Paano ba dineliberate nung mga nag-draft ito? Ano ba ang kanilang kagustuhan nung nilagay nila ang wording ng batas? Kaya nga po makikita niyo may mga senador kahapon na bumalik sila doon sa constitutional deliberation ng 1986. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kaya nga sinasabi diyan, yan ang ordinarily verba legis, ang batas, i-apply mo. Kung kailangan ng interpretasyon, doon ka lamang pupunta doon sa deliberation. Kung napakaliwanag, wala, huwag ka lalabas ng batas. Okay. Yun ang statutory construction. Ngayon, yung sinasabi natin na pwede, wala namang nakalagay. Which is right. Article 11, Section 3, Paragraph 6 doesn't say anything. All it says is that it is the Chief Justice who will preside in a trial of the President. It doesn't say that the Senate President and all others.
1: Yeah.
11: And that is why there is such a window. Diba? Kasi ang guidance mo dyan, yung deliberation. Ngayon, kung merong magpipili, magbubungguan ang kabilang panig, eh, dali nyo sa Korte Suprema. Ganun lang yun.
1: Kumbaga, ang Korte Suprema. Pero pwede din na hindi yung decision na ng Korte Suprema. Oh. At sasabihin ng Korte Suprema, hindi internal rules nyo yan eh.
11: Tama ka rin doon. Pwede mangyari yun. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung angle na binigay mo. Sasabihin, yung aspect na lamang yan, ang iaakyat namin. Sasabihin, pwede sabihin ng Supreme Court, workings nyo yan. Besides, we could say that pag-implement nyo yan, iwanan na namin yan. Pwede sabihin ng Supreme Court, non-justiciable. Especially so, kasi na-resolve na yung two-thirds. Kung hindi inayos yung two-thirds ng presiding officer, magandang subject ng discussion yun pag inakyat sa petisyon.
1: Hmm.
11: Sino ang presiding officer? Ano boto ng two-thirds? Palagay ko, baka resolvehin ng Supreme Court. That would require interpretation. Ito kasi, pwedeng kita nyo, tumuloy ang trial kahit na mayroong ibang nag-object. Kasi ang pahiwatig nun, defilean nyo ng kaso. Pag pinigilan ng Supreme Court, sige. Ngayon, narinig kita bago ko pumasok. Paano ko may mag-file? Okay, let's play around with this discussion. Paano kung mag-may five? Maglaro ang ating isipan. Nakabimbin yun doon. Okay. Ngayon, hindi natin sinasabi yung mangyayari, katulad ng sinabi ninyo, nagkaroon ng conviction. Nakabimbin yun doon. Nagbago ng administrasyon, nagbago ng ihip ng hangin. Can it be resolved? For as long as it's pending there, it will be resolved. I'm not saying that this is what will happen. What I'm saying is that for as long as the case is active, it could be resolved.
1: So pwedeng mangyari yung kinakakaba ni Bigornia na baka ganitong desisyon tapos sa dulo i-reverse lang pala.
0: Oh, yun na nga.
1: Pero kailangan to, for that to happen, someone has to file a case.
11: Yes, yes. Kasi may iba dyan, baka isip lang, sige, lagyan lang natin ang petition dyan. Tapos later, kaya lang nga, itong tingnan natin, paano, mababalik pa ba siya? Kung tapos na yung termino niya, di tapos na. Kaya lang nga, pwedeng bisitahin kung pwede siya tumanggol.
0: Yun
11: diba?
0: Oo.
11: Kasi yung pagkatanggal sa dyan, kung sakali, hindi ko sinasabi mangyari, no? Ano na yan eh? Immediate yan eh. Executory yan. Unless naka-question, wala, tanggal ka na niya. Ngayon, ang kasunod din yan, mga kaso, pag may mga kaso, ika-files yan.
1: Attorney, paliwanag niyo po yung angulo naman kahapon na para nag-attempt yung prosecution na babasahin bawat articles of impeachment at saka parang may plea. Anong plea mo dito sa article? Ganito.
11: Maganda yung tanong mong yan.
0: Parang arraignment.
1: Parang arraignment loan lumilitaw.
11: Kasi narinig ko yan mismo rin eh. Tama kayo dyan. Paliwanag natin. Para natin maintindihan yan, kailangan bumalik pa rin tayo sa rules. Yan ang sasabihin natin sa ating mga manonood. Lagi po kayong babalik sa rules. Ang nakalagay sa rules, kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. Kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. And nothing in the rules would actually say that there will be an actual arraignment. Walang wording na. Kasi ang arraignment, yung binabasa sa iyo, ang sakdal, sa criminal case yun eh, babasahin sa iyo gaano kahaba yun, tapos ano, sasabihin mo, not guilty. In fact, kung siya'y hindi umapir according to the Senate rules, pwede nila i-enter yung plea. Mag-enter sila ng plea. Kahit abogado niya, pwede mag-enter ng plea. Oh. Inaasahan ko nga, sasabihin ng abogado niya lang, we're here, we will enter a plea of not guilty. Pero inano niya, pinuntahan niya yung rules eh. Sinabi niya, wala yan. Hanapan mo, may arraignment. Diba? Ganun ang lingit. Ngayon, isa pa yan. Kasi, yung ano pa, yung may optics kasi yan eh. Pag binasahan mo.
0: Yeah.
11: Pag binasa mo kasi yan, iisa-isahin mo. Tapos ang tatanungin doon, kasi alam naman lang hindi darating, asan ang Vice President? Hindi niya hinaharap ang charges sa kanya. Isa pa rin, kung present siya. Let's flip side, kung sakaling present siya, di malaking bagay. Kita ko, malaki talaga ang demanda.
1: Kaya mabilis ang depensa eh. Ang bilis ni season sumagot. Hindi, teka muna, anong gusto mo mangyari? Arraignment. Magaling din yung defense lawyer, Attorney Tranquil.
11: Hindi kasi ang rule of thumb naman dyan. Sa mga abogado, alam naman yan, lalo na ng mga practitioner, na just be diligent. Pag pupunta ka, at least nabasa mo na yung rule, para alam mo may huhugutin ka. O kung may jurisprudence na significant, may huhugutin ka. Kasi gugulatin ka ng kalaban mo dyan. Kasi lalo na to, trial. Ang sabi nga nila, when you try a case, you should be on your feet. Dapat alerto ka. Nakita nyo, alerto ka. Kasi hindi mo alam, napansin nyo kung ano sinasabi minsan. Alerto ka, kahit yung presiding officer, dapat alerto.
0: Attorney, sa nangyari kahapon, pwede ba na mga kagaya mo na mga legal luminary? Tama ba ako, partner?
1: Legal eagle. Atenista ka ba, Tranquil?
11: Yes. Okay.
1: Legal eagle.
0: Ay makakabuo ka na kahit na kahapon pa lang nagsimula. Nakikita mo na ba yung kung ano yung strategiya nung bawat kampo? Kasi sabi ko nga kay Alvin, yung isa playing to the gallery, yung isa naman, syempre sabi mo naman ngayon, ang bilis.
11: Yes. Maganda yung observation yun. Yan, makikita parang sneak peek muna yan nung paano nila hawakan ang kaso nila. Pero hindi natin masasabi na ganyan na yan. Okay, tingnan natin yung yung prosecution. Tama kayo. Kasi inano niya eh, tayo mga Pilipino, mga kababayan natin nagtatrabaho, tayo yung naghihirap. Ito ang nangyayari. Tama yung observation yun. So, ang tinitingnan nila, ito mabigat to. Kailangan dito. Without actually saying accountability, from the very start. Nahirapan tayo lahat eh. Tapos dito lang napupunta pera natin. Ganun yun. Pero yung kabila, ready rin sila. Sabi nila, itong ano, itong pagpapatunay nito, burden nyo yan. So hindi pwedeng sabihin nyo lang, patunayan nyo na material relevant evidence. At medyo mabigat yung binitawan niya. Yung sinabi niya, yung accountability, dapat yung accountability cuts across. Hindi naman ito yung wording, di ba? Parang tinuturo niya, hindi lamang itong aking kliyente, kundi lahat. Lahat kayo. Ano yung tinuturo niya. Patapos po doon, di ba, pinuntahan niya yung ilang ano, yung mga ilang potential defenses nila. So makita nyo, yung isa dinadala doon sa defenses niya, yung isa tinitingnan na kailangan ma-shape yung imagination ng tao. Kasi dito kailangan yung ma-capture mo imagination ng tao.
1: Pero mali din. Pero tranquil, I don't know, ako lang, personal ko, ayaw ko kay Doris. Parang mali din yung analogy na porket binoto ka ng 32 million ay mas malaki pa raw kaysa sa boto ng lahat ng mga nag-file sa kanya. So ibig mo sabihin, pataasan lang ng boto ito pag hindi magkakamali yung mas maraming boto?
0: Agree ako sa'yo na hindi dapat ganon.
11: Sa ano po yan? Just part of their persuasion sa tingin. Tama kayo, hindi significant yon. Sa akin pananaw din, hindi yun significant kasi kung marami, yes, okay, marami, that's on record, marami, but it doesn't mean na hindi ka accountable. Ganun yun. So kaya lang, siyempre, alam nila that's their strength. Eh. Tandaan nyo, ang abogado, ang i-highlight nila, yung sa tingin nila, lakas nila.
1: Tama.
11: Fairly, yun ang i-highlight nila. Siyempre, tingin niya, lakas nila yan eh. O di, i-highlight ko, kahit hindi yan ganun nakakapit sa rolo, hindi siyang ganun significant. Kung yung prosecution nagpe-play with the gallery, sila rin maglalaro. Di ba? Parang iniisip mo, yung nanonood. Oo nga, bumoto rin ata ako dyan. Bakit nila ginagawa ito? So parang ako rin ang kinakalaban mo. Yun ang ano nun eh. Endgame.
1: Yun ang impact.
11: Ako rin ang kinakalaban mo. Bumoto pa rin eh.
0: Correct.
1: But it doesn't follow, does it? Hindi naman. Yeah,
11: it doesn't follow.
1: It doesn't.
11: Pero alam mo naman, kayo, matagal na kayo, sa media, alam nyo naman, in all of this proceeding, meron lang legal, constitutional, at meron yang political, at kasama sa political yung communications. Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka.
1: Okay. So if you were to score, day one, sa palagay mo, who took the first day of the impeachment trial, the defense or the prosecution?
11: Ayoko mag-score, Aldi. Preliminary ko talaga. Preliminary lang yan eh.
1: So wala pa. Yun ang sagot, tranquil. Kamu, wala pa. Parang masyado pang maliit ang database to judge.
0: Maaga pa.
11: It's very early in the day. Maaga masyado.
0: Eh, ano nga po, sir?
1: Pinilit. Masyado pang maaga. Give it maybe a week, ano?
11: Hindi rin, alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo, allow me to say this. Alam mo yan, okay, 1 week, 2 weeks, a lot of things could happen. Even 2 days before, a day before the voting, a lot of things could happen. Yung pananaw mo na akala mo, ang hindi natin, never natin makikita, yung legal makikita natin, yung constitutional makikita natin, yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions, pero yung political, hindi natin makikita. Kasi, kung mag-usap silang magkakasama, makikita natin. Kung may tumawag sa kanila, makikita natin. Yung lakbitan nyo, ang tao kasi, tayo, pare-pareho naman tayong tao, di ba? Meron dyan yung mga, ano sa'yo, tatawag sa'yo, pare, di ba liwanag naman? Nakita mo naman yung mga ebidensya ang ganito. Kaya, with an intention to persuade. Yeah. Meron namang iba, maaring nakatulong sa'yo nung araw. Pare, dapat tanggal na. Alam mo yan, this is just being realistic about things.
1: Yung mga maneuvering, tranquil.
11: Marami yan. Kasi yan ang hindi na natin makikita.
1: Yeah.
11: At yung even yung pre-voting, yung sinasabi mo a day before, hindi na. Meron kang snippet, siguro kung yung sa mga iba na malalim sa relationship, malalaman nila. In fact, baka malaman nila yung botohanan yan. But it's really something that we will never ever know.
1: Tranquil. Settled na pala yun. Di ba dineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na ang threshold for conviction is 2/3 of the 24. Not 2/3 of the 21. Kasi 21 ngayon, di ba? Isa nagtatago, dalawa nakakulong. Isa naka-hospital detention. Yung isa nasa kulungan. So hindi 2/3 of 21, kung hindi 2/3 of 20. Yun ba? Yun na yun? Yun nakakasa na sa bato yun dahil dineklara ni Escudero?
11: Well, sabi naman niya eh, kung hindi kayo isang ayon, edi akyat nyo rin ako. Ganun naman talaga eh. Kasi doon, ang ginawa niya, which is how it should be read. Okay? Kasi ang nakalagay na exact wording ng Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang sabi niya, concurrence, use the word, concurrence of two-thirds of all. Okay. Ano yung concurrence? Affirmative vote yun. Okay? Na ikay sumasang-ayon. Kasi ang tinatanong, makakaboto pa ba yung wala? Eh, natural, hindi. Di ba?
12: Oo.
11: Eh, ano sa tingin mo, ba iboboto nun? Di ba?
1: Di yung voto nun, no na. Automatic no. Pag wala ka dun, no ka.
11: Ikaw, tatanungin ko sa'yo, Alvin, anong voto niya sa tingin mo? Di ba? Yung hindi makakarating. Hindi kasi makakaboto eh. Di ba? So, concurrence of all, tas yung two-thirds na yan, sinasabi nga dyan, ilan ba sila? 24.
1: Tama.
11: Ilan ng two-thirds ng 24 ay 16. Ngayon, sabi niya, kung sabihin ninyo, eh dapat yung questionin, umakyat kayo sa Supreme Court, which is actually a very good move for me, ha? Not because of the interpretation, but because he was just applying, the, as he said, the literal reading of the law, of the Constitution. Why? At this point in time, this entire process, impeachment proceeding, to have a bite, should appear to be credible.
1: Yeah.
11: If it appears to be credible, the process, tatanggapin yan ng mga tao kahit hindi sila sang-ayon sa outcome.
1: Hindi, pero ibig sabihin is, binound ba niya ang buong impeachment court sa kanyang deklarasyon kahapon? Or that's up for debate? Kasi mag-iiba yung number, partner. Okay,
12: correct,
1: kung ang
12: correct,
1: kung ang two-thirds ay ibabangga mo sa 21 versus 24, mag-iiba yung outcome.
11: Actually, kahapon, pwede ba may mag-object din asang? Inaasahan ko may mag-object tapos didiscuss nila. But apparently, pinalampas nila. Hindi ko alam kung nag-preliminar, nag-caucus sila. Hindi ko alam, no? Pero yung sinabi niya, for the time being, ganun yun. Kung merong hindi sangayon, iakyat nila yun. Kung yung mga ilang supporter ng, let's say, for prosecution, bilang nila, medyo mamahirap ito. Pa-interpret natin sa Supreme Court, iakyat na natin. Pati alam mo ba ang ganda nung ni-resolve, ang binagbigay siya ng statement now? Rather than later, parang sinabi niya, kung hindi kayo sa ngayon, akyat nyo na ngayon. There is sufficient time for the Supreme Court to look into this matter. Rather na yung isang linggo na lang magbobotohan tapos pa-interpret mo sa Supreme Court.
12: Yun na nga.
1: Diba?
11: Yun ang magandang nangyari lang doon.
1: Ay, hindi, pero kung hindi, halimbawa nakabitin, ano, may pumunta sa Korte Suprema in the middle of the proceedings, ibig mo bang sabihin, aantayin yung desisyon ng Korte Suprema before they vote?
11: No. In the same manner, yung presiding ano, presiding officer, nag-object yung ilan yung mga kasama, kita mo, tuloy ang trial.
12: Tuloy lang.
11: Tuloy lang yan. Ngayon, ito ah, scenario, let's paint the scenario. Paano kung hindi na-resolve? Okay, let's say, dalawang scenario yan, walang nag-file, at ang sinunod, two-thirds yun. May nag-file ng petition, nakabinbin sa Korte Suprema, tumuloy, walang tiyaro, tumuloy. Nagbutuhan. Let's say nagbotohan. Natapos eh. Let's say, hindi ko sinabing ito outcome, nag-conviction. Okay. Ano mangyayari doon? Okay? Yun ba ay question sabi mo, ay, mooted na eh, tanggal. Ngayon, ang tanong dyan, that's very critical, yan two-thirds na yan. You will have to see, paano yan? Let's say, for example, yung consequence na natanggal na. Tapos eh, nag-resolve later, much later on. Let us say, probably 2028 or 2029. For instance, tapos niliwanag ng Supreme Court. Ano ibig sabihin, babalik? Hindi na. Maaaring doon sa listahan, babalik siya kung kailan termino niya, pero hindi na siya magiging vice president. Di ba? Nawala na siya. Yun ang mangyari doon. Ngayon, anong consequence doon? She has to suffer na. Ngayon, yung mga kaso niya, di tutuluyan rin. Ganun. Babalikan ko kayo doon sa nangyari kay CJ Corona. Di ba? Noong 2012, tanggal. Tapos dinimanda yan ng mga taxes, civil forfeiture, kung ano-ano. Tapos pagdating 10 years later, doon sa civil forfeiture, ay, nagkamali lang doon sa salin. Tanggal siya sa salin, ha? Nagkamali, negligence lang, oversight. Mali niya yon, pero hindi niya, pera niya yun. Yun yung sandigan buying decision na hindi na umakit sa Supreme.
1: Wala na, natanggal na siya.
12: Hindi na mababawi.
11: Exactly, yun ang sinasabi ko.
1: Yeah.
11: So, pwede yan. Diretso lang, sige.
12: Okay. Sige.
1: Thank you. Ah. Maraming salamat sa insights ng isang legal eagle.
12: Legal eagle? ano ba kayo, attorney?
1: Ta-eskwela ni Alan Peter Cayetano to.
12: Saan?
1: Sa Ateneo.
12: Ateneo.
1: Oh.
12: So,
1: Nakabot ba kayo, Tranquil?
11: Ay, hindi. Palagay ko hindi. Kasi labas na ako ng 91. Graduate ako ng 91. Parang mga ano siya eh, parang pasok niya mga, I'm not too sure, kung 94, ganyan.
1: Ah, so ibig sabihin mas bata pala si, akala ko mas bata yung Trangkil. Hindi na ba? Mukhang mas bata.
12: O kaya nga.
11: Bagong hilamos lang.
12: Akila o, no, Utopia ka.